Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Andito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Kamusta na po kayo? Sana'y nasa mabuting kalagayan at patuloy na ginagabayan ng ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales at Bulacan. At siyempre, dito naman po sa South po ng Manila, Cavite, Laguna, Batangas, all the way to Mindoro. At syempre, pinabati po natin ang bawat isa na nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. No? Huwag po natin kalimutan i-like and share. Pati na rin po ang mga nakikinig dito po sa Mega Manila. No? You are listening to 89.1 FM. At huwag po natin kalimutan yung ating pong mga numero 0917-1742-777 at 0918-944-7891. Ayan. Alam po natin na tayong lahat ayaw po natin na maging talunan, no? Yung laging nasa huli, yung nakakaranas po tayo ng mga pangungutya at yung mga tingin na palalim. No? Gusto po natin na tayo po ay nasa una at laging nagwawagi. Alam niyo po, sa talata na ito, dito po sa Romans 8:37, ang pagwawagi po ay mismo na pangako ng ating Panginoon. No? Basahin po natin Romans 8:37. Sa lahat ng mga bagay na ito, tayo ay higit pa sa mga mananagumpay sa umagitan niya na sa atin ay umiibig. Alam niyo po, yung talata po na ito ay isang matagumpay na pangako. Sa mga pagsubok, sa mga paghihirap at yung laban po natin sa buhay. Ang mga pananampalataya po natin ay hindi lamang nakakaligtas, kundi mas higit pa ito. No? Kung meron tayong pananampalataya, higit pa tayong mananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tagumpay po ay hindi mula sa sarili po natin. Ito po ay lagi nating tandaan. Kundi ang tagumpay ay dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya nga, kung kayo po ay kumakaharap o hinaharap ninyo yung mga problema sa buhay po natin, o huwag po tayong mag-alala. Hilingin po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Hilingin po natin sa lahat ng pagkakataon na sumama palagi ang Panginoon sa atin upang tayo ay magwagi. Now, tingnan po muli natin sa English, no? Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. No? Ulitin po natin. Romans 8:37. Alam nyo, kapag iniisip ninyo na kayo ay hindi nagwawagi o kayo ay natatalo, no? Tandaan lang po natin ito ng Romans 8:37. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Now, tingnan po natin ang ilan sa mga puntos. We have five, no? Five points dito po sa teksto na ating pong pagbubulay-bulayan. At gagamitin po natin yung acronym na VALOR, no? VALOR, yan. Ibig sabihin, lakas ng loob, no? V-A-L-O-R. V, victory is assured. Tiyak po ang ating pong pagtatagumpay. Letter A, all things included. Lahat na po ng mga bagay sa klaw, no? Sa klaw ng pagwawagi na ito, okay? Letter L, love of Christ. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, mahal po tayo ng ating Panginoong Jesus. Letter O, overcome through Him. Magwawagi tayo sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoon. And letter R, rise above trials. Babangon po tayo sa gitna ng pagsubok. No? So yan po, yung limang puntos po natin. Valor, no? Kaya tingnan po natin, isa-isahin nga po natin ito. V, victory assured. Okay? Sabi po dun sa text, we are more than conquerors. Tayo po ay higit pa
pa sa mga mananagumpay, no? Hindi lang po pala tayo nanagumpay. Mas higit pa tayo doon sa nanagumpay. Ibig sabihin, kung meron kayong exam, no? Kung merong exam at ang nagtagumpay sa exam, ang passing grade ay 75, no? Ang average ay 85, no? At ang pinakamatalino sa inyong klase ay 92 ang nakuha. More than conquerors ay yung mga nandun sa 98, 99, yan, or 100, no? Yan po, higit pa tayo sa mananagumpay. Hindi po tayo basta-basta nanagumpay. Ang pangako ng ating Panginoong Diyos ay ganap, no? Ganap po ang ating pong pagtadagumpay. Okay? So 1 Corinthians 15:57, ito pong sabi, "Thanks be to God which gave it us the victory." No? Pasalamat sa ating Panginoong Diyos na nagbibigay po sa atin ng tagumpay, no? Kaya nga po, i-claim na po natin 'yan. If we think, no, that we are losers, don't think that you are losers, dahil we are more than conquerors. Yan po ang sabi po dito. Sa 2 Corinthians 2:14, "God always causes us to triumph in Christ." Ang ating Panginoong Diyos mismo ang lagi, no, nagbibigay sa atin ng tagumpay kay Kristo, no. Hindi po binanggit dito na basta-basta ka lang kayo magtagumpay, no. Through him, no, sa ating Panginoon, ang higit na pananagumpay ay nangangahulugan lamang na tayo po ay nagtagumpay at hindi po basta lang lumago, hindi lang basta natuto. Hindi po basta lang na tayo po ay nanalo, no? Tayo po ay nagwagi sa ating pong buhay, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus. Now, sa Steps to Christ, page 63, "In Christ, we are more than conquerors." No, yan po yung nando sa text na din, na talagang idiniin nitong si Ellen White. Harapin po natin ang pagsubok na meron pong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos dahil ipinangako na niya yung pagtadagumpay. Huwag po nating isipin na tayo po ay talunan. Lalahanin po natin na ang tagumpay ay

depression, yung mga pagsubok, paghihirap, yung sakit na nararanasan po natin, o magdadagumpay po tayo dyan. Kaya nga, kailangan po natin na panghawakan yung pangako. So Romans 8:28, all things work together for good. No? Sa lahat po daw pala ng bagay, ang Panginoon ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nananalig sa Kanya. Okay? So yun po ang isa sa ingredient. Manalig tayo sa ating Panginoon. Dahil sa kung tayo ay maglalakbay, no, sa buhay Kristiyano, gumagawa na ang ating Panginoon sa mga nangyayari. Kaya kapag tayo ay nananalangin, if we pray, God works. And hindi tayo nananalangin para makamit natin yung gusto po natin. Nananalangin po tayo sa ating Panginoon dahil meron tayong pananampalataya sa Kanya at Siya po ay gumagawa na, no, sa likod. No? At alam niyo po kapag kayo ay nanonood ng play, akala niyo lang ba yung stage lang, doon lang yung nakikita ninyo, no? Pero sa likod ng stage, nandun maraming mga tao doon, no? Sa pagpapalit ng costume, sa pagpapalit ng ilaw, sa pag-ano ng background, no? Ang nakikita lang po natin yung harap na pinapanood po natin. Ganyan din ang ating Panginoon. Kapag tayo po ay nananalangin, nakikita lang po natin yung mga kaharap po natin o kung ano yung mga nangyayari. Pero ang ating Panginoon, gumagawa na po siya sa likuran, no? Sa likod ng tabing, inihahanda na po niya yung ibibigay niya po sa atin. Sabi po sa James 1:2-3, count it all joy when ye fall into diverse temptations, no? Ano daw po? Bakit daw po kaya na bilangin daw po natin kagalakan kapag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok? Alam nyo, dito ay lumalago po tayo. Lumalago yung ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Lumalago yung ating pong pagtitiwala sa ating Panginoon. Kaya kung nakakaranas po tayo ng mga pagsubok at nakikita po natin yung mga nagawa ng ating Panginoon, lalo po tayong nagtitiwala sa Kanya. Hindi po inaalis ng ating Panginoon yung mga kinakaharap po natin na mga pagsubok, no? May mga plano ang ating Panginoon. Ginagamit po niya itong mga bagay-bagay na ito para ipakita po sa atin na tayo po ay magtiwala sa Kanya. Para ipakita po niya sa atin yung Kanyang layunin, no, sa ating pong buhay. Sabi sa Education, page 295, all trials that are received as educators will produce joy, no? Lahat daw po ng pagsubok ay nagtuturo sa atin kung tatanggapin lang po natin ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ito po ay napakaganda na pinapakita sa atin at pinapaalala sa atin na magtiwala po tayo sa ating Panginoon sa bawat sitwasyon. No? Huwag po tayong mawala ng pag-asa kahit daw po napakabigat na ng pagsubok. Magtiwala po tayo sa Kanya dahil sa pamamagitan niyan lumalago po tayo. Ginagawa, no, ng ating Panginoon yung mga paraan para tayo po ay lalo pang lumago sa pananampalataya. Kaya nga magtiwala po tayo sa Kanya. Okay? At ang pangatlo po, yung letter L, love of Christ. Through Him that love us, yan po ang sabi dun sa text, no, sa pamamagitan ng pag-ibig ng ating Panginoon, no? At ang pinagmumulan po kasi ng tagumpay, no, ay yung pag-ibig ng ating Panginoon sa Kristo. Sa John 15:9, ito po ang sabi, as the Father hath loved me, so have I loved you. Kung papaano na ang Panginoon ay umibig sa akin, ganun din ko naman kayo iibigin. No? Paano ba umibig ang ating Panginoon? Kung titingnan po natin yung sa Genesis, tayo po ay nilikha ng ating Panginoon. Ganun na lamang yung pag-ibig na binigay po niya, no? Dahil sa hinanda po niya lahat. Bago niya nilagay si Adan at si Eva doon sa Garden of Eden, handa na po lahat, no? At hindi niya po ipinagmayabang ito dahil sa, oh sige, hintay ka lang.

Hindi na, titingnan, papakita ko sa iyo kung paano ko gagawin ito. Hindi po ganun, no? Kundi inihanda na natin, Panginoon, yung kalalagyan ni Adan at ni Eva. O, at nung handa na lahat, nandun na yung parang, nandun na yung mga bundok, nandun na yung mga halaman, nandun na mga ibon na lumilipad, ang mga isda sa dagat, at nandun na rin yung mga hayop, no? At maaari na silang tumira doon, sa kanya nila lang si Adan at si Eva. Ganun ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Now, kung ganun ang pag-ibig ng ating Panginoong Diyos, nagsalita naman ang ating Panginoong Jesus na iniibig rin tayo ng ating Panginoong Jesus. So, katulad ng pag-ibig ng Ama. Dahil nung nagkasala si Adan at si Eva, ang Diyos Ama ang nagsabing, ang anak ay pupunta dito sa lupa at siya po ay tutubusin tayo sa ating po mga pagkakasala. Ganyan ang pag-ibig ng ating Panginoon. Now, sabi sa Ephesians 3:19, to know the love of Christ which passeth knowledge. No? Kilalanin daw po natin yung pag-ibig ng ating Panginoon na nagpapasa o nagbibigay, no, ng katalinuhan. Ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang po ito nagbibigay ginhawa, no, sa atin. Ito rin ay nagbibigay lakas. Ito po ang nagpapalakas sa atin upang tayo po ay magtagumpay, no? Naaalala po natin 'yan palagi. Kapag tayo ay kumaharap sa mga problema, no, at naaalala po natin yung kinaharap ng ating Panginoon o dinaanan ng ating Panginoon ng mga problema, sabihin natin sa ating pong mga sarili, no, hindi pa, wala pa to sa kalingkingan ng naranasan ng aking Panginoon. Okay? At kung lubos nating mahal ang ating Panginoon, ay atin rin namang titiisin yung mga problemang kinakaharap po natin. At ito po ay magbibigay lalong lakas at lalo po tayo, no, na napapalapit sa ating Panginoon at lalo tayong umiibig sa ating Panginoon. Ang sabi sa Desire of Ages, page 660, the love of Christ strengthens the soul. No? Ang pag-ibig daw ng ating Panginoong Jesus ay nagpapalakas sa kaluluwa. Tingnan nyo nga po, no? Talagang ang ating Panginoon ay lubos na nagmamahal sa atin, hindi lang niya ibinigay yung kanyang buhay para sa atin. At sinabi niyang, oh, okay na yan, natubos na kita, hindi lang po ganun. Kundi ang ating Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inaalalayan pa tayo, inaakay pa tayo sa ating pong buhay. No? At ibinigay niya ang banal na Espiritu upang samahan po tayo. Kaya nga, mamuhay po tayo ng may pag-ibig sa ating Panginoon sa Kristo araw-araw. At hayaan po natin na yung pag-ibig na yon ay binigay sa atin ay maging motivation po natin, no? At dun po tayo humugot ng lakas para yung pagmamahal na yon ay maging lakas na manatili tayo sa pananampalataya. At eto ring pag-ibig na yon ang maging lakas ng loob po natin upang ibahagi rin natin ang ating Panginoong Jesus sa iba. At kung ganyan ang mangyayari, marami ang maiaakay natin sa paanan ng ating Panginoon. At sa magitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa mga puso na ating pong dinadala sa ating Panginoon, sila ay tatanggap sa Kanya bilang personal na tagapagligtas. Okay? And letter O, no? Overcome through Him. No? Ito po ay through Him. No? Tayo po ay magwawagi, magtatagumpay sa mga pagsubok at lalong-lalo na sa sarili po natin, no? Sa mamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sa John 16:33, be of good cheer, I have overcome the world. No? Ano daw po? Tayo daw po ay magsaya dahil nagtagumpay na ang ating Panginoon dito sa sanlibutan na ito. Okay? So, tingnan po natin yung mga nararanasan po natin problema. Napanagumpayan na yan ang ating Panginoon. Yung mga pagsubok, no, na talagang gumagapo sa atin, napanagumpayan na yan ang ating Panginoon. Okay? Kaya nga iniisip po natin na mga mountains of
troubles, no, na atin pong nakikita sa harapan po natin, ah, huwag po tayong mag-alala. Napanagumpayan na yan ng ating Panginoon. Hindi po sinabi lang doon na, wow, manatili lang kayong peaceful, no? Ang sabi po doon, be of good cheer, no? Maging masaya daw po tayo dahil napanagumpayan na ng Panginoon yung lahat nung kinakaharap po nating mga problema. Kaya nga, ang sabi ni Pablo doon sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng aking Panginoong Jesucristo nagpapalakas sa akin. Okay? So kayo po ba'y nanghihina? Oh, baka malayo tayo sa ating Panginoong Jesus. Natatakot ba kayong harapin ng mga problema? Oh, maaring hindi tayo nagtitiwala sa ating Panginoon. Okay? May mga problema ba kayo na parang napakabigat at hindi nyo madala, hindi kayo makangiti? Oh, ilagak po natin ang mga yan sa balikat ng ating Panginoon at tutulungan tayo ng ating Panginoon at bibigyan niya tayo ng ngiti sa ating pong mga labi at tayo po ay pupuri sa Kanya at magpapasalamat. Hindi po tayo nag-iisa sa laban, mga kaibigan. Nanalo na ang ating Panginoong Jesucristo sa laban at tayo po ay kabahagi ng tagumpay ng ating Panginoon. Hindi lang po tayo basta-basta sumusunod, no? Tayo po ay kasama ng ating Panginoon. Sa Faith That Works, page 93, ito pong sabi, we may be victorious through the merits of Christ, no? Maaari daw tayong magtagumpay sa pamamagitan po ng merito ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay isang bagay na maaaring hindi po natin masyadong pinanghahawakan. Pero kapag tayo po ay umasa sa ating Panginoon Jesucristo at hindi po tayo umasa sa sarili po natin, manalangin po tayo ng lakas na ibibigay sa atin ating Panginoon araw-araw at manatili po tayong nakakabit sa ating Panginoon, tagumpay ang ating pong tatanggapin because Christ has already overcome this world. Kaya nga, mananagumpay po tayo. Huwag po kayong mag-alala. Humawak lang po tayo sa ating Panginoon. At ang pinakahuli doon sa po acronym natin na VALOR, Rise Above Trials. Ang sabi po doon, hindi lang tayo conquerors. We are more than conquerors. Higit pa tayo sa mananagumpay. Hindi po tayo tinawag ng ating Panginoon para manatiling talunan. Kundi tinawag po tayo para bumangon makasama ng ating Panginoon sa grupo ng nagtagumpay sapagkat kasama natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 40:31, they shall mount up with wings as eagle. Sila po ay lilipad na parang mga agila. No? Ako po ay hindi pa nakakita, no, ng isang tao na parang lumipad ng agila. No? Pero tayo po ngayon ay nakakalipad na. Siyempre, sa pamamagitan po ng eroplano at nakikita po natin yung palipaligid, no? Pero ang agila po ay iba. Dahil kapag kalumipad ang agila, kahit gaano, no, gaano pa ito kataas, nakikita niya na parang telescope yung nandun sa baba, no? At kapag siya po ay lumipad pababa, kahit ito ay tuloy-tuloy, no, hindi po siya nakakaranas ng pagpalit ng altitude at naihilo, wala pong ganyan, no? At katulad ng isang agile, tayo daw po ay lilipad na mataas, na mataas. Alam niyo po kung paano, oh, kung ano ang feeling nun? Ay, talaga pong hindi ko pa naranasan, pero iniisip ko pa lamang po ay napakaganda na tayo po ay maaring lumipad na katulad ng agila. Sa Micah 7:8, ito po ang sabi, when I fall, I shall arise. No, kapag tayo daw po ay bumagsak, tayo po ay babangon. Alam niyo po, itinataas ng ating Panginoong Diyos ang kanyang bayan. Higit pa po sa kanilang
kung kanilang kalagayan. No? Ang pagsubok, ito po ay dumadating. At minsan, we are overwhelmed by the temptations. Pero kapag tayo ay nasa ating Panginoon, we are more than conquerors. Sabi sa Testimonies for the Church, Volume 5, the Christian is to stand firm in God, rising above difficulties. No, ang Kristiyano daw po ay dapat manatiling matatag sa Diyos. At sila po ay manaig sa kabila po ng kahirapan. No? Makakaranas po tayo ng kahirapan at tayo po ay minsan ay overwhelmed doon sa mga problema na kinakaharap po natin. Pero kapag tayo po ay manatili sa ating Panginoon, tayo po ay magiging matatag. Huwag po tayong manatiling nakadapa. Minsan tayo po ay nadadapa at nahuhulog, no? At parang naghihina po tayo. Pero tayo po ay bumangon, no? Sa lakas ng ating Panginoong Diyos, babangon po tayo at magpatuloy nananampalataya sa ating Panginoon. And we will overcome. Kaya nga, ang pagtitiwala na ito sa ating Panginoong Diyos ay magbibigay sa atin ng kalakasan. We will not just be conquerors, but we will be more than conquerors. Okay? So tingnan po muli natin yung mga puntos. We have 5 points at ang acronym natin ay VALOR, V-A-L-O-R, V, Victory Assured. Ang ating pong tagumpay ay tiyak na. Letter A, all things included. Sa lahat ng bagay sa ating pong buhay, saklaw po ito ng pagtatagumpay po natin. Letter L, love of Christ. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Letter O, overcome through Him. So, magitan po ng ating Panginoon ay magwawagi po tayo. And letter R, rise above trials. Babangon po tayo sa gitna po ng pagsubok. Alam niyo po dito sa Romans 8:38, ito po ay nagpapahayag ng isang makapangyarihang katotohanan. No? Na yung tagumpay natin ay tiyak. At doon sa tagumpay po natin, lahat ay saklaw. No? Wala pong problema na hindi kasama dyan, kundi lahat ay mga problema ang kinakaharap natin kasama ang dyan sa pagtatagumpay natin. Okay? At mula sa pag-ibig ng ating Panginoon, no, mararanasan po natin ito at magwawagi tayo sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo po ay bumangon. Sa mga pagsubok na kinakaharap po natin, babangon tayo dahil sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Aminin po natin, no, at sa mga nagdaan, tayo po ay hindi nagtitiwala. Pero umpisahan po natin na magtiwala tayo sa ating Panginoon. Hindi po tayo talunan, hindi po tayo mahina, hindi tayo nag-iisa. Tayo po ay higit pa sa mananagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon na umiibig sa atin. Kaya nga, magtiwala po tayo sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Ama namin banal, Diyos na nasa mga langit, muli po kaming nagtatalaga ng aming pong buhay sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, na sa amin pong kinakaharap na mga problema, we will be more than conquerors sa magitan po ng inyong kapangyarihan. Kaya Panginoon, tanggapin po muli ang aming pagtatalaga. Inihiling po namin na kayo ay tumahan sa aming puso at sa aming isipan. At kayo nawa po, Panginoon, ang magpalakas sa bawat isa sa amin. Marami po salamat sa pagdinig sa aming dalangin. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas sa ganitong oras, alas 8 hanggang alas 8:30. Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang pinagpalang umaga po sa lahat ng ating pong mga taga-subaybay sa Pilipinas, mga kababayan, saan man panig po kayo ng mundo. Ako po si Pastor Robert.
1: Tayo po ay napapakinggan live sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Maaari rin po itong mapanood sa Adventist World Radio official YouTube and Facebook pages. Kasama na rin ang NTFLCAC Facebook page. Ako naman po si Kin.
2: Ngayong umaga, May 11, 2026, nais namin kayong maging bahagi ng aming programa na kung saan ating tatalakayan ng mga kwento ng pagbabalik loob at pagbabagong buhay. Happy Mother's Day din sa lahat ng mga nanay natin dyan at mga nagselbing nanay sa atin. Ako naman po, si Cassie.
3: Sa tulong ng Diyos, bayan at pamalaan, ating tahakin ang landas ng kapayapaan at pag-unlad. Para sa lahat, kasama ang ating mga kapatid na nailigtas mula sa maling landas at kapahamakan. At ako naman po, si Rose, Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay sa buong mundo.
0: Yes, Happy Mother's Day sa lahat at sa bawat kwento po ng bagong simula at pag-asa. Patuloy po nating ipagpasalamat at maging inspirasyon sa ating lahat.
1: At bago po tayo magpatuloy, let us seek the guidance of our Creator through a prayer.
0: Tayo po ay manalangin. Samahan niyo po kami mga kababayan sa ating pong pananalangin sa magang ito. Banala Diyos, mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat. Naniniwala po kami na kayo po ang aming Panginoon na buhay na nakikinig sa aming mga dalangin. Sa umagang ito, nais naming itagubilin ang aming po paglilingkod, ang aming pagpapahayag ng mga kwento ng buhay ng pagbabago na kung saan kayo po ang nanguna, kayo po ang humimok at kumatok sa mga puso ng aming mga kababayan upang magbalik loob sa inyo sa pamahalaan at magkaroon ng pagbabagong buhay. Salamat Ama sa pagdinig sa aming dalang, ipagpatawad niyo po ang aming mga kasalanan at inaalala din namin Panginoon sa oras na ito ang aming mga mahal na mga nanay ng tahanan na nagsilbing gabay at ilaw ng bawat isa sa amin. Pinaparangalan po namin sila at nais namin itaas sa inyo sila Panginoon. At sa araw din pong ito Panginoon, nais namin idalangin ang aming bansa na kayo po ang patuloy na humawak at patuloy gumiya sa aming pong mga leaders upang maisakatuparan ang inyong kalooban. Mangyari po Panginoon ang inyong nais sa aming buhay at sa aming paglilingkod sa araw na ito sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. Muli kayo po ay nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Kumusta naman po ang week ninyo, Pastor? Kin, Ate Rose, paano ninyo sinelebrate yung Mother's Day?
0: Yes, busy-busy, ano? Nasa travel, malayo ako sa aking mother at malayo din ako sa mother ng aking mga anak. Ano, nasa travel tayo, tawag lang tungkulin. Pero gayon naman, binati natin sila, ano? At tinawagan natin sila. At syempre, nagkaroon tayo ng live na pagbati. Ano, sa EWR 360 Cares last Sunday, 4 to 5 PM, ano, ating pinaglingkuran yung ating mga mothers at atin silang binati at pinasalamatan sa kanilang paglilingkod.
1: Opo, at maraming salamat at mabuhay po ang ating mga nanay. Mabuhay ka, Ate Rose!
3: Ayan, good morning sa lahat ng ating mga nanay. Ayan mga kapatid, nais na nating ipakikilala na po natin ang ating natatanging panauhin ngayong umaga. Isa siyang ina na minsang nawalay sa kanyang anak na sumapi sa armadong pakikibaka. Marami man silang pinagdaan ng pagsubok sa paghahanap sa kanyang anak, hindi siya sumuko at patuloy na umasa muli. Itong makapiling sa kabutihang palad, pinili ng kanyang anak na magbagong buhay at tahakin ang landas ng kapayapaan matapos itong mahuli. Aking pinapakilala ang National Secretary ng Hands of Our Children Movement, si Mrs. Annabel Sabado. Kumusta po kayo, Ma'am Annabel? Happy Mother's Day!
4: Maraming salamat po, Happy Mother's Day, Mother Rose. At maraming salamat po sa pag-imbita niyo po muna sa akin dito. At maganda po.
1: Happy Mother's Day po, Mama Annabel. Ayan, yes, salamat
0: happy
1: po.
0: Happy Mother's Day mula po sa Ang Binagong Buhay ng Adventist World Radio. Isang pagbati po sa inyo, mahal na ina ng tahanan, ano, si Sister Nanay Annabel. Mabuhay po kayo.
4: Salamat po sa inyo, sa nanay niyo po.
0: Okay. Baka po meron kayong gustong batiin, ano po, sa umagang ito?
4: Una, yung binabati ko rin ng nanay ko ng Happy Mother's Day at sa lahat ng mga nanay sa Hands of Our Children, Happy Mother's Day sa inyo.
1: Oh, saktong-saktong episode natin ngayon dahil sa nagtapos na Mother's Day nito nga lang nakaraang linggo.
0: Yes. And

0: data July of 2019 mula nung mag-post si Ma'am Luisa ng kanyang mensahe sa anak na dahil nawawala ito. Doon po nagkaroon ng kwento mula sa nanay na nawawala. So nag-message sila kay Ma'am Luisa and everything po. Hanggang sa nagkita sila, nag-iwanag po at yung nangyari sa kanilang mga anak. At kami po ay maliwanag sa amin kung ano po ba talaga ang nangyayari sa mga kabataan. Ito po yung mga panahon na ito, hindi pa ako nila nakikilala noong time na yan. That was July of 2019. Napasama po ako noong October of 2019 na sila mismo yung humanap sa akin nung mahuli si Tanya.
1: So, ang Hands of Our Children movement ay binubuo ng mga magulang, ng mga minsan naging miyembro ng armadong pakikibaka na napasali doon at yung iba hinahanap yung anak nila at iba mapalad na katulad ni Ma'am Annabel na natagpuan na yung kanyang anak at muli na niyang kapiling.
2: So, itong Hands of, first time ko kasing narinig ito, no? Ito isang organisadong grupo sa ating bansa para sa mga magulang na naghahanap ng kanilang mga anak.
1: Opo. So kung merong mga magulang na ang anak nila ay biktima ng recruitment ng mga armadong grupo, ay maaari po tayong mag-coordinate sa dito kay Ma'am Annabel at sa kanilang organization. Ayan. At maraming salamat, Ma'am Annabel, sa pagpapakilala ng inyong organisasyon sa aming programa. Maraming salamat po sa pagpapakilala ng interview. At ayun, so sa aming pagbabalik, ibabahagi ni Ma'am Annabel ang pinagdaanan ng kanilang pamilya nang sumali sa New People's Army ang kanyang anak. So manatiling nakasubaybay at magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Kayo po ay patuloy na nakasubaybay sa Ang Binagong Buhay. Muli, kasama po namin si Mrs. Annabel Sabado ng Hands Off Our Children Movement. Ma'am Annabel, maaari niyo po bang ikwento sa amin kung paano at gaano katagal kayong nawalay sa inyong piling ng inyong anak?
1: Si Chan Chan po, nag-start pong mawala sa akin 2017. Pero he started po na ma-recruit 2014. Mula po nung sumala ito sa Samasa at tumakbo bilang student council, counselor dun sa departamento nila.
2: So, ibig sabihin po, from then on, naging aktivista. Nung malaman ko na nag-a-activista po siya, ang ginawa ko lamang po is, kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, I let you choose kung baga pipiling kita between pag-aaral or mobilization. Kasi nung nagpaalam siya na mag-student council po, ang sabi ko sa kanya, never kang sasama sa mga mobilization. Kasi galing ako sa PUP, so alam ko kung ano mga movement ng mga kabataan dyan kapag pasama sa mga nagrarally. So, hindi po niya naitutod doon ang nangyari. Nakita ko na lang, nalaman ko na lang dahil nag-iimbestiga din ako sa mga kaklase niya kung umaatin ba ito ng klase na or not. Doon ko nalaman na nag-iisip na siya ng mga ng klase niya. So, nung malaman ko, pinapili ko siya between mobilization at pag-aaral, mas pinili niya yung mobilization. Umalis siya, tumakas sa akin. After a month, tumawag sa akin, humihingi ng pera, at humihingi ng pangload. Sabi ko nga, tough love kasi ang kailangan kapag ayaw sumunod ng bata. So, sabi ko sa kanya, mahal kita, pero kung gusto mo ng pagkain, umuwi ka dito dahil obligasyon kita para pakainin. Humingi ng load, umuwi ka dito, may obligasyon ako para loadan ka, sabi ko sa kanya. Pero pag wala ka sa bahay, hindi kita obligasyon. So from then on po, yes, umalindi po hanggang sa one day, umuwi, wala sa sarili. Nag-take ako ng 3 days leave sa opisina para i-monitor siya. And after that po, naging okay, nagtrabaho, pero binalikan pa rin ang mga ka-collective. Until one day, 2017, nagpaalam sa akin ng personal na siya ay mag-full-time as NPO.
3: Gaano siya katagal na walay sa iyo?
2: From 2017 to 2019 po, nag-full-time NPO po siya. Unang kumontak sa akin yung mga kasama niya nung mahuli siya. Pero during that period, 2017 to 2019, nakauwi po siya niyan as parang bakasyon. Alam mo yan, Ate Rose, may parang bakasyon kayo na ano sa inyo before. So, nang bakasyon, isang bumili ng laptop, bumili ng mga kailangan ng mga kasama niya. Pero nandun pa rin na nung umuwi yan, Pastor, kasi nga Christian na po niya. Christian po talaga yung religion namin. So, hiningkayat ko pa rin yan na magsimba. Kasi sabi ko, kailangan mo magsimba. Kasi iniisip ko, no matter what it takes, yung natutunan mo sa simbahan, yung word of God, nandyan yan sa puso. Nandyan yan nakatanim. So, ako naniniwala na no matter what it takes, kahit ano pang mangyari, uusbong muli yan, basta makabalik ka lang sa Panginoon. So, dinatry ko na magsimba, nagsimba ko pa yan, Pastor. Hanggang sa umalis uli, sabi ko, ma, hindi. Kasi marami pa daw siyang dapat gawin. Nandun pa rin yung may piling ng mata niya. Kasi Pastor, nung nagpaalam yan, na mag-full-time, sabi ko sa kanya, hindi kita kayang pigilan, pero hahayaan ko yung Panginoon ng mag-alis ng piring sa mata mo at yung pirings, ayun yung nakatakip sa tinga mo. Kasi kahit anong paliwanag ko sa'yo, hindi mo pinapakinggan ang mga pakiutap ko sa'yo. So, no matter what it takes, hahayaan ko ang Panginoon ang mag-alis ng piring sa mata mo para makita mo yung tunay na katotohanan. And it happens po. Nung umuwi siya noong 2019 of April sa akin na patakas, alam ko na yon na nakikita niya na kasi sinabi niya na may mga nakikita siya na hindi maganda na gusto niya nang bumalik para mag-aral. Na gusto niya nang bumalik para isa-isa yung utuloy yung buhay niya. Kaya lang nandun yung takot sa puso niya. Takot din na magkumuha ng police clearance kasi baka may kaso siya. Nandun yung takot na inaalis ko sa isipan niya. Bakit hindi mo subukan? Kasi kung gusto mo magbagong buhay, kailangan ito ay magsimula sa sarili mo nga. Pero dahil po kumuko si Alan during that time, iyon din yung gumamit sa kanya upang mapabalik siya sa hukbo. So, napabalik siya dahil natatakot siya na baka pati kami mapahamak tulad ng ginawa daw kay Alan na tinutukan daw yung bata para daw sumuko and ever. At kung ano-ano pang ginawa sa kanyang mga dahilan. So, nakikisyon niya, paniniwala niya na mas mainam na naisakutin sa kami mapahamak na kanyang so, noong 2019 of October, nahuli siya. Nahuli siya sa last month northern summer at ang unang kumontak sa akin yung mga kasama niya na sinasabi na magiging okay siya, na magiging na makakalaya siya. And during that time po, Pastor, you wouldn't imagine, nasa loob ako ng kwarto pero maraming ipis dun sa harap ng tungkuan ng kwarto na gustong pumasok dun. Kasi during that time, yun talagang itinure, yung pinaano ko na, na-guide ako ng Panginoon sa tamang tao, sa tamang kakausapin ko, sa tamang sasabihan ko, sa tamang lalapitan ko. So, during that time, kahit alam kong, kasi nagtaka ko, biglang ang daming ibig sa the pastor. Sabi ko, minsan, hindi ma-explain, sa mga ibang tao po, parang napaka-impulso. Pero, it has something to deal na kapag ikaw nagdadasal sa Panginoon, at alam mong nasa bingit ng alanganin yung anak mo. Kasi during that time, hindi ko alam kung ano nangyayari sa anak ko. Pero God is there para protektahan siya. So, sa madaling salita po, nung pumunta na dito yung police, inalam ko agad yung sitwasyon niya kasi kinakausap na rin ako ng ate ko dahil kinakausap siya ng kabila na yung karapatan nga daw, tutulungan daw kami na makapunta doon pero hindi ko ine-entertain yun eh. Ang sabi ko nga, hintayin ko yung police at saka yung sundalo na pumunta sa akin. So nung pumunta dito yung mga police, in-inform po nila ako. Tapos after that, sinabi ko, may una ng kumontak pero hindi ako nakipag-ugnayan kasi ang katiwiran ko, kung meron mang makakaalam kung nasaan ako, ito yung mga pulis at kung saan talaga ako, ito yung mga kapulisan. Kasi sila yung may way talaga. Kung nasa gobyerno, ito nga. So, after that, kasama po nila yung hands off na pumunta dito. Pinaliwanagan ako, sabi ko, hindi ako pag-deny kasi nagpaalam naman talaga ito ng personal na mag-NPA siya. Mm-hmm. So, hindi ko yung lumalabas na mga propaganda lies ng kabila na si Chan Chan ay isang researcher, hindi NPA. From then on, alam ko na puro kasi nangalingan yung nilalabas sila. At ito rin yung hinihintay kong pagkakataon na ibalik sa kanila. Yung kumbaga, yung sweet revenge, kasi hindi rin naman tama na gagantihan mo rin sila sa maling paraan. So, sabi ko nga, ito na yung tamang panahon para ibalik ko sa inyo yung sakit na naramdaman ko pero sa tamang paraan.
4: Ayun po. No? So,
2: yun nga po ang nangyari. Mula noon, nung nakipag-cooperate na siya, nakausap ko, sabi ko sa kanya, tutulungan kita pero kailangan mong tulungan ang sarili mo kasi hindi kita kayang tulungan kung ikaw mismo ayaw magpatulong. So, yun, nakipag-cooperate si Chan Chan. And from then on, nagkakaroon na rin siya ng awareness kahit nandun siya sa loob ng kulungan. Nagbibigay siya ng mga tamang impormasyon sa mga kabataan na. And from being canads nga po, naging isa na po siyang private first class Christian servant ng Pilipinas.
0: Ayan, nakakatuwa naman yung kwento ni Ma'am Annabelle. Oh. Hindi talaga siya nakakagalit, pero full of love and grace pa rin yung pinapakita at napakinggan natin. It's only through the grace of the Lord na nabuksan yung puso't isipan din ni Chan Chan sa mga bagay-bagay. Kung ano ba yung tama at kung ano yung mali.
3: Oh. As a mother, no, hindi siya mayroong ano, hindi siya manipulative, ano?
0: Yes.
3: Si Ma'am Annabelle, ano, kahit sa anak niya, may mga pahay niya, they're giving them makapag-reflect, makapag-isip-isip. Ano, ang ganda na yung nanay mismo talaga. Yan talaga yung puso ng nanay na, kasi minsan tayo mga nanay, oh, magpipigil, ganun, no?
0: Yes.
3: Ganun tayo. Pero maganda na ipinapakita niya yung, ano, yung buong scenario para sila mismo mag-reflect at matuto dun sa mga pagpapasya.
4: At nakita ko doon sa kwento ni Ma'am Annabelle at sa kwento na rin ni Chan Chan na siguro nang ibabaw ang sense of duty ni Chan Chan nung mga panahon na yon. Pero baliwala ito kung kulang tayong discernment, kulang tayo sa edukasyon. At syempre, kailangan talaga yung guidance ng isang magulang, guidance, yes, ng isang ina, guidance si Ms. Annabelle.
3: Ang gusto ko doon na nangyari, no, na hindi tumigil si Ma'am Annabelle sa pananalangin, ano?
4: Opo, ayun.
3: Pagpapayo sa anak. At hindi siya sumusuko, ano? Na kagbagamat ganun yung desisyon ng kanyang anak, nirerespeto niya, pero nandun yung kanyang hindi pagsang-ayon, ano? Sabi niya, alam kong ano yan, desisyon mo yan, hindi wala akong magagawa kasi desisyon mo yan. Pero nandun yung kanyang, ano, yung mother's care and concern na hindi tumitigil sa pananalangin. At, yun ang pagtawag sa Panginoon. Yes, Ate Rose.
5: Ayan, si Nanay Annabelle, dahil nung kumbaga nagpaalam sa kanya ang kanyang anak, nung panahong nagpaalam sa iyo, Nanay Annabelle, ang iyong anak, ano yung talagang naramdaman mo nung siya ay napahiwalay sa iyo? Tapos, di ba, ginawa mo, nag-pray ka, yung mga, baliban pa po doon, habang siya ay wala sa piling mo, ano pa yung ibang mga ginawa mo?
6: Actually, wala talagang idea yung mga ako ng kung ano yung dapat kong gawin. Kasi sabi ko, kung isusuko ko yung anak ko, hindi yung tao. Kasi alam ko, behind all these things, may mga taong matataas. So, kailangan maging careful kumbaga, di ba? Maging careful sa mga taong lalapitan. Kaya nung panahon na yan, despite the fact na mahirap, alam niya ni Pastor na kapag dumadaan ka sa isang pagsubok, hindi ganun padali ang mag-worship. Pero sabi ko nga sa Panginoon, during those period na wala sa akin ng anak ko, Lord, ikaw yung nagdala sa anak ko sa sitwasyon. Kumbaga, inalaw mo kung paano. Inalaw mo yung anak ko, pero alam ko ikaw din ang magpuprotekta. Wow. Kasi despite the fact na alam natin mali, pero hindi ko rin kasi alam ko ano yung plan and purpose mo. Pero kung inalaw mo ito, hayaan mo na tanggalin mo yung galit sa puso ko, yung sakit sa puso ko. Kasi hindi ganun kadali natanggapin yung isang anak na ganyan yung sitwasyon. Kasi hindi naman yan pangarap ng isang magulang na tulad ko. Mahirap, pero kung nandyan ka, kakayanin ko. And the only word na during the time na nag-worship ako, ang only word na na-receive ko lang, ang sabi sa akin, I will never leave you nor forsake you. And from then on, sabi ko, alam ko, whatever it is, ano man ang plano mo, isusurrender ko sa iyo. Ang yun nga, nung bumalik siya, at nung nag-train na siya ng pag-a-army niya, doon nag-reflecting, doon po parang isang television ano, na biglang nag-flashback lahat yung mga nangyari. Sabi ko, without you, Lord, hindi magiging si Chan Chan. And because of this, pinakita mo sa akin yung purpose. Yung purpose na yon na after nito ni Chan Chan na i-reveal yung katotohanan sa mga pinanggagawa sa mga kabataan upang iligtas yung mga kabataan na posible pang mabiktima.
3: talagang ano, no? Napakabigat nung nararamdaman ng isang ina. Ano? Alam ko si Ate Rose, nakaka-reflect niya. Ano? Ilang, siya naman ang napawalay. Eh. Alam ko siya nang napawalay ilang mga taon, Ate Rose, no? Na malayo ka sa mga anak mo.
5: 18 years.
4: Oh, tagal.
3: Yeah, so ang bigat talaga, no, ng yung puso ng isang ina, kung gaano kabigat na mawalay sa anak, na yung mga pangarap mo para sa kanya na magaganda ay hindi nangyari sapagkat sa mga maling pagpapasya. So talagang mabuhay ang mga nanay natin na may mga busila na puso.
0: Yes.
4: Oh, ayun. At sa ay, Ma'am Annabel, paano ba nakabalik si Chan Chan? Meron ba siyang sino yung mga nakatulong sa inyo para siya makapagbagong buhay?
6: Nahuli po siya sa last Navi Sur summer. From then on po, yun yung ikinulong siya. Kasi sabi nga, di ba, naunang nahuli si Pakalda pero bumaligtad. So yun yung iniingatan ko naman sa anak ko, baka biglang magtaas ang kamao. So sabi ko nga sa kanya, katulad like what I've said, tulungan mo yung sarili mo. So nakipagtulungan siya. Sabi mo, lahat ng nalaman niya. Tapos, na-process din during that time na nakakulong siya. Bible lang ang pwede pa. Tapos naka-connect ako sa PNP during that time na sa akin dito nakabantay. Kumbaga nagmo-monitor sa akin from time to time for the security nga. Tapos yung army na nagbibigay ng pagkain sa anak ko until such time sa kanila din na napunta yung anak ko kasi nga for security purposes din. Until one day nung mag si Chan Chan, nagsundalo siya. Kaya yung sinasabi nga na pasis at berdugo na mamamatay tao, which is hindi naman katotohanan yun dahil sila yung nagbigay ng pangalawang pagkakataon para itama niya yung nagawa niyang pagkakamali. Pangalawang pagkakataon para maayos yung buhay niya from scratch, mula sa rags hanggang sa maging okay na siya ngayon, na tumutulong na rin sa mga sa atin, sa ating pamahalaan, para ipakalap yung katotohanan about the disabled recruitment sa mga kabataan, kung anong ginagawa talaga sa kanila.
3: So, ibig sabihin pala Nanay Annabel, natulungan siya ng ating pamahalaan at na magkaroon siya ng trabaho, at kung gusto niya yung sa armado ay binigyan siya ng pagkakataon na ano, na maging tagapagtanggol na ng bayan sa pamagitan ng mga kasundaluhan natin. Tama po ba?
6: Yes po. Siya nung binigyan siya ng pagkakataon na nung nagsabi siya pwede po ba ako magsundalo, since nandoon naman na siya sa due process, kumbaga natapos naman niya, inallowed naman po siya para ano, kasi ang katuwiran nga niya, kailangan din niya gawin kung ano yung tama para sa bayan. Kasi ito naman talaga yung gusto nila ng mga kabataan, is maglingkod para sa bayan. At ito yung gusto niya noon na pinagmamalaki niya sa akin noon nung ako din siya na sundalo sa mga bayan pero walang proper training. Pero ito po yung after niya nga mahuli, nag-decide siya na magsusundalo ko. Yung mga tao na behind all these things, hindi ko man masabi, ay malaki talaga yung pasasalamat ko sa pagkabuo muli ng bagong Chan Chan sa buhay niya ngayon. Na yung mga tao, yung ating pamahalaan, na tumulong na magbigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lamang sa kanya, kundi sa bawat mga dating rebelde na binibigyan nila ng pagkakataon upang magkaroon ng bagong buhay.
0: Ayun, napakaganda po nun. Nakita natin, or hindi namin ma-imagine kung gaano kabigat yung napagdaanan ninyo, pero we saw how sovereign and kung paano inorchestrate ng Panginoon yung mga challenges sa buhay ninyo. And every season or mga struggles na meron tayo, meron pa rin control ang Panginoon sa buhay natin, and may purpose yung mga challenges na pinagdadaanan natin ngayon.
3: Napakalinaw talaga. Wala akong masabi na. Talagang very full and very clear, ano, yung statement ni Mother, ano, ni Annabelle sa umagang ito.
4: At ginamit ng Diyos ang pagmamahal ng ina upang ituwid ang landas na dapat tahakin ni Chan Chan. Ayan. Ayan. Sana'y maraming nakakapakinig sa napakagandang pagbabahagi ni Ma'am Annabelle. Manatili na katutok dahil magbabalik kami matapos ang isang napakagandang awitin.

0: Ayan. Patuloy po kayong nakikinig sa Ang Binagong Buhay. Kasama pa rin po namin si Mrs. Annabel Sabado. At maraming salamat sa mga taga-subaybay na naantig sa kanyang mga testimonya at kwento. Ayan, tinitingnan ko nga po yung mga comments natin ngayon. Ang dami nilang mga insights regarding sa kwento ni Miss Annabel. Sabi po dito ni Sir Denden Natividad, good morning po Pastor at sa lahat ng kapatiran na nakikinig at viewers. Continues watching here at 5th Infantry Star Division, Philippine Army Camp Upi, Gamo, Isabela. Nakakataba po sa puso sa pahayag ng mga dating naligaw ng landas sa panlilinlang sa kanila ang CPP, NPA, NDF. Kaming mismo na nasa AFP ang natuwa dahil matagal ng problema sa ating bansa ang insurgency na armadong pakikibaka nila sa pamahalaan. In fact, 57 years na sila ngayon. Maraming salamat po para mabawasan naman ang aming mga AFP sa pamomroblema sa peace and order. Maraming salamat po. I am a soldier of God and a soldier of our country, Lieutenant Colonel Alden Natividad po, nakapatid ninyo sa pananampalataya. Magandang umaga po, sir. Napaka-active nito ni Sir Denden. Ito naman po, sabi naman ni Sir R. Christian Roda, have a blessed Tuesday morning everyone on Ang Binagong Buhay and happy watching and greetings from Novelita, Cavite. Hello po, magandang umaga po Sir R. Christian. Ito naman si Miss Helen A. Aguilar. Hello po Pastor Robert Tulay, binabati ko rin ang lahat ng mga listeners at viewers people around the world. Happy, happy Mother's Day and God bless you everyone. Happy Mother's Day po. And hello Miss Helen. Sabi ni Faira, ang sweet naman ng ina niya at super swerte ang anak niya na nagkaroon ng godly mother at di tulad sa akin ay yeah, yun. So, yun, there are,
1: meron siya, ano?
0: Yeah, may mga pwede ba yun, pass? Challenges, mga struggles. Pwede ba siyang i-mention, pass? Siguro, ano na lang, yeah. Siguro mamaya, pwede po kayong mag-chat sa page and mapag-usapan rin ito.
1: Yeah, ito namang ating Ang Binagong Buhay para sa lahat ito. At hindi lang sa segment, isang oras, kundi open po tayo, ano po, mag-komento kayo. Tumawag kayo, pwede po kaming pwede po kaming makapaglingkod. Marami tayong mga missionaries, mga volunteers na handa pong pausapin.
0: Tumulong, no? Yes. Tumulong. Sa situations. Social,
1: magbigay ng social support sa ating pong mga yes. Kapabayan.
0: So, ayan, Miss Faira, you can message the page later po. Pag-usapan po natin yan. At good morning din po kay Miss Leonora Mangiliman. And shout out sa mga friends ko na nanonood ngayon from Naga City.
1: Maganda. Si Ma'am Leonora Mangiliman po ay
2: good morning din po.
1: Siya po ang may bahay ano po ng ating Batikan na broadcaster ng Adventist World.
2: Good morning po, ma'am.
1: Yes. So Ma'am Annabel, ano, balikan natin si Ma'am Annabel. Kamusta na po ang inyong pamilya ngayon at nung makabalik po yung anyong anak? Ano na ba yung mga pinagkakabalahan ni Nanay Annabel ngayon? At bagamat naikwente niyo na ngayon, sino na si Chan-Chan ngayon? At ano na po yung inyong advokasya at ano na yung pinagkakabalahan niyo po ngayon sa inyong buhay?
3: Dahil nga po okay na si Chan-Chan, kumbaga ito naman yung pinakita sa akin ng Panginoon na dito naman ako nililid na magbigay ng mag-care ng experience na lang naramdaman ko sa hindi lamang para sa mga kabataan kundi sa mga magulang kung ano yung pinagdadaanan nila ay tiginaguide naman namin sila isa sa mga advocacy ng ano ng hands of i-guide yung mga magulang kung paano naman i-handle nila ang kanilang mga anak. Kasi bawat individual, iba't iba rin naman ang personality. Pero yun pa rin ang bottom line pa rin doon, kung paano sila at hindi dapat na magulang ang sarili nila. So bukod sa duty ni Chan-Chan, bukod sa pagbibigay din na yan ng tamang information sa mga kabataan, is ang duty ko naman bilang magulang is tumulong din sa kapwa magulang upang o pag hindi rin, kumbaga, mapahamak yung kanila anak, or kung during that time, katulad na tinutulungan po namin, may mga magulang na lumalapit po sa amin na ang kanilang maanak ay akumita, ginaguide namin kung anong dapat nilang gawin. And as of now, ilan na po ba? Marami na po kami mga kabataan o mga magulang na natulungan na naging okay na yung kanilang anak, na na-save yung kanilang anak. So dito yung nakikita namin naman ang nakapwa ko magulang sa Hands of Our Children. Yung purpose namin na hindi lamang po yung kabataan, kundi yung pamilya. Kasi sa bawat kabataan na nalilin lang, sa bawat kabataan na nabibiktima, kaakibat po dito ang pamilya din po ay kasama din po sa natutulungan.
4: Ayan, napakaganda nun, Ma'am Annabel. So Ma'am Annabel, paano pa ba natin matutulungan itong mga magulang na katulad ninyo ay mayroon mga anak na nahikayat sumali sa armadong pakikibaka? May mga activities ba kayo dito sa Hands of Our Children, ma'am? At paano ba pwedeng mag-coordinate sa inyo ang mga magulang na nais humingi ng tulong?
3: Reach out lang po kayo sa page ko o kaya sa Hands of Our Children, RISQL. Kumbaga kasi Rizal, Quezon, at saka Laguna. Hands of Our Children, RISQL. Kumbaga, kasi po, para lang po sa mga magulang na gustong na humingi ng tulong, kumbaga, na gusto namin matulong, na maabutan ng tulong po. Kasi po, ang ginagawa po namin, hindi lamang po sa awareness na mga awareness na pinupuntahan namin, kundi sa mga magulang din na lumalapit sa amin na humihingi ng tulong, katulad nga na nabanggit ko kanina, na pattern po kasi yan at proseso po, mahabang proseso po yung ginagawa ng bawat magulang na nabiktima or nanalaso na din yung anak. For the security purposes din po kasi, syempre may mga bagay po na na between sa biktima, sa magulang at sa amin lamang kung paano yung process po na ito. Pero sa mga magulang na gusto kong ma-save yung kanilang anak, just reach out po sa page ng Hands of Our Children Movement RISQL para po matulungan po namin kayo. Katulad po, babanggitin ko na po, may mga tinutulungan kami ngayon na magulang na nag-reach out po at yun po ay nasa proseso po sila. At sana po maging matagumpay katulad ng mga una naming ginawa sa mga ibang kabataan na nakagraduate na po, na naintindihan na po. Kasi ang mga kabataan sa totoo lang, kapag napabilang yan sa mga organization, yun lang ang naririnig ko sa nilang side. So kailangan nila marinig din yung isang side. So it's a process. Kung paano yun ang napakahirap na paraan. Sa totoo lang po. Pero with God's help, with God's guidance, yun po ay napagtatagumpayan.
4: Yeah. Ma'am, pwede kami mag-message sa Facebook ng Hands of our Children, no ma'am?
3: Yes po.
4: Ayan. So sa mga nice humingi ng tulong at mag-reach out sa Hands of Our Children, mag-message lang kayo sa Facebook page nila Ma'am Annabel sa Hands of Our Children Movement.
0: Ayan, maraming salamat po Miss Annabel sa inyong pagpapaunlak ng aming imbitasyon ngayong umaga. May mensahe pa po ba kayo sa ating mga magulang, lalo na sa mga kababayan nating mga nanay na lubos ang pagmamahal sa kanilang mga anak?
3: Yes. Sa lahat po ng mga magulang na pareho po yung pinagdadaanan po natin, lagi niyo pong tatandaan sa bawat decision natin, kailangan ipakita natin yung tough na love na papakita sa mga anak natin. Kasi huwag natin hayaan po na sila yung mag-manipulate sa atin. Pero ipakita natin sa kanila yung tough na pagmamahal ng isang ina. Kasi kailangan natin maging matatag. Kailangan natin maging stricto, kumbaga. Pero it's because of the love sa kanila. The God's love and mercy para maintindihan po nila yung sa bawat ginagawa natin kahit masakit para sa kanila, ito ay makakabuti sa kanilang hinaharap.
4: Maraming salamat, Ma'am Annabel.
1: Yeah, so Thank you, Ma'am Annabelle. Ano, yung Hands Off Our Children movement ay pwede po kayong kumunik din sa AWR 360 Cares para po kung paano tayo makapagtulungan ano po sa mga nanay natin at sa mga anak ano na dapat nating matulungan. Alam nyo, mayroong pumasok sa aking ano, just nag-flash, yung nasa fifth commandment ng Ten Commandments, ano? Yung fifth commandment, nakalagay doon, honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God given thee. The first commandment sa Ten Commandments na mayroong promise na kapag ginalang yung mga magulang, hahaba ang buhay. Ano? Kapag sinunod yung payo ng magulang, hahaba ang buhay. I'm not sure kung mayroon tayong sapat na oras, pero gusto kong i-share, Kin and Cassie, ano, Ate Rose, at sa lahat ng ating mga tagapakinig, yung isang dalawang verses sa Isaiah chapter 49. I think, Annabelle, makakapag-reflect ka rin dito, ano, dahil sa pagmamahal mo kay Chan Chan, ano, sa Isaiah chapter 49, verses 15 and 16. Ano, magandang tanong ito. Ito yung pag-alala at pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang sabi rito, malilimutan ba ng ina ang kanyang batang pasusuhin? That is a question, Ate Rose. Malilimutan ba ng nanay yung anak niya na kanyang pinasususo? Di ba hindi? Pero sabi ng Biblia, sabi rito, na siya'y hindi mahabag sa anak na kanyang, ng kaniyang bahay bata? Posible ba na makalimutan ng ina yung anak niya na pinasuso niya, na inalagaan niya ng 6 na buwan sa kanyang sinapupunan? Mahirap, di ba, makalimutan? Pero sabi ng Panginoon, oo, possible pala, makalilimot. Ngunit hindi kita kalilimutan, sabi ng ating Panginoon. Anong dahilan? Sa verse 16, sabi rito, narito, aking inanyuan ka sa mga palad ng aking mga kamay. Ang iyong mga kuta ay laging nangasa harap ko. So may mga possibility kasi 'di ba may mga nanay naman talaga na because of sin ano, talagang yung mga tinatapon sa basurahan yung mga anak, 'di ba? So may possibility sabi ng Bible. Pero ang hirap sa nanay ha na makalimutan yung kanyang anak na pinaglihi, pinagbuntis ng 6 na buwan at pinasuso niya pa, inalagaan niya. Mahirap makalimutan. Pero sabi ng Bible, may possibility because of sin, pwedeng makalimutan ng nanay. Pero sabi ng Panginoon, hindi kita palilimutan. Sapagkat sabi, nakaukit ka sa aking mga palad. Sapagkat namatay ang Diyos para sa atin. Sapagkat for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sa mga kababayan, ating pong pasalamatan, ano, mabuhay ang lahat ng mga nanay na nagmamahal, lahat ng mga nanay na nagsisilbing ilaw ng ating mga tahanan, gabay sa ating mga kabataan. Mabuhay po kayo. At sa buwan pong ito ng mga nanay, yes, tinataas natin at patuloy pinaparangalan ang lahat ng ating mga nanay. Happy, happy Mother's Day po sa lahat. So maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok at pakikinig po sa segment pong ito ng Ang Binagong Buhay.
5: Ayan, isang makabagbag damdaming pagbabahagi ni Ma'am Annabelle Sabado ang natunghayan natin ngayong umaga. Sana po muli namin kayong makakasama sa susunod pang mga episode. Happy Mother's Day po sa lahat ng women sa buong mundo. Maraming
1: Happy
5: salamat.
1: Mother's Day!
6: Muli po mga kababayan, mula po sa tanggapan ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM hanggang sa susunod po na Martes, alas 9 hanggang alas 10 po ng umaga, muli po kayong tumutok at makinig sa Ang Binagong Buhay. Muli po ako po si Pastor Robert Dulay para sa Diyos.
7: Para sa bayan.
8: At para sa bagong simula.
6: Kami po ang inyong mga lingkod para sa
7: Ang Binagong Buhay.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman.
1: Be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

Magandang umaga po sa ating lahat, mga magigiliw nating tagapakinig at tagapanood ng buong North Philippine Union Mission. Welcome na naman po tayong lahat sa ating programang Woman in Good Shape. Ako po ang inyong host ngayong araw na ito, Claribeth Manlungat po from Northern Luzon Mission. Gusto ko pong simulan ang ating programa sa pamamagitan ng pagbabasa ng ating Bible text na matatagpuan po sa 1 Corinthians 15 verse 58. Ang sabi po niya, kaya nga mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. Magsipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo sa Kanya. So, ang talatang ito mga kapatid ay naglalaman ng napakagandang paalala. Kahit na may nawala ka sa buhay, hindi matatapos ang iyong layunin kay Kristo. Ang iyong pananampalataya ay magiging lakas mo upang muling bumangon. At ang bawat serbisyo ay pagsisikap mo para sa Kanya ay may malaking halaga. At kung kailanman mawawalan ng saysay, siya ang magpapanatili sa iyo at gagabay palalo sa iyong paglalakbay. So tayo po ay umuko para sa panalangin. Ama naming banal, sa oras pong ito kami po'y nagpapasalamat na binigyan niyo po kami ng pagkakataon upang makapag-share na naman po ng isang lesson sa pamamagitan ng Woman in Good Shape na programa po ng North Philippine Union Mission. Salamat po sa mga blessings na inyong binibigay sa amin sa araw-araw at naway patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala at sa aming pakikinig ngayon, sa aming talakayan, bigyan niyo po kami ng katalinuhan upang maintindihan po namin at lalong makuha po namin ang message na gusto niyo pong ibigay sa amin ngayong araw po na ito. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, Panginoon. Ito aking hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.

0: her hands devoted for labor. Her heart so big and warm. Her faith to overcome. Her worth rests on the one who beautifully designed her. What makes a woman beautiful?
1: Ma'am Beth, kumusta po kayo ngayon?
2: Hello, ma'am. Good morning. Good morning po sa ating lahat. Okay lang, ma'am. Maraming salamat, ma'am Beth, sapagkat ako ay isang nakuha din dito na magiging kasama niyo ngayong umaga. At maraming maraming salamat po sa inyo. Good morning sa inyong lahat. Kung saan man po kayo nanonood, God bless you po sa in good shape na itong program ni Ma'am Beth.
1: Amen. Woman in good shape. Okay po. So, simulan na natin, Ma'am, ang ating kwentuhan na siyang hinihintay ng ating mga masusugid na mga tagapakinig at tagapanood, Ma'am Beth.
2: Yes.
1: Ma'am, maaari niyo po bang ikwento sa atin ngayon ang inyong mga karanasan na siyang magbibigay lesson sa ating mga tagapanood ngayong araw na to?
2: Alam niyo, ma'am, gusto ko rin ibahagi muna yung kwentong konti ng aking asawa. Mm-hmm. Ako ay nakipagkita kay Sir Marlon noong doon sa Santiago, ma'am. Meron kaming

0: kilala na kami. Talagang na in love ang bawat isa sa amin noon, ma'am.
1: Ah, okay. So, 24 years old kaya kayo noon, ma'am? Or
0: oo, ma'am.
1: 24 years
0: yes,
1: old.
0: Yes, ma'am.
1: So, tamang-tama rin sa edad ng pag-aasawa, ano po. Kaya napakaganda pala ang simula ng inyong pagkakakilala, ma'am. Mantakin ninyo, simula pa lang sa inyong partnership ay nagkakilala na kayo sa isang ministry.
0: Yes, ma'am. Doon nga ang pag-aawitan namin, ma'am. Ang tawag niyong aming grupo, ma'am, ay Valley Singers.
1: Valley
0: That
1: Singers.
0: Was 1990 noon, ma'am, yun. 1995.
1: Sino po yung ano, ma'am? Sino po yung nanguna doon sa grupong yun?
0: Yung grupong yun, ma'am, ay mga ka-AY, si Sir Mar, at saka si Brother Ruben.
1: So, sila yung nag-lead up,
0: yes,
1: si Sir Mar mismo. At doon na-develop si Sir Mar sa
0: yes,
1: inyo.
0: Yes, ma'am. Nag-social game kami. Kinindatan ako. Dead ka ako yung pala, nanliligaw na yun, ma'am.
1: Basta nung ano, ma'am, nung nagkakilala kayo, naging sweetheart kayo, hindi tumagal, di ba, ma'am?
0: Yes, ma'am.
1: Tapos parang sabi nyo kanina ay 1 year lang, yeah. Tapos ikinasal kayo. So from that time, ma'am, nung kinasal na kayo, ang alam ko, dalawa kayong teacher, di ba, ma'am?
0: Yes, ma'am.
1: So sa atin kasi, kapag dalawang teachers ang mag-asawa, pagka sila ay inilagay sa isang eskwelahan, sa isang lugar, kayo ay magkasama na doon. Kumbaga, magkatrabaho na po kayo doon. Tama ba ako, ma'am?
0: Yes, ma'am.
1: Saan school po yun?
0: Actually, ma'am, nung ako yun na, kasi ma'am, ahead ako ng 4 years na pagtuturo. Si sir noon ay nag-aaral pa, ma'am, working student, nasa office namin. Kasi ang yung work ng father ko, ma'am, ay isang manager ng Country Bankers until now. Eh ngayon, nung namatay na yung father ko, si Sir Mar, ay parang siya ang naging secretary niya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun, ma'am, working student kaya at nahuli. Ako, ma'am, ang nauna, nagkita na lang kami sa SAES, nagka-work team na kami noon, ma'am. Nag-apply siya na. Nung right after his graduation, ma'am, tinawag ni Pastor Esteban Brigido. Kasi they are in need. Kailangan daw po nilang ng isang guro. And tapos naman na noon, ma'am, si Sir Mar. So nga, kaya ma'am, blessing, ma'am.
1: So yung SAES, ma'am, ay sa Santiago Isabela po?
0: Yes, ma'am. Sa Santiago Adventist Elementary School at the time.
1: So doon kayo unang magkasama sa work?
0: Hindi, ma'am. Substitute lang po siya noon.
1: Ah, pero at least magkasama
0: yes,
1: pa rin
0: ma'am.
1: Kayo, ma'am.
0: Then, dinala kami doon sa Gabriela Pioneering School, ma'am.
1: Okay. Sa Gabriela po, doon po nagsimula ang lahat ng ipinagpatuloy po ni Sir yung kanyang mga ministry sa church.
0: Yes,
1: at syempre, dahil mag-asawa na kayo, ma'am, ay kasama ka na rin doon.
0: Yes, ma'am.
1: Sa lahat. Hindi lang iisa yung mga ministries ni Sir Mar noon, di ba, ma'am? Marami yon. Ikwento mo naman, ma'am, kung ano-ano yung mga yun. Yung mga, syempre kapag mga sa ministries na yan, hindi lang po puro enjoyment yan. Kung
0: yes,
1: minsan, bako-bako din yung daan yan, ma'am, eh, pagka ginagawa mo. Ma'am, ikwento mo, ma'am.
0: Alam mo, ma'am, nung nasa Gabriela kami dahil pioneering school, ma'am, nag-pioneered kami doon na dalawa. Ang kanyang ministry, ma'am, ay wala kaming bahay. Kaya yung bahay po namin ay isang parang abandoned house. Ngayon, ma'am, dadaan ka sa mga farm.
1: Mm-mm.
0: Kung saan, doon pa ako, ma'am, natumba, hawak-hawak namin yung mga pinalengke namin doon. Kaya, ma'am, si Sir Mar, alam niya rin mag-carpentry, alam din man niya, ma'am, mag-ayos. Kaya, ang ministry ni Sir Mar, ma'am, ay lahat nandun na siya, magaling pa po siyang mag-painting. Kaya, nung naano ko siya, si Sir Mar, ma'am, ang dami niyang natutunan na tungkol sa Panginoon Diyos noong mula siyang nagturo, ma'am.
1: Ma'am, dun sa kwento mo sa akin noong nakausap kita minsan, offline po, naikwento mo na ang mga nagawan ninyong dalawa,
0: yes,
1: na mga
0: ma'am,
1: ministries ay nagbuo kayo ng gymnastic,
0: yes,
1: group,
0: ma'am,
1: at
0: yes,
1: saka maliban po doon ay gumawa kayo ng choir, sa singing group, pati yung sa mga instruments, ginagamit nyo ang mga yun at dun nyo, yun ang parang entry nyo sa pagpapalaganap ng pananampalatayo or yung pag-share ng pananampalatayo nyo sa iba. Ikwento nyo nga po, ma'am, kasi parang yung sukwento nyo sa akin noon ay doon sa gymnastic ninyo ay hindi Adventist lahat ang mga estudyante,
0: yes,
1: doon at yung karamihan sa kanila ay

0: sa pamamagitan ng program na yun ay naakay sila into Adventism.
1: Yes, ma'am. Totoo yan, ma'am. Mga kapatid, yung aking asawa noon, si Sir Mar, ay talagang ang kanyang pong ginagawa, tinuturuan po niya yung mga bata kung paano umawit. Meron po kaming singing group. Talagang maghapon po siya, inaano niya sa pag-aawit ng mga bata, kung paano sila tumayo, kung paano sila mag-prayer. At hindi lamang yun, ma'am, yung sinabi mong tumutugtog. Habang po kami ay nagpre-present ng gymnastic doon sa Solano, ma'am, ay bago kami mag-umpisa, ma'am, ay umaawit sila. Then, nag-pre-preach si Sir Mar regarding ang sa situation ng school. Kaya yun, ma'am, maraming na antig yung mga puso ng mga iba sapagkat mula sa mga magulang ng kanilang mga anak, hindi pa man din sila Adventist, ma'am, pero nahihikaya through singing group at saka sa mga pinapakita ni Sir Mar, ma'am.
0: So, ibig sabihin, ma'am, sa mga activities niyong iyon, nakikita ng mga magulang na non-Adventist na
1: yes,
0: ang kanilang mga anak ay sa pamamagitan ninyo, sa pamamagitan ng tulong niyo, sila ay lumalago. Ibig sabihin, pagkasi yung lumalaking pasulong.
1: Mm-hmm.
0: Pagka sinabi natin lumalaking pasulong, ito yung mga bata na hindi problema sa ating community kasi sila ay mababait,
1: yes,
0: hindi
1: ma'am.
0: Sila yung mga problema sa lugar. Dahil siguro, ang alam ko dyan, bago nyo ginagawa ang mga yan, tinuturoan nyo silang mag-pray,
1: yes,
0: worshipan nyo pa sila, tapos nagkakaroon kayo ng Bible study with them. Kaya yung light, yung faith na meron kayo ay naipasa nyo, na-share nyo sa kanila. At hindi lang sa kanila kasi nabanggit nyo kanina, ma'am, na pati po ang mga magulang ng mga batang ito ay nakikita nila yon at naliliwanagan din sila sa faith. Kung saan meron kayo, ma'am, di po ba?
1: Yes, ma'am, kasi kung minsan, ma'am Beth, pag pumapasyal kami sa kanilang mga tahanan, ang mga sinasabi ng parents sa amin, alam nyo, ma'am Beth, na bless kami, bagamat yung aming mga anak ay matitigas ng ulo, pero ngayon, kami ay nagpapasalamat sa inyo sapagkat naituwid nyo yung aking mga anak, sabi nila. At hindi lamang yan, ma'am, parati na po silang nag-pray-pray. Kaya parang naantig din yung mga puso namin na sumama rin tuwing araw ng Sabat. Kaya parang yung mga bata, ma'am, ang daan na makapag-share din ng mga bata sa kanilang mga magulang.
0: Oh, ang ganda nung kwento niyo. Ano, ma'am? Kaya nakikita ko na yung mga ministries na ganun ay na-enjoy niyo, ma'am, kasi nakikita niyo mismo na kayo yung ginagamit ng ating Diyos.
1: Yes, ma'am.
0: Na maging channel ng blessing na yon, yung faith na yon sa iba. Actually po, nakikita ko kasi mag-cottages ko kayo, no, ma'am. Isang pinagtatrabahuan natin under Northern Luzon Mission.
1: Yes, ma'am.
0: Okay, so nakakasama ko kayo kapag ka mga camping, ganon. Tapos pagka minsan, magkakasama din tayo sa church.
1: Yes.
0: At saka minsan, sa buhay naming mag-asawa din ay nanilbihan kami doon sa inyong district,
1: yes,
0: somewhere in Area 7 ng Northern Luzon Mission. Ngayon, nakita ko po na, hala, ang gagaling naman ng mga anak nila, Ma'am Beth, at saka ni Sir Mark, kasi yung nakikita ko noon kayo pa ay nagtuturo, yung mga ministries ninyo ay hindi namatay, ma'am, dahil naipagpatuloy po yun talaga ng inyong mga anak. Iba yung grupo ninyo ni Sir Mar sa church ninyo. Kasi di nyo na nagagawa yun sa school dahil retired po kayo, ano, ma'am?
1: Yes, ma'am.
0: Pero natutuwa ako, nakikita ko na, alam, galing naman nila, Ma'am Beth, at saka si Sir Mar, kasi hindi lang sila yung gumagalaw sa ministry, kundi pati yung mga anak. Kasi si Joy,
1: yes, ma'am,
0: meron na rin siyang sariling
1: choir.
0: Tapos yung panganay, si
1: Elimar.
0: Sir Elimar, bagamat nasa ibang bansa siya, nasa Canada siya, pero, di ba, siya isa sa mga elders,
1: yes,
0: doon, ma'am?
1: Yes.
0: Tapos itong
1: si Jed
0: naman ay talagang gumagawa din,
1: yes,
0: sa ministry. Kaya nakikita ko na kayong mag-asawa ay na-transfer nyo talaga yung faith. Kaso, ma'am, nung time na yon na nandyan kami sa Area 7 sa inyo, ma'am, malapit kami actually kasi yung time ng pangyayari ng buhay nyo na talagang napakalungkot sa nangyari sa inyong asawang si Sir Mar ay Magkapat hindi tayo magkakasama sa district, hindi tayo magkakasama sa Area 7. Pero dahil malapit kayo, pinuntahan namin kayo. Ma'am, ikwento nyo nga sa amin na sa buhay ninyong mag-asawa habang kayo ay lumalago at continually na ginagawa nyo yung paninilbihan sa Diyos sa kanyang ubasan, ma'am, ay parang yung pakiramdam mo ay mag-isa ka na lang, dahil bumagsak ka dahil naiwan ka ni sir. Kwento mo nga sa kanila, ma'am, sa ating mga taga-panood.
1: Oh, yes, ma'am, mga kapatid. Napakaganda yung tanong mo, ma'am Beth. Totoong kaming mag-asawa po ay 44 years na kami nagsama kay Papa Mar. At talagang yung natutunan ko po sa aking asawa ay marami po sa kanya mga ginagawa tungkol sa ating Panginoong Diyos. Lahat po nakikita ko rin sapagkat pag nagwo-worship po kami, ang ini-inject po sa aming mga anak, sana paglaki nyo, sabi niyang ganyan, ay matutunan nyo rin anak yung aming ginagawa, lalo na yung paglingkod sa Panginoong Diyos kasi walang imposible. Alam mo, ma'am, nung nasa Solano kami, mahirap din talaga ang teacher, di ba, ma'am, isa kang guro. Halos nagpre-pray kami, ma'am, si Ma'am Resi kasama ko, tatlo kami ni Sir Mar sa kasi Sister Cel. Talagang hirap na kami, ma'am, hirap na kami sa sweldo, nanalangin kami, sabi namin, Sir Mar, sabi ni Ma'am Resi, wala na kaming pambili ng ganito. Mag-pray lang tayo, huwag tayong sumuko. At no, alam mo, ma'am, nung hangkabi habang kami nagpre-pray, just after our devotion, may kumatok, ma'am. Sabi niya, Sir Mar, Sir Mar. Nagtaka kami, kaaga-aga tinignan niya namin. Nagbigay siya, ma'am, ng $300.
0: Wow.
1: Kaya sabi ng asawa ko, tingnan niyo, Ma'am Resi, Mama, napakabuti ng Panginoon. Basta manalig lamang tayo sa Kanya. Pero alam niyo, ma'am, maraming mga nangyari sa aming buhay. Pero ito, ang masasabi ko na lang, ay yung legacy po ng asawa ko ngayon, ay nararamdaman ko na nakikita ko na po sa kanya yung aking ginagawa na aking ipinagpapatuloy, ma'am.
0: Ma'am, noong ano, nung sa parte ng buhay nyo na sin talagang yung kalooban ninyo ay napakababa.
1: Yes, ma'am.
0: Nung namatay si sir, parang gusto kong bigyan po yun ng diin para at least malaman, makita ng ating mga viewers kung paano ang nangyari, ba't nawala si Sir Bigla. Kasi maganda, Tolly, kapag pinakinggan mo yung kwento ni Ma'am, hindi yung namatay si Sir dahil sa disgrasya, hindi ganun eh. Namatay siya ng, as in, naninilbihan siya kay Lord. Kwento niyo mo, ma'am, na kayo ay nasa church, di po ba, ma'am?
1: Okay, that was January 13, 2024 po. May ka-5 days ng aming 10 days of prayer. Ngayon si Sir siya ay nagsasalita po. Sinabi po niya, ma'am, na ito na po siguro ang panahon na tayo ay magmahalan, magbigayan ng love ng bawat isa, at hindi lamang yan, kung meron tayong nagawang kasalanan, sabi niya, ito na yung panahon na mag-ask tayo ng forgiveness. At sabi niya, alam ko na ito na yung iba, sabi niya, na down na ako, sabi niya. At alam niyo, ma'am, bigla na siyang natumba doon sa loob ng church. At ang aking ginawa, ma'am, para masurvive lang yung aking asawa, inano ko yung aking mouth. Then after that, nabuhay pa naman, ma'am, pero talagang lutay na siya, dinala na namin sa hospital. Then after that, ma'am, tinawagan ko si Joy, kasi ma'am, nag-iisa lang po ako noon, at buti at andan yung pinsan ng asawa ko, si Elder Ophir, at saka si Ma'am Rosette, saka si Daisy, sila po ang aking kasama, kaya tinawagan ko na si Joy na pumunta na. Hindi ko na alam, ma'am, ang nangyayari kasi iba na yung pakiramdam ko noon.
0: Nakikita nyo na parang,
1: yes,
0: ala, baka maaaring mawala ko ng asawa ko,
1: yes,
0: parang
1: ma'am.
0: Ganun, ma'am. Kasi nakikita nyo yung
1: kalagayan
0: situation
1: niya.
0: Pero ma'am, noong natumba si Sir dun sa pulpit, kasi siya yung kasalukuyang speaker,
1: yes,
0: nun, ma'am, eh. Ayon dun sa narinig naming kwento noon, na yun nga, pinapalakas niya yung loob ng mga kapatiran na nakikinig sa kanya kasi siya yung speaker. Pero ma'am, ang tanong ko, di syempre nung dinala niyo siya sa hospital, buhay pa ba siya,
1: Buhay pa
0: ma'am?
1: siya, ma'am. Nakausap ko pa, nakausap pa namin. Sabi niya, mama, iihi ako. Tapos dumating na si Joy. Pa, sabi niya, sino ako? Iihi muna ako. Yun, ma'am, nakapagsalita pa, ma'am. Then after which, nasabi naman ng doktor, kasi yung daw kanilang CT scan, ma'am, ay not operated. Kaya ngayon, dadalhin daw po muna namin siya doon sa Camille. Kaya nag-wait pa po kami. Pero nung bumalik na naman siya, sabi niya, ay, pwede na po yung CT scan, ayun. Then from there, hindi na naman nila, dali nyo na lang po doon, mas maganda. Tapos po, yun na, ma'am.
0: Nung time na, ano, ma'am, kasi nalaman namin yan kasi sila Uncle Opir noon ay sila yung nag-message sa amin sa nangyari kay Sir Mar.
1: Yes.
0: Kaya nung time, Sabado yun, ma'am, eh.
1: Yes, ma'am.
0: Na pumunta kami. Tapos dumiretso kami sa hospital. Yung time na eksaktong pagdating namin doon, palabas naman kayo ng hospital noon, ma'am. Yung time na yun, ayun ba yung time na ililipat nyo sana si sir sa ibang hospital?
1: Yes, ma'am.
0: Patay na siya doon.
1: Hindi pa ata, ma'am. Hindi pa, ma'am. Hindi pa. Nung andun na kami, ma'am, nasa ICU na siya, ma'am. Talagang nakaiba na yun. Nakakuha na lang siya. Kaya alam ko, ma'am, na may mangyayaring masama. Kaya hindi nila ako pinapapasok, ma'am. Si Joy lang.
0: Kasi nakita ko nun sa inyo, ma'am, talagang maawa ka talaga pag nakita mo ang isang babae na nawalan ng asawa. Ganun palang itsura. Nun parang, kumbaga, wala kang lakas, ma'am, eh. Yung iyak mo noon, ma'am, as in talagang dry na mabigat sa loob, na parang hindi mo alam kung ano ang gagawin mo kasi
1: yes,
0: sa... Mas maganda pa nga kung minsan na masakit ang parte ng katawan mo kaysa yung masakit dito sa pakiramdam, sa puso mo yung mga nangyayari. Makikita mo nun na talagang parang, hala, si Ma'am Beth, ano kaya ito? Kayang-kaya niya kayang malagpasan ito? Kaya ang panalangin ko nun, Ma'am, sana bigyan mo ng send someone kay Ma'am Beth na makapag-comfort sa kanya. Kasi nakita ko talaga, ma'am, yung sigasig ninyong mag-asawa. Kaya sabi ko, nakpo, pag ngayon at wala na si Sir Mar, patuloy pa kaya si ma'am sa faith niya. At saka, kasi nakikita ko talaga as in, ma'am, na kumbaga, nasa lowest
1: yes,
0: part ka ng buhay mo eh. Ma'am, gusto ko pong tanungin sa inyo, ma'am, kasi nakikita ko naman ngayon sa inyo na nagpatuloy kayo,
1: yes.
0: Lumago palalo yung inyong pananampalataya. Ang tanong ko, ma'am, ay saan, mula doon sa pagkawala ni Sir, ma'am, saan o kanino po kayo nag-hold on mula sa iyong mapait na karanasan at hanggang ngayon ay kayo ay lumalago sa inyong pananampalataya at kayo ay patuloy pa rin na ginagawa yung mga nasimulan nyo noon na ministries with Sir Mar?
1: Ang ginagawa ko ngayon, ma'am, nung nawala na yung aking asawa, alam niyo, ma'am, may Bible siya na iniwan niya. Ako na, ma'am, ang gumagamit noon. Kasi noon, hindi ako talaga gumagamit noon, ma'am. Pero nung nakita ko, ma'am, na may malaking nangyari sa aking asawa, ma'am, talagang hindi ako makamove on noon. Pero ang ginagawa ko, Panginoon, sabi ko, tulungan mo ako. Parang hindi na ako makapagsalita, ma'am. Iyak ako ng iyak every now and then. Kung naalaala ko siya, ma'am, mahirap. Until now, ma'am, mabigat pa rin sa aking puso. Pero ang pinangahawakan ko, ma'am, mga kapatid, ay yung pagmamahal ng Panginoon sa akin. Kumapit lang po ako sa Kanya. At alam ko na walang imposible po sa Kanya. At marami pong nananalangin na ako po ay mag-move on. Matagal po akong hindi makamove on. Sabi nga ni Sister Femi, dahil si Mrs. Benavides, aawit-awit ka lang, Ma'am Beth. Sabi niya, maano ka. Kahit na anong gawin ko, kung kapatid, hindi ko siya makalimutan. Kaya nung ang ginagawa ko, ma'am, every now and then, yung ang Bible ng asawa ko, at saka kung may mga program na mga ganito, ma'am, may mga program. At kung magsisimba, ma'am, ako, kahit na ako ay voluntary na pumupunta sa church, maglingkod, ipakita ko po sa kanila na ako ay kahit na nagre-grieve pa lang, pakita ko na ang Panginoon ay makikita ng mga anak ko sa akin, sapagkat yung legacy na iniwan ng aking asawa, ay hindi mawawalan po yan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya until now po, I am happy. Masaya po ako mag-serve sa Panginoon. Kahit na kung tawagin ako na on the spot, pupunta po ako sapagkat masaya po ako. Doon po ako masaya sa paglilingkod ng
0: Amen,
1: Panginoon,
0: Ma'am
1: ma'am.
0: Beth. Oo. Kasi syempre kapag yung sa typical na babae, no, Ma'am, lalo na kapag ikaw ay walang pananampalataya, pag ganun na yung nangyari, wala, hindi, maaring hindi ka napapasok sa church, hindi mo nagagawin yung dati mong ginagawa, yung iba nga, nagkukulong na lang sila. Alam mo, Ma'am, ako, lagi kong, ito ang pinapaniwalaan ko, ano, Ma'am, sa isang namatayan na pamilya, kapag yung time na nandyan, nakaratay yung bangkay, ano, Ma'am,
1: Yes, ma'am.
0: hindi mo pa, masakit, oo, naintindihan ko yun, masakit, pero, kumbaga, hindi pa yun yung pinakamasakit na mararamdaman mo eh. Kasi marami ka pang nakikita ang mga
1: Yes.
0: tao kasi may mga bisita pang dumadalaw. So, nandyan ang mga pamilya mo na kahit nasa malalayo, umuwi sila, parang reunion, pagka ganun
1: Yes,
0: na may
1: ma'am.
0: namatayan. Ano, ma'am? Kaya, okay ka palang ganun, kayang-kaya mo pa rin makikipagkwentuhan sa kanila, ano po. Pero, ang katotohanan kung minsan ay ganito, mas mararamdaman mo po yung sakit, yung pangungulila sa iyong minamahal kapag ka nailibing na at kayo-kayo na lang ang nasa inyong tahanan. Di ba, ma'am?
1: Yes, ma'am.
0: Ganon ba yung naranasan niyo, ma'am? Kaya ni-imagine ko noon ako, sabi ko, paano kaya si Ma'am Beth kapag nailibing na si Sir Mar? Sa bagay, nandyan naman yung mga anak mo, ma'am. Ang unang, kasi si yung panganay ay nasa Canada. Tapos ang pinakamalapit sa iyo naman na lugar ay si
1: Mary
0: Joy.
1: Jo.
0: Kaya si Joy yung kumuha sa inyo, ma'am. Tapos nabanggit nyo kanina na nag-hold on kayo doon sa ano, nag-hold on kayo doon sa pananampalatayon nyo kay Jesus na kahit anong mangyari, pinahintulutan niya yung ganyang nangyari sa inyo, hindi niya kayo pababayaan. Parang ikaw kayo, ma'am, kapag kayo yung tumanggap noon, nung sa sinabi ng Panginoon, yung promise niya na hindi kanya pababayaan, at nakita niya yung response mo, kagaya ng ginagawa niyo, ma'am, ang response yung nakikita ko ay yung, ano, ma'am, eh, pinagpatuloy niyo yung trabaho ninyo dati ni Sir Mark, yung sa mga church ministries natin. Hanggang ngayon, meron kayong grupo sa singing.
1: Yes, ma'am.
0: Oo. Ang hindi nyo lang magawa ngayon ay yung sa
1: gymnastic.
0: Oh, sa gymnastic. Parang nakikita ko, ma'am, na isa rin yun na paraan na mag-hold on kayo. Bakit kayo nakakapag-hold on kayo sa faith nyo? Kasi you keep yourself busy.
1: Yes,
0: hindi
1: ma'am.
0: lang yung simpleng kabisihan, kundi yung busy ka in the service of the Lord. Di po ba, ma'am? Ayun ay napakagandang lesson. Pwede kang mag-hold on doon. Kasi, mas kesa kasi kapag may problema ka, pangit yung may pinagdadaanan ka na sa buhay, tapos magmumukmuk ka pa.
1: Ay,
0: kapag ganun yung mangyayari, ma'am, lalo kang madadown yung feeling mo, baka mamaya bumigay ka pa. Mas maganda na para makalimutan mo, pansamantala yung ano mo, yung problema mo, keep yourself busy. At ang napakaganda niyan, ma'am, yung pagiging busy ninyo ay paglilingkod pa rin kay Kristo. Kasi mga kapatid, si Ma'am Beth, sa mga hindi po nakakaalam po ay maliban sa pagpapatuloy po niya nung legacy ni Sir Mar, ay ano din, siya din hanggang ngayon ay president po ng sa Women's Ministries Department or Adventist Women's Ministries Department sa Area 7. At napaka, syempre ako yung, ano nyo, ma'am, ako yung partner nyo, counterpart ninyo,
1: yes,
0: dito
1: ma'am,
0: sa mission. Nakikita ko niya na talaga na napakasigasig ninyo, kayo yung mahilig mag-share sa mga program natin online, mga ganyan. Tapos, meron pa yung kakataon na tumatawag kayo sa akin na, ma'am, paano ito? O, paano ang gagawin namin dito? Kailangan walang makaligtaan na church. Kailangan lahat sana dito ay makagawa sa program na ito kasi kalalago nila din ito, mga ganyan. ganun ang ginagawa ninyo, mami. Kaya sabi ko, saludo naman talaga ako kay Ma'am Beth. Parang nakikita ko talaga na kayo yung isa sa napakalaking testimony o kaya example dun sa ating key text kanina sa 1 Corinthians 15 verse 58, kung hindi ako nagkakamali, ma'am. Ngayon po, ma'am, alam po natin sa atin, sa inyo pong mga taga-panood po, hindi lang si Ma'am Beth ang may karanasan nito. Di po ba, ma'am? Yung tibka naman sa gawain ng Panginoon, pero yung lakas mo ay nawala. Na, kasi nawala si Sir. Maaring sa kanila, Ma'am Beth, ay may mga kababaihan out there na nakakaranas ngayon ng mga ganong sitwasyon, mga ganong experience na mawawala yung kanilang lakas, mawawala yung kanilang asawa, or mawawala yung kanilang buhay at hindi na nila alam kung paano ang gagawin nila. Hindi nila alam kung paano mag-hold dun sa kanilang faith na pinapanghawakan. Ma'am Beth, kaya gusto ko, Ma'am Beth, ano naman po ang maipapayo ninyo sa mga kababaihang may pinagdadaanan ngayon, lalo kagaya nung napagdaanan nyo noon, ma'am?
1: Okay. Ang maipapayo ko lang sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, ay alam ko ang Panginoon ay nasa akin, parating humahawak sa akin. Huwag po tayong sumuko. Never give up. Alalahanin po natin kung gusto po natin makita ang ating mga minamahal sa buhay na pumanaw na, ito po, magpakatatag po tayo, magpalakasan po tayo ng ating pananampalataya. At dito po, meron po dito sa quotation, sabi po niya, even when life breaks your faith, holds you together, hold on to God, for He turns your deepest wounds into your greatest strength.
0: Amen, Ma'am Beth. Ang ganda naman po nung lesson na yun, Ma'am Beth.
1: Yes, ma'am. Kaya na ngayon, ma'am, habang ako ay nabubuhay pa at yung aking mga anak, until now, katatapos nga, ma'am, yung aming crusade doon sa Cebu, tumulong din ako, ma'am, ng crusade dahil may mission Canada. Kaya andun pa ako noon, ma'am, nagpaalam ako sa inyo. Until now, ako po ay tumutulong na naman dito sa aming crusade dito sa Tulega Sur.
0: Amen.
1: So, I'm very happy po na maglingkod sa Panginoon. Hindi po ako, kahit na ganito, ang kalagayan po natin, magpakatatag tayo, magpalakasan, kapit lamang po tayo sa Panginoon, makikita din po natin sila.
0: Kasi yun lang ang paraan, ma'am, yes, ma'am, kung gusto mong makitang mahal na buhay mo soon,
1: yes,
0: mangyayari lang yon kung ikaw ay mananatiling tapat sa Diyos hanggang,
1: yes,
0: sa pangalawang pagdating ni Jesus Christ.
1: Yeah.
0: Kasi pag na-save ka at save din yung asawa mo, save din yung asawa mo, magkikita kayo sa langit na bayan, di po ba, ma'am?
1: Yes, ma'am.
0: Kaya truly, ang ganda nung line na sinabi nyo kanina, ma'am, that God can really turn your deepest wounds,
1: yes, ma'am,
0: into your greatest strength. Ang ganda, mm-hmm, ma'am. Yun pa lang ay maganda na yun na lesson na makukuha natin sa buhay ni Ma'am Beth. Mga kapatid at mga kasisi, ito ang mensahe ng Diyos sa atin ngayong araw na ito. Faith does not mean the storm is gone. What important is you know who holds the helm even when the waves rage. Ang pananampalataya ay hindi nangunguhulagang mawawala agad ang mga problema, mga sakit at pagsubok sa ating buhay, mga kapatid. Gaya ng isang nagngangalit na bagyo, nananatili pa rin malakas ang hangin at dumadagundong ang malalakas na alon. Pero ang pinakamahalaga ay alam mo kung sino ang may hawak sa manibela ng iyong buhay. Kahit ganito pa kabigat ang pinagdadaanan mo o kahit pakiramdam mo ay guguho na ang lahat, sigurado kang hindi kanya pababayaan at kaya kanyang gabayan patungo sa ligtas na lugar. Hindi mo kailangang maintindihan lahat ng nangyayari, mga kapatid. Sapat na ang alam mong tapat at mabuti ang Diyos at Siya ang mananatiling kakampi mo hanggang sa malampasan mo ang lahat.

0: Oh, so mabait.
1: Yes, ma'am.
0: With that lesson in life, purihin po natin ang Panginoon at gusto ko po na silyohan ito sa pamamagitan ng isang panalangin, ma'am. Kaya hinihingi ko po kayo na kayo po ang magbibigay or maninilbi sa ating closing prayer. Don't forget to pray for the women out there na may pinagdadaanan sa buhay po para sa ganun ay matulungan din sila ng ating Diyos at malagpasan nila ang mga pagsubok sa kanila.
1: Yes, ma'am. Manalangin po tayo mga kapatid. Ama naming banal, maraming salamat po sa na makagandang mensahe na inaindulot ngayon sa pamamagitan namin po ni Ma'am Beth sa programang ito, Women in Good Shape. Panginoon, alam ko po yung mga pinagdadaanan ko, pinagdadaanan ng marami. Pero hindi po kami nawawalan ng pag-asa na lumapit lagi sa inyo, kundi bagkus Panginoon, lalago pa po ang aming pananampalataya habang po kami po ay naghihintay sa inyong ikalawang pagdating. Ganon din po, dinadalangin ko po ang programang ito na lumalaganap lagi-lagi tuwing Tuesday po. Sana po lahat ng nanonood ay mabibigyan po sila ng marami pong blessing na manggagaling po sa inyo. Lalong higit po yung nakakaramdam ng ng ganito pong sitwasyon. May mga struggles in life, may mga po silang may mga problema. Kaya Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba na humihingi po na sana po ikaw sana ang laging mapa sa amin. At ganun din po, bendisyonan po ang bawat isa sa amin. Patawarin mo po kami, Ama, at alam ko po na iyong sinagot ang aming panalangin dahil ito pong aming hiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: Ma'am Beth, thank you very much po sa pagpapaunlak nyo po sa amin sa programang ito. Sa susunod naman po, at maraming salamat po talaga sa lesson na inyong naibahagi sa ating lahat ngayong umaga, Ma'am Beth. Pagpalain pa rin po kayo ng ating Diyos na nasa langit. Hanggang sa muli po.
1: Maraming salamat.
0: Opo, maraming salamat. Hanggang sa muli. Claribet Manlungat po ang inyong host ngayong araw nito. At sa susunod pa pong Martes ay ako din po ang inyong makakasama. Well, at tandaan nyo po ito. Welcome na. Welcome po kayo sa ating mga programa. Mm-hmm.

0: ang Women in Good Shape ay programang sadyang inilaan para sa mga kababaihan, kung saan dito ay may
1: real talk,
2: mga usapang tumatagos sa puso,
0: lesson in life,
2: Diyos na buhay,
0: bagong kalaman,
1: be the woman you always wanted to be.
2: Puso mo sis, ramdam ko.
0: Kaya naman kaibigan, manood, tumutok at samahan kami tuwing Tuesday, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa Hope Channel North Philippines, dito sa
3: Women in Good Shape.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Happy, happy morning po sa lahat ng ating mga listeners and viewers sa araw po na ito. And welcome to another meaningful and heartwarming episode of Usapang Pampamilya. Amin pong mainit na binabati ang lahat ng amin pong mga kapag-asa na nanonood online sa ating AWR Manila 89.1 listeners na ngayon, Kuya Alex, ay sinusubaybayan talaga ng ating mga listeners, no? Lalong higit sa Metro Manila. And then ang Family Hope Radio Facebook page and ang Palawan Mission Online Family. Ngayong araw po na ito, isang kagalakan na kayo po ay aming makasama sa isa na namang oras na makabuluhang pag-uusap patungkol sa ating pamilya. Ngayon pong araw na ito, ay kasama po natin muli ang ating Kuya Alex. Yan. Kuya
1: yes
0: Alex.
1: Po, Kuya Leonard. Yan. Binabati rin po natin ang ating city at yung municipal links at ang lahat ng four-piece beneficiaries po natin na kasama natin ngayon. At tulad po ng dati, bukas po ang ating programa para sa inyong mga komento at mga mensahe, Kuya Leonard.
0: Yan. So, pwede po kayong mag-comment, mga minamahal mga kapag-asa, sa atin pong mga tagapagsubaybay, sa atin pong Facebook page. Dito po sa AWR Manila 89.1 Facebook page, pwede po kayong mag-comment or mag-send ng inyo pong mga prayer requests para mamaya, Kuya Alex, yes, ay masama po natin sa atin pong panalangin. Gayun din po, sa lahat po na sumusubaybay sa Facebook, nariyan po sa ibaba ng ating pong screen ang ating pong mga contact numbers. Pwede po kayong magpadala ng inyong pong mga prayer requests upang ating mabanggit sa ating pong prayer session mamaya. Sa araw po na ito, Kuya Alex, yes, narito po na naman po tayo sa isang sa isang makabuluhang pag-uusap hingil sa kahalagahan ng ating family, kung saan ang ating topic ngayon is the family as the first school of character. Ibig sabihin ng ating pag-uusapan ngayon, kung ano ba ang papel na ginagampanan ng pamilya bilang unang school o unang paaralan ng ating pong character. Kaya Kuya Alex, sa lahat ng ating pong mga viewers and listeners, no, pwede po natin sa mga naka-tune in ngayon sa Facebook, pwede po ninyong i-send o i-share ito pong ating episode sa mga kaibigan.
1: Kasi Kuya Leonard, mahalaga po ito. Isang makabuluhan itong pag-uusap. Hindi lang po sa ating tagapakinig, kundi mismo sa amin din at ganun din sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga mahal sa buhay na nais din po natin na makasama sa oras na ito upang marami po tayong makinabang dahil ito po ay usapang pampamilya.
0: Yan. Kaya nga, Kuya Alex, so pwede nilang i-share sa mga GC yes nila, po, no? Mga group chat, itong ating episode na ito para hindi lamang po kayo ang makinabang, kundi pati na rin po ang lahat ng makakapanood po at makakarinig ng atin pong broadcast today. Ngayon, Kuya Alex, ay magsisimula na po tayo sa ating usapan. Yes, ngunit po, bago po tayo magsimula o bago po ang lahat, ay akin pong inaanyayan ng lahat na tayo po ay manalangin. Mapagpala at mahabagi naming Diyos, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa mga oras po na ito kung saan inyong binigyan kami ng muling pagkakataon upang mapag-aralan ang mga bagay sa ikalalago ng aming mga pamilya. Panginoon, sa another episode ng Usapang Pampamilya, dalangin po namin ang pagpapala sa lahat po ng aming mga viewers and listeners. Kung saan man po sila ngayon, Panginoon,

0: Ayan. So napakagandang awitin ang atin pong napakinggan. Ngayon po ay tayo po muna ay darako sa pagbati sa atin pong mga sumusubaybay. Atin pong binabati si Kuya R. Christian Roda. Ang wika niya, "Have a blessed Tuesday morning everyone on Usapang Pampamilya and happy watching and greetings from Noveleta, Cavite." Ayan, good morning, Kuya R. Christian. Maraming salamat sa patuloy mong pagsubaybay sa atin pong programa.
1: Si Kuya R. Christian ay talagang yan ay ating avid na listener dyan po sa Cavite. Kaya atin din pong binabati, Kuya Alex, yung lahat ng ating pong mga listeners pa dyan sa Cavite. Yung mga naka-tune in sa atin ngayon, Kuya Alex, sa kanilang mga sasakyan or sa jeepney o nakikinig sa atin sa kanilang mga tahanan, binabati po namin kayo ng isang magandang araw po sa inyo. Ngayon, Kuya Alex, bago tayo mamaya babalikan natin yung ating mga listeners. Bago

0: tayo magpatuloy ay dadako muna tayo sa ating trivia of the day na may pamagat na character begins at home. Ano ba ang trivia of the day natin, Kuya Alex?
1: Ayan, maganda to, Kuya Leonard. Ang atin pong trivia of the day, alam po ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral sa psychology and child development, mas malaki ang natututunan ng mga bata sa pamamagitan ng panunood at pag-uugali ng mga nakapaligid sa kanila kaysa sa simpleng paikinig lamang sa mga payo, Kuya Leonard? Iba po pala talaga yung ano, yung kanilang nakikita. Ayan, mas natututunan nila. Ayon po sa social learning theory in psychology ni Albert Bandura, natututo ang mga bata sa pamamagitan ng pagtanaw at paggayang behavior o ugali ng mga modelo sa kanilang paligid, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang at pangunahing tagapag-alaga. So ipinapakita ng pananaliksik na ito na ang mga bata ay humuhubog ng kanilang pangunahing umuhubog sila ng kanilang mga reaksyon or pagpapahalaga at kilos base sa kung ano ang nakikita nilang ginagawa ng mga adult na kanilang iginagalang o sinusunod. So hindi lamang sa naririnig nilang utos o sermon. Sang-ayon po ito sa Simply Psychology. Kay Leonard.
0: Ibig sabihin, malaki pala ang papel na ginagampanan ng mga tao na nakapalibot sa isang bata patungkol sa kung ano ang magiging behavior niya.
1: Opo, yun po yung kanilang nagiging environment. Mm-hmm. Kung ano yung kung sino yung kanilang kasama nakikita nila, naririnig nila.
0: Oo.
1: At yung kanilang na-observe, nasusubaybayan nila sa araw-araw na kanila pong pamumuhay. So ibig sabihin po mga kaibigan, tunay ngang ang tahanan ang unang classroom at ang mga magulang ang unang guro ng karakter at values ng mga bata. Dahil ang nakikita nila araw-araw na buhay ng kanilang mga magulang ay mas malalim na nag-iiwan ng marka, Kuya Leonard. Kaysa doon sa simpleng payo or sermon lamang. Sang-ayon po ito sa Simply Psychology.
0: Okay, so ito pala ay paalala talaga, Kuya Alex, no, sa lahat ng mga magulang na nakikinig sa araw po na ito, na ang atin palang tahanan ang unang classroom talaga.
1: Opo.
0: Oh, at ang mga magulang ay ang unang mga guro sa ating mga anak, lalong higit sa pagtuturo ng character at values sa mga bata o sa ating mga anak. Kasi yung mga bata, talagang ginagaya nila minsan kung ano yung nakikita nila sa loob ng tahanan. Kung siguro maaari, Kuya Alex, kung ang mga magulang ay palaging nagsisigawan, eh siyempre, ang bata, maaaring pwede din na sa kanyang paglaki ay ganun din ang madala niya sa kanyang na character o value, di ba?
1: Opo, kasi po ang atin pong mga bata ay great imitator talaga yan sila, kay Leonard. Napansin ko yung bunso namin, one year and 2 months pa lang siya ngayon. Nakikita niya kami na gumagamit ng cotton buds minsan.
0: Oh, ng cotton buds.
1: Napansin namin yung cotton buds kinuha niya. Tapos kala namin paglalaruan niya lang. Pag kuha niya, tapos ganun-ganun sa talinga niya.
0: Ganyan sa talinga niya.
1: 1 year and 2 months pa lang po, mga kaibigan. Marunong na talagang gumaya kung ano yung kanya nakikita. Oh, kaya,
0: so challenge talaga sa mga magulang. No? At kaya kailangan mag-ingat din ng mga magulang. May mga instances din, Kuya Alex, di ba, na hindi lamang sa pag-uugali o value sumusunod yung mga bata. Kagaya ng binanggit mo, may mga bata kapag nakita nila na ang mga magulang ay nagsisindi ng posporo, maaaring gagayahin nila pag hindi sila nagabayan, di ba? So ito ay napakahalaga para sa atin mga minamahal naming mga viewers and listeners na ang maipakita natin pala sa ating mga anak na mga values ay dapat na maganda, mabuti, na gayahin talaga nila. Hindi yung mga gagayahin nila yung mga negative sa atin. Kaya challenge sa mga magulang na ipakita natin sa ating mga anak kung ano ang pinakamabuti at pinakatama, di ba? Okay, so sa lahat ng atin pong mga viewers and listeners, Anong ugali po o values ang gusto ninyong makita sa inyong mga anak pag sila ay lumaki? At paano ninyo ito ipinapakita sa araw-araw? Ano yung mga nais nyo na values na paglaki ng inyong anak? Gusto ba ninyo na ang anak ninyo ay maging mapagpasensya, magpakumbaba, madaling magpatawad? So, yun ba yung gusto ninyo sa inyong mga anak? So, at ang tanong ay paano ninyo ito ipinapakita sa araw-araw na buhay?
1: So, dyan Kuya Leonard na nagsisimula yung tinatawag na character formation sa atin pong mga anak. So, hindi sa labas ng bahay kasi nagmumula yun, kundi sa loob mismo ng ating pamilya. O ng ating tahanan. Kung ano yung kanilang nakikita, kanilang nasusubaybayan, so yun yung kanilang ginagaya hanggang kanila na po talagang maging ugali. So yun na yung kanilang magiging character sa kanilang paglaki.
0: Yan. So napakaganda po, no? So sa lahat po ng ating mga listeners and viewers, baka meron po kayong karanasan na kagaya po nito, pwede po kayong mag-share sa atin pong Facebook Live sa araw po na ito. Ngayon na Kuya Alex, tayo ay dadako na sa kung ano ba ang design ng Panginoon sa character building. So alam ba ninyo mga kapag-asa na ang family o the family as God's design, it is God's design for character building place, no? Ibig sabihin, hindi aksidente na ang pamilya ang unang institusyong itinatag ng Diyos. Bago pa ang simbahan at ang paaralan, ay meron ng pamilya. So binabanggit Kuya Alex sa Proverbs 22 verse 6, yung sabing, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Ito ay binabanggit palagi, no, kapag may mga nagpapayo sa mga magulang, ang palaging ginagamit ng mga talata ay, train up a child the way he should go. Turuan talaga ang bata sa daan na kanilang dapat lakaran. So ang training na ito ay hindi lang pagtuturo ng tama o mali. Ito pala hindi lang na sasabihin mo, anak, mali ito yan. Ang tama. Oh, anak, mali yan. Kundi ito ay paghubog ng puso, isip at asal sa ating mga anak. So sa tahanan, napakahalaga na matutunan ang una, binabanggit kagaya po niyan, yung paggalang.
1: Yes po.
0: Diba? Unang nakikita yan ng ano eh, unang nakikita ng mga anak natin, lalong higit sa mag-asawa kung iginagalang natin ang ating asawa. So, natututo din silang gumalang sa nakakatanda sa kanila, di ba? Or katapatan. Isa din, pangatlo ay disiplina. Pang-apat ay pananampalataya. Ito ang mga bagay na natututunan ng mga bata sa loob ng bahay eh. Paggalang, katapatan, disiplina, pananampalataya, pagmamahal at pagpapatawad.
1: Ayan, kay Leonard, yan po talagang pangunahin.
0: Oo, pangunahin. Oh. Siyempre, tuturuan natin ang ating mga anak. Oh. Anak, patawarin mo yung kapatid mo kasi nagkamali siya sa'yo. Example, nagtatampo siya sa kapatid niya. Patawarin mo na siya. Pero hindi nakikita ng anak natin na kapag nagkamali yung ating asawa sa atin, hindi tayo marunong magpatawad. Galit pa rin tayo. Tapos natutulog ng talikuran, oh, di ba? Maaring pwedeng sabihin nila sa atin, tuturuan mo ako, sasabihan mo ako na magpatawad sa kay kuya o kay ate, pero nga, pag nag-away kayo ni mama at papa, hindi nga kayo nagpapatawaran
1: sa
0: isa't isa.
1: So, kay Leonard, hindi epektibo kung ano yung sinabi mo, no?
0: Oo, di ba?
1: Kundi kung ano yung kanilang naobserbahan, na nakikita nila sa atin pong relasyon sa loob ng tahanan.
0: Yes.
1: Dito po, sa atin pong pag-uusap na ito, tinuturuan din po tayo magulang, yung wika nga kanina, tayo yung unang guro ng ating mga anak. So, parents as the first teachers. Sa pamilya, ang magulang ang unang guro. Tayo po talaga, hindi ang ibang tao o yung sa labas ng ating tahanan. Kahit hindi natin ito namamalayan, Kuya Leonard.
0: Oo.
1: Iniisip natin, hindi naman tayo guro, hindi tayo professional teacher para magturo. Pero kahit hindi po natin ito namamalayan, whether we like it or not, bilang magulang, tayo po talaga ay isang guro sa atin pong mga anak.
0: Oo, kasi tumitingin yung mga anak na sa atin palagi, di ba? So talagang kahit unconscious hindi ano sa atin ba, hindi natin namamalayan nga kagaya ng binanggit mo. yung mga actions natin, tinitignan ng ating mga opo. Anak, nakikita nila, natututo sila minsan sa mga akala nila yung mali nating ginagawa, yun pala ay
1: tama.
0: Akala nila
1: tama.
0: O tama, ganun. So, minsan hindi natin namamalayan yung mga ganong actions, di ba, sa loob ng tahanan.
1: Mm. So, bilang guro, tayo po mga kaibigan, kung paano tayo magsalita, so ginagaya ng mga bata. Kasama rin po dito kung paano tayo mag-handle ng galit. Iyon din ang natututunan nila. So pati pala yung mga reactions natin kapag tayo po ay inis, tayo ay galit. So yung tawag na emoji. Ayan yung mga emotions natin. Ano? So nasusubaybayan nila yan. Kung paano tayo magdasal, magtiwala sa Diyos, iyon yung nagiging normal para sa kanila kung ano yung kanilang nakikita. Kaya nga po mga kaibigan, sabi sa Deuteronomy chapter 6:6-7, these commandments, impress them on your children, talk about them when you sit at home and when you walk along the road. So hindi ito formal na klase na ginagawa sa loob ng tahanan. Ito ay buhay na halimbawa bilang tayo yung nakakatanda, bilang tayo yung magulang sa atin pong mga kasama sa bahay, sa ating mga anak. So ito po ay informal siya, pero ito talaga ay talagang buhay na nangyayari, realidad na nangyayari sa loob ng tahanan. Kaya ang payo po sa atin, kahit po tayo ay nakaupo, kahit tayo ay nakatayo, kahit tayo naglalakad, sabi niya, kahit tayo nakahiga, Kuya Leonard, ipapasa natin sa kanila ang nais ng Diyos na atin pong ituro sa kanila. Yung lahat ng atin pong natutunan, lalo na yung pagmamahal, paggalang, yung nabanggit kanina, disiplina, respeto, at kasama na po dyan, syempre yung pagkilala sa Diyos na siyang mailalang.
0: Yun, napakaganda po ng ating talakayan. Ngayon, didiretso tayo, Kuya Alex, sa ano ba ang ibig sabihin ng character is caught more than thought? Yan, yun ang ating titingnan.
1: Para mas maunawaan
0: para
1: po
0: mas
1: natin.
0: Maunawaan natin. Yung character daw is caught o nakukuha o parang nahuhuli o nahahawa kaysa sa naituturo. So sabi dito, ang character daw ay mas nahahawa ang character kaysa sa naituturo. Kung ang tahanan ay puno ng kagaya niyan, sigawan, reklamo, galit, yan din yung karakter na mabubuo sa ating mga anak. Pero kapag ang isang tahanan ay puno ng panalangin, pag-uusap o maayos na communication o pagkakaunawaan, at ang tahanan ay puno ng pag-asa mula sa Diyos, ang mga bata ay lalaking may matibay na pagkatao kahit na mahirap ang mga karanasan sa mundong ito. So kung titingnan natin yung isang example dyan, ay si Jesus Christ, no, sa Luke chapter 2 verse 52 na ang sabi dito, Jesus himself grew in wisdom and stature and in favor with God and man. So, saan siya lumaki? Sa loob ng tahanan.
1: Siyempre, tahanan po.
0: Doon siya lumaki sa loob ng tahanan. He grew in wisdom and stature and in favor with God and man.
1: Okay, mga kaibigan. Ngayon naman po ay tutungo tayo sa ano po ba yung mga practical na mga paraan kay Leonard na para mabuild natin yung character sa loob ng tahanan. Siyempre sa atin pong mga anak. Ngayon, paano ba natin gagawin ito? Yung tunay na yung tahanan natin maging school of character. Ito yung malaking challenge bilang magulang. So sa loob ng tahanan, dahil tayo nga yung tagapagturo, tayo yung nagmumold ng karakter ng ating mga anak, so paano natin gagawin ang ating tahanan na school of character? So ito po yung mga practical na mga makabuluhan, na mga paraan na pwede po natin na simulan sa ating pamilya. Kahit ngayong araw or bukas, atin agad po ito na may apply. Una po, yung binabanggit po sa atin, model the character you want to see. So kung ano po yung character, yung ugali na nais nating makita, ma-develop ng ating anak, syempre, atin po muna itong imomodelo sa kanila. Ihahalimbawa, ipapakita.
0: Ibig sabihin nito, Kuya Alex, yung character, talagang ipapakita mo siya, hindi lang siya ipapayo mo sa kanya, sa ating anak.
1: Sa ibang termino po ay i-demonstrate. Ayan, i-demo natin.
0: Magmo-model eh.
1: Magmo-model tayo. So, katulad na lang ng pag sinabi natin na, nak, maging mabait ikaw ha. Ayan. So, ito ay kailangan natin ma-demonstrate, ipapakita natin kung paano maging mabait. Ayan, lalo na kapag tayo ay pagod, inis, diba? Pag tayo may problema, so ano yung reaction natin? Nakikita pa rin po ba yung pagiging mabait natin? Ayan. So doon nasusubok yung ating pagiging mabait. Ano? So pag sinabi natin, nak, huwag lang, kumbaga, nak, matuto kang magdasal.
0: Manalangin ka.
1: Manalangin ka. Pag may problema ka, lumapit ka sa Diyos. Ayan. So kailangan makita po ng mga bata na tayo rin po ay kumbaga tayo rin po ay nagsasabuhay ng atin pong sinasabi. So magiging epektibo yung ating pagtuturo na maging mapanalanginin yung ating anak kung sa araw-araw o every other day nakikita rin po tayong nananalangin, lalo na kapag may problema tayo, Kuya Leonard. Paano natin hinaharap yung problema? Baka nakikita ng atin pong mga anak na yung problema na hinaharap natin na sariling lakas natin, sariling kaalaman lang natin. Pero pag nakikita nila na hindi tayo nagtitiwala sa ating sariling kakayanan, tayo lumalapit agad sa Panginoon, kahit gaano man yan kaliit na problema, so nakikita ng ating mga anak. So huwag lang nating sabing magdasal ka. Makita sana ng mga bata na tayong mga magulang ay lumuluhod, nagtitiwala, at tumihingi tayo ng tulong doon sa Diyos.
0: So, especially Kuya Alex, yung kagaya niyang dapat tayo ng mga magulang ay pangunahan natin ng ating mga anak sa prayer. Example, kasi may mga bata minsan na sasabihan natin, magdasal ka, pero hindi pa nila alam kung paano magdasal, lalo sa mga
1: sila marunong,
0: maliliit pa. So kinakailangan i-gather natin o i-gather natin yung family natin, ipakita natin sa kanila kung paano ang pananalangin, ganun siya. O maaring i-explain natin sa kanila. Huwag lang sabihin na, ikaw mag-pray ka, kundi explain natin sa kanila din bakit kinakailangan ang pananalangin sa Panginoon. Diba? So hindi lang na, kasi dapat maipaliwanag din natin sa ating mga anak, lalong higit kapag
1: para maunawaan nila.
0: Bakit ginagawa natin ito? So bilang, lalong higit sa mga tatay, no? Yung father bilang
1: spiritual leader
0: sa loob ng tahanan, dapat siya talaga yung prime na magtawag sa mga anak na, mga anak, halina kayo, mag-pray na tayo, mag-worship na tayo.
1: Nalala ko yung nakara nating episode at dinalakay din na tayo mga magulang, tayo mga tatay, tayo ang spiritual leader, hindi lang provider. Ayan, so mga kaibigan, kapag nakikita ng mga bata na marunong tayong humingi ng tawad, tayo ay nagpapatawad at nagpapakumbaba kapag meron tayong mga pagkukulang, so natututunan nila na ang mabuting karakter ay hindi pagiging perpekto, kundi pagiging tapat at mapagpakumbaba. So ano man yung atin pong antas sa buhay, ano man yung profession natin, Kuya Leonard, sa loob ng tahanan, tayo ay pantay-pantay at tayo nagiging halimbawa ng pagpapakumbaba.
0: Ito, challenge talaga ito sa mga magulang, no? Kagaya sa atin, Kuya Alex, no? Na talagang maging modelo tayo sa ating mga anak na kung ano ang nais natin na mabuting characters para sa ating mga anak, lalong higit sa kanilang paglaki. Ay ngayon, simulan na natin na ipakita sa kanila kung ano ang dapat nilang makita o makahawa sa kanila na karakter.
1: Yung gusto natin na makita natin sa kanilang karakter.
0: Okay. So, ang pangalawa naman po na practical na pamamaraan is to establish a simple family values. Ano po ang tinatawag na family values? Sabi po dito, mahalaga rin po na malinaw kung ano ang pinahahalagahan ng inyong pamilya. Hindi kailangang marami. Mm. So kahit 3 hanggang 5 lang, i-explain natin sa ating mga anak. Mga anak, ito ang ating family values. Kagaya ng halimbawa,
1: yan.
0: Respect, honesty, responsibility, at saka yung faith. Dapat ma-establish ito. Kung ito yung ating family values, dapat ma-establish ito sa mga bata, mapaliwanag sa kanila ang kahalagahan, example ng paggalang. Kapag nakakita ka, na pag makita mo yung mga lolo at lola, mga tita, tito, mga anak, huwag makalimot na mag-bless.
1: Mag-bless.
0: Diba? To show respect.
1: Mag-good morning.
0: Mag-good morning.
1: Good evening.
0: Pagdadaan ka sa gitna ng mga matatanda, ay mag-excuse me ka. O, diba? Yun ang tinatawag na, kagaya niyan, mga family values or honesty. Yun din, napakahalaga din yun. Kung yun ang family values ninyo o natin, kinakailangan ma-emphasize talaga yun sa mga anak yung kahalagahan ng pagiging honest. O mga anak, kapag sumobra ang ibinarya sa inyo, pag bumili kayo, ibabalik ninyo yung sobra. O mga ganon. And responsibility and faith. Pag-usapan ito ninyo bilang pamilya. So ano ang ibig sabihin ng respect sa loob ng bahay? Dapat ipaliwanag ninyo. Kung paano maisakabuhay ang honesty kahit may nagawang mali, dapat maipaliwanag ito sa loob ng tahanan sa ating mga anak. Kasi kapag malinaw ang values ng ating family, nagkakaroon ng direksyon ang pagpapalaki ng ating mga anak. Hindi sila nalilito kung ano ang tama dahil pare-pareho ang mensahe at alimbawa sa loob ng tahanan. Ang ano din yan kasi, Kuya Alex, dapat mag-usap talaga yung mag-asawa eh. Kasi pwedeng merong tinatawag na compromise para sa asawang lalaki at merong asawang babae. Example, meron kang gustong iturong value sa anak mo na ganitong bagay, tapos yung iyong mister naman ay hindi ka gaya nito. Bigyan kita ng example. May isang values na gusto mong ituro sa mga anak mo na huwag magse-cellphone habang kumakain. Minsan ano ito eh. Guilty tayo dito. No? Example, yan ang gusto mong iturong values. Walang magse-cellphone habang kumakain. Yun ang tinuro ng nanay example. Tapos yung tatay habang kumakain ay nagse-cellphone. Tapos sasabihin ng anak, tatay, sabi ni nanay ay huwag daw mag-cellphone habang kumakain. Tapos sasabihin ng tatay, hindi, ay okay lang yan sa amin.
1: Kaya Leonard, nag-create tuloy ng ano no, ng pagkalito.
0: Yan, confusion.
1: Sa bata.
0: Yan. So, kinakailangan, Kuya Alex, na magkaroon o ma-establish talaga natin yung family values.
1: So, kailangan ng conference talaga, no?
0: Oo, mag-uusap
1: lalo
0: talaga.
1: Lalo na kapag sa pagitan ng mag-asawa.
0: Oo, example, ang usapan nyo ng misis mo sa pagdidisiplina, kapag nagkamali, kailan ba, example, anong klaseng pagbibigay ng maaring pagpapaalala o discipline? Iba ang pagdidisiplina ng tatay, iba ang pagdidisiplina ng nanay, hindi nag-uusap. So, maari na magkaroon ng kalituhan sa mga anak. So, dapat ito ay ma-establish para pare-pareho yung message at halimbawa sa loob
1: ng iisa tahanan. Yung goal ng mag-asawa.
0: Yeah. Napakahalaga.
1: Mas maganda po yun eh. Kasi pag na-observe ng ating anak na magkaiba tayo ng pag-apply ng limitations.
0: Ng limitations.
1: Ako. Pag sabihin, doon na lang ako kay mama. Mas maluwag
0: siya. Mas maluwag si mama kaysa kay papa, doon na lang
1: so
0: ako.
1: Doon na siya magpapaalam lagi sa mama. Hindi na siya magpapaalam.
0: So hindi consistent ang mangyayari. Ang lalabas niyan, Kuya Alex, minsan magiging masama si papa.
1: Kontrabida si
0: magiging
1: papa.
0: Magiging kontrabida si papa kasi iba ang pinapatupad niyang value sa loob ng tahanan kaysa kay mama. So kinakailangan ang mama at papa mag-uusap talaga.
1: May harmony.
0: May harmony.
1: So, pangatlo po na practical na kaparaanan ay correct with love, not anger. Ayun. Pantay natamaan ako kay Lena. Ang disiplina po, mga kaibigan, ay hindi ito parusa. Ito ay isang pagtuturo. Kapag ang pagdidisiplina ay ginagawa sa galit, ang natututunan ng bata, Kuya Leonard, ay pagkatakot.
0: Yeah, mm. Oo.
1: Pero kapag ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagmamahal, natututo ang mga bata na maging responsibilidad at sila po ay natututong magbago.
0: Oo,
1: so nababago na sila sa pamamagitan ng ating gabay sa kanila. Pero hindi sa galit.
0: Mm,
1: ayan. Kundi yung atin po silang i-correct, didisiplinahin sa tamang paraan.
0: Yeah.
1: Na pag-ibig ang siyang nangingibabaw. Yeah. Kasi ang wika po sa Ephesians chapter 6 verse 4, do not provoke your children to anger, but bring them up in the training and instruction of the Lord. Mm. So nandun talaga yung instruction.
0: Instruction.
1: So maging ano tayo? Maging matyaga.
0: Yeah.
1: Maging ano nga? Pasensyoso. Mm-hmm. Pagdating sa pagtuturo, pagpapaliwanag.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Pag tayo ay nagagalit na, so matututo rin po tayong i-control yung atin pong emotion.
0: Oo, nadadala tayo minsan ng emotion natin.
1: Oo, manauuna yung galit natin, nauuna yung sigaw natin eh.
0: Yeah.
1: Kaya hindi na tayo nakapagpapaliwanag, hindi na natin na-instruction na ng maayos yung ating anak. So nalilito sila.
0: Mm-mm.
1: So hindi nila masunod kung ano pala talaga yung gusto nating i-relay sa kanila na mga tamang pamamaraan
0: may mga
1: na kanilang gagawin.
0: May mga magulang din, Kuya Alex, na nagpaparusa ng na ang emosyon ay galit. Kaya may ibang mga magulang na namamalo tapos dahil dala ng galit ay nasusobrahan ang pagpalo.
1: Mm.
0: Kaya nga meron ngang ano eh, merong paalala na narinig ako dati, sabi, "Huwag daw magdisiplina sa anak kapag ikaw ay galit na galit pa."
1: Oo. Parang ganoon din 'yun pag sa mag-asawa.
0: Oh, 'di ba? Napakahalaga noon. Dapat palipasin ang galit upang maging rational sa pagdidisiplina, pakikipag-usap sa ating anak, sa pagko-correct sa mga mali na kanilang nagawa. Yan, pagpapaalala.
1: Huwag magsalita at huwag magdesisyon kapag
0: abag galit.
1: Oo.
0: Ganun, napakahalaga niyan, Kuya.
1: So,
0: Alex.
1: Mga kaibigan, paalala po sa atin, hindi natin kailangang sigawan ang bata para makinig siya. Mas malakas ang aral kapag pinapaliwanag natin kung bakit mali ang ginagawa at kung ano ang mas mabuting gawin sa susunod. Para natututo sila dahan-dahan.
0: Yan, napakaganda po ng ating usapan. At ang kasunod naman po na tip is to practice family worship. So isa sa pinakamabisang paraan ng character formation ay ang pagkakaroon po ng family worship o mga worship sa loob ng ating tahanan. Hmm. Ang family worship, mga minamahal ng mga kapag-asa, ay hindi nangangailangang mahaba o komplikado. Kahit isang awit lang nga ay, Kuya Alex, isang awit, isang talata sa Biblia, at sa isang maiksing panalangin ay sapat na. Sa family worship, natututunan ng mga bata na number one, lumapit sila sa Diyos. Kahit anuman ang sitwasyon, masaya man o malungkot ang kanilang karanasan, sila po ay natututong lumapit sa Diyos. Pangalawa, kapag meron po tayong family worship, ay nakikinig sila sa salita ng Diyos. Yung mga paalala ng Panginoon mula sa kanyang mga banal na salita. At gayon din sa family worship ay natututunan ng mga bata na ipagkatiwala ang kanilang mga sarili o ang kanilang buhay sa Diyos. So, ito ang spiritual classroom ng tahanan, no? Yung family worship. Dito, hinuhubog hindi lang ang isip, pati na rin ang puso ng mga bata.
1: Sa pagpapatuloy po para po sa atin po mga praktikal na kaparaanan, teach responsibility through small tasks.
0: Oo, yan.
1: So, ito po yung isa palang napakagandang paraan.
0: Mm-hmm.
1: Ang karakter ay hinuhubog din sa maliit na mga gawain sa loob ng tahanan. Katulad ng pagliligpit ng kanilang laruan pagkatapos nilang maglaro, pagtulong sa mga gawaing bahay, at pagtupad sa simpleng tungkulin, ay nagtuturo ito ng disiplina sa ating mga anak, pagtatsaga, at ganun na rin sa kanilang pananagutan.
0: Mm-hmm.
1: Na balang araw, Kuya Leonard, kapag ang mga bata ay tinuturuan, ng ganitong mga responsibilidad kahit maliliit na mga bagay. Siyempre, yung malaki, nagsisimula naman talaga sa maliliit. So, yung responsibilidad nila balang araw na kanilang kakaharapin, mahahanda sila. So, kapag natuto silang maging responsable sa maliliit na mga bagay, mas magiging handa sila sa mas malalaking hamon na kanilang kakaharapin sa kanilang buhay. So, dati iniisip ko rin na pag inuutusan ako, pag may pinapagawa sa akin kay Leonard, alam ko, parang pabigat, parang parusa.
0: Parang
1: ginagawa, sa isip natin, sa maturity, yung isip, para tayong alipin ito. Lalo na kapag may isang utos, tapos hindi mo pa nagawa, hindi pa tapos. May utos na naman.
0: Bili kang toyo, tapos pag kakabili mo lang ng toyo, bili ka pa ng soka.
1: Meron nga hindi pa tapos eh. May susunod na naman na utos, di ba? So parang parusa. Pero alam nyo po mga kaibigan, mga magulang, hindi ito pagpapahirap sa atin pong mga anak. Ito po ay isang paghahanda sa kanila or sa kanya para sa totoong mundo na kanilang kakaharapin. Pagdating ng bukas, kapag sila na ay naging independent na.
0: Oo. Ayan. Kaya actually sa bahay, kagaya nito, Kuya Alex, meron akong, kapag nagwawalis ako doon sa labas ng bahay, meron akong ginagawang maliit na walis din para sa dalawa kong anak na maliit. Wow. Sabi ko, pag nagwalis ako, magwalis din kayo. Di ba minsan iniisip natin, kagaya niyan, gusto nilang tumulong. Sa example, paglalaba, gusto tumulong ng mga bata. Minsan ay iniisip natin na, ay wag na lang natin silang bigyan
1: pa.
0: Kasi napapatagal pa tayo. Imbis na matapos na natin yung ating gawain kaagad sana ay... Or paghuhugas ng plato, ay wag na siyang bigyan ng ganyan. Baka makabasag lang yan ng baso, makabasag lang yan ng plato. Alam nyo, minsan sa ating pong mga magulang, no, actually yung mga anak natin, talagang magpapabagal siya. It will make us slow down. Kasi sa buhay na ito, palagi tayong nagmamadali eh.
1: Minsan kailangan din natin bumagal.
0: Minsan kailangan din natin bumagal, i-cherish natin yung mga panahon kasama yung mga anak natin. No, hindi lang na hanggang... gusto natin matapos agad ng gawain, no? Kasama natin ang mga anak natin, mabilis lang yan, tatandaan lang din agad yan, hindi natin mamamalayan, and we should cherish those slow moments kasama ang ating mga anak. So bigyan natin ng maliliit na mga task ang ating
1: tapos
0: mga
1: napansin
0: anak.
1: Ko rin kay Leonard, yung panganay namin nung 2 taon pa lang yan, naghuhugas ako ng motor. Tapos nakatingin lang siya. Pinahawak ko sa kanya yung hose. So nag-ano siya, nag-enjoy siya. Tapos ngayon, nag-4, nag-5 na siya. Dumarating minsan yung time na siya yung nag-offer, pa, help ako pa.
0: Ayan. Diba?
1: So nakita ko yung result. Napakaganda pala ng resulta kay Leonard.
0: Oo, kasi sa sunod, pag ngayon hindi mo bibigyan ng small task, pag lumaki na, doon ka na magbibigay ng task. Sasabihin ng anak natin, hindi mo nga ako binibigyan ng task dati, magbibigay ka sa akin ngayon. No? Dapat ngayon magsimula na ang tinatawag na training sa ating mga anak. And then, last is to encourage open communication. Mahalaga rin sa ating mga tahanan na maging ligtas na lugar ng katotohanan. Kapag ang bata ay hindi natatakot na magsabi ng totoo, kahit may nagawa siyang mali, natututo siyang maging honest at accountable. Kagaya niyan, Kuya Alex, 'di ba pag may mga magulang, ang anak nila nakabasag ng baso, hindi pa nag-i-explain nga minsan ng mga bata, papaluin na agad ng
1: galit
0: mga magulang. Minsan, kaya kapag ang bata ay maulit, example, nakabasag ulit na hindi naman sinasadya, takot ang meron sila.
1: Hindi na siya magsasabi.
0: Hindi na siya magsasabi, itatago niya yung basong basag. Magtataka na kalang, bakit kulang na yung baso dito? Pero kapag alam niya na kapag nagkamali siya, may makakaintindi sa kanya, may taong magpapatawad sa kanya, may makikinig sa kanya, kagaya na binanggit mo, kahit sila na nga magdadala sa iyo ng basong basag, sorry na basag ko ang baso, 'di ba? So it teach our children na napakahalaga yung pagkakaroon ng open na communication. Natututo ang ating mga anak na maging honest and accountable. So sabi dito, ang ating mga anak ay kinakailangang pinapakinggan, ginagabayan, tinutulungan, gumawa ng tama at natututo siyang managot at magbago doon sa kanilang maling ginagawa. Kasi kapag hindi tayo naging open sa ating mga anak, nagugulat na lang tayo, kagaya niyan, kapag nag-aral na sila, high school na, mas marami pang, mas kilala pa ng mga klaklase niya ang anak natin kaysa sa atin. Kasi hindi nagsishare ang ating mga anak sa atin dahil natatakot sila na mag-share ng mga nangyayari sa kanilang buhay. So, yun ay paalala, no? Sa
1: ano rin talaga, kapag pagsikapan din natin na yung atin pong mga anak ay maging open sa atin. So, magsisimula rin yun sa atin. Mm-hmm. Paano tayo magbubukas ng ating puso at ng ating tenga sa tuwing sila ilalapit sa atin, sa tuwing kailangan nila tayo. Yeah. Kasi kapag malaki na sila, ang hirap na. Leonard, na doon pa natin sila tuturuan o sisikapin natin na maging mas open sa atin.
0: Ipilitin natin sila, magkwento ka anak, ganito. Mm. Hindi sila nasanay na ganun nung maliliit sila. Hindi sila nakakapag-open up ng mga emosyon nila sa atin. So sa paglaki nila, mahihirapan sila kasi hindi sila nasanay.
1: Opo. Sa kaya mag-open sila sa ibang tao.
0: Oh, lalo higit sa mga classmates, very close. Mga best friend nila, di ba?
1: Oh, din, nakakalungkot nun kay Leonard. Tayong magulang, huli na tayo makaalam
0: ng mga balita.
1: Nung kanilang mga problema na pinagdaraanan. Yeah. Yeah. Oo. So tayo bilang magulang, tayo dapat yung una na kanilang magiging kaibigan para kanilang malalapitan at ma-openan kapag sila po ay nasa pangangailangan. Lalo na sa kalungkutan, sa mga problema. Lalo na yung mundong kinakaharap nila ngayon kay Leonard.
0: Very challenging kasi.
1: Very challenging kaysa sa atin nung una. Mm-hmm. So ngayon, yung paglabas nila ng bahay nila, humaharap na talaga agad sila sa sarit-saring mga magpapa-stress, magpapa-depress sa kanila. So kailangan talaga pag-uwi ng tahanan, tayo yung kanilang magiging
0: kanlungan, comfort,
1: magiging diba? Source ng nila, strength nila.
0: Opo. Kaya po sa lahat ng ating mga kapag-asa, hindi po kailangan maging perpekto ang pamilya para makabuo ng mabuting karakter. Ang kailangan ay isang tahanang handang magpakumbaba at
1: po.
0: Umasa sa Diyos. Sabi nga sa Psalms 127 verse 1, "Unless the Lord builds the house, the builders labor in vain." Kung ang Diyos ang arkitekto ng inyong tahanan, ang karakter ng inyong pamilya ay magiging matibay. Kuya Alex, ano ang ating quotation of the day?
1: The greatest work ever entrusted to parents is the formation of character in their children.
0: Yun, napakaganda ng ibinasa Kuya Alex. No? So, pinakadakilang gawain pala no, na ibinigay na
1: pinagkatiwala
0: ng Diyos sa mga magulang is the formation
1: of character.
0: Of character in their children. So, Kuya Alex, talagang napakabilis ng ating oras.
1: Kaya nga, hindi na natin napansin, ano?
0: Isang oras na pala. So, bago tayo magtapos sa lahat po ng ating pong mga viewers and listeners, ay balikan po natin ang ating pag-aaral ng konti,
1: yes,
0: Kuya
1: po,
0: Alex.
1: Yes po, Leonard. Balikan po natin ang mga mensahe na ating natutunan ngayon. Ang pamilya, ang unang paaralan ng karakter at tayong mga magulang ang unang guro ng atin pong mga anak.
0: Yan. So ibig sabihin pala nito Kuya Alex na kung ano ang araw-araw na nakikita sa ating tahanan, iyon ang magiging baon ng ating mga anak sa buhay nila lalong higit sa kanilang paglaki. Apo. Kaya nga meron tayong isang panalangin Kuya Alex, no? Yung isang simpleng panalangin ay na dapat nating ilapit sa Panginoon. Panginoon, hubugin mo ang aming tahanan bilang lugar ng pag-ibig, disiplina, at mabuting halimbawa. Sa ating pagtatapos, Kuya Alex, ay ating inaanyayahan o ating anyayahan ng ating mga viewers and listeners,
1: yes,
0: para
1: po,
0: sa isang panalangin.
1: Kay Leonard, sa aming po mga kaibigan na sumusubaybay na kasama natin ngayon, akin po kayong inaanyayahan sa atin pong panalangin. Tayo manalangin. Dakila at mahabagin naming Ama na nasa langit ka, kami Panginoon ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat sa isang napakaganda, napakamakabuluhang pag-uusap namin pong isinagawa sa umagang ito. Natutunan po namin na kayo ang Diyos na siyang nagbigay po sa amin ng isang napakahalagang gawain bilang mga magulang. Inyong ipinagkatiwala po sa amin ang character formation ng mga bata, ng amin pong mga anak na inyo pong ipinagkatiwala. Kaya ngayon, kasama ng amin pong mga kaibigan na sumusubaybay at natuto kasama namin, kami Panginoon, sama-samang nagpapakumbaba ng aming sarili sa inyo pong banal na harapan. Kung kami man ay nasumpungan yung nagkulang at nagkasala, lalo na sa amin pong mga paraan na isinagawa sa loob ng tahanan, kami po Panginoon inyong tanggapin at kami ay inyong linisin at patawarin. At simula ngayon, amin pong hiling na ipagkaloob ang kaalaman, ang gabay at pagkilos ng banal na Espiritu sa aming puso't isipan upang ang amin pong mga natutunan sa umagang ito ay amin pong maisabuhay. Lalo na ang amin pong mga anak sa kanila pong mga karakter na nais po naming ma-develop nila at makita po namin ay una po naming maipakita sa kanila. Ma-demonstrate po namin, Panginoon, ang magandang mga kaugalian, lalo na ang paggalang, pagpapakumbaba, pagpapatawad, pananampalataya, at ang pag-ibig na nagmumula po sa iyo ay amin po, Panginoon, na maiparanas sa amin pong mga anak. Upang sa ganon, sila din po'y lalaki at sa kanilang buhay ay maging pagpapala sila sa kanila pong mga kaibigan at sa kanila pong makakasama. Aming hiling, Panginoon, ang aming tahanan inyo pong ihanda sa malapit ng pagparito ng aming Panginoong Jesus. At habang kami nasa lupang ito, ang aming tahanan naway inyong pagpalain at maging munting langit sa lupang ito. Maraming salamat, Panginoon, na pagpapalain niyo pong bawat isa po sa amin, sampu ng aming sambahayan, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen. Maraming salamat, Kuya Alex, sa panalangin. So, wala na po tayong oras, mga minamahal ng mga kapag-asa. Maraming salamat po sa isang oras yes, na kami po'y inyong sinamahan sa ating pong talakayan at usapang pampamilya. Lagi po nating tatandaan, sa bawat tahanan naway magsimula ang paghubog ng mabuting pagkatao para sa pamilya, sa komunidad, at para sa Diyos. Ako po muli ang inyong Kuya Leonard.
1: At ako naman po ang inyong Kuya Alex.
0: Hanggang sa muli sa usapang pampamilya.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po yung magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, patuloy nga po kaming namimigay ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia, at kung nagnanais po kayo na makatanggap nitong mga ito, mahilig po kayong magbasa, ay maaari po namin kayong mabigyan. Ano po, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ang ating pumpaksa na tatalakayin kasama si Pastor Romy Mangiliman ay patungkol sa Revelations 4 Horsemen. Ibigay po natin ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos na anupat sa araw-araw, Kanyang pinaparanas, ang Kanyang dakilang pag-ibig, ang Kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral sa oras na ito. At ito ay may kinalaman sa apat na kabayo na binabanggit ng aklat ng Apokalipsis. Ito ay sa Kapitulo 6 ng aklat ng Apokalipsis. May katanungan, kaibigan, sa oras na ito. Bakit ang daming relihiyon? Hindi ba isa lang ang Biblia at isang Panginoon? Pero ang daming relihiyon. Kung ikaw ay pupunta sa yellow page ng ginagamit sa telephone, ay kung titingnan mo ang churches, napakadami. Merong Bible churches, merong Buddhist churches, merong Calvary Chapel churches, Catholic churches, may Baptist, at marami pang iba. At kapag tingnan mo yung Baptist, ang daming klaseng Baptist churches. Meron ding Seventh-day Adventist, at meron ding Seventh-day Adventist Reformed Church. Iba't iba ang klase. At meron ding Seventh-day Baptist. Kaibigan, bakit ang daming mga denomination? Nanupat, kung gusto mong malaman kung alin ang nagsasabi ng totoo, sapagkat wala namang iglesia o relihiyon na sinasabi ang kanilang paniniwala ay 60% lang naggaling sa Bible o 70%. Ang sinasabi, lahat ng kanilang doktrino o paniniwala ay galing lahat sa Biblia. Hindi kailangan ikaw ay pupunta sa lahat ng mga relihiyon para iyong malaman kung alin ang totoo. Ang dapat gawin, kaibigan, ikaw ay magbasa ng Biblia, at ang Biblia ang siyang basis sa iyong paghahanap ng tamang daan. Kaibigan, ang ating banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng tamang impormasyon, tamang turo para sa ganon ating malalaman alin ang kalooban ng Diyos at alin ang dapat nating paniwalaan. Sa Biblia, kaibigan, ay ating masumpungan ang katotohanan. Ang iglesia na nagtuturo ng Biblia, ito ba ay makikita sa banal na kasulatan? Sinasabi ng ating Biblia sa Amos 3:7 ang ganito, "Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta." Kaibigan, yung salitang tunay, surely sa wikang English, tunay ang wika, ang Panginoon Diyos ay walang gagawin malibang kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod. Sa makatwid, yung lihim ng Diyos ay kanyang ihahayag sa mga propeta sa kanyang mga lingkod. Ito yung sabi sa aklat ng Amos. Ang katotohanan ng Diyos ay kanyang pinagkaloob sa mga propeta sa mga sumulat sa banal na kasulatan. At sa kapitulo 6 ng Apokalipsis, dito ay binabanggit sa atin yung apat na kabayo. At merong nakasakay sa apat na kabayo. Ano bang ibig sabihin nito, kaibigan? O kaibigan, kung ating pag-aaralan ang aklat ng Apokalipsis, nangangulugan lamang yung vision tungkol sa apat na kabayo, ang Diyos ay kanyang pinapahayag sa atin ang history o kasaysayan ng Kristyanismo. Nanupat ito ay natala sa Biblia mula sa unong siglo hanggang sa 21 siglo ay pinahayag ng ating Diyos kung bakit maraming mga denomination sa ating kapanahunan ngayon. Nanupat kanyang pinapaliwanag sa atin na sa mga huling araw, kaibigan, ay darating ang panahong mapanganib. Kaya kinakailangan ating tingnan ayon sa Biblia ang dapat nating paniwalaan. Nanupat ang Apokalipsis na apat na kabayo ang binabanggit ay nagrepresenta sa apat na sunod-sunod sa pagkapanahunan ang history ng iglesia o ang kasaysayan ng iglesia. At nang buksan ang unang tatak ng propesiya ayon sa kasaysayan, narito ang sinasabi sa Apokalipsis 6:1. At pagkatapos ay nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak, at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay, nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika ang wika. So merong imbitasyon. Ang sabi, halika, tingnan mo. Sino ba itong sinasabing lamb o yung kordero ng Diyos? Kaibigan, ang wika ng Biblia, ang kordero ng Diyos na napatay simula pa nung itatag ang sanlibutan ayon sa aklat ng Apokalipsis 13:8. Si Jesus ang nagbibigay ng kasaysayan ng Kristyanismo. Si Jesus ang nagbibigay sa kasaysayan upang maipakita sa atin bakit maraming denomination o maraming mga iglesia sa ating kapanahunan ngayon. Nang sabi sa atin, kaibigan, pagkatapos ang wika ay nakita ko nang buksan ng kordero ang isa sa pitong tatak, at narinig ko ang isa sa apat na nilalang na buhay na nagsalitang gaya ng tunog ng kulog, halika, halika. At pagkatapos sa atin sa versikulo 2, tumingin ako at nakita ko ang isang kabayong puti, at ang nakasakay doon ay may isang pana. Binigyan siya ng isang korona at siya'y humayong lumupig at upang lumupig. Kaibigan, ano bang ibig sabihin ng puti? Ang puti ay simbolo ng purity, ng kalinisan. Nanupat ang nakasakay sa kabayong ito ay meron siyang korona, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Nang sabi sa ating Biblia, siya ay humayong lumupig at upang lumupig, ang wika ng ating Biblia. At ang unang panig ng Kristyanismo, kaibigan, ayon sa kasaysayan na ang nakasakay sa kabayong puti ay nagtatagumpay, triumphing and conquering all the forces of evil. Nanupat nagtatagumpay siya sa lahat ng mga puwersa ng masama. At ang bawat naniniwala o sumasampalataya, nanupat ang unang kabayong ito, kung ating titingnan ayon sa kasaysayan, ang Roma, ang Roman general na kapag kasi sumakop sa isang lugar, siya ay babalik na nakabayong puti, at ito ay nagrepresenta

100 ang mga alagad pagkatapos ni Kristo, sila ang nanguna sa pagibigay ng pabalita ng kaligtasan, kaibigan. Nanupat nagtatagumpay ang Kristyanismo, napakabilis. At ang wika nga ng ating Biblia ayon kay Apostol Pablo, may mga mananampalataya sa Galacia, sa Epeso, sa Pilipos, sa Colossus, at gayon din sa Middle East. Nangangunlagan, kaibigan, sa lahat ng mga dako, ayon kay Apostol Pablo sa Colossus ay naipangaral ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang sabi nga ng isang historian na kahit siyang kamagpunta maging sa mga army o yung mga sundalo ay may mga Kristiyano, maging sa mga shop at gayon din sa Senado, sa mga universidad ay may mga Kristiyano. At ang sabi pa sa Aklat ng Gawa 5:14, lalo pang maraming mananampalatayang lalaki at babae ang naidagdag sa Panginoon. Sapagkat ayon sa Biblia, sa Aklat ng Gawa, sa isang araw pagkatapos na tinanggap ang dilang apoy, ang Banal na Espiritu, 1,000 ang naikayat. Minsan merong 3,000, may 4,000. Ang daming naging mga Kristiyano, kaibigan, sapagkat sila ay may kapangyarihan ng Santong Espiritu. Kaibigan, nakapagka ang mga tao na mga tumanggap kay Kristo ay taglay nila ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang Iglesia ay merong kapangyarihan na lumupig sa kasamaan sa sanlibutan na ito. Pero kapagka ang Iglesia, kaibigan, ay nagkaroon ng kompromiso o nag-compromise sa maling aral, nawawala ang kanyang kapangyarihan. Kaya nga, ang Iglesia ay napakabilis sa kanyang pangangaral at maraming mga tao ang nanampalataya sa ating Panginoon. Ang sabi nga sa Colossus 1:23 ang ganito, kung kayo'y magpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa Ebanghelyo na inyong narinig na ipangaral sa lahat ng mga nilalang sa silong ng langit, akong si Pablo ay naging ministro ng Ebanghelyong ito. Kaibigan, nung kanilang tinanggap ang Banal na Espiritu, sa kanilang pangangaral, simpleng pagkain, kaibigan, ang kanilang kinakain. Naglalakad lang sila, nanupat nakasandalyas, walang mabilis na mga sasakyan noon. Ang mga barko bago makarating sa isang bansa ay napakatagal. Walang mga eroplano, mga walang PA system, kaibigan. Subalit sa kanilang pangangaral ay napakabilis. Bakit mabilis? O kaibigan, meron silang commitment. Nanupat ang kanilang pananampalataya ay napakalinis sapagkat ang mga lagad ang silang nangaral sa panahon na yon. Subalit, pagkatapos ng mga lagad, may sinasabi, kaibigan, ang Banal na Kasulatan. Tingnan natin ang sinasabi sa Aklat ng Apokalipsis 6:4. Ito ang binabanggit. At may lumabas na isa pang pulang kabayo, at ang nakasakay doon ay pinagkalooban alisin sa lupa ang kapayapaan upang magpatayan ang isa't isa at binigyan siya ng isang malaking tabak. Pagkatapos, kaibigan, ng mga alagad, ng mga apostol, ang Iglesia nagpatuloy. Pero ang problema, kaibigan, noong nagpatuloy ang Iglesia, merong ginawa ang kaaway. Upang ma-discourage ang maraming mga Kristiyano, ang nangyari, kaibigan, pinagpapatay ang maraming mga Kristiyano. Maraming mga naging martir noong panahon na yan. Kaya ang sabi, a red rose gallops across the sky with a sword deep in blood. Nanupat siya ay merong isang tabak. Nanupat ito ay, ang sabi, deep in blood. Nanupat si Satanas ay meron siyang paraan para matigil ang Iglesia. Ang kanyang ginawa, inusig ang mga mananampalataya. At nung inusig ang mga mananampalataya, kumalat ngayon sa iba't ibang dako ang mga Kristiyano. Subalit tuwing sila ay pupunta sa isang lugar, sila ay nagiging mga saksi ng ating Panginoon, lalong dumami ang mga Kristiyano, pinapatay pero yung kanilang dugo ay nagiging binhi upang
ang mga Kristiyano ay lalong dumalo.

0: Mami, kaibigan, noong ang Kristyanismo ay nagkaroon ng maraming mga martir na ang Red Rose ang wika ay represents a bloody faith sapagkat maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Alam ba kaibigan, noong panahon na yon, hindi basta-basta pinapatay ang mga Kristiyano. Ang iba sa kanlay tinatali sa poste at pagkatapos lalagyan ng kahoy at ang kahoy lalagyan ng gasolina at pagkatapos sisindihan ngayon ang mga kahoy. At habang nagliliyab ang katawan ng mga Kristiyano, ang sabi ng istorya, umaawit sila ng papuri sa Diyos para bagang hindi nararamdaman ang kahirapan o nasusunog ang kanilang mga katawan. At ang iba naman ay ilalagay sa gitna ng mga tiyatro, mga kulisyum, kaibigan, at pagkatapos ngayon, ipapakain sa mga leon samantalang sila ay buhay. At pagkatapos, kaibigan, nitong panahon ng maputing kabayo at ng pulang kabayo na ito ay the blood of the martyrs is the seed of the gospel, kaibigan, hindi nagtagumpay ang kaaway. Sapagkat noong 313 hanggang 538, ano ang pangyayari, kaibigan? Ang ginawa ng kaaway ay kanyang binago ang kanyang strategy. Mapansin mo, kaibigan, sa unang kabayo ay puti, nagtatagumpay, mabilis ang paglago ng Kristyanismo. At pagkatapos ang kanyang ginawa sa red horse ay ang wika, maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Hindi nagtagumpay siya roon noong maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay. Ang sabi sa atin, ang kanyang ginawa naman ay nakipag-compromise ngayon ng iglesia sa paganismo. Kaya ang sabi sa 6:5 ng Apokalipsis, nang buksan niya ang ikatlong tatak, narinig ko ang ikatlong nilalang na buhay na nagsasabi, halika, at nakita ko ang isang kabayong itim. So kaibigan, yung pangatlong kabayo ay itim ang kabayong ito. At ang nakasakay rito ay may isang timbangan sa kanyang kamay. Ano bang ibig sabihin ito, kaibigan? Galit ang kaaway sa iglesia na hindi nagtagumpay sa persecution, subalit naman ngayon ang sumunod ang isang emperor. Ang pangalan niya ay si Emperor Constantino sa kanyang pagpasok. At upang kanyang mapag-isa ang mga Kristiyano at mga pagano, pinagsama ngayon ang paniniwalang Kristiyano at ang paniniwalang pagano. Yan ang pangyayari, kaibigan. At ang sabi, meron siyang timbangan sa kanyang kamay. Nanupat ang timbangan na ito ay nagrepresenta ng iglesia ay nahatulan ng isang balanse ng Diyos na nagbigay ng isang hustisya sapagkat merong nakipag-compromise sa pananampalataya. Merong propesiyang sinabi ang lingkod ng Diyos ayon sa Gawa 20 versikulo 29 at 30. Ang wika, alam ko na pag alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mabangis na asong gubat na walang patawad sa kawan. At iligaw mula sa inyo na rin kasamahan ang mga taong magsasalita ng mga bagay na nilihis upang akitin ang mga alagad na sumunod sa kanila. Ito ang propesiyang binanggit sa Biblia, kaibigan. Nanupat ang mga problema ngayon ay hindi na sa labas ng iglesia, kundi sa loob ng iglesia. Ang sabi nga ng kasabihan sa Tagalog, ang kanyang sisira sa bakal ang kanyang kalawang. Kaya ito ay mapanganib, kaibigan. At sapagkat ngayon ay pumasok ang maling aral sa iglesia, ang sabi sa atin, there will be savage wolves in the red horse period. Subalit, kaibigan, sa pangatlong kabayo na binabanggit, lalo itong mapanganib. Bakit mapanganib? Ang wika sa Daniel 8:12, dahil sa paglabag ang hukbo ay ibinigay sa kanyang kasama na patuloy na handog na sinunog, ibinagsak nito ang katotohanan sa lupa at ang sungay ay patuloy nagtatagumpay sa ginagawa nito. Kaya kaibigan, napaka mapanganib ang sabi sa atin. Bakit? Sapagkat sa black horse na ito, kaibigan, sa 4th and 5th century, ang katotohanan, kaibigan, ay binagsak sa lupa. Nanupat, ayon sa isang istorya ng pangalan ay si Eusebius, ang wika that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathen, ay ang Kristyanismo at ang paganismo ay pinagsama. Dito na ngayon pumasok, kaibigan, ang may kinalaman sa Sunday worship, sapagkat ang mga pagano ay sumasamba sa araw. At dito na ngayon pumasok, kaibigan, yung mga sinasabing mga rebulto ay binago, na ang mga rebultong ito ay binago sa mga saints o sa mga banal. Nakatulad ni Pedro, kaibigan, ang pinanggalingan nito ay yung si Jupiter sa paniniwalang paganismo, kaibigan. Kaya nga, ang sabi pa sa atin sa Epeso 2:8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Anong ibig sabihin, kaibigan, sa history ng Kristyanismo? Nung nagkaroon ngayon ng pagsanib ng Kristyanismo at ng paganismo, ang nangyari, kaibigan, ngayon ay para ikay maligtas, ikaw ay gumawa ng ganito. Ang mga penitensya ngayon, ang pagabayad ng isang bagay para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ang sabi nga noong ginamit si Tetzel ng Iglesia, ang sabi niya, as soon as the coin rings, the soul in purgatory will go to heaven. Ito na ngayon, kaibigan, dumating na ang paniniwalang purgatorio. At ang sabi pa sa ating Biblia, sa Exodo 24 at versikulo 5, ito ang sinasabi sa atin. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng inukit na larawan o ng anumang kawangis ng anumang nasa langit sa itaas o ng nasa lupa sa ibaba o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mo silang yuyukuran o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking pinaparusahan ang mga anak dahil sa kasamaan ang mga magulang hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi ng mga napupuot sa akin. Kaibigan, ito ngayon ang nangyari. Kaya katulad ng aking sinasabi ngayon, yung mga rebulto ngayon sa kanilang pagsamba ay nandyan na ngayon. Nanupat ang mga images na ito na kunyaring mga Kristiyano ngayon ang pabalat, pero paganismong aral, kaibigan, ang nakita. Bakit? Sapagkat ito pa ang nangyari, na ang Kristyanismo sa pangunguna ng leader, kanyang pinagsikapan na baguhin ang panahon at gayon din ang mga kautusan ng ating Panginoon. Huling talata, kaibigan, sa bahaging ito ay gusto kong basahin ang Daniel 7:5, ang wika, at siya'y magsasalita laban sa katastaasan at lilipulin niya ang mga banal ng katastaasan at kanyang isiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan, at sila'y ibibigay sa kanyang kamay hanggang sa isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Kaibigan, ano bang ibig sabihin nito? Yung puwersa, yung kapangyarihan ng wika, kanyang isipin na baguhin ang kautusan ng Diyos. Nangyari ba ito, kaibigan? O kaibigan, sa ating susunod na pag-aaral ay ating makikita ito, ano bang nangyari ayon sa kasaysayan. At ang wika pa ng ating Biblia, kanyang nilipol ang mga banal ng kataas-taasan. Ayon sa istorya, kaibigan, lalo na noong niluklok siya na bilang religious political leader ni Emperor Justinian noong 538, maraming mga Kristiyano ang pinagpapatay, kaibigan, sa panahon ng Dark Ages. Ang mga Kristiyano ito ay hindi sumunod sa sinasabing paniniwalang paganismo. Kanila pang minabuti na mawala ang kanilang buhay, sapagkat sa kanilang paniniwala, nasa kay Kristo ang kanilang buhay, nasa Panginoon ang kanilang kaligtasan. Kung sila man ay mamatay, ang Diyos ay merong pinagkakalob sa kanilang buhay na walang hanggan. Kaibigan, darating din ang panahon na ang mga tunay na sumasamba sa tunay na Diyos, kaibigan, ipag-uusig. Magkakaroon ngayon ng imbatas kung papaano ang mga ito ay dapat silang patayin. Subalit, sila'y tatayo sa katotohanan sapagkat para sa kanila, ang katotohanan na sinusunod ayon sa Biblia, kaibigan, ito ang paniniwala ayon sa banal na kasulatan.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyo na ibahagi sa amin sa araw na ito. So mga kaibigan, ang apat na mga ngabayo sa Book of Revelation ay nagpapakita po ng malinaw na daloy ng kasaysayan ng pananampalataya. Ang puting kabayo ay sumasagisag sa dalisay at matagumpay na pagkalat ng Ebanghelyo. Ang pulang kabayo po ay kumakatawan sa pag-uusig at pagdurusa ng mga mananampalataya. Ang itim na kabayo po ay nagpapakita ng kompromiso at paghalo ng katotohanan at kamalian. At ang maputlang kabayo ay larawan ng espiritual na kamatayan bilang bunga ng pagtanggi sa Diyos. Ngunit sa kabila po ng lahat, ang pangunahing aral po dito sa ating paksa ay si Kristo pa rin ang may hawak ng kasaysayan. Kaya ang panawagan po sa bawat isa sa atin ay manatiling tapat, manindigan sa katotohanan at piliin ang buhay na tanging sa Kanya lamang matatagpuan. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Ludolos Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
1: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paula Fofue at Pastor Ernie Marin.
2: Hello, hello po mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sisteret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid pa rin ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng kautusan. Huling anim na kautusan from number 5 to number 10. Ano nga po ba ang implikasyon nito sa ating mga tao? At ito pa rin po ba ay umiiral magpa sa hanggang ngayon o sa ating kasalukuyang panahon? Yan po ang sasagutin ng ating tagapagsalita. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya rin po ay mayroong passion pagdating po sa pangangaral at pagbabahagi ng banal na salita ng ating Panginoon. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
3: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, mayin po namin kayong binabati sa oras na ito upang ating ipagpatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa episode 10 ng ating pag-aaral at ating ipagpapatuloy ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos na may kinalaman sa kautusan ng pag-asa upang ating lubusang maranasan at maunawaan ang mga bagay na ito upang ating patuloy na may apply sa ating buhay bilang isang Kristiyano.
2: Amen. Definitely mga kaibigan, mayroon pong malalim na dahilan ng Panginoon kung bakit niya ibinigay ang mga kautusang ito, lalong-lalo na concerning yung ating pakikipagkapwa, yung pag-ibig natin sa ating kapwa na makikita po dito po sa huling anim na mga kautusan. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o komento sa ating mga o sa inyo napapanood o na ririnig dito po sa ating programa, gayon din po mamaya kapag natapos po ang ating talakayan, kung may tanong kayo, komento at nagnanais po kayo na magkaroon ng libreng pag-aaral ng Biblia at makatanggap nitong aklat na tamang-tama sa ating topic sa mga oras po ito. Ito ang 10 Commandments Twice Removed. Libre po mula sa ating programa. Ang gagawin nyo lamang po ay mag-text sa mga numerong ito. 0995-525-8849. 0995-525-8849. O kaya naman po mag-message kayo sa ating Facebook page, Adventist Teleradio. Adventist Teleradio. Dito po, tayo ay nagla-live stream tuwing alauna imedyo ng hapon upang balikan ang lahat ng ating mga previous episodes na naipalabas po sa Tinig ng Pag-asa. Live po yan sa Adventist Teleradio Facebook page. Ngayon po, bago tayo magsimula, ay paungunahan po tayo ni Pastor Marin sa isang panalangin.
3: Dakilan Diyos sa oras na ito, sa pagkapatuloy po ng aming pag-aaral, samahan po kami ng Banal na Espiritu. Pangunahan ang aming mga taga-subaybay, mga nakikinig upang ang inyong salita ay matimo sa kanilang puso at kayo kanilang makilala bilang tagapagligtas. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Amen. Ngayon mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy, iniimbitahan po namin kayo na huwag na pong ilipat ang inyong mga channel at registration. Samahan niyo po kami ni Pastor Ernie Marin sa loob po ng kalahating oras at sama-sama nating tuklasin ang mga kautusan ng pag-asa na ipinagkaloob po ng ating Panginoon. Pastor?
3: Ang Diyos ay napakabuti sa atin mga minamahal kong mga taga-subaybay sapagkat tayo'y Kanyang binigyan ng gabay sa ating buhay bilang isang Kristiyano. At ito'y ating may apply sa ating pamilya, sa ating buhay, sa ating mga nakakasalamuha upang magkaroon ng maayos na samahan ang bawat isa. Kung ating pong babasahin ang aklat ng Mateo Kapitulo 22, talatang 29, at ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ito ang sagot ng ating Panginoong Hesus doon sa lalaki na nagtanong sa kanya. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ang tanong sa atin sa oras na ito, paano po natin iibigin ang ating kapwa na gaya ng ating sarili? Ito po ay nasa aklat ng Exodus Kapitulo 20, talatang 12 hanggang 17. Upang ito ay atin pong isa-isahin kung paano po natin iibigin yung ating kapwa. Yung ating kapwa ay napakahalaga upang tayo magkaroon ng isang maayos na ugnayan sa bawat isa. Ito po yung ikalimang utos. Igalang ninyo ang inyong ama't ina para mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Ito po ang paraan ng Diyos upang ating ibigin ang ating kapwa. Ating pong igagalang ang ating ama't ina. Ating pong igagalang yung lahat na nakatatanda sa atin sa panahong ito. Ito po yung may pangako ang ating Panginoon na utos. Kaya sa ating buhay bilang isang Kristiyano, ito ba'y umiiral pa ang paggalang? Ito po'y umiiral pa hanggang sa panahong ito. Kung ating pong titingnan ang mga iba't ibang lugar, katulad po sa Pampanga, sila ho ay talagang magalang sa kanilang mga nakatatanda. At ito ay aking nakita sapagkat yung aking misis ay Kapampangan. Kapag po kami dumadalaw sa kanilang mga kamag-anakan at yung kanilang kamag-anak ay matanda sa kanila, kahit bata pa, nagmamano, nagsisiklod sapagkat kanilang ginagalang ang nakatanda sa kanila. Sa panahong ito ay mahalagang maibalik pa rin natin sa panahon natin upang magkaroon ng maayos na pakisamahan ang bawat isa. Ika-anim na utos, huwag kang papatay. Ito ang ikalawang paraan para ating ibigin ang ating kapwa. Huwag kang papatay. Ano bang ibig sabihin na huwag kang papatay, mga minamahal kong mga taga-subaybay? Ito ay binigyan ng malalim na impormasyon ng ating Panginoong Hesus. Malalim na kahulugan ang mga bagay na ito. Kaya ang sabi sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 21, narinig ninyo na sinasabi sa mga tao, una, huwag kang papatay, at ang sinumang pumatay ay papasa panganib sa kahatulan. 22, datapwat sinasabi ko sa inyo na ang bawat napupuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan, at ang sinumang nagsasabi sa kanyang kapatid raka ay mapasa panganib sa Sanhedrin, at ang sinuman nagsasabi ulol ka ay mapasa panganib sa impyerno ng apoy. Ito hong pagpatay hindi lamang act of killing. Ano po mga minamahal kong mga taga-subaybay? Kapag ating pong sinabihan ang ating kapatid na raka o ulol ka o masamang tao ka, ikaw ay pumapatay na. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, kinakailangan po tayo ay mag-iingat sa ating mga sinasabi upang baka sa ating sinasalita ng masama ay tayo ay nakakalabag sa utos na ito. At ito ay nais ng Diyos na huwag nating gawin, kundi nais ito na magkaroon tayo ng mabuting relasyon sa ating kapwa. Napakasakit na sabihan ka ng ulol, di ba? Masakit. At kapag ito'y narinig ng isang tao, dito nagpapasimula ang away. At kapag nag-away, nagkakaroon ng masamang epekto nito. Nagkakaroon ng yung pagkakaibigan ay napuputol. Ang sabi ng iba, isusuli ko na ang aking kandila sa iyo. Ito ay nais ng Diyos na huwag mangyari kapag ito ay isinasakabuhayan ng isang anak ng Diyos o ng isang Kristiyano, ng isang tao na nagnanais na magkaroon ng malapit na ugnayan sa kanyang kapwa-tao. Ikapitong utos, huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Ito po yung pangatlong paraan upang ating ibigin ang ating kapwa. Huwag kang mangangalunya. Ito may kinalaman sa sanctity of marriage. Ito may kinalaman sa kabanalan ng pag-aasawa. Nais ng Diyos ng pag-aasawa ay maging sakdal. Nais ng Diyos ng pag-aasawa ay maging masaya, maging maayos. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang mangangalunya. Ito'y may kinalaman sa contentment sa ating asawa. Kaya mahalaga sa mag-asawa ay patuloy na nagmamahalan, patuloy na nag-uusap upang makultivate ang pagmamahalan ng bawat isa at maiwasan ang pangangalunya. At ito rin po mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay ay muling binigyan ng maayos na impormasyon ng ating Panginoong Hesus sa aklat ng Mateo Kapitulo 5, talatang 27 at 28. Narinig niyong sinabi, huwag kang mangalunya. Datapwat, sinasabi ko sa inyo, na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangalunya sa kanyang puso. Ang pangalunya, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kapag tayo tumingin sa isang babae na may masamang nais, masamang hangad, tayo nagkakasala. At tayo ay nangangalunya sa ating puso. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, nais ng Diyos na ang ating buhay ay maging maayos. Nais ng Diyos na yung ating buhay ay maging masaya sa piling ng ating sariling isang asawa upang magkaroon at maayos na buhay. Nais ng Diyos na yung ating asawa lamang ang ating pagtutuunan ng pansin. Huwag ang ibang tao o huwag ang ibang babae sapagkat ang pag-aasawa ay banal sa mata ng ating Panginoon. Ikawalong utos, huwag kang magnanakaw. Ito po mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang ikaapat na pamaraan upang ating ibigin ang ating kapwa. Huwag kang magnanakaw. Ito po'y napakahalaga. Ano bang ibig sabihin nito na huwag kang magnanakaw? Tayo mga minamahal kong mga taga-subaybay, ay nagbibigay ito sa atin ng isang mahalagang payo na huwag kang magnanakaw. Alam po ninyo, ano bang ibig sabihin na huwag kang magnanakaw? Alam niyo po, bilang isang kabataan, ay narasan ko po ang magsugal. Kapag po tayo nagsusugal, atin pong ninanakawan ng harapan ang ating kasama sa sugalan. Ito po yung legal na pagnanakaw, ano? Legal. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang magnanakaw. Kaya marami po nakukulong sapagkat sila nagnanakaw sa bangko. Tinatawag na bank robbery. At ito'y umiiral pa rin po ngayon ang kautusan sapagkat maraming mga magnanakaw ang nahuhuli at sila'y nakukulong. At kung ito hindi umiiral, ang ating mga pulis ay hindi namang huhuli sapagkat legal na ang pagnanakaw. Ngunit sabi ng Panginoon, huwag kang mag

mahirap mapagkamalan at marami ang nakukulong sapagkat sila'y napagbintangan. Napagbintangang pumatay, napagbintangang magnakaw, at hinuhuli sila ng mga pulis. Kaya mahirap ang mapagbintangan sapagkat ito ay masamang epekto. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, huwag po tayo magbibintang sa ating kapwa. Baka tayo makasuhan ng libel, ano po, kung hindi totoo. Sa ating buhay bilang mga anak ng Diyos, mahalaga na ito'y ating apply sa ating buhay upang magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating kapwa. At kapag may nagbibintang, yun na pagbibintangan ay nagkakaroon ng hindi maayos na relationship o pagsasama. Kaya sa ating buhay, mga minamahal kong mga taga-subaybay, nais ng Diyos na yung ating kapwa ay ating iibigin sa pamamagitan ng huwag magbibintang sa ating kapwa-tao. Ikasampung utos, huwag mong iibutin ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iibutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ito po ang anim na paraan ng Panginoon upang ating iibigin ang ating kapwa-tao. Huwag po tayong mag-iimbot. Kahit po yung asawa ng ating kapwa, huwag po nating iimbutin. Muling idiniin ang pag-aasawa. Muling idiniin ng Panginoon ang pag-aasawa ay talagang banal upang maging maayos ang relationship ng bawat isa. Kasama na po rito ang pag-aari ng ating kapwa-tao, yung kanyang baka, yung kanyang asno. Ito'y huwag po nating imbutin, mga minamahal kong mga taga-subaybay, upang maging maayos ang ating relationship sa ating mga kapwa-tao. Sa ngayon po sa Santiago Kapitulo 2, talatang 10, sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong katusan at gayon may natitiyod sa isa ay nagiging makasalanan sa lahat. Ang sabi po ng ibang tao, aking susundin ang 10 utos, ngunit isa na lang ang hindi ko susundin. Maaari kong sundin ang 9, pero yung isa, hindi ko nasusundin. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, kapag ito po yung ating kaisipan, lahat po ng kautusan ay atin na pong hindi sinunod. Sapagkat para po itong kadena, na kapag yung kadena ay naalis, isa-isa na po itong maaalis. Nais po ng Panginoon na ating pong sundin. Yung po kasing ibang mga tao ay pumipili kung ano ang kanilang susundin. Pumipili po sila. Ngunit nais po ng Diyos na lahat ito po'y ating susundin. Yung 10, hindi lamang isa, hindi lamang unang utos, hindi lamang ikalawang utos, hindi lamang ikatlong utos, ikaapat na utos, o ikalimang utos. Lahat po, mga minamahal ko mga taga-subaybay, sapagkat ito'y may kinalaman sa pag-ibig sa Diyos at sa pag-ibig sa ating kapwa-tao. Kaya ang sabi, Colossians 2:14, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi ayon sa atin at ito'y kanyang inalis na ipinako sa cross. Ito pang sabi ng ibang mga Kristiyano, ang kutusan ay ipinako sa cross. Ito ay hindi na dapat sundin sapagkat ito ay kupas na, ito ay lipas na. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, may tanong po ako sa inyo. Kapag po ba ipinapako, nawawala, una na natili. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito po ay nananatili. Ang tanong sa atin, alin ang inalis? Ano po? Alin po ang inalis ng Panginoon? Ito po ay ating matatalakay sa oras na ito. Meron pong dalawang uri ng kautusan. Kautusan ng Diyos at kautusan ni Moses. Ang kautusan ng Diyos, isinulat ng Diyos. Ang kautusan ni Moses, isinulat ni Moses. Ang kautusan ng Diyos, isinulat sa dalawang tapyas na bato. Ang kautusan ni Moses, isinulat sa aklat. Ang kautusan ng Diyos,
inilagay sa loob ng tipa.

0: tipan at ang kutusan ni Moses inilagay sa tabi ng tipan. Ibig sabihin, mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang kutusan ni Moses ay para tuntunan na pinawi sa cross. Ito po ang maliwanag, mga minamahal kong mga taga-subaybay. Ang inalis ay yung para tuntunan na na isinulat ni Moses. Pero yung kautusan ng Diyos, yung moral law, ay nanatili hanggang sa panahong ito. Sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Mateo Kapitulo 5, talatang 17. Huwag ninyong isipin ako'y naparito upang isirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Kita niyo po, mga minamahal kong mga taga-subaybay, kahit ang ating Panginoong Hesus ay hindi sinira, hindi binago ang kautusan, ito'y kanyang sinunod sapagkat siyang ating modelo na sundin ang kanyang mga utos. Kaya ang sabi, talatang 18, sapagkat katotohanang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, nais ng Diyos ng kautusan ng Diyos ay nanatili upang ito ay ating maging gabay sa ating buhay sa araw-araw. Galatia 3:24, anupat ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo, upang tayo aring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang kautusan ay tagapagturo kay Kristo. Ang kautusan ay hindi po nakapagliligtas. Ang kautusan ay parang salamin. Na sinasabi ng kautusan, kapag po tayo humarap sa ating sa salamin, o Pastor Marin, madumi ang iyong mukha. Pastor Marin, ikaw ay mayroong dumi sa iyong mukha. Pastor Marin, ikaw ay may kalin sa iyong ilong. Ano pong gagawin ko, mga minamahal kong mga taga-subaybay? Yung bang salamin, aking ikukusko sa aking mukha para mawala ang dumi sa aking mukha o sa aking ilong? Hindi po. Ang gagawin ko, ako po'y manghihilamos. Pupunta ko po sa faucet at ako'y manghihilamos at muli akong harap sa salamin. O sasabi ng salamin, wala ka ng dumi sa iyong mukha. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, si Kristo ang siyang naglinis sa ating mga kasalanan upang tayo tubusin sa ating pagkakasala. Ang kautusan ay tagapagturo kay Kristo na siya'y Diyos ng pag-ibig, na siya'y tagapagligtas, na siya'y mahabagin at punong-puno ng awa. Kaya ang sabi sa aklat ng Apokalipsis Kapitulo 14, talatang 12, narito ang pagsasaga ng mga banal na mga nagsistupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya ni Jesus. O mga minamahal kong mga kaibigan, sa oras na ito, kung iyong susundin ang utos ng Diyos at magtsatsaga at tayo tutupad sa utos ng ating Panginoon, ito ay magbibigay sa atin ng mabuting ugnayan sa ating Panginoon. Narito ang dalawang tanda ng isang Kristiyano na sumusunod sa ating Panginoon, nagsistupad ng utos ng Diyos at may pananampalataya ni Jesus. Kaya ang sabi, maging payapat tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa iyong kautusan at sila hindi mabubuwal. Awit 119, talatang 165. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay, nais mo ba na ikaw ay maging payapa? Nais mo ba na ikaw ay maging tiwasay? Ang utos ng Diyos ay ating iibigin, sapagkat ang sabi ng Biblia, kung ako'y iyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Juan Kapitulo 14, talatang 15. O mga minamahal kong mga taga-subaybay, kung ating iniibig ang ating Panginoon, ating susundin, natuparin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ay nagbibigay sa atin ng katiwasayan upang tayo maging masaya sa piling ng ating Panginoon.
1: Thank you so much, Pastor Ernie, sa inyong pambinahagi tungkol po sa ikalawang part ng kautosan ng ating Panginoon. At talagang naipuntos niyo, Pastor, na ang sabi ng Panginoon, kung ako'y inyong iniibig, kayo ay susunod sa aking mga utos. Kasi most of the time, marami po nagsasabi na mahal kong Diyos, meron akong faith, ako ay nananampalataya, kaya lang hindi ko magawa yung utos eh. Okay na lang din, no? Pastor Reno, pero nabanggit niyo po kanina, kung tayo ay umiibig sa Panginoon at alam niya po ang ating mga puso, ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang sumunod sa kanyang banal na utos.
0: Okay. Yes.
1: Kung kayo po, tama Pastor?
0: Tama.
1: Amen. Ngayon po, bago tayo magtapos, pangungunahan po muli tayo ni Pastor Ernie sa isang panalangin.
0: Dakilan Diyos sa oras na ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming nalaman. Aming iibigin ang aming Panginoon, ang aming kapwa at tao, sapagkat ito ang aming katungkulan. O dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na sa pang-araw-araw ng aming buhay ay aming tutuparin ang inyong mga utos sapagkat minamahal namin kayo. At kami magkaroon ng buhay na malapit sa inyo kasama ang ay mga taga-subaybay, ang kanilang mga mahal sa buhay ay patuloy niyo pong pangunahan at kami patuloy na magkaroon ng buhay na malapit sa aming Panginoong Hesus. Salamat po sa pagdinig sa aming dalangin sa oras na ito. Amen.
1: Amen. Muli po ay maraming maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa panibagong pag-aaral sa banal na kasulatan at pagtuklas sa mga katotohanang maghahatid sa atin upang maging katiwala ng pag-asa ng Panginoon. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po. Mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahan likas ang iyong makikita. Ganyan kung magmahal ang Diyos sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita. Hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan, ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.
1: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga ginigiliw po naming taga-subaybay at tagapakinig ng Adventist World Radio 89.1 FM. At ayun po mga kaibigan, nagbabalik po muli ang inyo pong programang Stories of Faith na kung saan natin pong mapapakinggan ang mga kwento na punong-puno ng pag-asa, kwento na punong-puno ng patotoo na nagmumula sa kalangitan. Kaya po sa oras at panahon na ito mga kaibigan, atin na naman pong mapapakinggan ang isa na naman pong episode na nagbabahagi ng mga kwento ng tunay na buhay, mga kwento ng mga taong minsang naligaw, nasaktan, nawalan ng direksyon pero natagpuan pa rin ang Diyos. At alam mo kaibigan, minsan hindi naman agad napapansin ng tao na unti-unti na pala siyang nalalayo sa Panginoon. Hindi naman laging dramatiko ang paglayo. Minsan, nagsisimula lamang ito sa simpleng mga distractions, simpleng mga kompromiso, at simpleng okay lang naman siguro ito. At minsan, sa sobrang ingay na ng mundo sa paligid natin, na hindi natin napapansin na tahimik na pala ang puso natin, nakakatawa tayo kasama ng barkada, active tayo online at parang masaya naman ang lahat. Pero pagdating ng gabi, pagdating na mag-isa ka na lang, doon mo mararamdaman na parang may kulang. At ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kabataang babae na dumaan mismo sa ganoong sitwasyon. Isang tao na akala niya ay normal ang lahat pero hindi niya namamalayan na unti-unti na palang nauubos ang kanyang halaga. Tatawagin natin siya sa kanyang pangalang si Abigail. Kadatapos lang ni Abigail noon ng high school at tulad ng maraming kabataan, excited siya sa bagong yugto ng kanyang buhay. Wala ng uniforms, wala ng exams, wala ng teachers na nagbabantay sa kanya araw-araw. Pakiramdam niya noon, finally, malaya na ako. At sa una, masaya naman talaga. Puyatan moments, kasamang barkada. Endless scrolling ng social media. At late night food trips, random gala, mga simple bagay na parang nagbibigay saya sa kanya. Pero habang lumilipas ang mga linggo, mga buwan, may napansin siya sa kanyang sarili. Parang paulit-ulit na lang ang lahat. Gigising siya ng tanghali, hihiga ulit, kukunin ang cellphone at mag-scroll na lang ng ilang oras na hindi niya namamalayan. TikTok, reels, videos, trending sounds, memes. Tapos kapag nagsawa, lilipat naman sa movies o mga series. At hindi lang bastang ordinaryong palabas minsan. Mga dark shows, horror movies, mga bagay na kahit tapos na niyang panoorin, parang may naiiwang bigat sa isip niya. At kapag nalulungkot siya, ang gagawin niya, kakain naman siya. Di ko po alam kung sinong nakaka-relate sa inyo mga kaibigan, ano? Dito sa experience ni Abigail. Pero pagpapatuloy po natin. Kapag bored siya, kakain na naman. At minsan kahit busog na, kakain pa rin siya dahil wala siyang ibang gustong gawin. At dito nagsimula ang pinakamahirap na bahagi para kay Abby. Hindi ang ingay ng mundo, kundi ang katahimikan. Dahil kapag mag-isa ka na, wala ng musika, wala ng mga notifications, wala ng mga distractions. Doon nagsisimulang magsalita ang kanyang puso. May mga gabing nakahiga lang siya sa kanyang kama habang nakatitig sa kisame. At kahit pagod na ang kanyang katawan, hindi makatulog ang kanyang isip. Naisip niya, ganito na lang ba ako palagi? Para saan ba talaga ako? At bakit parang wala na akong direksyon? At minsan pa naiinggit siya kapag nakikita niya ang ka-online na ibang mga tao. At sila ay nagkakaroon ng tawanan. Pero kahit na ganun, siya pa rin ay nag-iisip kung anong purpose niya sa kanyang buhay. At alam mo, kaibigan, minsan doon nagsisimulang kausapin ng Diyos ang isang tao. Hindi sa ingay ng panahon, kundi kapag tayo ay nababalisa. At isang araw habang naghanap lang siya ng mapapanood, may nakita siyang isang anime. Alam niyo anong title ng anime na yon? Yun yung tinatawag na Vinland Saga. I don't know kung naabutan niyo po ito. But myself, I didn't know this kind of anime series. Sa una, akala niyang ordinaryong action anime lang ito. Labanan, revenge, adventure. Pero habang tumatagal ang kwento, may tumatama sa puso niya. Nakilala niya ang karakter na si Thorfinn. Lahat ng taong sinaktan niya, lahat ng training, lahat ng paghihirap, para lang sa isang bagay ay gusto niyang gumanti. Pero dumating ang sandali na nawala sa kanyang pagkakataong iyon. At nang mangyari iyon, wala siyang naramdaman. Walang fulfillment, walang peace, walang satisfaction. At doon natigilan si Abby. Pakiramdam niya, parang kinakausap siya ng Diyos sa simpleng palabas na iyon. Bigla niyang naisip, paano kung ako rin? Paano kung inuubos ko rin ang buhay ko sa mga bagay na walang eternal value? At doon nagsimula ang totoong self-reflection niya. Tinignan niya ang kanyang sarili at nakita niya kung gaano karami ang mga oras na kanyang nasayang. Mga gabing puro inom. Mga araw na walang purpose. Mga oras na puro validation ng tao ang habol niya. Naisip niya, bakit ko ba ginagawa lahat ng ito? Bakit ko kailangang magmukhang cool? Bakit ko kailangang ma-approve ng ibang tao? At doon niya na-realize marami sa mga ginagawa niya ay hindi pala para sa kanyang sarili, kundi para sa mundo. Para sa likes, para sa approval, para sa attention. At doon niya naisip, darating ang araw na mawawala rin ang lahat ng ito. Sabi niya, pag namatay ako, may tunay bang halaga ang mga bagay na pinagkakaabalahan ko? At isang linggo ng umaga, may nagyaya sa kanya na magsimba. Sa totoo lang, wala siyang expectations. Sumama lang siya. Pero habang nagsisimula ang worship, may kakaibang nangyayari sa kanyang puso. At habang siya ay nakikinig sa isang sermon, may kakaibang nangyayari sa kanya. Pakiramdam niya ay siya mismo ang kinakausap ng Diyos. Hindi galit ang naramdaman niya mula sa Diyos, kundi conviction at pagmamahal. Parang sinasabi ng Diyos, anak, hindi kita nilikha para lang mabuhay para sa temporaryong mga bagay. May purpose ka, may plano ako para sa iyo. At sa araw na iyon, may desisyon si Abby na kanyang ginawa. Hindi siya naging perfect overnight, pero naging seryoso siya sa Panginoon. Nagsimula siyang magbasa ng Biblia araw-araw. Nagsimula siyang manalangin kahit simple lang. Unti-unti niyang tinanggal ang mga bagay na nagpapalayo sa kanya sa Diyos at pinalitan niya ito ng worship, prayer at salita ng Panginoon. Dahil sinasabi sa Roma Kabanata 12, talatang 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ngayon, hindi na siya nabubuhay para sa validation ng tao. Hindi na para sa temporaryong karanasan lamang, kundi para sa layunin ng Diyos. Dahil masyadong maikli ang buhay para mabuhay lamang para sa mundo, Mabuhay tayo para sa Diyos dahil ito ang kanyang kahilingan sa bawat isa sa atin. Ito ang Stories of Faith, mga kwento ng pagbabago, pag-asa at pagbabalik ng ating loob. Mga kaibigan, atin pong napakinggan ang isang kwento na kung saan nagbibigay ito sa atin ng karanasan na minsan tayo po ay masyadong nakatuon sa mga temporaryong mga bagay na nalilimutan natin na may eternal value pala na inihahanda ang Diyos sa atin. Kaya ito po ay isang challenge para po sa bawat isa atin na nakikinig. Let us look at what we are doing now. Why are we doing this? Is it because we love God or we just love ourselves that we are not putting anything into the value that He has for you and for me? Alam mo mga kaibigan, bago po tayo dadako sa atin pong katanungan ngayong araw, itala niyo po muna ang ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891 para po mamaya sa inyong pagsagot sa ating katanungan ngayong araw. Pero bago po yan, tayo po muna ay makakarinig ng isang awitin.

And that song is entitled More Than Enough by Kyrie and Chelsea. Ayan po mga kaibigan, na ang atin pong katanungan ngayong araw sa oras na ito ay ano po? Ha? Ano po yung naging reflection ng atin pong kaibigan na si Abby sa kanyang buhay? Ipadala niyo po yung mga kasagutan sa ating numerong 0918-944-7891. 0918-944-7891. Ano po yung naging reflection sa karanasan ni Abby sa kanyang pong buhay? Ayan po, ating pong tatawagan ng mapal na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw pagkatapos po ng awiting ito.

0: At ayan po mga kaibigan, ang atin pong awiting Sweet Hour of Prayer by The Loud Voice. Okay, so ang oras po natin ngayon ay 3:59 in the afternoon. Hatid po sa atin ng Philippine Standard Time. Okay, so atin pong tatawagan, ang mabalad na nakasagot sa ating katanungan ngayong araw. And one of our avid listeners din po ito. At syempre po, lagi na rin pong sumasagot noon sa atin pang programa. Hello po, Ma'am Jessa. Good afternoon.
1: Ito po, good afternoon.
0: Yes po, ano pong sagot sa ating katanungan ngayong araw, Ma'am Jessa?
1: Ang reflection po ni Abigail is ang sandibutan ay hindi makapagbibigay ng temporaryong kasiyahan lamang pang may bibigay ng sandibutan.
0: Okay, dahil po dyan, kayo po'y makakatanggap ng ating pong pa-Gcash mula sa Adventist World Radio 89.1 FM. May gusto po ba kayong batiin bago po natin batayin ang ating tawag?
1: Binabati ko po ang mga lahat na nakikinig sa AWR. Nawa po'y na-bless po kayo as okay. Na-bless po ako.
0: Amen. God bless you, Ma'am Jessa. Pagpalain po kayo lagi ng ating Panginoon. Ayan po mga kaibigan, maraming salamat muli sa inyo pong patuloy na pagsubaybay at pagtutok dito lamang sa Adventist World Radio 89.1 FM. At muli po, ito ang ating programang Source of Faith. Ako po muli ang inyong kasama, Pastor Kyle, na lagi po at muli nagsasabing si Jesus lamang ang kailangan mo.
2: May mga kwentong hindi na isusulat sa mga aklat. Hindi na ibabalita, hindi napapansin ng mundo. Ngunit sa langit, ang bawat isa ay mahalaga. Mga kwentong isinilang sa luha, hinubog ng takot, sinubok ng kawalan. Ngunit pinatibay ng pananampalataya. Ito ang Stories of Faith. Isang dramatikong pagsasalaysay ng mga tunay na patotoo ng pananampalataya. Mga kwentong nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay kumikilos kahit hindi natin siya nakikita. Stories of Faith. Kung saan ang bawat kwento, ang Diyos ang sumulat at ang bawat wakas, siya ang nagtakda ng ganap.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.
1: Isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin na patuloy pong umaantabay sa ating pong programa. Patuloy po naming hiling at dalangin na nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan. At muli naman po tayo magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno na impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po inyo pong kaibigan at inyo pong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong mga kasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang ating pong programang ito ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalitan ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. Muli po ang ating pong pinag-aaralan o tinatalakay sa programang ito ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At makakasama pa rin po natin ang ating pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco. Pastor Nick.
2: Tayo po ay patuloy na magkakasama-sama dito sa Tinig ng Pag-asa. Patuloy nating pag-aaralan ang salita ng ating Panginoon sa temang ito ng The Gospel of Jesus. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison.
1: Yes po, Pastor. At bago po tayo magsimula, mga kapatid, sa ating pong pag-aaralan, tayo po na mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
2: Ama naming Diyos sa langit, maraming salamat po sa iyong patnubay, sa iyong pagpapala na ginagawad sa aming mga buhay. Dakilang Diyos, narito kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus. Patuloy po kaming humihingi ng gabay, patnubay at pagpapala igawad sa amin kasama ang aming mga tagapakinig at tagasubaybay sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Mga kaibigan, manatili lamang po kayong nakatutok sa Tinig ng Pag-asa at inyo rin pong suportahan ang atin pong mga Facebook pages. Hanapin niyo po ang Adventist Tele Radio at gayon na rin po ang mismong official Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon at pagkakataon kay Pastor Nick.
2: Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa mga pagkakataong ito. Patuloy nating ilagay sa ating tiyempo ang ating mga sarili na tayo ay nakikinig sa ating Panginoong Hesus. Ang mga salitang ito ng katotohanan ay patuloy na inihahatid sa atin upang tayo ay patuloy na mamulat sa pagkakilala sa ating tagapagligtas. At ang ating paksa sa usapang ito ay gabi sa gitna ng dagat ng Galilea. Gabi sa dagat ng Galilea. Matthew 14:22. Pagkatapos ay pinasakay niya kaagad ang kanyang mga alagad sa bangka at pinauna niya sa kabilang ibayo habang pinapauwi niya ang maraming tao. Ito'y pagkatapos na magpakain ang Panginoon ng napakaraming mga tao. Pagkatapos na magkainan, gabi na. Ang sabi niya sa kanyang mga alagad, sumakay na kayo ng bangka, sumakay na kayo ng bangka. Umuna na kayo, tumawid na kayo doon sa kabilang ibayo. Ang ibig sabihin niyan ay papauwi sila sa lupain ng Kapernaum. Ganyan ang kwento pagkatapos na sila'y magkainan. Nagmamadali nang pinauwi ng Panginoon ang mga alagad at mayroon silang daladala nagtigitig isang kaing na tinapay. Kaya napakasaya nila samantalang sila'y naguuwian at gayon din ang mga maraming tao na galing sa kainan, napakasaya na sila'y naguuwian sapagkat sila'y mga busog at maliban sa busog, meron pa silang take out, meron pa silang balot. Meron pa silang binaon. Matthew 14:23, pagkatapos niyang pauwiin ang maraming tao, ay umakyat siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, siya'y naroong nag-iisa. Nagtagal ang ating Panginoon doon sa bundok. Simple lang ang salita na ginamit dito. Pagkatapos ng kaabalahan ng napaka-hectic na trabaho at maraming mga tao na nagbibigay ng nakapapagod na pag-uusap, ang ating Panginoon ay pumuntang mag-isa sa bundok at ang salita diyan ay upang manalangin. Itong pananalangin ito ay napakahalagang karanasan ng ating Panginoon na palaging ibinabalik sa atin sa bawat mga pangyayari at karanasan ng buhay sa mga kwento na kanyang iginuhit sa apat na aklat ng Ebanghelyo ng New Testament. Narito ang mga salitang na pagkatapos o bago siya ay palaging nananalangin at palagi siyang pumupunta sa bundok. Kasi naman ang kalagayan ng mga lugar na yan na kaniyang pinuntahan ay mga rolling. Maaaring mababa, maaaring mataas, pero siya ay lalakad-lakad sa gitna ng kabundukan, sa mga burol na yan, at siya ay nananalangin. At hanggang sa gumabi, siya ay roon ay nag-iisa sa bundok. Iyan ang kaniyang karanasan sa pag-iisa. At ito naman ay itinuturo sa atin, ang tawag ay meditation. Yang mga pagbubulay-bulay samantalang nag-iisa, yan ay napakahalaga sa karanasan natin sa ating pakikipag-usap sa Panginoon. Kapag tayo ay nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, dumarating sa atin ang mga magagandang sinag ng katotohanan, liwanag ng katotohanan na maaari nating maging inspirasyon sa ating pang-araw-araw na buhay. Ugaliin natin yan. Yan din ay gamot sa ating pagod na katawan. Ang pagbubulay-bulay ng Panginoon, ang pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon ay napakagandang gamot sa stress. Matthew 14:24. Balikan naman natin ang mga alagad. Ngunit ang bangka ng mga sandaling iyon ay malayong malayo na sa dalampasigan na hinahampas ng mga alon sapagkat pasalungat sa kanila ang hangin. Makaraan marahil ang ilang oras, 2 o 3 oras, malayo na ang bangka nandun na sa gitna ng dagat at marami silang mga kasamahan ng mga bangka rin na nagsisipaglakbay. Kaya lang nagkataon na ang hangin ay pasalubong. Siyempre gumagamit sila ng layag nagkataong pasalubong. Kaya kinakailangang ibaba nila ang layag o kaya naman ay sa ibang direksyon sila pumunta para pakinabangan ang layag o kaya naman sila ay nagpupumilit na magsagwan. Iyan ang kalagayan ng kanilang ng mga alagad ng ating Panginoon samantalang sila'y nasa bangka papatawid ng dagat pauwi ng Kapernaum. Nang madaling araw na ay lumapit siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. Nung madaling araw na, ito ang nangyari sa dagat. Kaya nga ang paksang ito, gabi sa dagat. Ano ang ebanghelyo sa dagat? Ang ating Panginoon ay nagtuturo sa atin hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita o mga bagay na ating nababasa sa Biblia. Ang ating Panginoon ay nagtuturo rin sa atin sa pamamagitan ng pang-araw-araw nating karanasan sa buhay na ito at gayon din sa pamamagitan ng mga tao na nating nakakasalamuha, ganyan din ang kanyang ginawa sa mga alagad. Kaya madaling araw na, naglakad ang ating Panginoon sa tubig. Ganun lang ang kwento. Naglakad ang ating Panginoon hanggang sa maabutan niya ang mga alagad na namamangka at nagsasagwan. 14:26 ng Matthew. At nang makita ng mga alagad na siya'y lumalakad sa ibabaw ng dagat, nasindak sila. Sa ibang salita ay natakot ang mga alagad na nangagsasabi, multo, nagsigawan sila sa takot. Bagaman marami sa kanila ay mga lalaki, nang makakita sila ng lumalakad sa tubig, sila'y natakot, sila'y nagsigawan, at ang kanilang unang sigaw ay multo. Yan ay isang karanasan at tagpo na sa isang malabong paningin gabi sa gitna ng dagat, nagkamali sila ng pagkakilala sa ating Panginoon. Ang marami sa kanila ay sumigaw, multo. Doon pala sa panahon ng Biblia, meron na ring multo na naglalakbay. Kasi nasabi nila yan eh. Ibig sabihin, meron na sa kanilang multo noon at meron na rin silang salita na ganyan noon. At yan ay kanilang iginamit upang tukuyin ang ating Panginoon na kanilang natanaw na naglalakad sa dagat. Mayroong mga pagkakataon, mga pagkakilala na mali, kagaya niyan, nakilala nila ang Panginoon, tinawag nilang multo. Matthew 14:27. Ngunit nagsalita kaagad sa kanila si Jesus na nagsasabi, "Lakasan ninyo ang inyong loob, ako ito, huwag kayong matakot." At sa kanilang pagsisigaw ang ganon, ibig sabihin ang distansya ay nakikita gabi, sangayon sa talata kanina, madaling araw. Pero ngayon, sumagot ang ating Panginoon, ang ibig sabihin nagkakarinigan lang ang kanilang distansya. Ano ang sabi ng Panginoon? Laksan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Ganito yan mga kapatid. Ano ang ebanghelyo sa karanasan sa gitna ng dagat? Ang sagot ng ating Panginoon, narito ako. Kailanman at magkaroon tayo ng mga suliranin, mga mabigat na pasanin sa buhay na hindi natin kayang dalhin, kagaya ng kwento ng mga alagad na ito na sila ay magdamag na nagsasagwan, naglalakbay, subalit pahirap ng pahirap ang kanilang paglalakbay. Palagi tayong mayroong dinadalang suliranin sa buhay na ito, hindi maaaring wala. Pero ang sinabi ng Panginoon sa atin na dapat nating palaging naririnig ay, narito ako, laksan ninyo ang inyong loob. O kaya naman ay lakasan natin ang ating loob, kasama natin ang ating Panginoon. O kaya naman ay ganito ang paraan ng pagsasalita, huwag tayong masisiraan ng loob, malapit sa atin ang ating Panginoon. Kaya kung mayroon tayong assignment sa buhay na ito, na mayroon tayong pagsisikapan, na makaingat sa lahat ng mga aberya at sigalot ng buhay, palagi tayong malapit sa ating Panginoon. Kagaya nito, abot sigaw lang ang kanilang lugar. Abot salitaan lang ang kanilang usapan. Dito naman sa Matthew 14:28, sumagot sa kanya si Pedro at nagsabi, "Panginoon, kung ikaw iyan, ipag-utos mo sa akin na lumapit sa iyo sa ibabaw ng tubig." Si Pedro, sa katarantahan ng kanyang mga kasamahan, buo ang kaniyang loob, sapagkat siya ay subok na isang mandaragat, at sapagkat siya marahil ay isa sa mga may edad sa kanila at maraming karanasan, bigla siyang nakasalita, "Kung ikaw yan, Panginoon." "Panginoon," sumigaw siya, "kung ikaw yan, ipag-utos mo sa akin." Si Pedro ay nakasagot, at ang kanyang pagsagot ay nagtatakda na siya ay mayroong pagkakataon na lumapit sa ating Panginoon. Opo, ito rin ay isang ebanghelyo sa ating buhay na kahit na ano ang pagitan natin sa ating Panginoon, hindi imposible na tayo ay makalapit sa Kanya. Lahat ng distansyang ito na maaaring maging sagabal upang tayo'y lumapit sa Panginoon ay hindi talaga ito sagabal, hindi talaga ito hadlang. Kaya matuto tayong lumapit sa ating Panginoon, anuman ang hadlang, anuman ang sagabal, anuman ang pagitan. Matthew 14:29, sinabi niya, "Halika." Kaya't bumaba si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig patungo kay Jesus. Mayroong mga nag-uusap, bakit si Pedro lang ang alagad na bumaba sa bangka at lumakad sa tubig? Si Pedro lang ang nagpresinta. Si Pedro lang ang nagsabi sa Panginoon, "Panginoon, kung ikaw yan, papuntahin mo ako riyan sa iyo." Kaya't sinabi ng Panginoon sa kanya, "Halika, pumarito ka." At si Pedro ay bumaba at lumapit sa ating Panginoon. Kung tayo ay susunod sa ating Panginoon, sa kabila ng mga bagay na imposible, ito ay magiging posible para sa atin. Minsan, hindi natin yan nare-realize. Talagang ang ebanghelyo ng Panginoon ay mayroong pagkakataon na minsan napakahirap maunawaan. at mahirap tanggapin sa ating buhay. Subalit kung tayo lamang ay kagaya ni Pedro na listo na handang lumapit sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon at sa anumang kalagayan ng buhay na ating kinalalagyan, tayo ay mayroong pagkakataon na makagawa ng mga imposibleng bagay dahil ang Panginoon ang ating kasama at siya ang nagsabi, lakasan natin ang ating loob. Maraming mga salita kung paano natin gagawin ang isang bagay. Gamitan mo ng talino, gamitan mo ng lakas, gastusan mo, napakaraming mga

Matthew 14:30. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, natakot siya, at nang siya'y papalubog na, ay sumigaw siya, "Panginoon, iligtas mo ako." Ito ngayon ang kwento at karanasan ni Pedro sa pagpapatuloy. Ang ebanghelyong ito ng karanasan ng mga alagad sa gitna ng dagat, partikular si Pedro, ay napakalaking aral para sa buhay natin. Ano ang dahilan bakit si Pedro ay hindi nakataguyod na lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit sa ating Panginoon? Ang salitang nagamit dito ay nakita niya ang hangin. Talagang ganyan, kapag nakita natin ang mga suliranin, nakita natin ang kalagayan ng walang budget, walang pera, nakita natin ang mga karamdaman, nakita natin ang mga tao ay hindi sumusuporta, hindi tumutulong, nakita natin na palaging nagtatalo, may mga suliranin, ang mga resources ay kulang, ang mga panahon ay hindi tama, minsan ay mabagyo, minsan ay maulan, minsan ay napakainit ng araw, minsan ay napakalamig. Ang mga panahon at mga pangyayari ay hindi umaayon sa ating programa at panukala sa paglalakbay sa buhay na ito, lalo na sa banal na gawain ng Panginoon. Ang una nating reaksyon ay madiskuryo. Nanlulupaypay tayo, nanghihina ang ating loob. At ang ginamit ng Biblia sa ebanghelyong ito ay natakot siya. Minsan nag-aalinlangan tayo dahil hindi natin magawa ang isang bagay, dahil kulang tayo ng panahon, kulang tayo ng kakayanan, kulang tayo ng karunungan, kulang tayo ng resources, kulang tayo sa suporta, napakaraming kulang na siyang nagiging dahilan upang tayo'y magtakot, upang hindi tayo magpatuloy. Pagkatapos na makilala natin ang ating Panginoon, hindi lahat ng tao ay sumasang-ayon sa atin. Pagkatapos na makilala natin ang daan ng katwiran, mapapansin natin na ang mga kadahilan ng ito ay nagdadatingan sa atin upang tayo ay hindi lumapit sa Panginoon. Ang lahat ng iyan ay dahil sa tayo ay nagkaroon ng takot o panglulupaypay. Subalit, sa ating pagsigaw, kagaya ni Pedro, ito ang kanyang sigaw, "Panginoon, iligtas mo ako." Kailanman makakita tayo ng mga ganyang alalahanin o mga suliranin sa buhay na ito, sa pagtataguyod sa ating pamilya, sa pagtataguyod sa ating kabuhayan, sa pagtataguyod sa banal na gawain ng Panginoon, ang mga karanasang ito ay patuloy na darating sa atin palagi. Subalit ano ang itinuturo sa atin? Ang tayo ay matutong lumapit sa ating Panginoon, matutong magtiwala sa Kanyang kapangyarihan. Matthew 14:31. Inabot kaagad ni Jesus ang kamay niya at hinawakan siya, na sinasabi sa kanya, "O, ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alindangan?" Napakabilis ng pangyayari sa usapan. Nag-uusap sila sa bangka. Malayo ang pagitan, nagsisigawan. Sabi ng Pedro, "Kung ikaw yan, Panginoon, palakarin mo ako, palapitin mo ako diyan sa iyo. Sige, halika, lumakad ka." Si Pedro ay kaagad na bumaba at lumakad. Pero nang siya ay lumubog at sumigaw, ang sagot dito, ang sabi ng Biblia, inabot kaagad ni Jesus ang kamay. Ito ang kailangan natin na kapangyarihan upang tayo ay makaligtas sa lahat ng kapahamakan na narito sa ibabaw ng sanglibutan. Ang tayo ay manatiling nakahawak sa kamay ng ating Panginoon. Ang kamay ng Panginoon ay hindi umigsi. Merong mga talata ng ganyan na mabasa tayo sa ibang bahagi ng kasulatan. Umigsi na ba ang kamay ng Diyos upang siya'y hindi makapagligtas? Aking iniisip ang pagitan nila sa gitna ng dagat, pero nang sandali na si Pedro ay matakot, ay biglang lumitaw ang kamay ng Panginoon malapit sa kanya at siya ay inabot. Ito ang salita ng Panginoon na ibinigay sa kanya, "O, ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alindangan?" Kapag narinig po natin ang katotohanan at salita ng Diyos, huwag tayong mag-alindangan. Nang makasakay na sila sa bangka,

0: ay huminto na ang hangin. Sinambasiyan ng mga nasa bangka na nagsasabi, "Tunay na ikaw ang anak ng Diyos." Ito ay isang dagdag na himala sa gitna ng dagat na nagpapakilala na ang ating Panginoon ay bugtong na anak ng Diyos. Ito ay nasulat naman sa aklat ng Apokalipsis 19:10. Ang anghel ay hindi pumayag na siya'y sambahin. At ako'y nagpatira pa sa kanyang paanan upang siya'y aking sambahin. Ngunit sinabi niya sa akin, "Huwag mong gawin iyan. Ako'y kapwa mo alipin na kasama mo at ng iyong mga kapatid na mayroong patotoo ni Jesus. Sa Diyos ka sumamba sapagkat ang patotoo ni Jesus ang espiritu ng propesiya." Dito sa kwento ng Apokalipsis na ito, si Juan, nang lapitan siya ng anghel at turuan siya, aliwin siya, ay sumambas, dumapa siya upang sambahin ang anghel. Ang sabi ng anghel, "Huwag mong gawin yan. Ako'y kapwa mo alipin." Pero ang ating Panginoon dito sa bangka, siya ay pumayag na sambahin ng mga alagad. Iyan ay ebidensya na nagpapatotoo na ang karanasan nila sa gitna ng dagat ay ebanghelyo na patuloy nilang makilala na ang ating Panginoon ay bugtong na anak ng Diyos. At siya ay karapat-dapat upang sambahin. Apokalipsis 5:13-14. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay na nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, "Sa kanya na nakaupo sa trono at sa kordero at ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman." At ang apat na nilalang na buhay ay nagsabi, "Amen." At ang matatanda ay nagpatira pa at sumamba sa kanya. Ang karanasan ng mga alagad sa gitna ng dagat na sila ay sumasamba sa ating Panginoon. Hindi lamang iisa ang bangka. Hindi lamang 12 ang mga tao na kasama ng Panginoon. Pero sila ang sinasabi ng banal na kasulatan na nakakarinig at nakakita sa ating Panginoon. Pero sa tagpong ito, naranasan nila ang munting langit samantalang sila ay nasa bangka, sapagkat sila ay sama-sama na pumupuri at sumasamba sa ating Panginoon. Ang mga karanasang ito sa gitna ng dagat ay kakaibang katotohanan o labis na katotohanan o sakdal na katotohanan, sapagkat ang karanasan sa kanila ay bahagi ng paraan ng Panginoon ng pagtuturo at pangangaral sa mga alagad. Hindi lamang tinuruan ng Panginoon ang mga alagad sa pamamagitan ng pagbabasa o pakikinig. Ang mga alagad ay binigyan din ng Panginoon ng kakaibang karanasan, sapagkat ang munting langit ay kanilang naranasan samantalang sila'y nasa gitna ng dagat isang oras ng madaling araw na sila ay naranasan nila ang pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon. Opo, ang lahat ng yan na mga karanasang ipinahihintulot ng Diyos sa ating buhay ay tunay na aral at ebanghelyo para sa atin upang ito ay maging inspirasyon na tayo ay makapaglakbay sa lupang ibabaw na kasama natin ang Panginoon. Yan po ang ating pag-aaral.
1: Amen. Purihin po ang Diyos sa napakagandang mensahe natin pong napakinggan. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid sa amin pong mga taga-subaybay, patuloy lang po kayong tumutok sa Tinig ng Pag-asa at inyo rin pong patuloy na suportahan ng iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM, kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at liwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna muli ay mananalangin sa panguna po ni Pastor Nick.
0: Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan Ama naming Diyos sa isang maayos na paraan ng pag-aaral na iyong ipinagkakaloob sa amin sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa. Bagaman malayo ang aming mga pagitan, ay patuloy mong ipinahayag sa amin ang mga butil ng katotohanan ito na tanging ang Panginoon lamang, ang Diyos lamang sa langit ang aming kapangyarihan at pag-asa upang kami makapaglakbay sa ibabaw ng sanglibutang ito na may katiwasayan, kapayapaan at pagtatagumpay. Salamat po o dakilang Diyos sa mga katotohanang ito na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Ito ay tunay na paalala at inspirasyon sa amin upang kami ay makapagpatuloy ng paglilingkod sa iyo at kami nakatanaw sa pagparito ng aming Panginoon. Alang-alang po sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po niyo pong lingkod at kaibigan, Brother Edison Asveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iiwan ng mga katagang sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
0: Sa ating karanasan sa pang-araw-araw na buhay at nakikita natin at nararanasan, tayo ay maraming mode of transportation. Kagaya sa ating karanasan ngayon, ang ginamit ay bangka sa dagat na mayroong malakas na hangin at alon. Sa mga sasakyan namang panglupa, kung tayo nagtatravel ng by train, by bus o anumang uri ng sasakyan, minsan ay mapanganib, minsan ay mahirap, at minsan talaga ay mayroong mga aksidente. At mayroon ding paglalakbay sa langit sa pamamagitan ng airplane. Lahat ng iyan na paglalakbay ay nagbibigay sa atin ng ligalig at mahirap na karanasan ng buhay. At kung minsan ay nagiging mitsa ng ating buhay. Subalit ang paglalakbay na ito na ating pinag-aralan ay upang patuloy na makilala ng mga alagad ang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon at kakaibang karanasan ng kanilang buhay. Naranasan nila ang munting karanasan doon sa langit samantalang sila ay naglalakbay sa bangka. Sa ganitong kaparaanan, lahat ng lugar na ating kalagyan, maaari po tayong sumamba sa ating Panginoon. Ano man ang ating karanasan, maalon man o mahangin, sa loob ng bahay, sa sasakyan, sa dagat o sa eroplano, saan man tayo mapuntang lugar, ang magpuri at sumamba sa ating Panginoong Diyos ay napakahalaga sa ating buhay. Pagpalain po tayo ng Panginoon.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes, mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kaming para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

0: Magandang gabi po mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. Welcome sa isa na naman pong episode ng Radio Clinic, Gabay sa Kalusugan, Kaagapay sa Buhay. Ang inyo pong programang nagbibigay ng tamang kaalaman, pag-asa at inspirasyon para sa mas malusog at mas masayang pamumuhay. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ngayong gabi, mga kaibigan, ay pag-uusapan po natin ang isang bahagi ng ating kalusugan na madalas po nating napapabayaan. At yan po ang ating mga ngipin. Kadalasan po kasi sa sobrang abala po natin sa trabaho, sa pamilya, o sa pang-araw-araw po na gawain, hindi na po natin nabibigyan ng pansin ang ating dental health. Hanggang sa nararamdaman na lang natin na, ay, ang sakit na ng ipin ko, o may kirot, o may pagkasi. Na. Kaya tamang-tama po ang ating tema ngayong gabi na Your Teeth Matters. At makasama po natin ang isang respetadong dentista na si Doc Gab Ortega. Pero bago po natin siya tawagin, mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol po sa ating paksa ngayong gabi na Your Teeth Matters, maaari niyo po itong ipadala sa aming numerong 0918-944-7891. Uulitin ko po, 0918-944-7891. At maaari nyo din po ito ipadala sa aming mga social media pages sa Facebook at sa YouTube na Adventist World Radio Manila. At nais ko pong batiin kung saan man po umaabot ang aming tinig ngayong gabi, naway maging pagpapala po ang ating episode para po sa inyo at sa inyong pamilya. Mga kaibigan, hindi lang po problema sa ngipin ang pwede pong mangyari kapag napabayaan po natin ang dental at oral health. Ayon po sa mga research at sa pag-aaral, mga kaibigan, may connection po pala ito sa ating puso, sa paghinga at sa ating pong immune system, pati na rin po sa ating overall well-being at quality of life. Kaya ngayong gabi, mga kaibigan, we are blessed and privileged to have Doc Gab Ortega para mas maintindihan pa po kung bakit nga ba mahalaga ang ating mga ngipin. Paano ba natin ito mapapanatiling malusog? At ano po ba ang mga praktikal na hakbang para po maiwasan ang sakit, ang gastos, at iba pa pong komplikasyon? So without further ado, let's invite our guest, Dr. Doc Gab. Ayan, good evening po sa inyo, Doc Gab.
1: Hello, good evening, Ma'am DJ Iris.
0: Ayan, thank you so much for accepting our invitation dito po sa Radio Clinic sa Adventist World Radio Manila, 89.1 FM. At para po sa ating mga bagong listeners, maaari nyo po bang i-introduce ang inyong sarili? San po kayo currently na naglilingkod?
1: I'm currently working. Meron kaming clinic dito ng aking wife sa Silang, Cavite. Almost Tagaytay, but boundary ng Silang at Tagaytay dito sa Silang, Cavite.
0: Ayan. And of all topics, Doc Gab, bakit niyo po napili itong topic na Your Teeth Matters? Pwede niyo po ba kami bigyan ng background?
1: I was thinking kung ano yung magandang topic na i-share, and I realized na we always send, di ba, katulad nga ng sayo mo, DJ Iris, na lagi tayong nag-focus sa physical health natin, sa mga nutrition, about that. And we forget na those things ay importante, but also yung ating dental health din ay nakaka-apekto sa ating total health. Kaya gusto ko sanang i-discuss ngayong gabi na ito ay as important as other parts of our body.
0: Ayan, to kickstart our episode, Doc Gab, in your practice, in your years of practice sa pagiging dentista po, ano po yung mga pinakakaraniwang maling paniniwala po ng mga Pinoy when it comes to oral and dental health?
1: Good question. I think ang lay kong naririnig na maling paniniwala ng Pinoy is that they usually go to the dentist pag masakit lang ang ngipin, at ang lagi agad nilang solution ay bunot, which is wrong. There are so many ways to save a tooth, to address pain, and bunot is not always a solution.
0: And also, Doc Gab, lalo na yung mga parents ngayon, ginagamit nilang panakot ang dentist ano sa kanilang mga anak na hala sige kumain ka pa ng candy ano at pupunta tayo ng dentist and as a result ano meron tayong trauma even me myself Doc Gab takot talaga ako sa dentist. So ano po ba ang inyong maa-advise ano sa ating po mga parents na nakikinig ngayon na napaka-importante pala ng ating dental at oral health and how do we avoid that kind of stigma?
1: Yeah, sad to say, ginagawa talaga kami panakot ng mga magulang. Hindi naman maganda yun kasi una sa lahat, gagawin kaming panakot ng mga dentista na kami yung nadadalin sa amin pag kumain ang matamis. But in reality, talagang kailangan dalin sa amin. So takot na pagdating sa amin. So we shouldn't do that to our kids. What we can do is that we should teach them to take care of their teeth by, of course, showing them how to do it. And kung confused tayo, we can go to the dentist. Dentists are not supposed to be scary. Nasa magulang po yun kung paano nila pinapakilala yung dentista. Marami pong pasyente na once pinakilala na po ang mga dentista sa kanilang mga little children, ay hindi sila takot na pupunta sa clinic. But the opposite, gusto pa nila, they are looking forward to the treatment if only we will approach in a way na sila ay hindi dyan para saktan ka or takutin ka, but para tulungan ka na maalis yung sakit. So, I hope na yung mga parents po natin ay malinawan sa mga ganong klaseng bagay kasi importante po. At the end of the day, yung dentista pa rin po ang tutulong sa mga masakit na ngipin ng mga anak nila.
0: That's right. And na-mention niyo po kanina, Doc Gabano, na isa sa mga common misconception sa mga Pinoy when it comes to dental and oral health ay bumibisita lang sa mga dentista kapag mayroon ng masakit. Ano. So, ang dami talagang naniniwala, Doc Gab, ano, na basta walang sumasakit, eh okay pa ang mga ngipin. Ano. Totoo po ba to? At kailan ba dapat magpatingin kahit wala naman po talagang nararamdaman na sakit?
1: Yes, common po yun na pag masakit lang, tsaka lang bibisit. Now, pag may nararamdaman ka na, punta ka na talaga. But the safest is that we should visit our dentist every 6 months. 6 months is, that's for routine cleaning and to check everything else kung okay pa ba, kung intact pa ba, kung wala pa bang sira. So the safest is come every 6 months. Pero pag may nararamdaman ka na, come as soon as possible.
0: And another question na we mentioned sa introduction kanina, Doc, na ang ating palang oral at dental health ay connected pala sa ating puso at sa baga at sa overall health. Paano po yun nangyayari, Doc Gab?
1: Yes, kasi our oral cavity is one of the parts of the body na punong, na pinakmadumi. Punong-puno yan ng sari-saring bakterya. Ang dami. Hindi ko na may isa-isa. But if we notice yung ating bibig ay entrance yan, isa sa mga entrance papunta sa ating katawan. Now, it could lead to yung mga bacteria na nasa katawan natin, na nasa gums, nasa ngipin. If it goes to our bloodstream, pag pumunta yan sa bloodstream, pupunta yan sa dugo. It can cause problem in our heart, which we call bacterial endocarditis. It could lead to complication or even death. So it's really important. And hindi lang yun, which I will discuss later in a while. Makikita natin kung paano siya nakaka-apekto sa total health ng ating katawan pag hindi okay ang ating mga ngipin or ang ating buong bibig sa ating katawan.
0: Yes, and na-mention nyo nga, Doc, na it's one of the opening. Totoo, doon talaga pumapasok ano, lahat ng food na ating kinakain. Kaya konektado po talaga yan lahat. And I want to give you the time now, Doc. Can you explain further po kung paano ba yun nangyayari at ano ba ang mga risk factors pag may something wrong na pala sa oral at dental health? Paano ba naapektuhan ang ating overall well-being?
1: Yan, sige. Should we start now with our...
0: Yes.
1: With our topic?
0: Yes, go ahead, Doc.
1: Okay, sige. So, the title that I chose is Your Teeth Matters. Sometimes when we talk about the total health, we neglect the teeth part. Parang hindi siya naaalis siya. There is a reason bakit may dental clinics sa hospital. Now, first thing that I'd like to share is that first is it affects your whole appearance. Do you believe that, DJ Iris? Kasi, tingnan mo, There are top three things that people see when they first look at you. First is the way you dress, kung neat ka ba, your grooming, kung how you compose yourself through your clothes. Second is your eyes, kung ano yung mata mo, kung malungkot ba yung mata mo, umiinit pa, may salamin ka ba siguro. And the very first thing that people notice, number one is your smile. So, of course, when you talk about smile, you cannot separate yung teeth natin, DJ Iris. So, sabi sa study, in just a matter of 1/10 of a second, so less than 1 second, people would judge you. Or no, let's not say judge. People would make their first impression on you. They will base their trustworthiness kung magtitiwala ba sila sa'yo or even how you would attract them. Okay? And then, it only takes 7 seconds to fully form an impression. And mind you, they will look at you on your smile. And that is very important. And then, once that impression has been established sa utak ng isang tao na nakakita sa'yo or na-encounter ka, it would be so hard to change that. It would take years. Imagine yung first glance, less than a second or 7 seconds to fully establish the first impression sa isang tao. It would take days or weeks para mabura yung first impression yun. That's why it's really important that we should take care of our teeth. Now, first thing, appearance. Your teeth matters because first thing is that it affects your total appearance. When you have nice teeth, diba, DJ Iris, you will notice that your smile would be bigger. Hindi ka mahihiya eh. Hindi ka mahihiya. You will smile without any hesitation. Kasi alam mong walang problema. You have a brighter and bigger smile. And also, pag wala kang nawawalang ngipin or walang hindi alam mong hindi madilaw or sungki or broken, may basag, may itim-itim, hindi ka mahihiya. You wouldn't be so hesitant. You will be confident when you smile. Now, bakit nga ba importante? Bakit nga ba importante ang ngipin sa atin? First, sinasabi ko kanina, first impression. Second, you would look really friendlier. Believe it or not, ewan ko, baka kambilang ng mga dentista kasi pag may nakausap kasi kami, sa ngipin talaga kami nakatingin. Hindi namin alam kung bakit. But according to studies, when you always smile, when you

0: Para ka lang nakadamit ng paborito mong damit na suot mo araw-araw. Compared sa napilitan ka lang isuot, medyo masikip, hindi ka makakilos sa maigi. Yun yung comparison na masasabi ko na you wear that smile every day. That's why your confidence would really be affected on how you will talk, on how you will smile. So the first, sinabi ko ay on your total appearance, on our total appearance. Next is on our speech. And the last point na gusto kong i-share, and I'd like to give emphasis on this, is that digestion. Sabi ko nga kanina na your mouth is like your entrance to your system when it comes to eating. Mouth is like your first step to digestion. This very mouth is first step to digestion. Hindi po nangyari ang digestion eh pag nasa tiyana. Yes, it does. But the first step to digestion actually happens inside our mouth, which is composed of our lips, with our teeth, with our tongue, with our gums, with our soft tissue. Yan, lahat pag nandyan sa bibig, they all affects the first stage of digestion. Now, if we could chew our food better, that means na mas makukuha natin ang nutrition sa pagkain. Sa kala natin minsan, DJ Iris, na ang healthy ng food ko, gulay. Feel natin, ang healthy-healthy natin. Yes, that's good. But ang tanong, namuya ba natin ang maayos? Alam niyo po ba na merong count, may prescription kung ilang beses natin dapat ngayon ang mga pagkain natin? Well, it depends on kung gaano katigas yung pagkain. Sabi sa study, pag soft food, dapat mga 10 to 15 na nguya. So, hindi mo nalang siguro ang bilangin. So, soft food tulad ng mga boiled patatas, mga ganun, mga malalampot na gulay, itlog, yan. Siguro mga 10 to 15 chews. Okay na. Pag medyo medium tigas food, mga 20 to 30 na nguya. Pero pag makunat daw po talaga, pag yung veggie meat natin hindi pa masyadong malambot or medyo makunat-kunat, dun umaabot daw ng 30 to 50 chews. 30 to 50 na pag nguya. But in average, we should chew our food like 25 to 30 times bago ko natin lulukin. Or, kung you lost count of it, it should be so even na parang na siyang paste na talagang ready-ready ng lulukin. Minsan kasi, pag kumakain tayo ng pasta, pag gutom na tayo, napapansin ko, pag subo ng pasta, nalunok na agad, di ba? Hindi naman lang nanguya na nalunok na yung kalahati, nasa labas pa. So, it's really important na kahit malambot yung pagkain, ngayain natin. That's one way that we are helping yung stomach natin sa pag-digest. Also, we are lessening the load of our stomach. Well, stomach is not as powerful as what your mouth can do kasi dito may hard tissue, may ngipin eh. Kaya niyang magdurog. Pero pagdating yan sa tiyan, wala nang grinder yan sa loob ng tiyan natin. Wala nang dudurog dyan. Tutunawin niya na lang yan. Kaya the durog part should be done on the first stage, which is in your mouth, which is by our teeth. Now, paano kung hindi natin nanguyaan ng ayos kasi masakit lang ngipin ko? Or sa isang side ka lang ba kung nguya? Sa kabila, wala kang ngipin. Well, that would really make the load for our stomach extra effort. So, mahihirapan si tiyan natin. Now, alam niyo po ba na minsan may mga tao na gusto sana nila yung ganitong pagkain pero dahil may masakit silang ngipin, nalilimitahan ang kanilang pagkain. And that is really, really sad. It could have been avoided if we take care of our teeth. Pero huli na. So, hindi natin makain yung ibang ngipin or imbis na kakainin na natin, magdadalawang isip kasi baka matanggal, baka may sumakit, na sana yung nutrition ng certain food na dapat kakain sa kanila ay na-avoid dahil lang sa ngipin, dahil may problema sa ngipin. You see, talagang importante na maayos ang ngipin natin. Okay, let's continue. Now, bukod sa pagdurog ng ngipin sa pagkain, the saliva that we have, the quality of saliva that we have in our mouth also affects or nakakatulong. It helps the stomach to digest the food. First, pag yung pagkain natin ay medyo acidic, this very saliva that we have, it neutralizes. Umaga ko ito na yung pagkain, papasok na sana, napalibutan siya ng laway dahil ginawa natin ng maigi. And then, pagdating sa stomach, imbis na direction na tama sa lining ng stomach, yung mga acidic na pagkain, dahil may laway, it neutralizes na napoprotektahan yung stomach natin, may iwasan yung sakit sa tiyan, yung mga kung ano yung nararamdaman, yan. So, you see, it's really, really important. Tapos, I would like to add yung tanong kanina about sa gum problem, ay sa bacteria na pwede makapekto sa puso. Yes, it would really affect the heart. Pag meron tayong gum problem, minsan sa mga ngipin natin, yung mga tartar na kasingit, yung mga itim-itim, pag yan, nakain mo, pwede saan pupunta yung bacteria, edi makakain mo rin. Paano pag meron kang sugat or pumunta sa bloodstream, yun, it could lead to stomach problem, it could cause pain, and also it can cause heart problem, katulad nga na nabanggit natin kanina. It's really important na bantayan natin ang mga pagkain natin. But more importantly, the next question there is that, kaya ba natin kainin? Minsan gusto sana yung binigay ng doktor ko na kumando ako ng maraming carrots or maraming gulay. Kaso, lugaw lang yung kain ng ngipin ko. So, it's really important na hindi lang puro masustansya ang pagkain. Meron ka rin bang kakayanan lang nguyain yung pagkain yun? Kasi hindi natin pwedeng lahat ipaubaya sa tiyan. Kailangan natin bigyan ng part yung ngipin, which is yun yung pagnguya at pag-produce ng laway to cover to seal the food bago pumasok sa ating katawan, sa ating tiyan. Yan. So, unhealthy teeth, it could cause difficulty in chewing. Yung mga maluwag na pustiso, ill-fitting denture, yung parang di na kumakapit, na pag nagsalita ka, nagsasalita rin, yung pag gumanga ka, pag nag-gatsing ka, gusto lang rin sumabay. Ayan, nakaka-apekto rin po yan. And also, pain would always be there pag tayo po ay hindi nagpapatingin sa ating dentist. Minsan kung hindi pa masaktan, hindi pa maaramdam ng sakit, ay hindi pa po pupunta sa amin, sadly. So, those are the three things, DJ Iris, that I'd like to share. First, your teeth matters because it could really affect your appearance. Second, the way you talk, people would look at you or would make their impression on you, the way you talk and the way you smile. And kung hindi sa'yo nagmamatter yon, for your own sake, it would really affect your total health, your total well-being when you have good set of teeth that can do its work in grinding and chewing the food. So, yun ang aking nais i-share.
1: Thank you so much, Doc Gab. Ano? So, to summarize para po sa ating mga listeners, ano, our teeth matters because it affects our appearance, our speech, pati na rin po ang ating digestion. And I can really attest to the appearance part, Doc Gab. Ano? Yung aking pong kapatid, naalala ko noon na every time magpa-family picture kami, Doc, hindi siya ngumingiti ng labas ang ipin. Kasi grabe ang sungki ng ipin niya. And ano rin siya, may overbite. Overbite ba ang tawag doon, Doc Gab, na naka-forward yung ano. So, growing up, Doc, ano, hindi talaga siya ngumingiti. Ang ngiti niya talaga, naka-close ang bibig. Pero after niya nagpa-braces, after years of having braces, ngayon, grabe na siya mag-picture. Parang mas madami na siyang picture kesa sa akin. And it really does affect din talaga. Mental health din, Doc, ano, sakop din yan ng ating ipin. Pagka hindi po maalagaan, and digestion and speech, nabanggit nyo nga po. Ano. And let's go back dun sa digestion part, Doc. Ano. Ano po ba yung mga pagkain na dapat po bang iwasan para hindi po masira ang mga ngipin, ano, ng ating mga listeners? At ano po ba yung mga tooth friendly foods ano na magandang idagdag po sa ating diet?
0: Ay, good question. Ayan. May mga food na talagang hindi nawawala ng sugar. Yung pinakakalaban na rin natin dyan is sugar eh.
1: Mm.
0: Common yan. Anything with sugar. Alam nyo ba, J. Iris, na the very rice that we put on our plate 3 times a day, sa iba 4 to 5 times a day, contains sugar. So, pag andyan ang presence ng sugar, it would always destroy, it would always create a space for bacteria na kung saan, in time, kaya niyang sirain yung ngipin. So, anything with so much sugar in it can destroy your teeth. Also, extremes of temperature. Pag sobrang lamig, or sobrang init, or, and also extremes of flavors, yung sobrang asim. Napansin niyo ba yun na yung mga may hilig sa maasim, manggang maasim, mga lalanda, nagpapapak na ng kalamansi, pudpud yung ngipin yan most of the time. So these extremes of temperature and extreme of taste, sobrang alat, anything na sobra, nakakasira yan ang ngipin natin. At the same time, meron din ang mga pagkain na nakakatulong sa ngipin. May mga pagkain tayo na, kumbaga, sila yung walis sa ngipin. Tulad ng mga pagkain na rich in fibers. Rich in fibers, yung mga gulay natin, mga prutas natin na pag kinagat natin, sumasayad talaga sa ngipin na alam mo na they are safe. I remember na nung high school ako, bago pa ako maging dentist na, meron ako nabasa sa magazine namin nung high school about science na eating an apple after brush can help clean your teeth. Hindi ko alam kung totoo ba yun. But these fruits, apple, peras, nakakalinis siya. Nakakatulong siya sa ngipin. Kasi parang nababrush yung ngipin. Isa sa mga observation namin bilang dentista sa ngipin, minsan may mga pasyente na pag nagpalinis, yung left side, madumi yung makapal yung tartar, yung right side, walang tartar. So, kung tatanungin kita, DJ Iris, sa tingin mo, alin doon yung mas ginagamit niyang pangkain? Yung maduming side o yung malinis na side?
1: Yung maduming side.
0: Yung maduming side, yung ginagamit niya pangkain. Actually, yung side na pinangkakain niya, usually yun yung malinis. Tapos yung side na hindi pinangkakain, yun yung mas madumi.
1: Mm.
0: Why? Kasi hindi siya nawawalisan. Hindi siya nadadaanan. And also, yung muscle doon sa side na laging inuwi, mas nade-develop kaya minsan yung mukha tagilid. Mas nagagamit yung muscle sa isang side. But, generally, yung food minsan, yung pagkain natin, nakakalinis siya. But, meron ding mga pagkain na nakakasira talaga ng ngipin. That's why it's really important na we have to clean our teeth after we eat. Ngayon.
1: Thank you so much, Doc Gab. And another one, ano, balik po tayo sa usapang pagkain, ano. Tayo mga Pinoy, ano, mahilig din talaga sa mga milk tea, soft drinks, kape, ano, yung mga sweet snacks, ano. Ano po ba yung pwedeng maging long-term effect po nito sa ating mga ngipin? Lalo na po ang mga ano, yung mga inumin, Doc, ano, na may nakaka-stain ng ipin, ano. Ano po ba yung mga long-term effect po nito?
0: Ayun. Usually, yung mga drinks na yun ay sobrang daming asukal. If you look at it sa, if we make a research kung gano'ng karaming kutsara ay nasa mga soft drinks, nasa mga milk tea natin na iniinom, sobrang dami. But, kaya, inconsequently, talagang nakakasira ng ngipin pag tayo naglilinis. Also, yung mga coffee naman, yung mga teas na ating iniinom, malakas din yung mga stain na pag nag-stain siya minsan, pag kumapit siya sa part ng, kasi pag ang mga ngipin, usually smooth surface yan. Pag na-stain ang smooth surface, madali lang yan. Pag nagpalinis ka, matatanggal. Kaya siya matanggal. Pero minsan, yung mga stain, pag kumapit siya sa mga rough surfaces ng ngipin, sa mga guhit-guhit ng ngipin, yun, dun, kumakapit na talaga siya. Hindi man siya parang may sira, pero pag kumapit siya doon, pwede siyang mag-create ng sira doon. Kasi, isipin mo, na-trap yung matamis na milk tea doon sa guhit kasi hindi na matanggal ang toothbrush yan. Pwede siyang mag-create. And in a long-term effect, ayun, masisira ang ating ngipin, makaka-apekto sa ating gums.
1: Thank you so much, Doc Gab. And dumako naman po tayo sa mga practical tips and tricks ano, at yung mga habits na dapat po simulan ng ating mga listeners to protect and to take care of our dental health. Ano. So, Doc Gab, paano po ba natin malalaman na tama yung paraan natin mag-toothbrush ano, or mag-sipilyo? Ano po ba yung mga pinaka-common mistakes na ginagawa po ng ating mga, ano, no, ang mga Pinoy when it comes to brushing our teeth?
0: Ayan. Marami akong naririnig na sabi nila, malakas naman ako mag-brush, ba't madumi pa rin ngipin ko? Well, hindi po siya about sa lakas. Hindi siya about sa tigas ng toothbrush natin. Ideally nga po, ang maganda, yung soft bristle, yung mga maninipis yung dulo ng toothbrush, and hindi po siya about sa lakas. Mas maganda po, gentle lang. Yung hindi pa magagastasan yung gums natin. Yun po ang ideal na way na pag-brush. Ngayon, paano ba dapat yung pag-brush ng ngipin? Basic lang po yan. Kung tayo po ay merong bakod sa bahay, pag ang bakod po ay patayo, paano mo lilinisin ang bakod na patayo? Hindi ba kung dapat mo siyang linisin ng taas-baba, hindi po pa kaliwat-kanan? Ngayon, ganun din po sa ngipin. Ang ngipin po natin ay ginawa, nilikha ng Panginoon, dinisign siya na ang mga space niya ay patayo, taas-baba. Kaya po, importante na paglilinisin na natin siya, taas-baba or circular motion. Yung iba po, nagbabrush po tayo, ako po nung bata, nung wala pa po akong alam, nakasanayan ko po talagang kinukos ko sa yung dulo, left and right. Pero when I realize na ganito pala ginawa ang ngipin, ito pala ang positioning niya, mas kinilinis ko na po siya ng maigi. Basic lang po yan. Lahat po tayo marunong maglinis ng bahay. Naglinis po tayo ng mga bintana. Aangguluhan po natin yung walis kung paano natin mas mararating yung mga dumi-dumi. And through that, mas malilinis po natin ang maigi. So the basic step is circular motion. Yan. Sa loob, sa likod. Kaya, yun. Yun po ang mga basic na sa pag-brush ng ngipin.
1: Yes, and I also want to ask you, Doc Gab, ano, when it comes to flossing, yung pagfo-floss, very common siya sa Western culture, ano, like it's really a must for them. Pero dito po sa atin, sa Asian culture, parang hindi siya ganun ka-common, ano. So, gaano po ba kahalaga, Doc Gab, ang pagfo-floss, ano? Kasi madami po sa atin ang hindi aware or hindi po talaga nagfo-floss. Ano po ba ang mga risk kapag hindi po ito nagagawa?
0: Ayun. So, I just like to add, sa pag tayo nagtututbrush, dapat hindi tayo nagmamadali. We should take time. But, regardless of how much we brush our teeth, kahit 3 to 5 times a day pa tayo magtutbrush, there are certain areas na hindi po talaga maaabot ang toothbrush natin. And that is yung mga spaces in between. Doon po papasok si dental floss. The purpose of dental floss is kunin yung mga tira-tira na hindi kayang ma-reach ng ngipin. Ang mga ngipin po natin, most of us, dikit-dikit yan, magkakadikit, that unless may mga awang-awang. Ngayon, ito po mga dikit na to, pag hindi po siya naabot ng toothbrush, it would create ng maliit na sira. Maliit lang yan. Hindi po yung nakikita basta-basta. Minsan yung maliit na sira na yun, makikita lang natin, or makikita, mapapansin lang ng dentista na mas malinaw, pag malaki na. So, too late na. The problem, hindi po nag-floss. So, we really need to do our flossing as much as we do our brushing kasi may mga certain areas po talaga ng ngipin na hindi abot ng toothbrush. The floss would help. I know we do mouthwash sometimes, but floss plays a very important role. That's why we really need to use our floss. But not too much kasi like toothbrush, it could cause harm. Nakita na rin po ako na pag nag-floss talagang mapunit na halos yung gums, dumudugo na. So we have to do it with proper caution. Talagang ipapasok mo lang, huwag yung tipong mapipress daw na ng masyado sa gums. Kung 2 to 3 to 5 times, okay na po yun hanggang matanggal yung nandun. Yan. So floss is really important po.
1: Yan, thank you so much, Doc. Ano, pero wag naman yung too much kasi naalala ko dati, Doc, ano, pagka-floss, duguan talaga yung gums pag masyadong na-force, ano. And another question for you, Doc Gab, ano, if you were to give our listeners, ano, top three habits na dapat po nilang simulan today, ano po yung inyong maishashare para po mas maganda ang kanilang kalusugan sa ngipin?
0: Sige, ito. Tatlo lang din, sakto na isip ko. First, brush your teeth every after meal. Brush your teeth every after meal, but 30 minutes after eating. 30 minutes after eating is the ideal time to brush your teeth. Kasi minsan, yung kinain natin is very acidic pa na pag nag-brush tayo, mas madaling magasgasan yung ngipin. So, hintayin natin humupa yung acidity ng kinain natin and then we can brush our teeth. And then, after we brush our teeth, pagkadura natin, huwag na tayo magmumug. Let the power of the chemicals of the toothpaste, yung fluoride, yung cleaning property niya, hayaan mong ma-absorb ng ngipin so that it could help even more. Sanayin natin, alam ko mahirap kasi may mga toothpaste na hindi masarap, but after we brush, just spit, don't gargle for 30 minutes ulit, and then hayaan mo lang siya. So yun, brush properly. Next, floss. Always do your flossing. So, floss, again, could reach certain parts that toothbrush cannot do. So, let the floss do it. And last, I'd like to share is that visit your dentist every 6 months. Hindi lahat kayang makita ng natin. Hindi lahat kaya ng toothbrush at kaya ng floss. May mga bagay na kailangan ipaubaya sa ating mga dentista kasi sila ang makakapagsabi kung anong dapat gawin. Sila ang makakapagsabi kung paano natin maiingatan yung mga ibang areas na kailangan nating ingatan. Ayun.
1: Thank you so much, Doc Gab. And to end our episode this evening, Doc, ano po ang inyong huling mensahe para po sa ating mga listeners to emphasize, ano, mabigyan diin kung bakit importante po ang ating dental at oral health?
0: Okay, sige. So, to give the final, yung parang takeaways na kung makalimutan nyo na lahat, huwag lang to. Okay, first is, your smile and the way you talk would always affect other people's perception of who you are. So, take care of your teeth. Next is that you need healthy teeth to get all the nutrients, to maximize all the nutrients from the food you're eating. Kahit mag-vegetarian ka pa, mga kapatid, kung hindi mo rin manguya ng maayos, baka hindi natin mapiga yung lahat ng sustansya. And also, lastly, is that we should invest on our oral health. Okay? Alam ko po, mahal daw magpa-dentista. Mahal pag napabayaan mo na talaga. But why should you invest on your oral health? Imagine, ito yung t-shirt mong suot araw-araw na walang hubaran, walang tanggalan. That is your teeth. Suot mo yan araw-araw, ginagamit mo yan sa pagkasalita. Tapos gumagastos tayo sa ating t-shirt, sa ating pagpapagupit, pagpapariband. Why not invest on something that you can use when you talk, when you smile, and when you eat? Wala ka pong talo if you invest on your teeth. Talo ka pag invest ka sa damit kasi eventually sisikip yan or luluwag or maluluma. But when you invest on your teeth, wala ka pong talo. You can always make use of it. Lagi natin mapapakinabangan in many, many aspects. And lastly, DJ Iris, I'd like to share a verse. Sabi po dito sa Romans 12:1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Or version, sabi doon, which is your reasonable, which is your acceptable ministry or your acceptable way of giving to the Lord. So when we protect our body, when we take care of our teeth, our teeth, our priority as much as we do with our heart, with our stomach, with our lungs, it's also one way of honoring God. it's also one way of showing God na, Lord, iniingatan ko ang pinagkatiwala mo sa aking katawan. That's why hindi lang yan para maging maganda tayo or guwapo or anything. It's one way that we could honor God when we take care of our teeth. Because when we take care of our teeth, we take care of the whole body.
1: Thank you so much, Doc Gab. Ano, at mga kaibigan, napakaganda po ng ating napag-usapan ngayong gabi. Ano, totoo nga po, ano, ang ating kalusugan kasama na rin po ang ating mga ngipin, ano, ay biyaya po yan mula sa ating Panginoong Diyos. And Doc Gab, I want to share as well 1 Corinthians 6:19. Sabi po sa Biblia, mga kaibigan, hindi ba ninyo alam ng inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? Ano? Kung ang ating pong katawan, mga kaibigan, ay temple of the Holy Spirit, ano? Kasama na po dyan ang ating bibig, ang ating ngipin, ano? Kaya dapat po natin itong pangalagaan because this is a blessing and a gift from our Lord Jesus Christ. Maraming maraming salamat po kay Doc Gab Ortega, ano, sa inyong napakalinaw at napaliwanag at paalala kung bakit ba mahalaga, ano, kung bakit tunay na mahalaga ang ating mga ngipin. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. At ito po ang Radio Clinic, gabay sa kalusugan, kaagapay sa buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat.
2: Kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kaagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic kung saan ang kalusugan lagi mo makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: bubuklatin natin ang mga pahina ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
2: Ang sasabing tayo'y pamilya sa mahal.
3: Panginoon na nagmamayari.
4: Meron kang tanging pag-asa.
5: Ipayag natin ang katotohanan sa maalaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng Diyos para sa bawat isa sa atin.
8: Ayon sa Maslow's Hierarchy of Needs, ang pagiging kabilang sa isang grupo ay isa sa mga mahalagang pangangailangan ng isang individual.
9: Itong estado ng pagiging kabilang sa isang lupon ay maaari nating maranasan sa loob ng paaralan, sa kumpanya o isang organisasyon.
8: Subalit, ang pinaka-espesyal na pamamaraan ng pagiging kabilang ay ating mararamdaman sa loob ng ating pamilya.
9: Sa gabing ito ay ating aalamin ang kahalagahan ng pagiging kabilang o kasangkot sa isang lupon dito sa programang
8: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Tayo po muna ay manalangin sa atin pong pagsisimula. Dakilang Diyos, muli po namin tinataas ang inyong banal na pangalan sa gabing ito. Nagpapasalamat po kami sapagkat pinagkalooban niyo po muli kami ng oras upang ilaan ang amin pong mga sarili sa inyo pong mga banal na pananalita. Tulungan po ang aming tagapagsalita o Diyos na si Pastor Nick Francisco, samantalang ipagkakaloob niya po muli sa amin ang magaganda at mahalagang salita na nanggagaling sa inyo ayon po sa amin pong mga pamilya. Maraming salamat po o Diyos sa pagdinig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
9: Tayo ngayon ay nasa ikawalong gabi na ng ating pag-aaral patungkol sa pamilya. At sa gabing ito ay ating aalamin ang paksang pinamagatang ang simbahan ng pamilya. Muli nating mapapakinggan si Pastor Nick Francisco upang ibahagi ang mahalagang salita ng Diyos para sa atin.

Ang kapangyarihan ng Diyos ay dakila. Ang kanyang kagandahang loob ay sagana para sa lahat. At mga pagpapalang todo-todo para sa ating lahat. Subalit yan ay kanyang pinaraan sa pamilya. Ang pamilyang ito ay mahal ng Diyos. Ang pamilyang ito ay pinapahalagahan ng ating Panginoon upang ang sangkatauhan, ang lahi ng tao, ay magpatuloy na mayroong kaayusan, kaginhawahan, at marangal na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ang seryeng ito ng Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan, ay ating patuloy na pinag-aaralan upang sa pamamagitan nito'y mahayag sa atin ang mga tangi at banal na kalooban at panukala ng Diyos para sa ating buong sangbahayan. At ito ay ating isasalin sa mga susunod pang mga henerasyon. Kaya nga ang banal na kasulatan, ang pinakamainam at pinakamagandang textbook na maaari nating gamitin sa pagpapamilya. Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan. Ating pinag-aralan na ang kaligtasan ng pamilya ay priority sa ating Panginoong Diyos. Lahat ay nangagkasala. Sa pamamagitan ng ninong Eva at Adan, na kauna-unahang mag-asawa, sa balat ng lupa, pumasok ang kasalanan. Si Jesus lamang ang ating tanging tagapagligtas. At ito ay ating tutugunin sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Panginoon. Kailangang tayo ay sumampalataya at tayo'y maliligtas. At ang gantimpala ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Panukala ng Diyos na maligtas ang ating buong pamilya. Iyan din sana ang maging panukala ng bawat padre di pamilya, ng bawat nanay, ina ng tahanan. At bilang mga anak, iyan sana ang ating adhikain sa ating buhay bilang kabataan na makasama natin ang ating pamilya, ang ating tahanan sa panukala ng Diyos na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ngayon ay ating pag-aaralan naman ang simbahan ng pamilya. Ang simbahan ng pamilya ay napakahalaga kung paanong tayo ay mayroong ospital ng pamilya. Dapat ay alam natin na mga padre di pamilya kung alin ang pinakamalapit na ospital na sa bigla ang pangangailangan o karamdaman ay madadala natin ang miyembro ng ating pamilya. O tinatawag natin na family doctor. Mahalaga pala yan. Kaya gayon din, kailangan meron tayong family pastor. Mahalaga pala yan. Itong kagaya rin ng mga attorney ng pamilya, kung ano yung mga mahalagang influensya na makatutulong sa atin, mahalagang ahensya na makatutulong sa atin ng sa ating pamilya, mahalaga pala yan na tayo ay mayroong koneksyon. Kaya ganyan din, paaralan, mahalaga yan sa pamilya, pinakamalapit na paaralan, pinakamalapit na palengke. At ito naman ang pinakamainam na simbahan, hanapin natin alang-alang para sa ating pamilya. Mahalaga ang simbahan para sa ating pamilya. Sa ganitong pag-uusap ay ating tingnan kung bakit ito ay naging mahalaga sa ating buhay. Ganito ang sinasabi sa aklat ng Mateo 16:18, ito ay itinayo ni Kristo. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Bakit kailangang itayo ng ating Panginoon ang kanyang iglesia? Ito ay ebidensya na ang Panginoon ang nagtayo, ang Panginoon ang nagpahalaga. Kaya ito ay mahalaga sa ating pamilya. Bakit itinayo ng Panginoon ang pamilya doon sa halamanan ng Eden? Ito ay mahalaga para sa tao upang magpatuloy ang lahi ng tao hanggang sa makarating sa ating henerasyon. Ngayon naman, sang-ayon sa aklat ng Mateo 16:18, ang ating Panginoon ang nagtayo ng iglesyang ito.
Iglesia sa Ilang. Gawa 7:38. Ito'y yaong naroon sa Iglesia sa Ilang, nakasama ang anghel na nagsalita sa kaniya sa bundok ng Sinai, at kasama ang ating mga magulang na siyang nagsitanggap ng mga aral na buhay upang ibigay sa atin. Ang iglesyang ito ay tunay na para sa pamilya. Dahil sinabi rito sa Aklat ng Gawa ni San Lucas na sumulat ng Aklat ng Gawa, at ito'y sinabi sa atin sa ganitong pagsasalita na ibinigay ang aral na buhay sa ating mga magulang. Kaya ito ay talagang pampamilya. Itong Bibliyang ito ay ipinasa ng mga Hebrew people, ng mga Jewish people sa kanilang mga anak upang magpatuloy ang aral na buhay. Ang aral na buhay ay magpapatuloy sa loob ng ating tahanan. 1 Timoteo 3:5. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kaniyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa Iglesia ng Diyos? Ang panuntunan sa pamamahala sa Iglesia ng Panginoon ay sa pamamagitan ng kung paano tayong namamahala sa sariling sambahayan. Kaya nga ang relihiyon ay hindi lang ito sa simbahan. Ang relihiyon o pananampalataya ay nasa loob ng tahanan. Kung paano tayong nangangasiwa ng ating simbahan, ito ay sa pamamagitan ng pamamahala sa ating sariling pamilya. Iglesia ng Diyos na Buhay, 1 Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na Buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Malaman natin kung ano ang dapat nating uugaliin sa Iglesia ng Panginoon. Ang pag-uugali ay nadidevelop sa loob ng tahanan. Kaya maganda na ang ating tahanan ay mayroong pananampalataya na iniingatan upang sa pamamagitan nito sa ating simbahan ay mayroon ng maayos na pag-uugali na natutuhan sa ating sariling sambahayan. Mas mahirap ang magpakabait sa loob ng bahay. Madali lang maging mabait sa mga simbahan. At lahat ng nagpupunta sa simbahan ay talagang mga mababait. Ang lugar na pinakamahirap magpakabait ay sa sariling bahay. Romans 16:5, Iglesia na nasa kanilang bahay, house church. At batiin ninyo ang iglesia na nasa kanilang bahay. Batiin ninyo si Epinito na minamahal ko, na siyang pangunahing bunga ng Asya kay Kristo. Ipinakikilala ng kasulatang ito sa Aklat ng Roma na isinulat ni San Pablo na ang mga iglesia doon na nauna sa Roma ay nagsisimula sa kanilang mga bahay. Kaya nga, napakagandang kaisipan ito at idea na gawin nating simbahan ang ating mga bahay. Paano? Sa ating mga tahanan ay magkaroon ng personal na pag-aaral ng banal na kasulatan. Ang ating bahay ay gawin nating simbahan. Napakahalaga niyan sa kaligtasan ng ating buong sangbahayan. Ang mga bata ay hindi palaging nagtutungo sa simbahan. At madalang lang tayong magtungo sa simbahan. Maaaring minsan 1 linggo o 2 beses 1 linggo. Subalit kung gagawin nating simbahan ang ating bahay, ito ay araw-araw na pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Kung ibig natin na magkaroon ng mabuting anak, maayos na paraan ng buhay na inihahanda natin para sa ating mga anak hanggang sa kanilang kabataan at magpapamilya, ang bahay natin ay gawin nating simbahan na palaging pinag-aaralan ang salita.

masamba at naglilingkod kay Kristo. Tinawag din na ganito, Iglesia ng Panginoon. Aklat ng Gawa 20:28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga ubispo upang pakanin ninyo ang Iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Tinawag din ito na Iglesia ng Panginoon. At ang sabi, tayo ay mga ubispo. Tayo ang mga leader. Kaya nga bilang lalaki, padre de familia, ilagay natin ang ating sarili. Iyan ang pagkautos ng Panginoon. Dahil sa panahon ng Old Testament ay kung sino ang pinakamatanda ay siya ang leader ng simbahan. Ganito sa ating tahanan, kung sino ang pinakamatanda sa atin ay siya ang leader sa loob ng tahanan. Tayo ang ubispo sa loob ng ating sariling pamilya. Mga padre de familia, pahalagahan natin ang kaligtasan ng ating mga anak, ng ating pamilya, sa pamamagitan ng pagtanggap na tayo mismo na mga lalaki, kasama ng ating asawa, gayon din ang ating mga anak, upang palaging mayroong pagkain na salita ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Iglesia ng mga panganay, Hebrews 12:23. Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit at sa Diyos na hukom ng lahat at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. Muli, ang pattern ng iglesia ng Panginoon ay pamilya. Bakit? Binanggit kasi diyan ang salitang panganay. Kaya nga ang panganay ay siyang pangalawa sa ating mga magulang. Kaya kung mayroon tayong kapatid na panganay, kuya o ate, siya ang responsable sa kanyang mga kapatid. Kaya tinawag itong iglesyang ito, iglesia ng mga panganay. At sa panahon ng Old Testament ng Biblia ay mahalaga ang tungkulin ng pagkapanganay. Diyan isinasali ng magulang ang kaniyang kapamilyarihan bilang panganay. Bilang panganay ng ating pamilya, kung sino man sa inyo ang mayroong karanasan o karapatan ng pagkapanganay, samantalahin natin ito dahil tayo ay katiwala ng Diyos alang-alang sa kaligtasan ng ating mga kapatid at ng ating buong pamilya. 1 Corinto 8:1, Iglesia ng Macedonia. Tinawag naman ang iglesyang ito ng Panginoon na sangayon sa kaniyang lugar. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Diyos na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia. Ang mga tao doon sa iglesia ng Macedonia ay tinawag na kapatid. Muli, ang pattern ng iglesia ng Panginoon ay galing sa pagpapamilya dahil ang tawag ay mga kapatid. Kaya nga, ang isang iglesia ay nagtatawagan ng kapatid, sister, brother. Iyan ang pattern ng iglesia ng Panginoon, ng iglesia ng Diyos, pamilya. Ito naman ang mga palatandaang binanggit ng Biblia tungkol sa iglesyang ito na maaaring ating kalagyan at ating piliin. Ito ang mga tagubilin naman ng Diyos. Ano ang kalagayan ng simbahan na kinakailangang ating kalagyan? O saan simbahan tayo pupunta? Aling simbahan ang ating pipiliin? Ito naman ay nakasulat sa aklat ng Matthew 7:13-14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak at marami ang dooy nagsisipasok. Nagbilin ang ating Panginoon mismo na ang ating daraanan ay makipot na daan, makipot na pintuan. At iyon ay mapalad ang pumapasok doon. Subalit ang pumapasok, lumalakad sa daang malawak ay daang patungo sa pagkapahamak. Nagpatuloy pa sa talatang 14, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nangakakasumpong noon. Ipinagpatuloy ng ating Panginoon.

Ang pagpasok sa buhay na walang hanggan ay makitid ang daan. Anong ibig sabihin ng salitang makitid ang daan? Ipinagpatuloy, kakaunti ang nangakakasumpong noon. Yung mga taong iyon nakakaunti ay maselan at pino ang buhay. Ang mga taong iyon na nabubuhay ng matuwid sa paningin ng Panginoon ay kakaunti ang bilang. Kaya kung tayo ay kasama sa mga taong nag-iingat ng kalooban ng Diyos, tayo ay kasama sa minority. Kasama tayo sa kakaunting bilang. Dahil ang makasalanan ay ipinakilala ng ating Panginoon na ito ay malapad na daan. Daan ng pagkamakasalanan ay malapad na daan at marami ang diay dumadaan. Alalahanin natin ang biling ito ng Panginoon. Maging maingat tayo sa ating buhay. Maging maingat tayo sa ating paglakad. Huwag tayong padalos-dalos. Baka tayo'y matisod, baka tayo'y madurpilas, baka tayo'y mahulog. Tumingin tayo sa ating Panginoon at matuwid na buhay ang ating lakarin patungo sa buhay na walang hanggan. Makikilala sa kanilang mga gawa. Aklat ng Mateo 7:20-21. Kaya't sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Madali lang ito. Kung ano ang puno, ay gayon ang kanyang bunga. Kaya kung ano ang ating pamilyang pinagmulan, iyan po ay makikita o masasalamin sa mga anak. Ano ang ugali ng mga bata at ng ating mga anak paglabas ng bahay? Ano ang ugali ng ating mga anak sa paaralan? Iyan ay natutuhan nila sa loob ng kanilang tahanan. Kaya nga ang dalisay na reliyon, ang tunay na reliyon, ang tunay na pagkakilala sa Diyos ay masasalamin sa ugali ng ating mga anak. At iyong sinabi ng Panginoon na hindi lamang sa pagsasalita, madali lang magsalita ng tungkol sa Panginoon. Madali lang itong magpaliwanag. Subalit ang sabi diyan, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ano ang gawa? Ano ang gawa ng isang pamilya na nakakakilala sa Diyos? Ano ang ating buhay? Paano tayo nabubuhay? Ang kaganapan ng tunay na pananampalataya ay sa kung paano nabubuhay ang isang tao, hindi sa kung ano ang kanyang sinasabi. Kaya nga, yung sinasabi natin na yan, hayag yan eh, hayag yan. Pero ang ating mga gawa ay tunay na nagpapakilala ng dakilang kabutihan ng Diyos na sagana at umaagos sa buhay natin. Ang magandang ugali at likas ng pamilya ay nagpapatunay ng kaniyang tunay at tamang pananampalataya. Dalisay at malinis. Aklat ng Santiago 1:27. Nagbigay ang Biblia ng ganitong palatandaan sa Iglesia ng Panginoon. Ang dalisay na relihiyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. Binanggit ng talaga dito na ang relihiyon na itinayo ng Panginoon ay may pagpapahalaga sa pamilya. Ang tao na hindi nagpapahalaga sa kaniyang pamilya ay ebidensya na hindi tama ang kaniyang relihiyon. Kung ang isang tao ay tama ang kaniyang pagkakilala sa Diyos, tama ang kaniyang pananampalataya, tama ang kaniyang relihiyon, ang una niyang pahahalagahan ay ang kaniyang sariling pamilya. At itong relihiyong ito sa kalahatan ay nagpapahalaga sa pamilya ng iba. Dalawin ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kapighatian. Ang mga pamilya ngayon sa ating paligid ay nakakaranas ng maraming mga trahedya, maraming mga suliranin, marami silang mga pasanin at dalahin sa buhay. Ang atin bang pananampalataya
ay mayroong ministry o paglilingkod na ginagawa dito sa mga baon na ito, o dito sa mga ulila na ito, o dito sa mga pamilyang ito na mayroong mga kahinaan at mga may pagkukulang. Ang atin bang relihiyon ay nagtuturo o dumadamay sa mga taong may karamdaman? Ang atin bang pananampalataya ay umaalalay sa ating kapitbahay na mayroong mga pasanin sa kanilang buhay? Marami na pong iba't ibang kabiguan, larawan ng kapighatian at kahirapan sa loob ng maraming mga tahanan. Ang atin bang pananampalatayang ito na kinalalagyan ay may ministry para sa kanila? Kung kayo po ay maghahanap ng dalisay na relihiyon, ay hanapin ninyo itong relihiyong ito na mayroong paglilingkod sa mga kababaihan. Mayroon silang women ministry. Ang relihiyon bang ito na aking kinalalagyan ay mayroong ministry para sa pamilya, family ministry. Ang relihiyon bang ito na aking kinalalagyan, ang pananampalataya bang ito na aking kinabibilangan ay may ministry para sa mga kabataan? At mayroon ba itong ministry para sa mga bata? Kung kayo ay leader ng relihiyon, pahalagahan natin ang pamilya sa ating komunidad. Ang mga kababaihan, mga kalalakihan, mga kabataan at maging mga bata, pahalagahan natin silang lahat dahil mahalaga ang pamilya sa kaligtasan na ipinanukala ng Diyos. Ang dalisay na relihiyon ay mayroong family ministry. Kung tunay ang iyong pananampalataya, alalahanin mo na paglingkuran ang pamilya sa iyong kongregasyon. Dahil ang ating kongregasyon, ang ating iglesia ay binubuo ng maraming mga pamilya. May mga kahinaan, may mga pagkukulang at may mga kapintasan. At may mga pasaning na mabigat sa kanilang buhay. Matuto tayong dumamay sa kanila. Sa ating buhay na ito ay punong-puno ng pagpili. Pipili tayo ano ang ating bibilhin, ano ang ating kakainin, anong oras tayo kikilos. Sa ating pananampalataya ay gayon din, mayroon tayong pagpili. Anong relihiyon ang ating ibibigay sa ating pamilya? Ano ang pananampalataya na tama para sa ating pamilya? Nagbigay ang Biblia ng pagkakakilanlan. Anong pananampalataya ang ating ilalagay sa ating tahanan? Aklat ng Ezekiel 20:12. Bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila, upang kanilang makilala na ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa kanila. Itong iglesyang ito na iyong pipiliin ay makikilala mo ang ating Panginoon sa pangingilin ng araw ng Sabat. Kung tayo'y mangingilin ng araw ng Sabat, ay makikilala natin ang ating Panginoon. At ganito pa ang dagdag niyan, Ezekiel 20:20, at inyong ipangilin ang aking mga Sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ang simbahan pala natin, ang ating palang relihiyon o pananampalatayang dapat piliin ay yung pananampalataya na mayroong tanda. At itong tandang ito ay yung tanda na ibinigay ng Diyos sa atin na kaniyaring palatandaan. At ito ay sa pamamagitan ng pangingilin ng araw ng Sabat. Iyan ang tunay na pananampalataya na itinuturo ng Panginoong Diyos. Nangingilin ng ikapitong araw na siyang araw ng Sabat o ngayon sa ating panahon ay Sabado. Mga lingkod ng Diyos, gayon din naman ang mga taga-ibang lupa, aklat ng Isaiah 56:6, na nakikilakit sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kaniya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging Kaniyang mga lingkod, bawat nangingilin ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng aking tipan. Ang lingkod ng Diyos ay nangingilin ng araw ng Sabat. Kaya nga, kung ang ating pamilya ay nangingilin ng araw ng Sabat, hindi lamang tayo na lalaki ang lingkod ng Panginoon.
Hindi lamang ang ating asawa ang lingkod ng Panginoon. Tayong mag-asawa ay magiging lingkod ng Panginoon, ng Diyos, kapag tayo'y nangingilin ng Sabat. Pero pansinin ninyo, maging ang ating mga anak, kahit sila ay maliliit pa o mga kabataan na, sila ay magiging lingkod ng Diyos kapag itinuro natin sa kanila ang pangingilin ng araw ng Sabat. Ang ating maliliit na mga anak na nangingilin ng araw ng Sabat ay itinuturing ng Biblia na sila ay lingkod ng Panginoon. Isaiah 66:17. Ito naman ang isang palatandaan na binigay upang makilala natin ang pananampalataya na kalalagyan ng ating sariling tahanan, ng ating pamilya. Isaiah 66:17. Silang nangagpapakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparaon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna na nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ng daga, sila'y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon. Sa ganitong kaparaanan ay ibinigay ng Biblia sino yung grupo ng mga tao na mapapahamak, at iyan ay yung kumakain ng baboy at ng daga at ng iba pang mga kasuklam-suklam na hayop na kinakain ng tao ngayong panahong ito. Kaya ko ito'y binanggit sa inyo, itong ebidensyang ito ng pagkain ay nangyayari sa loob ng ating tahanan. Kapag ang ating mga anak ay hindi nakatikim kailanman ng mga pagkaing hayop na itinuring ng Panginoon na huwag nating kainin, hindi na sila kakain yan habang buhay. Ito'y ebidensya na ang tahanang ating pinagmulan na nagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos ay magiging maingat sa pagkain. Sa lahat sa inyo ng padre de pamilya, mga nanay, huwag po tayong magluto ng mga pagkaing ipinagbabawal ng banal na kasulatan na itinuturing na kasuklam-suklam, kagaya ng baboy at ng daga. Huwag po nating pakakainin ang ating mga anak ng mga hayop na iyan na ipinagbabawal ng Panginoon o ipinagbabawal ng Biblia. Nalabi sa bilang, aklat ng Apokalipsis 12:17. At nagalit ang dagon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kaniyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patotoo ni Jesus. Bilang tunay na pananampalataya, tayo po ay hindi maaaring exempted sa maraming mga pagsubok at mga kabiguan sa buhay. Bakit? Dahil ang kaaway ng Diyos na tinatawag na dragon ay galit sa kanyang iglesia, galit sa bayan ng Diyos. Kaya ang ating mga pamilya ay palaging makakaranas ng mga pagsubok, mga kaligaligan at mga pag-aalala sa buhay. Matuto tayong magtiwala sa Panginoong Diyos. Lahat ng kwento ng ating karanasan ng buhay sa ating pansarili at sa ating pagpapamilya, matuto tayong magtiwala sa Diyos dahil ang kaaway na ito ay patuloy na sisirain ang ating tahanan. Iyan ay nakasulat sa aklat ng Apokalipsis 12:17. Kung tayo ay nag-iingat ng kalooban ng Diyos, hindi tayo titigilan ng kaaway. Kaya ang pamilyang may pagpapahalaga sa mga utos ng Diyos, sa banal na kalooban ng Diyos, nagpapahalaga tayo sa salita ng Diyos araw-araw, tayo ay target ng kaaway. Yan ay ebidensya ng malaking tunggalian na nagsimula pa doon sa langit. Maunawaan natin na sa ating panahon ay mayroong malaking tunggalian ng mabuti at masama. Ganito naman ang pangako na nasulat sa aklat ng Gawa 2:39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilanman ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kaniya. Tayo'y may pangako ng kaligtasan, kasama ang ating mga anak. Sa atin ang pangako at sa ating mga anak. Pahalagahan natin ang simbahan ng ating pamilya. Huwag tayong magpabaya o hindi maging matalino sa kung anong pananampalataya o relihiyon ang ating kabibilangan, dahil ang kaligtasan ay para sa atin at hindi lamang para sa atin, para din sa ating mga anak.
Si Kristo ang ulo ng iglesia. Aklat ng Kolosas 1:18. At siya ang pangulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Muli, ang pattern ng iglesia ng Panginoon ay pamilya. Lalaki, kumakatawan kay Kristo na kasintahang lalaki. At gayon din naman ang iglesia ay kumakatawan sa babae, ang kasintahang na kumakatawan sa pamilya. Salamat sa ganitong pag-aaral na natagpuan natin, na ang panukala ng kaligtasan na inilaan ng Diyos para sa atin ay nagbibigay ng kaisipan at larawan, interpretasyon na ito ay nasa loob ng pagpapamilya. Ang kaligtasan na itinuro ng Panginoon ay nasa halimbawa ng pagpapamilya. Efeso 5:32. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay nagsasalita tungkol kay Kristo at sa iglesia. Ang iglesyang ito ay hiwaga. Ang iglesyang ito ay hiwaga. Ito ang panukala ng Panginoon sa atin. Ang iglesyang ito, ang kasintahang babae, ay sumusunod kay Kristo. Bilang isang pamilya, ingatan natin na ang pananampalatayang ating dinadala at tinataglay ay sumusunod kay Kristo. Kailangan talaga na ang ating pamilya ay mayroong kinaanibang simbahan na doon tayo makikisama. Subalit, kilalanin natin ito na ang ating iglesyang kinabibilangan ay sumusunod kay Kristo. Ito ay isang hiwaga kung paanong ang babae ay sumusunod sa kaniyang asawa, gayon din ang iglesia ay sumusunod kay Kristo. Kaya lang, kwento ng pagpapamilya, ngayong panahong ito ay ating makikita na ang mga kababaihan ay hindi na masunurin sa asawang lalaki. Kung anuman ang nangyari sa ating kapanahunan at kultura, iyan na ngayon ang ating kinabubuhayan. Subalit sinabi dito sa talatang ito, Efeso 5:32, ang hiwagang ito ay dakila. Ang ating tahanan ay punong-puno ng kahiwagaan. Kailangang maunawaan natin yan alang-alang sa ating kaligtasan. Isaiah 65:1, ako'y napagsasanggunian ng mga hindi nagsipagtanong tungkol sa akin. Ako'y nasusumpungan nila na hindi nagsisihanap sa akin. Aking sinabi, narito ako sa bansa na hindi tinawag sa aking pangalan. Hindi ngayon at nagsasabi at tinawag sa pangalan ng ating Panginoon ay sila na nga ang ligtas. Hindi, dahil ang kasulatan ay nagsasabi na gagamitin ng kaaway ang pangalan ng ating Panginoon patungo sa pagkapahamak. Unawain nating mabuti ang hiwagang ito ng kaligtasan ng pananampalataya na ating kinalalagyan. At ang patotoo ng ating Panginoon ay nagsabi ng ganito sa aklat ng John 10:16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at ang kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Pinatotohanan ng ating Panginoon na mayroon siyang pananampalataya na itinayo sa ibabaw ng lupa. At ang mga taong nasa labas ng kulungang ito ay kailangang kaniyang tipunin. Bilang pangulo ng sangbahayan, tiyakin natin na ang pananampalatayang kinalalagyan ng ating sangbahayan ay siyang pulungan ng ating Panginoon. Pagpalain po tayo ng Diyos.

0: Sa gabing ito ay ating napakinggan ang kahalagahan ng simbahan para sa pamilya. Ayon sa mensaheng ating narinig, ang simbahan ay itinalaga ng Diyos bilang isang mahalagang katuwang niya para sa maging pagpapala sa kanyang mga anak. Ang simbahan ay nagsisilbing lugar kung saan ang isang tao ay dapat makaramdam ng pag-ibig at habag ng Panginoon. Isa sa pinakaayaw natin na maramdaman bilang tao ay maging out of place, no, o kaya isa walang bahala. Kaya gusto natin na nakabilong tayo sa isang lupon o kaya yung matatawag natin na circle, di ba? Kaya ito ay isa sa mga madaming benefits ng simbahan na itinalaga ng Diyos.
1: Oh, tama nga yun, ano? Kasi naranasan natin siguro sa ating buhay na may tsapwera, no, yung hindi natin ma-feel na bilong tayo. Naalala ko yung palaging naririnig ko sa isang leader ng church. Ang sinasabi niya, lahat ay kasali, walang saling pusa. Meaning to say, lahat dapat ay kasama, kasangkot sa anumang gawain, sa anumang programa, sa lahat ng mga panukala, lalong higit sa loob ng pamilya, dapat lahat ay kasama. Yung nanay at tatay, hindi lang dapat sila ang gumagawa sa loob ng tahanan, ini-involve lahat yung ating mga anak. At the same time, yung church din ay ganun. Dapat hindi lang yung leaders yung gumagawa, maging lahat ng members ng church ay gumagawa din. Kung papansinin din natin, isa sa mga bagay na binahagi sa atin ng ating tagapagsalita ay yung katotohanan na ang church, ang simbahan, ay hindi lamang po, mga kaibigan, para sa mga banal, kundi ito ay para din sa mga makasalanan na nangangailangan ng pagpapatawad at pagliligtas ng Diyos. Ika nga ng ating speaker, ang ating simbahan, ng ating iglesia, ay para bagang isang hospital na hindi lang siya para sa mga magagaling na o sa mga gumaling na. Ito rin ay puntahan ng mga taong merong mga sakit, merong mga nararamdaman. In the case of the church, marahil tayo ay nakakaramdam na tayo ay kulang, we are limited, we are sinful, pwede tayong pumunta sa church upang tayo ay ma-guide ng mga kapatid natin sa iglesia patungo sa tamang landas. Hindi ibig sabihin na yung simbahan, mga kaibigan, ang magbibigay sa atin ng kaligtasan, kundi itong iglesia, itong simbahan ay magiging daan upang ating makilala ang ating Panginoon. At kapag nakilala natin siya, ay masusunod natin yung kabutihan at kalooban ng ating pong Panginoon.
0: Masaya din na lahat tayo, no, na mga kasama natin sa iglesia o sa simbahan ay sama-sama din mag-uusap na mga patungkol sa ating Panginoon, lalo't higit kung ito ang sasama ng ating mga pamilya. Yun nga, nabanggit mo na ang simbahan ay parang hospital, na hindi lang, minsan pumunta tayo sa hospital for wellness check, kahit na okay naman yung nararamdaman natin, pupunta tayo. So pala, hindi lang tayo pumupunta ng simbahan kapag feel natin makasalanan o may ginawa tayong kasalanan, kundi pwede din tayong pumunta ng simbahan for wellness check, para pumunta lang kahit na wala tayong nararamdaman na parang bigat na kasalanan, no? At the same time, pupunta din tayo, lalo tigit pumupunta tayo sa hospital kapag may sakit tayo. Yun naman talaga yung purpose ng hospital pag may emergency cases. Kung kaya, huwag nating antayin na maging maayos muna tayo, maging wala muna tayong kasalanan bago tayo pumunta sa simbahan. Kundi kung kailan mas nararamdaman natin na bigat tayo, kung kailan ramdam natin na makasalanan tayo, which is lahat tayo ay nagkasala. Yun nga yung natalakay natin ng mga nakaraang gabi. Doon tayo mas dapat lumapit sa simbahan. Doon tayo mas lumapit sa Panginoon, no? Ang simbahan din o iglesia ay itinayo ng Diyos at siya ang ulo nito. Tayong mga mananampalataya naman o iglesia ay tinatawag na katawan ng Diyos. Hindi naman siguro po pwede na hindi susunod yung katawan doon sa ulo, no? Kung saan yung ulo, dapat doon din papunta ang katawan, di ba? Walang kahit anong buhay na tao ang hihiwalay no, hiwa or hiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kaya kinakailangan na bilang katawan ng Diyos ay nasunod tayo sa kalooban ng Diyos na ating, yun nga sinabi nating ulo natin, no? Ibig sabihin, ang tunay na iglesia ng Diyos ay nasunod sa banal na kalooban at pamantayan ng Diyos.
1: So, kung papansinin natin, tayo bilang iglesia, hindi tayo dapat yung nagpaplano kung ano yung mangyayari sa iglesia. Pero ang Diyos yung nagpaplano para sa atin. Ibig sabihin tayo bilang mga member ng church, bilang isang iglesia, although meron tayong mga plano at minsan yung mga plano natin ay wala naman talaga sa kaayusan, ang ating Panginoon pa rin ang mag-aayos ng mga ito at yung kanyang kalooban sa ating church, sa ating mga buhay at sa ating mga tahanan, yun ang mai-establish. So napakaganda na bilang ang Diyos ang ulo ng iglesia ay kinakailangan sundan natin yung pamantayan ng ating Panginoon. Sa atin ding mga tahanan, ang ulo ng tahanan ay yung ating mga tatay o yung mga fathers natin. So yung fathers, isa siya sa mga nag-guide, no, sa pamilya para yung pamilya ay maging buo at maging established at yung mga plano ay talagang maisaayos. Kung papansinin din natin, kagaya nga na sinabi ko na ang tatay yung head ng family, yung simbahan in general, makukumpare din natin siya sa isang pamilya na kung saan sa isang pamilya makikita natin yung pagmamahal, yung pag-aalaga, yung pagpapahalaga, mga kaibigan, ng bawat membro ng pamilya, ay gayon din naman dapat yung ating mararamdaman sa loob ng iglesia. Kasi ang tunay na iglesia ng Diyos dapat mapagmahal, dapat mapagbigay, dapat mapagpahalaga, dapat maunawain at dapat maibigin sa mga membro nito. Bagamat natural naman na merong nagkakamali, pero dapat sila ay patuloy na inaalalayan at patuloy nilang maramdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sinasabi na ang pattern ng iglesia ay yung pamilya. Ano? Bilang ang pamilya ang pattern ng iglesia, dapat kung paano tayo sa loob ng ating pamilya, dalhin natin sa loob din ng ating mga iglesia.
0: Kung kaya sinabi mo kanina, no, na tayo sa loob ng simbahan ay magkakapamilya na rin, kumbaga. Kung kaya sa maraming mga iglesia o simbahan, ang tawagan ay brothers and
1: kapatid,
0: sisters, o kapatid. Yun din ang tawagan natin sa ating simbahan, no? At bilang mga miyembro ng pamilya ng Panginoon, ng iglesia, ay dapat lang din na alalayan natin, tulungan natin yung mga ibang mga miyembro o ating mga kapamilya sa iglesia na nahihirapan. Kung saan siya nahihirapan, kung ano yung kanyang pasanin, ay nararapat lamang na makishare tayo sa burdens na dinadala nila.
1: Amen.
0: No? Bilang ang pamilya ay ang pinakapayak na unit ng isang lipunan, ay gayon din sa ating iglesia. Ang mga simbahan ay binubuo ng maraming pamilya, subalit ang pamilyang ito ay nagiging isa kay Kristo. Kaya nga tayong lahat na nagsasama-sama sa loob ng iglesia, ayun nga, isang pamilya na sa ating Panginoong Jesus. Ayon sa aklat na 1 Corinto 12:13, wala nang Hudyo o Griego man, alipin o laya, tayong lahat ay pinainom na ng isang espiritu. Lahat ng ating pagkakaiba ay walang silbi na, no? Ito ay nagiging, hindi na ito nagiging hadlang sa pagiging isa natin kay Kristo. Anumang lahi, anumang kulay, anumang antas ng pamumuhay, lahat ay iisa na sa isang iglesia kay Kristo.
1: Amen. Tunay nga na tayo ay iisa kay Kristo. At napaganda na meron tayong isang ama, tayo kanyang mga anak, tayo magkakapatid sa pananampalataya, tayo ay magkakapatid sa loob ng iglesia. Now, sa ating panahon ngayon, makikita natin na napakaraming iglesia, napakaraming mga churches na nag-exist actually sa tala. Sobra 1,000 na iglesia, even dito sa Pilipinas, napakarami. At kung titignan natin, minsan nahihirapan tayo na alamin kung alin sa mga iglesyang ito ang tunay at totoo. Pero kung ating titignan, itong mga iglesia nito, nagsasabi na sila lahat ay totoo. Wala naman sigurong church na magsasabi na hindi sila totoo. Kasi kung sasabihin nila na hindi sila totoo, ay walang aanib sa kanila. So, kung papansinin natin, ito yung binabanggit sa ating napakinggan ngayon, ayon sa ating tagapagsalita, na bagamat maraming iglesia dito sa mundo, maraming simbahan dito sa mundo, pero merong tunay na iglesia ang Panginoon. At itong tunay na iglesia, malalaman natin, mga kaibigan, kung ito ay nagpapakita ng tunay na pananampalataya kay Jesus at sumusunod sa pamantayan ng ating Panginoon o sa kanyang mga utos. Kaya tayo, bilang mga tao, syempre ayaw natin na mapasama sa isang huwad na pamilya. Ayaw natin na mapasama sa isang huwad na iglesia. Kaya kinakailangan nating mga kapatid na maging mapanuri kung anong iglesia ang ating sasamahan.
0: Kaya, oo nga. Kaya ating naisin na tayo at ang ating pamilya ay mapasama sa tunay na iglesia ng Diyos. At kapag tayo ay nakasama na sa tunay na iglesia ng Diyos, ay maging katuwang tayo ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya at tawagin ang iba pang individual o pamilya na wala pa sa tunay na iglesia ng Panginoon.
1: Ang tunay nga na ang Diyos gusto niya na maging iisa tayo. Kaya nga patuloy na nananawagan ang Diyos, mga kapatid, sa bawat isa sa atin at sa bawat pamilyang ating kinakasama ngayon. Gusto ng Diyos na mapasakop tayo sa isang pamilya ang tunay na iglesia ng Diyos. So, sa gabing ito, mga kapatid, atin pong nalaman ang kahalagahan na maging kabilang ng tunay na iglesia ng Diyos. Ngayong gabi, akin po kayong inaanyayahan na tayo manalangin para sa atin pong pagtatapos. Dakilang Diyos, Ama naming banal, nagpapasalamat po muli kami sa gabing ito sapagkat tinuro niyo sa amin ang isang iglesia na kung saan magiging pamilya sa bawat pusa sa amin. Isang iglesia na magiging daan o Diyos upang maramdaman namin ang pag-ibig, ang pagmamahal, ang pag-akay, ang pag-alalay at ang habag. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na mapasama sa inyo pong tunay na iglesia. Isang iglesia na magpaparamdam sa amin ng isang makadiyos na pamilya. Amang banal, sa gabing ito, amin pong tinataas ang inyo pong banal na pangalan bilang aming ama at ulo ng iglesia. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na patuloy na sumunod sa inyong kalooban at pamantayan upang sa gayon, Ama, kami po ay manatiling tapat sa inyo pong banal na harapan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagninig ng aming samot dalangin. Ito po'y aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Maraming salamat po sa muli ninyong pagsubaybay sa ating pag-aaral sa gabing ito, na kung saan ay nalaman natin ang kahalagahan ng pagiging kabilang sa tunay na iglesia ng Diyos. Bukas ay samahan ninyo muli kami dito sa ating programang
2: Makadiyos na Tahanan, Larawan ng Kalangitan.
0: Magandang gabi at pagpalain po tayo.

0: Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
2: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
3: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
2: This is Jaisel Diaz.
3: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
4: Hello mga ka-TikTok! Welcome to Transformation in Christ Talk with AWR.
5: Nakikinig at nanonood po kayo sa programang Usapang Pagbabago kay Kristo. Sa loob ng isang oras ay makakasama niyo po kami. Ako po ang inyong kakwentuhan, DJ Mary Me.
4: At ako naman po ang inyong kakwentuhan din na makakasama niyo ngayong gabi, DJ Rock. At excited na nga po kami na muli na naman po tayong makakapakinig ng panibagong kwentong pagbabagong buhay kay Kristo ng ating pong makakasamang guest maya-maya lamang, DJ Me.
5: Yes, binabati po namin lahat ng nakikinig sa ating radio station na 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung di pa po kayo nakakapag-subscribe, like at share, ay pakisubscribe, like at share na po. At kung meron din po kayong kwentong pagbabago na gusto pong ibahagi sa amin, tumawag or mag-text lamang po kayo sa 0918-9447-891.
4: Yes, muli binabati po natin ang ating pong mga masusugid na tagapakinig ng 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Of course, DJ Me, hindi papahuli ang ating pong mga timbahay. Sila nanay, tatay, ate, kuya, kahit nga po yung ating pong mga driver na nagmamaneho sa mga oras na ito. Ano man po ang inyong ginagawa, nagluluto, naglalaban, naglilinis o nagda-drive, aba wag na wag po ninyong nilipat ang stasyon na inyong pong pinapakinggan dahil talagang for sure ay makakarelate na naman po kayo sa kwento na ating pong mapapakinggan maya-maya lamang, DJ Me. Kaya excited na ako, kaya wag na wag po ninyong ililipat. Pero bago ang lahat, DJ Me, atin munang batiin ang ating mga ka-TikTok. Unahin ko na dito ang ating masugid na tagapakinig na si Sir R. Christian Roda from Navaleta, Cavite. Hello po, Sir R. Christian Roda. Ikaw, DJ Me, sinong gusto mong batiin?
5: Yes, binabati ko po ang Martinez Angeles family at ang mga kabataan ng Central Luzon Conference. Hello po sa inyong lahat. At DJ Rock, ipopromote ko muna ang ating mga libro.
4: Go.
5: Ang mga librong pinamimigay po namin, meron po kaming Health and Wellness. Meron din po tayong Pag-asang Daig ang Bukas. Ayan. Meron ding Lagpas pa sa Kaya ng Imahinasyon. May libro din po tayong Pag-asa para sa mga panahong maligalig. Pag-asa, Ang Huling Pag-asa. Ito ay magandang libro. Talagang kailangan po nating basahin. Gayun din po ang Ten Commandments at ang Dakilang Tunggalian. So mga gusto po ng librong ito, pwede po kayong mag-comment na I want that book, or di kaya po tumawag or mag-text lamang po sa 0918-9447-891, 0918-9447-891.
4: Yes, sa mga gusto pong magpa-shoutout, may mga greetings, anniversaries, birthdays, o kung taga saan po kayo na nakikinig ngayon, aba mag-comment na po kayo sa ating comment section para mabati po namin kayo ng live na live. Sabihin niyo po kung taga saan kayo para alam naman po namin kung taga saan ang ating pong mga kasama ngayong gabi. So DJ Me, wag na natin patagalin. Sino ba yung ating guest na makakasama ngayong gabi?
5: Siyempre, ang ating guest po ngayong gabi ay ang ating kaibigan na walang iba kundi si Sir Ace Camara.
6: Magandang gabi po sa lahat na nakikinig sa AWR 89.1.
5: Hello, Sir Ace.
6: Hello po, good evening.
4: Good evening
6: DJ
4: po. Bati po muna kayo, Kuya Ace.
6: Magandang gabi po. Binabati ko po yung una sa lahat ay aking pamilya. na nakikinig po sa istasyon natin ng AWR 89.1 at gayon din po sa mga kapatiran ng Santa Lucia Church. Andito po ako ngayon at pasubali po sa ating crusade. Ayun po.
4: Yes. So para mas makilala namin si Kuya Ace, no? Kuya Ace, ano, pwede mo bang magbigyan kami ng background kung ikaw ba ay single, married, anong pinagkakaabalahan mo, ilan bang anak mo, kung may anak ka man, or ilan po ka sa magkakapatid? Ayan, sige. Kung ano man yung gusto mong i-share para mas makilala ka ng ating mga ka-TikTok.
6: Ayun po. Ako po ay panglima sa anim na magkakapatid. Tapos ako po ay married with 4 children. Isang lalaki at 3 babae po. Ayun po.
4: Oh, I see. So, ano po ang pinagkakaabalahan nyo ngayon, Kuya Ace?
6: Ngayon po, ako po kasi ay bahay, work, yun lang po ang ano, tsaka church. Yun lang po muna ang aking mga gawa. Ang trabaho ko po kasi is liaison officer. And before that, ako po pala ay graduate of Bachelor Science of College of Physical Therapy sa Emilio Aguinaldo College sa Manila. Opo, pero nalayo po.
4: Yung family mo, Kuya Ace, ang iyong husband, ay ang iyong husband, ang iyong wife, at ang iyong mga anak.
6: Mga anak, andito po si Daddy sa istasyon ng AWR. Mm-hmm. And sana nanonood kayo. And gayon din sa aking asawa na galing po doon sa aming pinaglalaanan ng panahon sa crusade po. Wow. And ngayon, kauuwi lang po niya. And sabi niya po, siya po ay makikinig at habol.
5: Ayun.
6: Ngayon po, shinare ko po yung link sa kanya kanina.
4: Thank you, Kuya Ace. DJ Mi.
5: Eto na, simulan na po natin. Sino po si Kuya Ace nung hindi pa nakikilala si Kristo?
6: Ako po ay before, troubled teen ako eh. Hindi ko kilala yung identity ko. Hindi ko alam ano bang purpose ko, bakit ako nabuhay. And sa pagiging troubled teen ko, napakagulo ko, makulit akong bata, no? Malikot ako, lahat sinusubukan ko eh. Nandyan yung napanood ko, gagayahin ko, no? Mahilig ako sa martial arts nung bata ako. Kay Bruce Lee, Jackie Chan, yan, ginagaya ko yan, Jet Li. Akyat pa ako ng puno, tatalon. Minsan yung mga kalaro ko eh, binubugbog ko. Umiiyak sila pag uwi ng bahay. Pero hindi dapat yung mga ganun eh. Tapos ako'y sa kalikutan ko, minsan umuwi ako mga sugatan, no? Tapos nabarkada, eventually nung teenager, nung nabarkada ako dyan, nandyan na yung mga pag-inom, pag-sigarilyo, na-try ko yung mga methamphetamines, yung even yung marijuana. So lahat, no, kung magagawa ko is gagawin ko, provided hindi lang malalaman ng magulang ko. So, yun yung gawain ng isang teenager, lalo na pagka hindi ka masyadong napapansin sa bahay. Kasi panlima ako, parang sa dami namin, parang busy yung parents ko, yung tatay ko, nagtatrabaho yung mother ko, syempre isa lang siya, ilang kami, anim. So, hindi lahat natututukan ng maayos, no? So, inahayaan na lang kami maglaro, ganun, then uuwi ng bahay, hanggang sa parang hindi na kami nakikilala, ganun. So, yun po yung aking kabataan. Then, minsan, natuto tayong gumawa ng di maganda. Kasi may access din naman kami sa internet noon and computer. Wala nga lang yung tablet, hindi siya portable, ano. So, yun, naka-access sa pornography. Tapos, pati sa grocery stores, nasubukan ko rin magnakaw. Yun. Yun po si Brother Ace nung kabataan.
5: Grabe.
4: Grabe, no? DJ Mi, talagang dahil sa curiosity na meron siya, talagang it led him na makagawa ng mga bagay ng katulad yan, iba't ibang klase ng addiction, ng bisyo, ng mga masasamang, nang kumbaga sabi natin kasalanan talaga during his childhood days. Aside ba dun, Kuya Ace, may mga iba ka pa bang nagawa o na-try dahil sa curiosity na sinasabi mo growing up?
6: During college times, I was invited to be one member in the coven. Ano. Siguro may nakita sila sa akin na hindi ko naman nakikita sa sarili ko. Yung coven po, yan po ay parang samahan ng witches, no? Kasi nahihilig ako sa occultism and siguro na-attract ko yung spirit nila na tawagan din ako. So, hindi ko naman pinasukan. awa ng Panginoon. Kasi yung coven na yun, na-curious ako, meron silang iba-ibang abilities, yung iba nahuhulaan nila, ano yung nasa isip ng iba, no? Mm-hmm. Parang alam nila yung, napipredict nila ano yung mangyayari. Halimbawa, ito, tignan mo, madadapa ito. Then, nangyayari. Mm-hmm. May mga naging kaibigan akong ganun. Then, nagpapairam sila sa akin ng mga witches book, no? Mga Wiccans, mm-hmm. no? Kasi yung Wiccans yun, Way of the Witch, yun po yung libro. Mm-hmm.
4: Grabe, DJ May, no? Like, parang hindi ko ma-imagine at that very young age, parang ganun na yung mga na-explore ni Kuya Ace. DJ May?
5: Oo nga eh, parang kulang na lang, pumatay. Baka naman, sana naman hindi nyo naman na-experience yun, di ba? Grabe, sa dami nyong karanasan, yun na lang ang kulang, pero wag naman sana, di ba? Buti na
4: pero
5: lang.
4: Kuya Ace, curious lang ako, noong time na-mention mo na nakatry ka talaga ng mga pinagbabawal ng gamot, yung mga marijuana and other things. Like, gano'n nagtagal yun?
6: Yung marijuana siguro, weeks lang. Tapos hindi siya up of tea ko eh. Actually, nung minsan naman, may barkada ako, sinama ako sa disco. Hindi ko alam tawag doon. Eh, kanila nilalighteran sa ilalim. Tapos aming hinihitit ng straw ng Zesto. Nagalit pa siya sa akin kasi ang gawa ko, hit-hit buga. And then, sabi niya, wag mong hit-hit buga. Ipasok mo sa baga mo. Ganun yung ano niya, turo niya. Pero, nung ginawa ko yun, parang hindi ko nagustuhan kasi parang yung tuhod ko pababa. Wala akong maramdaman. Para siyang, every time iaapa ko siya, parang malambot yung sahig, parang bulak.
5: So, ganun yung nagmamanhid?
6: Namanhid siya. Oh. Tapos, hyper kami. Alam, after nung pagka-hyper, nung kinaumagahan na, kasi disco yung pinunta namin, parang ano na, parang nangyari sa akin, na-depress ako. Ganon din yung sa marijuana naman. Nagtagal siya ng weeks. Tapos, ang gawa naman namin, laugh trip, no? May dadaan lang, matatawa kami. Tuturo ko yung matatawa na kami. Kahit wala naman nakakatawa, ganon yung effect sa amin.
5: So, parang nasisiraan ng...
6: May something pong ganon eh. Tapos, kumakain kami ng ano, kanin, nauubos namin isang kaldero. Tapos, uhaw na uhaw kami. So, yun yung effect sa amin.
4: Kaya Kuya Ace, like, paano mo din na-overcome yun? Kasi for sure, sa mga panahon ngayon, talagang talamak pa din yung mga ganun. And even yung na-mention nyo nga po, no, naging addiction nyo din yung pornography. So how will you able to overcome yung addiction, yung mga pornography, and other things, yung mga ganung vices po?
6: Kasi yung kagaya niya, ang nagtagal po talaga sa akin, hindi ako fan ng pag-inom eh. Pati yung drugs, hindi tumagal sa akin. Ang tumagal sa akin yung cigarette smoking. So nakakadalawang aha ko isang araw, no? So ang isang aha is 20 sticks, 40 sticks ako a day, no?
5: So mayaman pala kayo, no?
6: Opo, noon. Kasi pagka nagtututbrush na rin ako, yung gums ko dumudugo na. So natigil na ano ko, parang pinagpe-pray kong kunin sa akin yun. Nawala yun sa akin nung ako po ay talagang nag-surrender sa Panginoon. And then yung mga struggles na ganun, lahat po yun. Nung ano na lang po, noong nabaptize kami, may struggles pa po. And then, nagulit na lang ako, parang it stopped, no? Nawala.
4: Sa mga nangyari na yung Kuya Ace, ano yung mga bagay na hindi mo makakalimutan?
6: Maraming bagay na ano eh, hindi ako makalimutan eh. Mm-hmm. No, sa mga nangyari, kasi may bata, nung mula pagkabata eh, yung kalikotan ko, makita ako sa mga terrace, pupunta ako doon sa kabilang grill, munti ka na ako mahulog pero hindi ako nahuhulog. Mayroong mga times na nandun ako sa laruan namin, bubong, hindi rin ako nalaglag. Mayroong times na nagtaguan kami na dapat suffocated na ako or patay na ako pero buhay pa rin ako. Mayroong times na aso, kinagat ako, hindi naman ako narabis, awa ng Panginoon, buhay pa rin.
5: Matindi kayo.
6: So marami pong ano eh, mayroong na-depress ako tapos binubuli ako ng mga pinsang ko, mga kaklase ko. And siguro yung pinaka hindi ko makalimutan na experience is may isang tao na ginamit ng Panginoon, naging ano siya sa akin, channel of blessing, kasi may pinasagutan siya sa akin, supervisor ko siya sa baysa, pangalan niya Ferdinand Javier, he is already deceased, ano, sa ibang bansa, pero yung pinsan niya andito, minsan nakakasama ko sa missions, si Ate Jo Oreste. May pinasagutan sila sa akin. Sabi niya, Ace, exempted ka rito. Kasi internship yun eh, college kami. Nag-i-intern ako sa clinic nila during physical therapy namin na taon. May pinasagutang libro about sa Bible. And then, sabi, pag natapos mo yan within a month, exempted ka sa exam. Ginawa ko, tinapos ko, wala pang one week natapos ko. And then, sabi ko, tama yung turo ng mga taong ito about sa Bible. Kasi meron akong NIV, New International Version, bigay ng ate ko. So, yun po yung pinaka hindi ko makalimutan eh.
5: Tutuloy natin
4: yan mamaya. Nako, DJ Mi, no, talagang first part pa lang tayo ng usapan, pero talagang, kumbaga, ang dami ng information or kwento na na-share sa atin. Like, lalo na siguro sa mga nakikinig sa atin ngayon, ay for sure nakaka-relate kayo na may mga ganun din kayong struggles, may mga ganun din kayong karanasan, mga vices, o vision na nais hindi mapanagumpayan, pero you still struggle. Nawa, yung kwento po ni Kuya Ace, mga ka-TikTok, ay magbigay po sa atin ng daan at pag-asa na kung paano na po nagawa na mabago siya ng Panginoon, ay kaya rin po mangyari sa inyo. Kaya wag na wag po ninyong ililipat ang stasyon na inyong pinapakinggan para mas malaman pa po natin ang buong detalye ng kwento pagbabagong buhay ni Kuya Ace. So ngayon po, atin muna pong puputulin panandalin ng ating kwentuhan at atin muna pong mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang kay Jesus Manawagan by the Bereans.

0: Time check, it's 8:19 p.m. at it's sa atin ng Philippine Standard Time. And ito pa rin po tayo sa ating programa na TikTok o Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po inyong kakwentuhan, DJ Rack.
1: And this is DJ Mary Me. Patuloy pa rin po tayong nakikinig dito sa 89.1 FM at nanonood sa ating Facebook and YouTube channel na Adventist World Radio Manila. Kung meron kang shout-out, comments, kwento, or tanong, maaari kang tumawag or mag-text sa 0918-9447-891, 0918-9447-891. Kasama pa rin po natin ang ating guest na walang iba kundi si Kuya Ace. Pero bago yan, DJ Rock, tayo po muna ay babati.
0: Yes, unahin ko na po dito batiin si Ma'am Nancy Lumalo. Sabi niya, good evening po mga ka-TikTok. Hello, Sis Rocky, pasyal ka ulit sa amin dito sa Magallanes, Cavite. Oh, hello po sa mga taga-Maliag, Magallanes, Cavite. By God's grace po, sige po, loobin po ay makavisit po ulit tayo dyan at makapag-uwi po ulit tayo ng mga prutas na tanim ninyo. Ano? Mm-hmm. And also, gusto ko lang din pong batiin. Ayan, si Ma'am Jeneline Vitug, sabi niya good evening din po at kay Ma'am, o kay Sir, or kay Benny Bautista, good evening po watching. Ayan, sabi niyo po kung taga saan kayo para ma-shoutout po namin kayo. DJ Mee, sino yung nakikita mo dyan?
1: Yes, si Ma'am Erlinda Perado, hello po sa inyo, praying. Ganun din po kay Sir Eddie Aguilar, ang sabi po niya ay good evening everyone. Good evening din po sa inyo. At kay Ma'am Shirley Leganada, good evening po watching from Barangay Mabuhay, Gensan City, Mindanao. God bless us all. Wow.
0: Yes.
1: Meron pa?
0: I think, di ko alam kung anak ba to o asawa. Ayan, Nancy Marianel, ano to? Marianel... Yung at ano ang pagbibigay ng ating guest ngayon?
2: Camera.
0: Marina camera. Ayan, sabi niya, hello po, good evening, hello, Daddy Ace. Anak niyo po ba ito?
2: Mrs. ka
0: asawa?
2: Po yan.
0: Ah, ayan.
1: Hello po.
0: Hello po. Kay Ma'am Marianelle, hello po sa inyo.
1: Ito, at meron
0: pa.
1: Yeah.
0: Yes, DJ Lou,
1: Ma'am,
0: hello.
1: Ay, DJ
0: good
1: Lou.
0: Evening, DJ Lou. Hello. Sige pa. DJ Missy.
1: Ma'am Bella Magsino, good evening everyone, ang sabi po niya. Ganito kay Ma'am Evelyn Tayag, good evening to everyone.
0: Yes, kung nais niyo po magpa-shoutout, mag-comment po kayo dyan kung saan kayo nakikinig o nanonood sa mga oras na ito para mabati din po.
1: Meron pa.
0: Yes,
1: si Elijah Refones, magandang gabi po from Makati City. Ayan.
0: Yes, hello din hello po. Sa ngayon din, Jamie, atin nang ipagpatuloy ang ating kwentuhan. No? Dahil ito talaga yung pinakahihintay nating lahat, yung puso ng ating kwentuhan. So ngayon, Kuya Ace, nandyan ka pa ba?
2: Yes po.
1: Yes.
0: Ayan. Ito na talaga yung isa sa aming pinakahihintay. No? Ano yung, paano mo nyo po nakilala si Kristo? Ano po yung naging turning point ng life po ninyo?
2: I met Christ maraming times na sa buhay ko during my childhood. And may mga times I just don't take Him seriously. Those times na tinatawag ako, parang hindi ko pa siguro naririnig ng maayos yung panawagan sa akin. Or it took a lot of effort for God to call me. Kasi may times na college ako, I was so bored one summer. Natapos ko nga yung Bible, parang pocketbook eh. So, twice kong nabasa, back and forth, maliban sa Book of Numbers, no? Kasi yung pinaka, ano eh, mahina ako sa math eh. Sabi ko, Numbers, may math dito, ayoko nito. So, yun po yung, ano, story, kasi binigyan ako ng ate ko ng Bible. And meron yung mama ko na, kasi nga, my mother is a Jehovah's Witness, no? Binabasa ko yung book nila na parang Bible story na pambata. So, simula nung ano, na curious ako sa story sa Bible,

0: na nurtured din naman, pero iba-iba nga lang, no? Iba-iba lang ng siguro expression of faith. And yun nga, kagaya nung isa sa naging turning point ko si Kuya Ferdinand Javier, yun yung mahal kong kuya na na-deceased na sa abroad. Siya yung nag-introduce sa akin ng healthy living eh. Kasi nung nandun kami sa clinic, mga kinakain ko kasi talaga puro tosino, puro longganisa. Hindi pa ako, wala pa akong alam sa health, no? Although physical therapist kami, alam naman namin na nasa medicine kami, eh, dapat iniiwasan yung mga ganong bagay. Kaya lang, yun nga, pinaka-turning point ko, siguro nung na-introduce sa akin si Christ, and I was married na, no? Yung panahon na ang tagal bago ako tumugon sa panawagan ng Panginoon, I did something wrong po, no? Sa marriage namin. And I committed adultery. So, through messenger, yun po yung naging turning point ng buhay ko. Nag-chat ako sa ibang mga babae, sa messenger. And then, my wife found out about it. And then, my marriage got into mess up, no? Nagkagulo. And yun po yung isang turning point kung paano akong nanikluhod sa Panginoon na i-preserve yung aking marriage tsaka family.
1: Pero ilan na po ang anak nyo nun, Kuya Ace?
0: Ano na po? That time, tatlo pa lang po.
1: Tatlo na din, no?
0: Opo.
2: So, grabe no, DJ Milek. It takes courage na ma-share yung ganong bagay. Kasi, di ba, parang hindi siya basta-basta na isi-share. Pero nakikita ko kay Kuya Ace, like, paano ka nagkaroon ng courage, Kuya Ace, to share that kind of thing o yung buhay mo na ganoon sa public at this very moment of time?
0: Actually, before pa dito, sa church na amin ko sa misis ko, dinala ko yung family ko roon. And then, siguro yung conviction ng Holy Spirit na lang.
2: Mm-hmm.
0: It make me convicted, no? Yung pakiramdam talaga. And I was so sorry. Iniluhod ko, nirepent ko. Alam na mga kapatiran ko yan sa Santa Lucia. Mm-hmm. Nakita nila paano akong humagulgol sa harapan. Alam ng asawa ko yan. Gabi-gabi kong niluluhod yan. So, yun, yung courage na yun, eh, kasi yun yung magbabago sa atin, eh. Yun yung pagpapalaya. Yun yung katotohanan nangyari. Nagkasala ka eh. No? Kasi without repentance, walang forgiveness. Hindi ka nagsisi. Pagulit-ulit mo lang gagawin yan. So, and yun nga, ang sinasabi ko lang, yun yung pinaka-turning point, no? Na kailangan bumalik sa Panginoon eh.
1: So, ano pong nangyari, Kuya Ace? Paano yung pagbabalik nyo sa Panginoon that time?
2: Yes, dumating din ba sa point, Kuya Ace, na like, syempre, nahuli na kayo ng asawa nyo. Sabi nyo nga, yung family nyo naging mess up na. So, dumating po ba sa point na magse-separate kayo?
0: Yes.
2: And paano kayo nakabalik?
0: Umabot pa kami sa point yung isa sa mga anak ko. No? Kasi that evening, nag-aaway kami mag-asawa. Kasi every time na uwi ako from work, nag-aaway kami. She found out nga na noon na kung ano yung mga pinaggagawa kong di maganda. And then, sa kainitan ng pag-aaway namin, yung isang anak nakakaintindi na that time ano nangyayari sa amin. Kumuha ng knife, tumakbo sa CR, and winasa ko pa yung parang maliit na siwang sa door para maabot ko yung doorknob. And then, pagpasok ko, mag-i-stab na siya ng knife. So, hinablot ko pa yon. Alam naman nila yun. So, umbaga, parang sa isip ko, parang may bumulong. Ito pa yung gusto mo mangyari sa pamilya mo. So, doon na ako nagising talaga, no? So, yun yung isang bagay. Tapos, yun yung pinaka mabigat na nangyari sa amin, eh. And then, nung sabi ko, nung magse-separate na kami, nag-decide kami, no? How ironic, the first Saturday, kasi minsan pagpupunta kami sa Talipapa, pagbibili kami ng aming kakanin, merong Adventist na mag-asawa doon, ginamit din ng Panginoon si Kuya Sumalinog tsaka si Sister Helen Sumalinog, yung mag-asawang Enrique tsaka Helen Sumalinog, yung gumagabay sa amin, kaya nagpapasalamat kaming pamilya dyan. sila yung nag-direct sa amin. May church palang malapit ng Adventist. And sabi ko, the back of my mind, sabi ko, tama yung aral ng Adventist. Why not go to church? And then, nung time na nag-decide kami, maghihiwalay na kami. How ironic, sabi ko, sige, maghihiwalay tayo, pero magsisimba muna tayo. And then, nung nagsimba kami, iba yung feeling, alam mo, freshness nung nasa probinsya kayo. Wala kang alalahanin. Parang lahat hinugot sa'yo ng Panginoon. Ganun yung kagaangan, yung pakiramdam that time. And then, ganun din siya na feel niya yun nung umuwi ka kami, nagkikwentuhan pa kami. Mayroong maghihiwalay na kami that Sabbath day. And ginamit ng Diyos yun, yung Saturday na yun, para kami ay panumbalikin. Ginabayan kami. Kasi umiiyak kami pareho nun. Kinounsel kami, yung mga elders doon sa Santa Lucia, kung saan yung church na yun ay aking pinaglilingkuran na ngayon. So, yun yung ano, isang mahalagang bagay kung paano kami napanatili ng Panginoon yung panahon na yun na kahirapan sa amin.
1: So, bali Kuya Ace, ano nangyari? Pagka-uwi nyo, nag-usap ba kayo, nagkapatawaran? Ano bang...
0: Kasi pag-uwi mo, andun pagkikwenton, pero syempre may mga oras, may mga panahon na nagagalit sa akin. Merong, hindi maiwasan yung kasi nga nagkasala. And I know in myself, I have to live with the consequences kung ano yung nangyari. No? Ayun yung kahihinatnan eh. Even minsan, no? Until this time, minsan may sumusampong-sampong, hindi natin dinideny yung emotions eh. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin eh, deny yourself. So, yun yung sinasabi ng Panginoon. Hindi yung emotions i-deny. Andun yun, and andun, pinatawad niya ako. Pero, syempre, minsan, andun yung, kumbaga sa basong, may nabagsak, may nagkaroon lamat. Ng lamat. Mm-hmm. No? Hindi mawawala yun.
1: So, bali, Kuya Ace, nung Sabat na yun, na pag-uwi nyo, nag-decide kayo na hindi na kayo maghihiwalay?
0: Sa guidance ng ano, nag-usap kami na parang siguro una para sa mga bata na lang muna, ganun, na magsama kami. And then eventually, nakita naman niya yung pagbabago ko. And napatawad ako kasi talagang lumuluhod ako sa Panginoon. And then kahit nakaluhod na ako, inaakap ko rin yung paa niya. And gabi-gabi umiiyak siya noon. Mahirap, mahirap, napakahirap sa amin. May mga gabing humahagulgul siya na hindi niya na alam sa depression niya sa nangyari kasi napakabigat para sa kanya na yung inasahan niyang magmamahal sa kanya yung pa yung sisira ng tiwala niya.
2: Yeah, grabe DJ Mino, na parang ako wala pa naman akong family pero yung talagang wala pa naman akong asawa pero yung parang while listening to his story no kay Kuya Ace na I cannot imagine how heavy it was sa kanyang wife. Kasi 'di ba like hindi lang siya inaapektuhan but even yung anak na to the point of even you know killing herself dahil sa sitwasyon ng kanyang magulang na. But I praise the Lord na the Lord intervened that time na hindi niya inallow, 'di ba, na mangyari yung mga ganung bagay. And kay ma'am na nakikinig ngayon sa asawa po ni Kuya Ace, I salute you po kung paano po kayo naging matapang. Paano po kayo, kumbaga hindi lahat kayang panindigan, hindi lahat kayang magpatawad, pero kung may Diyos ka talaga, parang talagang walang imposible sa Panginoon. And nga, sabi for the sake of family, and of course dahil nga sa nag-work yung Panginoon sa life ng misis ni Kuya Ace, I know talaga na nagawang magpatawad ni ma'am. At ngayon, buo yung kanilang family na nagsiserve sa kanilang simbahan. At nakita naman talaga natin no, yung mga luha ni Kuya Ace na kapag naaalala pa rin niya, not because of the pain, but I believe na yung it's already a tears of joy kung paano pinreserve, kung paano ni-restore ng Panginoon. Hindi lang siya, kundi yung relationship din niya sa asawa niya at yung relationship din niya sa Panginoon. So ngayon, Kuya Ace, ano na yung mga changes na ginawa ng Panginoon sa life mo after those experiences?
0: Actually, marami po ano. Kasi may, yun nga po, umpisan ko sa vices, natigil po yan. And then, isang bagay na nagbuklod sa amin is yung pang-apat din naming anak, nabiyayaan kami. No? Although malayo yung agwat do sa third namin, she's a blessing. Na yun ang isa sa binigay ng Panginoon, despite ng aming pag-aaway, ay kami biniyayaan pa. Mm-hmm. And then, sabi ko nga, I promise to serve the Lord. Kasi bakit? I was once lost. No? Kumbaga, minsan na akong nawala. Ngayon, ako'y nahanap na ng Panginoon. And minsan akong nabulag, no, sa sarili kong kagustuhan, sa sanlibutan, na makamundo. Ngayon, ako'y nakakakita na. And because He showed me great kindness and preserved my marriage and family, His goodness and kindness, no, He will follow me all the days of my life. Kagaya nga ng sabi ni Haring David. Kaya, ano, now I'm rendering service wherever I may be, no? Preaching gospel to drivers I ride home, no? Going to work and pauwi. And even our station AWR 89.1, ginagamit ko ito. Re-request ko lang sa driver. Yung simple request na yon, natututo na rin yung driver na makapakinig ng gospel music, minsan yung Bible studies. So, naibabahagi natin yung ating ministry. Ganun din sa ano, sa church planting site, sa ganun yung pagbabago ng Panginoon eh. Kasi parang itutuwid niya yung pagkakamali mo, and naturally, syempre, ikaw sa pag-ibig mo, nakita mo yung kabutihan ng Diyos sa iyo. Makikita mo gaano ka kababa eh. Makikita mo yung gaano ka kawalang kakayahan para baguhin yung sarili mo at kinakailangan mo yung Panginoon. Kagaya nga ng sinasabi ko, sa kakayan ng Panginoon na baguhin ng kahit na sino, nangako naman siya eh. Sabi niya, kapag ikaw ay nagsisi, ikaw ay kanyang patatawarin ng matapat. No? At kumbaga, basta't magtiwala ka sa Panginoon. Yun ang bottom line.
1: Amen. Grabe, Amen. Kuya Ace. Thank you for promoting Adventist World Radio, yes, Manila 89.1.
0: Kasama po sa ministry natin yan.
1: Ayan. So ngayon, Kuya Ace, ano na yung commitment mo sa ating Panginoon?
0: Sa commitment, narito, syempre. Tayo maglilingkod hanggang huli. Hanggang sa wakas, tayo magtatapat. No? Hindi nangangahulugan na, gaya nga ng binabanggit ko sa mga kabataan sa amin, mga inaanak ko sa iglesia namin. Sabi ko, dadating yung panahon na hindi ka na makakapaglingkod dahil hindi ka naman tapat, no? Hindi ka nagtatapat, kundi tatanda ka, no? Eh, pag tumanda ka, manghihina ka na, hindi mo na magagawa yung mga bagay na gusto mo, eventually magkakasakit ka, and eventually maaawit mo na yung side by side, no? Meet me in heaven, we'll join hands together. So, abot tayo lahat doon. And sabi ko nga, hanggang may kalakasan tayo, hanggat may kakayahan, may diwa ka, is ibahagi mo yung iyong kakayanan na ipinagkaloob sa iyo ng Panginoon. Huwag mong pagdamot. Ibalik mo sa Panginoon sa pagluluwalhati sa Kanya. Kanya naman lahat ng bagay. So, wala tayong pag-aari sa ating sarili. Ultimong yung panahon mo, yung influence mo, yung kalakasan mo, yung pag-aari mo, na meron ka ngayon, lahat yan sa Panginoon. Even yung mga finances, resources mo, time, lahat yan, it belongs to God. So might as well return to Him. No? Ipaglingkod mo kung ano yung meron ka. Kasi vanities of vanities eh. Pag nabasa mo yung Ecclesiastes, madi-depress ka nga. Lalo na sa unang bahagi. Lahat pala ng bagay, walang kabuluhan. Imagine ang pinakamatalinong tao nagsulat nun, si Haring Solomon, pati yung pinakamayamang tao ng panahon na yun. Lahat meron siya. Lahat nasubukan niya. Kagaya ng experience ko, nasubukan ko na halos lahat ng kabataan ko. Kaya nga sa mga anak ko, siguro minsan na may misinterpret nila ako. Kasi mahigpit ako eh. Sa mga anak ko, mahigpit akong daddy. Alam nila yun, ako yung typical na Asian dad na mahigpit. No? So, maingay ako pagka nagagalit ako. Kumbaga, kasi sabi ko nga sa kanila, mas mainam na yung bibig kong mag-ingay kaysa yung kamay kong magsalita. Diba? So, yun yung aking ano. Pero sa ministry, ganun nga, patuloy. Sabi ko, ang commitment ko, dadaling ko yung aking pamilya sa paana ng Panginoon. Gayun din, kung ako'y makakahikayat pa ng ibang kaluluwa, aking ipagsasama sa Panginoon. Yun ang aking adikain ngayon.
1: Wow. Amen. Amen.
2: Grabe, DJ B, nung dami na napapa-amen dito sa ating comment section. Talagang, for sure, nakaka-relate sila. And siguro sa mga wife na may experience din na na-betray ng kanilang mga husband, ng kanilang partner. And ito, yung testimony ni Kuya Ace at ng kanyang family, talagang magagawa pang ma-restore ng Panginoon as long as siya yung ilagay natin sa sentro. And talagang, DJ Mino, nakita natin dito na talagang grabe yung mga pinagdaanan, yung mga nangyari, pero nakita naman natin yung commitment ngayon ni Kuya Ace at ng kanyang family to serve the Lord. And dahil nakikita ko nagko-comment yung asawa niya na si Ma'am Marinel Camara. Ayan, baka naman ma'am, pwede namin kayo maging caller after this break. Mapakinggan naman namin ang inyong saloobin after nating mapakinggan yung side po ni Kuya Ace. So, saan po namin after this break po ay mapakinggan po namin yung side? So, kontakin niyo lamang po kami. Pwede po sa numerong 0918-9447-891 or tumawag po kayo sa ating pong messenger para po makausap at mapakinggan din po kayo namin. So, bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, atin muna po mapapakinggan ng isang napakagandang awiting may pinamagatang Sa Wakas by the Bereans.

0: Andito pa rin po kayo at nakikinig sa ating programa na TikTok, Transformation in Christ Talk with AWR. Ako pa rin po ang inyong kakwentuhan, DJ Rack.
1: At ako pa rin po si DJ Mary Mee. At ngayon ay babati po muna tayo sa inyo, sa mga nag-comment. Ito na.
0: Yes, unahan mo na DJ Mee.
1: Okay, sabi po ni Ma'am Shirley, salamat sa Panginoon Diyos kay buting-buting niya sa ating buhay lahat. Amen. Amen. Kay Ma'am Jovita Manayang Palma, amen. Ma'am Jeneline Vitog, amen. Jan Roland Reyes, amen. Ma'am Rosie Casimero, amen. Ma'am Janine Colacio Ramirez, amen po, Elder Ace. Ma'am Julie Bambalan, amen. Sa aking pumahal na asawa, Jose. Pray. Ayan. Ikaw naman, DJ Rock.
0: Ayan. Kay Ma'am Janeline Vitog, sabi niya, Tagalubao, Pampanga. Hello po sa mga Tagalubao, Pampanga. At kay Sir Benny Bautista from Rizal, Bawan, Batangas. Hello po sa mga taga-Batangas. At kay Ma'am Mary Jane Nunez, magandang gabi din po sa inyo. Kay Sir Jay Ebora, hello po. At kay Ma'am Hannah Abigail, taga Magallanes, Cavite. At sa inyo pong family dyan, sa inyo pong angkan, hello din po sa inyo. Magandang gabi po. Ayan, medyo nahihiya. Shy type yung ating ano, yung ating caller. Dapat eh, yung asawa ni Kuya Ace. Kay Ma'am Marianel Camara, hello din po. Next time, baka kayo na po yung mapapakinggan namin dito na testimony.
1: Yes, pakinggan natin yung kanyang POV.
0: Oo nga. At kay Ma'am Emmy Grace Ebron, watching po. At kay Sir Benny, sabi niya, God is good all the time po. Napakagandang testimony. Marami pong nakarelate sa kanyang ibinahagi. Praise the Lord. Amen, amen din po. Kay Ma'am Mariliza Colegio, hello din po sa inyo. Ayan, marami na nagbabati dito sa atin. Sige, banggitin ko na din po. Ay, sister daw po ito. Si Sister Benny Bautista. Kasi panlalaki po yung pangalan. Sorry po, hello po. Sister Benny. At kay Ma'am Shirley Laganada, sabi niya, salamat sa Panginoong Diyos kay buti. Ay, nabasa na po pala ito. At kay Ma'am Nenen Kasipit, amen, God bless you all. Baka may mga hindi pa po kami nabati. Sorry po, ayan, umaandar kasi yung ating ano dito, comment amen section. Dami nag-amen.
1: Thank you so much po sa mga ating taga-subaybay at taga-pakinig. Maraming salamat po sa inyo. At bago ang lahat, bago tayo magpatuloy, pinopromote ko po ang ating librong Explore. Alam niyo po ba, sa kwento ni Kuya Ace, ito yung ibinigay sa kanya na sasagutan niya. Ayan. At sinagutan niya, at ito ang nakatulong sa kanya kung paano lalong nakilala ang ating Panginoon. Kaya kung gusto niyo ng librong ito, libreng-libre para sa inyo, kontakin niyo lang po kami sa 0918-947-891. DJ Rock, tuloy na natin.
0: Yes, so ngayon, sa ating pong pagkatapos, no, Kuya Ace, sino na po si Kuya Ace after niya pong ma-encounter si Kristo sa kanyang buhay?
2: Basically po, siguro po mas nakilala ko si Kristo, mas naging humble na lang po sa Panginoon na isuko ko yung aking buhay and maglingkod sa Panginoon. Yun po yung aking napansin po na nagbago sa akin. Kasi noon po, puro sa sarili ko lang yung time ko. Minsan ho, iniiwan ko yung family ko for my kaprichos o yung mga bagay na walang kabuluhan na ako lamang yung nakikinabang. And sana sa mga nakikinig, kung kayo ay may panahon, spend nyo sa family nyo. Go to church together. Ilagay nyo sa sentro yung Panginoon. And mas makikilala nyo ang Panginoon and magiging mas humble po tayo. At sa pagkilala sa Panginoon, mas makapaglilingkod kayo at malalaman nyo ano yung kalooban ng Panginoon para sa inyo. Ano yung purpose nyo? Bakit kayo nabuhay? So, yun po.
0: Amen. Di Jamie?
1: Ako, ang takeaway ko.
0: Ay, ito hindi na pa po.
1: Ay, akala ko yung takeaway.
0: Yung nasabi po ni Kuya Ace, no, na talagang nakita natin doon na sabi nga niya yung humble beginning talaga na binigay sa kanya ng Panginoon. Na kahit na ganun man yung mga pinagdaanan niya, talagang alam mo yon na andun pa rin, sabi mo pa din na talaga na still, kumbaga, working in progress pa din siya. Kumbaga, hindi pa din natatapos yung Panginoon sa kanyang buhay. Amen. So, Kuya Ace, what are your future plans so far?
2: Future plans po, ganun pa rin po, maglilingkod hanggang sa wakas. Iyan po yung pinaka plano ko sa buhay ko. Kasi, Actually, I was looking for another job. And medyo hirap ako sa aming kinikita ngayon, sa panahon ngayon. And may mga interview sa akin nung mga nakaraang araw. And gusto nila, papapasukin ako ng araw ng pangilin. And sa akin, non-negotiable kasi yun eh. Kasi para sa Panginoon yun eh. And binanal, pinagpala at binukod yun. So, sino ako para sumuway sa utos na ipangilin yun? Yung pong aking isang plano is makahanap ng susustento sa family ko at the same time, yung Panginoon ay hindi ko makakompromise yung worship ko sa Kanya. And sa paglilingkod na ito, siguro, gaya niyan, we are busy conducting crusades and evangelisms, ano, sa mga ibang areas. Yun po ang nakasentro ngayon sa akin eh. Yun po yung work ko. Yun ang pinaka-work ko. Yung gawin yung kalooban ng Panginoon. Eh, pangalawa na lang yung hanap buhay. Kasi siya naman magtutos to sa amin. Ni minsan ho, hindi ako nanlimos ng tinapay para sa pamilya ko. So, yun po ang plano ko.
1: So, bali Kuya Ace ngayon ay hindi kayo nag-PPT. Nag-work sa...
2: Malayo po. Malayo.
1: Hindi kayo employed or what?
2: Ang trabaho ko po kasi sa amin is sa father ko nagtatrabaho. Liaison officer and messenger din. So, more on clerical work, tsaka sa documentations, tsaka sa government work. Yun po, naka-tie up.
1: Tapos ngayon ay nangangaral lang kayo na nangangaral sa lugar ninyo.
2: Opo, ganun na lamang po yung pinaka-pinagkakaabalahan ngayon. Ganun din sa mga kapatid.
1: Pero DJ Rock, wait lang ha, kasi naiyak dito si Kuya Ace eh. Ano kaya ang nagpaiyak kay Kuya Ace? Parang may nag-message daw sa kanya kanina. Kwento mo lang bago tayo matapos.
2: Hindi, kasi yung misis ko po, si Mami Marinel, binati ko, sabi ko, baka pwede kang magsalita. Nahihiya kasi siya, kasi nga naka-on air po. And sabi ko, I love you, sabi ko sa kanya. Sabi niya, ngayon ko lang naramdaman yung sincerity. Sabi niya, promise, bati na tayo.
1: Buwan!
2: Yun pa nga.
1: Sabi na, taas naman yung balibo.
2: I love you too, sabi niya.
1: Wow, and sweet.
2: Yun nga, sabi ko, mabuti ang Panginoon. Naiiyak ako sa kabutihan ng Panginoon kasi patuloy na iginagawad sa akin tsaka sa pamilya ko. Gayun din sa, alam ko, yung mga kapatid na nakikinig ngayon, na alam nila kasi na andito ako. And sabi ko nga, na mahirap yung mga gampanin, pero pagka ginampanan natin kasama ang Panginoon, mapapadali yan. Yun ang lagi kong encouragement sa kanila, magpatuloy sa gawain, kasi yan yung habilin sa atin ng Panginoon eh. Matthew 28 verse 18 to 20, ipangaral yung kanya mga itinuro, bautismohan sila sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo, at darating ang wakas, pero behold, I am with you till the end of time.
1: Amen.
0: So, dahil usapang encouragement na, no, Kuya Ace. Malapit na rin tayo magtapos. Quickly, ano yung gusto mong pabaon sa ating mga katiktok?
2: Siguro sa mga nakikinig po, huwag niyong aksayahin yung inyong energy, yung inyong oras o panahon sa paghabol sa mga bagay na makapaglalagay sa inyo sa panganib, morally, physically, and spiritually. Kasi yung panahon, napakabilis na lumilipas. Minsan nga, hindi nyo alam na, alam mo, nasa iyo pa yung kalakasan mo, nasa iyo pa yung youth mo. Pag pumalo ka na ng certain age, nararamdaman nyo na yan. Yung parang hindi ko na magawa yung mga bagay na nagagawa ko dati. Halimbawa, ako na I can stay awake for 3 days. Ganun ako kalakas noon sa trabaho. Ngayon, masandal, tutulog na. So, minsan may mga ganong bagay, no? And yung hanggang may lakas kayo, hanggang nasa kaayusan ng pag-iisip nyo, hanggang may diwa, may kakayanan kayo, lahat ay kaloob ng Panginoon. I-google nyo sa pagkilala sa Panginoon, sa paglilingkod sa Kanya. Manatili kayo sa Kanya kasi sabi niya, sa inyong mga sarili, wala kayong magagawa. No? Siya ang puno ng ubas. At kung tayo'y mga ngabali, no? Tayo walang magagawa, hindi po tayo magbubunga ng mabuti. puro hindi kagandahan ang mangyayari sa atin. Kasi pag binali nyo po yung sanga na nakaabit sa isang puno, matutuyo lang yan. Totoo pong hindi magbubunga yan. Kukulon po yan at ang gagawin, iipunin po para ipanggatong lang. So ganun po ang paghahalin tulad sa atin ng Panginoon. Kaya manatili po tayong nakaabit sa Panginoon.
1: Amen.
2: And yun nga po, magbubunga tayo ng mabuting gawa dahil natural na tayo tumatanggap ng sustansya sa banal na espiritu na iniwan sa atin ng Panginoon.
1: Amen.
0: Amen. Napakagandang pabaon, DJ. Oh. Ikaw, DJ Mi.
1: Parang gusto ko na lang i-copy-paste eh. Pero yun nga, it's never too late, mga kapatid, mga kaibigan, mga tagapakinig. It's never too late. Ano man ang karanasan mo ngayon, ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, magsisi lang tayo sa Panginoon at magpakumbaba. Ang Panginoon ay tatanggapin tayo at kayang baguhin anuman ang buhay na meron tayo ngayon. Ikaw naman, DJ Rack.
0: Ayan, bago ko ibigay yung aking pabaon, no, DJ, may gusto ko lang basahin yung mga nag-comment dito. Ayan, sabi ni Ma'am Nenen, sabi niya, relate din ako sa testimony ni Brother Ace. Amen, God bless you all. Amen. At sabi niya, gusto doon niya ng book. Kung gusto niyo po ng book, mag-comment lamang po kayo sa ating comment section ng I want the book or mag-message po kayo directly sa Adventist World Radio Manila at may magkocontact po sa inyo para makuha po, para mapadalan po kayo ng libre aklat. At nagpapabati rin po dito si Ma'am Rosalinda Horkia, magandang gabi po sa inyo. At sabi ni Sir Rocky Tulog, God bless Brother Ace. God is always with you. Bless also your family and your wife. Salamat, man. At bati na kayo.
1: Amen.
2: Thank you. Mentor ko po yan, si Dr.
0: Oh, I see. Si hello Rocky po Tulog sa inyo, Sir Rocky.
1: Hello po.
0: At kay
1: hello po.
0: Sister Benny Bautista, amen din po. Ako, DJ Mi, yung naging baon ko sa kwento ni Ani Kuya Ace, yung how the Lord restore everything. Yung relationship niya sa family niya, yung relationship niya sa Panginoon, and even the relationship nilang mag-asawa. And nakita ko doon na kahit gaano man kalaki ng mga nangyari o kadilim ng mga nangyaring sitwasyon sa kanila, and hindi talaga biro yun, di ba? Can you imagine that?
1: Yes.
0: Parang very rare yung makasurvive sa ganong klase ng problema ng mag-asawa, especially when it comes to betrayal talaga. But I praise God na how the Lord works sa buhay ng mag-asawa na ito, and they chose to forgive each other and to start a new beginning sa Panginoon. And now, nakita natin yung naging domino effect na hindi lang na-restore yung relationship nila, but even ma-restore yung relationship nila sa Panginoon. Talagang dito natin makikita, DJ Mina, hindi natin pipilitin na maging okay yung sitwasyon o maging tama yung sitwasyon, but rather we choose to make ourselves right in the Lord and everything will just follow.
1: Amen.
0: What, like what happened to Kuya Ace, na first, of course, he acknowledged his sin, his mistakes, his failures, and at the same time, he repent and ask forgiveness from God, and at the same time, ask forgiveness dun sa kanyang asawa, sa kanyang family, at sa mga tao na nasaktan niya. And nakita naman natin kung paano na-restore ng Panginoon lahat. So, sa mga ka-TikTok natin na nakikinig ngayon na maybe some of you ay may same din po na experience, hirap kayo magpatawad, may mga galit kayo sa puso ninyo, o may mga nasirang relasyon dahil sa mga kasalanan. But I hope and I pray na yung kwento po ni Kuya Ace ay nagbigay po ng pag-asa sa atin at liwanag na kung nagawa pong ma-redeem at ma-restore ng Panginoon yung relationship ni Kuya A sa kanyang family, sa kanyang asawa, sa kanyang Panginoon, hindi rin po imposible sa iyo, kapatid o ka-TikTok, dahil ang Panginoon ay still the same God yesterday, today, and tomorrow. And nagpapahabol dito, ayan, sabi ni Ma'am Mary Lou Magdato, good evening po sa inyong lahat. So Kuya Ace, maraming salamat sa pagbabahagi ng napakagandang kwento ng pagbabagong buhay kay Kristo. Nawa ang iyong kwento po ay mas lalo pang maraming kaluluwa ang maidala sa paanan ng Panginoon. DJ Mi, maraming salamat sa pagsama sa amin tonight. Of course, sa ating pong mga ka-TikTok, sa Facebook, sa YouTube, at sa radio station, maraming salamat po. So, muli, samahan niyo pa rin po kami at patuloy niyo pa rin po kaming samahan every Tuesday, 8 p.m. dito lamang sa AWR 89.1 FM at ganoon din po sa ating Facebook at YouTube channel na Adventist World Radio Manila.
1: Muli, this is DJ Mary Mi na nagsasabing, Mary Mi ma ang pagsubok sa buhay, tandaan mo, andyan ang Diyos lagi para sa iyo.
0: At ako pa rin po ang inyong DJ na si DJ Rock na nagpapaalalang rararara, kiruod man ang buhay, pero si Kristo ang nagbibigay ng tunay na kulay. Muli, this is TikTok Transformation in Christ Talk.
3: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
4: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
4: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.
5: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

May isang tanong na nakakaintriga sa sangkatauhan. Magmula nang magkaroon ng tao sa planetang ito, ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Habang lumilipas ang mga taon at papalapit tayo sa bingit ng libingan, ang tanong na ito ay mas nagiging mapilit. Marami na ang nagsabi tungkol sa kabilang buhay. Sinubukan ng mga philosophers, educators, mga tao sa siyensya at relihiyon na unawain ang palaisipan ng kamatayan. Ngunit hindi na nakakarating sa konklusyon. Binuhay ni Charles Darwin at kanyang mga tagasunod ang paniniwalang Griego sa spontaneous generation. Iyan ang itsura ng buhay kapag walang intervensyon ng isang lumikha, na ang tao ay mula sa unggoy. Ngunit ipinakita sa atin ng bagong siyentipikong kaalaman na hindi maipaliwanag ng teorya ng ebolusyon kung saan tayo nanggaling o kung saan tayo pupunta. Ang Diyos lamang ang makakapagsabi sa atin ng katotohanan. Sa ating pagbabasa sa banal na kasulatan, sinasabing ang pagkatao natin ay binubuo ng mga sumusunod na elemento. Basahin po natin sa aklat ng Tesalonika, Kapitulo 5, versikulo 23. Pakabanalin nawa kayong lubos mismo ng Diyos ng kapayapaan at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Paano tinutukoy ng mga kasulatan ng bawat bahagi ng ating pagkatao? Sa aklat ng Genesis, mababasa nating patuloy ang mga ganitong salita. Genesis 2:7. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa. At hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Ang salitang being ay isinalin mula sa salitang Hebreo na nefesh, na nangangahulugang kaluluwa. Kaya sa pamamagitan ng pagkakaisa ng katawan na nabuo mula sa alabok ng lupa, sa espiritu o hininga ng buhay ng Diyos, meron tayong buhay na kaluluwa o isang buhay na nilalang. Sa makatwid, ayon sa banal na kasulatan, ang isang buhay na kaluluwa o buhay na kaluluwa ay hindi maaring umiral nang walang pagkakaisa ng hininga ng buhay sa pisikal na katawan. Kapag namatay ang isang tao, ano ang nangyayari sa dalawang elementong ito? Ito ang isinulat ni Haring Solomon sa libro ng Eclesiastes 12:7. At ang alabok ay bumalik sa lupa na gaya ng una. At ang espiritu ay bumalik sa Diyos na nagbigay nito. Ngunit dapat nating maunawaan na ang espiritong ito na nagbabalik sa Diyos ay hindi ang nakakamalay na bahagi ng pagkatao. Isinulat ito ni Isaias sa Kapitulo 38 at versikulo 18. Ganito ang nasusulat. Sapagkat hindi ka maaring pasalamatan ng Sheol, hindi ka maaring purihin ng kamatayan, silang nagsisibaba sa hukay ay hindi makakaasa sa iyong katapatan. Ang buhay, siya'y nagpapasalamat sa iyo gaya ng ginagawa ko sa araw na ito. Ipinaalam ng Ama sa mga anak ang iyong katapatan. Ang Espiritu dito ay tanging hininga ng buhay na natanggap nating lahat mula sa lumikha. Sinasabi ng banal na kasulatan, Eclesiastes 3:19.
Sapagkat ang kapalaran ng mga anak ng mga tao at ang kapalaran ng mga hayop ay magkatulad. Kung paanong namamatay ang hayop, namamatay din ang tao. Silang lahat ay may isang hininga. Ang tao ay walang kalamangan sa mga hayop, sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Ang kaluluwa, siyang nagmamarka ng pagkakaiba ng tao sa iba pang nilalang. Dito natin makikita ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao. Ano ang nangyayari sa ating mga iniisip sa panahon ng kamatayan? Isinulat ito ni Haring David sa mga awit 146, talatang 2. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Ang kaluluwa ay tiyak na bahagi ng pag-iisip ng tao. Nangangahulugan, ito na kapag ang tao ay namatay, ang kaluluwa ay hindi patuloy na nabubuhay. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Ezekiel, basahin natin, Ezekiel 18:4. Lahat ng buhay ay akin. Ang buhay ng ama at ng anak ay akin. Ang kaluluwa na nagkakasala ay namamatay. Ayon sa mga inspiradong pahayag na ito, may hahambing natin ang tao sa isang tape recorder. Ang recorder at ang CD na matatagpuan dito ay maaring nasa perfect condition. Ngunit hindi magsasalita, hindi ito kakanta at hindi ito gagawa ng musika habang ang aparato ay hindi konektado sa espiritu o electric current. Ang katawan ng recorder kasama ng electric current o espiritu, kapag naputol natin ang koneksyon sa pagitan ng recorder at ng electric current, tumitigil ang paggana ang recorder. Nasaan ngayon ang tunog? Nauna na ba? Pababa o nakatago? Hindi. Namatay ang tunog. Tumigil ito sa pag-iral. Kaya kung ang kaluluwa ay namatay, ang patay ay walang alam. Sinasabi ito sa atin ng Biblia sa aklat ng Ecclesiastes 9:5 hanggang 6. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay at wala na silang gantimpala sapagkat ang alaala nila ay nakalimutan na ang kanilang pag-ibig, pagkapuot, at ang pagkaingit ay nawala na. Wala na silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Sa panahon ng kamatayan, hindi matatanggap ng masasama ang kanilang kabayaran ni ang makatarungang gantimpala na ipinangako ng Diyos. Sapagkat sa ganoong kalagayan ay hindi mo mararamdaman. Hindi mo naririnig, hindi ka nakakapagsalita, hindi mo nakikita, walang kamalayan, ni kahit katiting ng pagpapakita ng buhay. Kaya naman ang sabi ni Apostol San Pedro, sa Gawa 2:29 at 34, mga kapatid, may tiwalang masasabi ko sa inyo, ang tungkol sa patriarkang si David, siya rin ay namatay at inilibing at nasa atin ang kanyang libingan hanggang sa araw na ito, sapagkat hindi umakyat si David sa mga langit. Nang magsalita tungkol sa mga dakilang tao ng pananampalataya ng kasaysayan, ito ang sinabi ni Apostol San Pablo. Basahin natin sa Hebreo 11:13. Ang lahat ito'y ay namatay sa pananampalataya
na hindi tinanggap ang mga pangako. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Ayon sa ating nabasa, ang mga matuwid na patay ay hindi umakyat sa paraiso. Ngunit nagpapahinga pa rin sa libingan. Walang buhay sa kamatayan. Ngunit may pag-asa pa rin para sa isang buhay pagkatapos ng kamatayan. Ipinahayag ng Panginoong Yesus sa isang tiyak na pagkakataon. Sa aklat ng Juan, Kapitulo 11, talatang 12, 14, 24 at 25. Basahin natin, mga kaibigan at mga kapatid. Si Lazaro na ating kaibigan ay natutulog. Ngunit ako'y pupunta roon upang gisingin siya. Sinabi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, kung siya'y natutulog, siya'y gagaling. Kaya't pagkatapos ay maliwanag na sinabi sa kanila ni Jesus, namatay si Lazaro. Sinabi ni Martha sa kanya, alam ko siya'y muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. Napakaganda. Salamat sa Panginoong Jesus. Ang kamatayan para sa mga naniniwala sa kanya ay parang isang idlip lamang. Dahil alam nilang sa huling araw ng kasaysayan ng mundong ito, sila'y gigising na walang hanggan. Ang pag-asang ito ay ipinalam sa atin sa aklat ng Daniel. Daniel, Kapitulo 12, talatang 13. Ngunit humayo ka sa iyong lakad hanggang sa katapusan at ikaw ay magpapahinga at tatayo para sa iyong gantimpala sa katapusan ng mga araw. Sinabi rin ni San Pablo sa kanyang sulat sa Unang Tesalonika 4:13 hanggang 18. Ganito ang mababasa. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag mga lungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga nangamatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ng Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ng Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Naghihintay sa kamatayan si Job. Ito ang kanyang bulalas sa aklat ng Job 19:26. At pagkatapos na masira ng ganito ang aking balat, gayon may makikita ko ang Diyos sa aking laman. Sinasabi nito sa atin na maging totoong totoo ang kagalakan natin sa pakikipagtagpo sa Diyos. Sa ating mga minamahal sa buhay na nagpahinga na ngayon. Ayon sa sulat ni San Pablo, ito ang ating mababasa. 1 Corinto 15:53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Ngayon, libo-libo ang nagdadalamhati sa kawalan ng kanilang mga mahal sa buhay. Hindi pinapansin na sa ilang sandali, pagkatapos na bumalik si Jesus para hanapin sa kanyang sarili, ang paghihiwalay na ito'y matatapos magpakailanman. Tunay na kasama natin ang Panginoon sa pagdadalamhati. At ito ang katotohanang nagbibigay sa atin ng kaaliwan at pag-asa na may pagkabuhay na magulit. Ganito ang sabi
ng Biblia sa 1:5-28 at 29. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. At ang mga gumawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay na muli sa kahatulan. Sa harap ng malinaw at kamanghamangang katotohanan ito, may tanong na lumitaw. Kailan at saan ipinanganak ang maling paniniwalang ito ng immortalidad ng kaluluwa? Sinasabi sa atin ng mga archaeologist at historian na ang paniniwalang ito ay ipinakita sa mas lumang mga relihiyon. Sinasabi sa atin ng mga banal na kasulatan na ito ay bumangon sa halamanan ng Eden. Nang sabihin ni Eva kay Satanas sa Genesis Kapitulo 3, talatang 3 at 4. Subalit sinabi ng Diyos, huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Huwag din ninyo itong hihipuin, kundi kayo'y mamamatay. Subalit sinabi ng ahas sa babae, tiyak na hindi kayo mamamatay. Sa pananalitang ito, pinasimulan ni Satanas ang pagtuturo ng immortality of the soul. Ngunit pinakamalakas na argumento na ang kaluluwa ay walang buhay na walang hanggan sa sarili nito ay ang katotohanan si Kristo ay namatay para mag-alok sa atin ng kaligtasan. Ipinaliwanag ito ni San Pablo sa aklat ng Roma, Kapitulo 6, Versikulo 23. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Si Jesus ay dumating para mamatay upang ang mga naghahanap ng kanyang katarungan ay magkaroon ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Siya ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang nag-iisang may kawalang kamatayan. Sinasabi sa atin ng ating mapagmahal na tagapagligtas ngayon, sa aklat ng Ezekiel 18:32, sapagkat wala akong kaluguran sa kamatayan ng sinuman, sabi ng Panginoong Diyos, kaya't magsibalik loob kayo at mabuhay. Ang pinakadakilang regalo na maibibigay ng Diyos sa tao ay buhay na walang hanggan. Tagumpay sa kamatayan magpakailanman. Ang lahat ng iba pang mga regalo ay walang kahulugan kung wala ito. At ito ay nakalaan sa iyo para iyong kunin, tanggapin.

isang mapagmataas, makasariling puso na ginawang bago sa paanan ng krus. Mga kaibigan, ginawang posible ni Kristo ang lahat sa Kalbaryo. Ang buhay na walang hanggan, maaring mapapasa atin kung nanaisin natin ito. Ang Panginoon ay nakahanda tayong samahan hanggang sa walang hanggan. Dahil siya ay buhay, meron tayong maluwalhating pag-asa, isang pag-asa sa kabila ng libingan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives.

Ipapanalangin kita, kaibigan. Mahal na Diyos, dakilang Ama, na nagkaloob ng buhay

sa amin. Nagbibigay ng kabuhayan sa araw-araw. Sa oras na ito, akin pong idinadalangin ang bawat mong mahal na anak na umaasa na sila ay mayroong kasama sa panahon ng dalamhati, ng lumbay, lalo na sa paghihiwa-hiwalay dahil sa kamatayan ng mga mahal sa buhay. Panginoong Diyos, marami pong salamat. Sinasamahan mo kami sa mga panahong katulad nito. Sa oras ng aming kalumbayan at dalamhati, hindi mo kami iniiwanan. Meron kang inilalaan pagkatapos nito. Sa kabila ng kamatayan, merong nakalaang tiyak na pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Mahal na Diyos, idinadalangin ko po na iyong tulungan ang lahat ng merong mga dalamhati, mga nangungulila sa mga mahal nilang nawalay. Panginoong Diyos, kahabagan mo ang bawat isa. Sa mga sandaling sila'y nalulungkot, ipakilala mo at ipadama ang malapit mong pakikisama. Panginoong Diyos, sa aming pag-aaral na ginawa, nawa aming masumpungan ang kagalakan at pag-asa, ang tanging pag-asa na mayroong kaming Diyos na buhay magpakailanman. At siya ang aming tagapagligtas na darating upang ipagkaloob sa amin sa lahat ng mga anak niyang naging tapat sa kanya ang pagkabuhay na maguli. At dooy makikita namin ang pagtatagumpay sa libingan, ang pagtatagumpay sa kamatayan. Salamat po, Panginoon, tinugon mo ang dalangin na ito. Inihingi namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck. Kung saan nawawalan ng pag-asa, ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa libu-libong mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalagang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk.
1: Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
2: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
1: This is Jaisel Diaz.
2: And this is Rocky Lokban.
1: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Sa tahimik na bukirin ng San Miguel, Bulacan, ang buhay ay sinusukat sa sipag ng mga kamay at sa bawat aning pinaghihirapan. Para kay Danilo Nazar, isang simpleng magsasaka, ang buhay ay dati-rati puno ng pagsubok at mabibigat na pasanin.
1: Ang buhay ko nung una ay talagang hirap po kami sa buhay talaga eh. Wala po akong kakayahan na makapagpaaral ng aking mga anak. Yung buhay ko nung una pa, ako ang bisyo ko ay sa sigarilyo lang eh. Pero nung makilala ko at matagpuan ko yung AWR, yung paninigarilyo ko, iniwan ko na, binitawan ko. Wala na akong bisyo na bis. At itong pagkakatagpo ko rin sa AWR Manila, eh nag-ibang kuwang ko sa buhay. Saka pipihit ko po nung istasyon ng radyo ko, natsambahan ko nga po yung AWR Manila. Eh nung makita ko at mapakinggan ko yung mga turo at aral, mga awit ng mga makalangit, eh nagandahan na po ako talaga eh. Hindi ko na po inalis talaga ang labis doon hanggang sa ngayon. Hindi ko na binabago siya ng istasyon. At ultimo, umpisa pa lang ng oras ng programa ron. Eh nakaabang na ako talaga. Hindi ko na talaga siya iniiwanan. Kasi gusto ko rin pong makarinig yung mga turo at mga aral ng mga pastor doon. Ng mga tungkol sa Panginoon. Gusto ko po talagang matuto eh. Eh nung nagtanong ako nung kung saan may malapit na simbahan. Eh nabanggit niya doon sa may Tamyas. Eh kaya nung kinabukasan na yun, naghanap ako ng simbahan ng Adventist. Eh doon niya, mayroon sa Tamyas, natagpuan ko.

0: Hindi ko alam, meron pa palang mas malapit dito, Pinambarap. Inadadaanan ko lang. Eh kaya nung makita ko, tumatagpuan ko to, dito na ako umati ng simba pagka araw na Sabado.
1: Hindi lang istasyon ang nabago sa buhay ni Danilo. Ang kanyang puso ay unti-unti ring binago ng salita ng Diyos. Ang dating mainit na ulo, dala ng kahirapan, napalitan ng kapayapaan. Ang mga bisyo, tuluyan na niyang binitawan.
0: Talagang malaki po ang pinagbago namin, yung mga aking pamilya, yung mag-iina ko, kaya ka ako. Tuwing araw ka ako ng Sabat, eh tayo ka ako, kaya atin na ng simba. At tayo ka ako, maglilingkod ng talaga ng lubusan sa ating Panginoong Jesucristo. Kahit ka ako tayo, eh mahirap, eh iba na ka ako yung meron tayong pinaglilingkurang tunay na Panginoong makapagbibigay sa atin ng buhay at lakas para tayo ay mabuhay sa mundong ito.
1: Ngayon, si Danilo ay hindi na lamang nagtatanim ng palay sa lupa. Siya ay handa na rin maghasik ng binhi ng pananampalataya sa puso ng kanyang kapwa.
0: Ang mensahe ko lang po sa mga tagapakinig, magpatuloy sila ng pakikinig sa World Radio dahil yun ay para din naman po sa ikagaganda ng kanilang puso at isipan na mapalapit ng lubos sa ating Panginoon, Jesucristo. Wala pong imposibleng sa buhay kung ang ating Panginoong Jesucristo, ang ating susundin ang kanyang mga kautusan para tayo ay maligtas pagdating ng kanyang ikalawang pagparito.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahimpapawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: Isang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Nerio Caranza. At kayo po ay sumusubaybay sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. Happy God First Morning po sa inyong lahat. At saan man po kayo naroon, ang pag-iingat ng ating Panginoong Diyos ay patuloy nyo pong maging karanasan. At ipinagpapatuloy po natin ang ating pagbabasa mula sa Aklat ng Apokalipsis. Sa Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 1, "At nakita ko ang isang halimaw na umaahon sa dagat. May 10 sungay at 7 ulo, at sa kanyang mga sungay ay may 10 diadema, at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kalapastanganan." Sa simbolismo ng Apokalipsis, ang dagat ay kumakatawan sa mga bansa o karagatan ng mga tao, lugar na populated, o kaya ay sa kaguluhan ng mundo. Sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 15, "Ang hayop naman ay kapangyarihang political o religious power. Ipinapakita nito ang isang makapangyarihang sistema na lumilitaw mula sa gitna ng mga bansa. Ang 7 ulo at 10 sungay ay simbolo ng komplikadong kapangyarihang pandaigdig, political authority na pinamumunuan ng spiritual na impluensya na konektado sa kasaysayan ng mga kaharian at imperyo." Ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa kapangyarihan sa mundong ito, kundi tungkol sa kung paano ang kapangyarihan ay maaaring gamitin upang ilayo ang tao sa Diyos. Kaya tinatawag tayong maging mapagmatsyag, kilalanin ang impluensya ng mga sistema sa sanlibutang ito at manatiling matibay sa katotohanan ng ating Panginoong Hesukristo sa Biblia. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kung mayroon kang mga katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin, maaari kang makipag-ugnayan sa ating mga numero. Ang ating numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At mula po sa Ang Bible, Pinoy Version, babasahin natin ang Apokalipsis, Kabanatang 13, sa talatang 1 hanggang 10. "At nakakita ako ng halimaw na umahon sa dagat. Meron yung 10 sungay at 7 ulo. Sa bawat sungay nun, merong maliit na korona. At sa bawat ulo, may pangalang nakakabastos sa Diyos. Mukhang leopard yung halimaw na nakita ko. Yung paa niya parang paa ng bear. At yung bibig niya parang sa leon. Binigyan siya ng dragon ng sarili nitong lakas, trono at malawak na kapangyarihan. Parang may malalang sugat yung isa sa mga ulo ng halimaw. Pero gumaling na ito. Bumilib ang buong mundo at sinunod nila yung halimaw. Sinamba ng lahat yung dragon kasi siya yung nagbigay ng kanyang authority sa halimaw. Sinamba din nila yung halimaw. Sabi nila, sino ang kagaya ng halimaw? Sinong makakalaban sa kanya? Pinayagan ang halimaw na magyabang at insultuhin ang Diyos. Pinayagan siya na gamitin ang authority niya ng 42 months. Binastos ng halimaw ang Diyos, ang pangalan niya at ang tirahan niya at lahat ng mga nakatira sa langit. Pinayagan din ang halimaw na kalabanin ang mga pinili ng Diyos at talunin sila at binigyan siya ng authority sa bawat tribo, bansa, language at lahi. Sasambahin siya ng lahat ng nakatira sa mundo. Puwera lang sa mga taong nakasulat ang pangalan sa libro ng buhay bago pa create ang mundo. Ang tupang pinatay ang may-ari ng librong yon. Makinig ang mga nakakarinig. Pag tinakda kang mahuli, talagang mahuhuli ka. Pag tinakda kang mamatay sa espada, talagang mamamatay ka sa espada. Paalaala ito na dapat magpakatatag at maging tapat yung mga pinili ng Diyos." Ang halimaw o hayop na nagmula sa dagat. Mas madaling ipaliwanag ang mga propesiya na natupad na sa nakaraan. Ngunit kapag dumating tayo sa mga propesiyang hindi pa natutupad, kailangan talaga nating maging mas maingat. Ipinapakita ng Diyos kung ano ang mga mangyayari sa huling panahon upang hindi tayo magulat. Ngunit hindi niya ibinigay ang lahat ng detalye na nais nating malaman. Dapat nating tandaan na bagamat sinasabi ng mga propesiyang ito kung ano ang mangyayari sa wakas, hindi nila eksaktong sinasabi kung kailan at paano ito ganap na mangyayari. Kaya't dapat maging maingat na huwag magdagdag ng haka-haka lampas sa sinasabi ng propesiya. Hindi natin dapat kalimutan ang mga propesiya ng Apokalipsis ay may practical din na layunin. Turuan tayo kung paano mamuhay ngayon at ihanda tayo para sa hinaharap. Nakikita ni Juan ang pag-ahon ng isang nakakatakot na hayop mula sa dagat. Bagamat ang hayop ay sumisimbolo sa isang kapangyarihang politikal, ang paglalarawan sa hayop mula sa dagat ay tumutukoy sa isang kapangyarihang politikal na may nangingibabaw na relihiyosong katangian. Ang dagat ay sumisimbolo sa makapal na populasyong bahagi ng Europa kung saan umusbong ang kapangyarihan ng hayop matapos bumagsak ang Emperyong Romano sa Apokalipsis Kabanatang 17, Talatang 15. Inilalarawan ni Juan ang hayop na umahon mula sa tubig o sa dagat. Mayroon itong 7 ulo at 10 sungay tulad ng dragon sa Apokalipsis Kabanatang 12, Talatang 3-4 na nagpapakita ng malapit nitong kaugnayan sa pagan Rome o sa paganong Romano. Sa mga ulo nito ay may pangalang lumalapas tangan at sa mga sungay ay may mga korona ng kaharian. Ang mga ulo ay sumisimbolo sa mga kahariang ginamit ni Satanas upang i-persecute, usigin, ang bayan ng Diyos sa kasaysayan, sangayon sa Apokalipsis, Kabanatang 17, Talatang 9-11. Ang pangalang lumalapas tangan ay tumutukoy sa pag-aangkin ng divine title. Kasama dyan ang pagpapatawad ng kasalanan ng tao. Ang 10 sungay ay tumutukoy sa Daniel 7:24 na sumisimbolo sa mga bansang lumitaw mula sa Emperyong Romano matapos itong bumagsak. Ang mga katangiang ito ay tumutukoy sa pag-usbong ng papacy mula sa Emperyong Romano. Ang hayop mula sa dagat ay inihalin tulad sa leopardo, may mga paa ng oso at bibig ng leon. Ipinapakita nito ang pagsasanib ng mga katangian ng apat na hayop sa Daniel Kabanatang 7, Talatang 2-7, ang Babylonia, Medo-Persia, Gresya at Roma. Ngunit ang pagkakasunod-sunod ni Juan ay pabaliktad na nagpapakita na ang hayop mula sa dagat ay kaugnay ng ikaapat na hayop sa Daniel Kabanatang 7, ang Emperyong Romano, ang dragon o ang paganong Roma na pinakilos ni Satanas ay nagbigay sa hayop ng kapangyarihan, trono at dakilang otoridad. Kung paanong ibinigay ng Ama ang kanyang trono at otoridad sa ating Panginoong Hesukristo sangayon sa Apokalipsis Kabanatang 2, Talatang 27, gayon din si Satanas ay nagbibigay ng kapangyarihan sa hayop bilang kanyang kinatawan sa mundong ito. Sinasabi sa Apokalipsis, Kabanatang 13, Talatang 5-7, na ang panahon ng pag-uusig ng hayop sa kasaysayan ng Kristyanismo ay 42 months o 42 buwan. Gaya ng ating nakita, ang pag-uusig sa dalisay na babae o sa iglesia ay tumagal ng isang panahon, dalawang panahon at kalahating panahon o tatlot kalahating panahon sangayon naman yan sa nakaraang kabanata na ating binasa, ang Apokalipsis Kabanatang 12. Ganon din sa Daniel Kabanatang 7, Talatang 25. Ang 42 prophetic months, buwan o 42 buwan ay katumbas ng 1,260 days or years sa Apokalipsis Kabanatang 12, talatang 6. Kaya ang isang panahon, dalawang panahon at kalahating panahon o 42 months at 1,260 days ay tumutukoy sa iisang yugto ng panahon, ang 1,260 years kung saan pinag-usig ang bayan ng Diyos. Ang yugtong ito ay magtatapos nang makita ni Juan na ang isa sa mga ulo ng hayop ay parang nasugatan ng nakamamatay. Ang paghilom ng sugat na ito ay tumutukoy sa panahon pagkatapos ng 1798 kung saan muling mabubuhay ang kapangyarihan ng hayop. Ang paghilom ng sugat ay magdudulot ng paghanga ng mundo at sasambahin nila ang dragon at ang hayop. Ang lahat ng ito ay paalaala, kaibigan, na sa gitna ng panlilinlang at kapangyarihan ni Satanas na ginagamit ang mga otoridad sa sanlibutang ito, ang mahalaga ay manatiling tapat sa ating Panginoong Hesukristo sa kanyang katotohanan araw-araw. Kaibigan, sa mga impluensya ng sanlibutang ito ngayon, paano mo matitiyak na hindi tayo nadadala ng kapangyarihan o sistema na maaaring maglayo sa atin sa Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari ka mag-text sa ating mga numero. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777 at sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa ating Panginoon sa pananalangin. Tayo ay manalangin. Ama naming banal, dakila naming Diyos, salamat po sa katotohanan na nagbibigay liwanag sa amin sa gitna ng panlilito at panlilinlang ng kaaway. Ingatan mo po ang aming puso at isipan upang manatili kaming nagtatapat sa iyo sa bawat araw. At bigyan mo po kami ng karunungan na piliin ang tama at huwag maligaw sa anumang mga kasinungalingan ng kaaway. Ngayong umaga, dakilang Diyos, pinasasalamatan din namin po kayo sa inyong kabutihan na kami ay inyong iningatan, in-extend ang buhay at lakas sa araw na ito upang magpatuloy po kami sa paglilingkod sa inyo at sa amin pong mga mahal sa buhay. Alalahanin din po ang aming mga mahal na tagapakinig. Ingatan po sila, Panginoon, at ipagkaloob po nawa sa kanila ang kanila pong mga kahilingan at panalangin sang-ayon sa inyong maputing kalooban. Maraming salamat po sa pagdinig niyo sa aming panalangin, sapagkat ito po ay aming inihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM, sa ating pang-umagang programang Rise and Reflect. At aking ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na Ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay naglalaman ng mga kasaysayan na babago ng iyong buhay, ng iyong kinabukasan. Mapapasa inyo ang aklat na ito ng libre kung inyo pong ipapadala ang inyong kompletong pangalan at address sa ating tanggapan. Ito po ay available din sa English. Ang atin pong mga numero ay 0917-1742-777. 0917-1742-777. At sa 0918-9447-891. 0918-9447-891. At kung kayo naman po ay sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address at contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang aklat na amin pong ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, na nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-arala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa iyo. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon sa buong maghapong ito. God bless.
1: Your word, my hope, my God.

sa atin. Sa English ay, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ayun. So, kapag ka ang pag-ibig ng Diyos ay nasa tao na, mga minamahal, ano ho, na naranasan na ng tao, mga minamahal, the light, mga minamahal, ay mag-comes out, di ba? Lalabas yun through your good works dahil na bago nga ang buhay mula sa ating Panginoon. Kaya ang sabi rito, ang ebidensya ng pagbabagong buhay kapag ka ikaw ay na kay Kristo na, kapag naisabuhay mo ang mga nais ng Panginoon para sa iyo. At ang sabi rito, God's love shines out of us wherever we are, especially sa tahanan. Ayun, mga minamahal. Dapat ang unang maka-experience noon, yung nasa tahanan. Around the people that we profess that to love the most, mga minamahal. Ang ganda, no? Kaya magtataka yung mga friends mo. Yung mga, bakit ano nangyari dito? Bakit ito ay may something na nabago sa kanya? Yes, may something dahil ang Diyos, mga minamahal, kayang baguhin ng isang tao mula sa pagiging makasalanan tungo sa isang tao na nalinis, mga minamahal. Mula sa isang taong mapula sa kasalanan ay napaputi niya na parang niebe, mga minamahal. Ganyan ang taong nabago ang buhay, mga minamahal. Ano po? Yung taong na kay Kristo na. Kaya nga, huwag mong isipin na hindi kayang patawarin ng Panginoon ng anumang kasalanan na iyo pong nagawa nung nakaraan. Ang katotohanan niya, ang Panginoon ay iniimbitahan ang bawat isa na lumapit sa Kanya para malinis at mabago ang kanyang buhay at mapatawad siya ng maigi. Tulad ng imbitasyon ng Panginoon sa aklat ng Isaiah chapter 1 verse 18. Ito ang ating mababasa, mga minamahal. Pumarito kayo ngayon at tayo'y mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula, ang mga ito'y magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman ito'y mapulang mapula, ang mga ito'y magiging parang balahibo ng tupa. Ayun. So dito, mga gili ko, mga taga-subaybay, ipinaalala sa atin ano ho, na meron talagang malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo kapag katanggapin mo yung imbitasyon ng ating mahal na Panginoon. Ano po? At ang sabi rito, mga gili ko, mga taga-subaybay, bagaman ang kasalanan matingkad na pula, kayang paputiin ng Panginoon na parang niebe. Ganyan ang pagnanais ng Panginoon doon sa taong nawalay at nalayo sa Kanya para makapagbalik loob, mga minamahal, at magiging isa kang taong nakaranas ng pagpapatawad at ng pagbabagong buhay. At ang isang taong nabago, ang tunay na nabago ang buhay, mga minamahal, ay makikita, mga minamahal, yung ebidensya sa kanyang buhay araw-araw. Mag-reflect yung behavior ng Panginoon sa kanya araw-araw, mga minamahal. Ano ho? Nababago ang kanyang puso, di ba? Ang kanyang isipan, mga minamahal, tulad ng mga Hudyo nung araw. Yung mga Hudyo na tumanggap sa ating Panginoon, abay, binago ng Panginoon ang buhay. Nalinis din, mga minamahal. At tayo na mga hintil ay hindi naman niya iba doon sa mga nabagong buhay nung araw. Sapagkat ang Panginoon ay kaya rin baguhin niya ang ating mga puso. Tulad nung mababasa natin sa aklat ng Gawa o Acts chapter 15, verse 9, ganito ang ating mababasa. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Purihin ang Panginoon, mga minamahal. Kaya napakahalaga, mga gili ko, mga taga-subaybay, yung pananampalataya sa Panginoon. Sapagkat kapag ikay tumanggap sa Panginoon at sinampalatayanan mo siya, mga minamahal, sabi rito, hindi tayo itinangi doon sa mga nauna, doon sa mga Hudyong sumampalataya sa Panginoon. Kundi tayo nilinis rin ang ating mga puso, mga minamahal. At merong tunay na pagbabagong maranasan sa buhay ng tao, mga minamahal. Kung kaya, pag ikaw ay na kay Kristo, gaya ng binanggit natin kanina, lalakad ka sa panibagong buhay. Ikaw ay bagong tao na kay Kristo. Yun yung binasa natin kanina. Kaya yung puso mo, yung isipan mo, ay iba na, mga minamahal. Hindi ka na nakikiayon sa mga bagay sa sanlibutan. Because your heart and your mind, mga minamahal,
was changed.

kita yung bunga ng Espiritu sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tumutulong sa tao para may paunawa yung katotohanan, mga minamahal. At kung ikaw ay may bunga ng Espiritu, tinatawag nating fruit of the Spirit, ay talaga namang yan ay maganda at napakagandang ebidensya ng pagbabagong buhay ng tao. Sapagkat ang wika, mga minamahal, sa aklat ng Galacia, Kapitulo 5, ang versikulo ay 22 hanggang 23, ganito ang ating mababasa. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtiyaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan. 23, kaamuan, pagpipigil sa sarili, laban sa mga ito ay walang kautusan. Ayun. Dito po kasi pinaalala sa atin, mga gili ko, mga taga-subaybay, pag may bunga ng Espiritu ang isang tao, namumutawi sa kanya yung pag-ibig. Ano ho, ipinaalala doon sa atin. At lahat ng naroon na binabanggit, andoon yung kaamuan, pagpibigil sa sarili, yung pagiging mabuti, pagtiyaga, etc. ay bunga ng Espiritu yung mga minamahal. Bakit ang pag-ibig ang nauna? Sapagkat ang sabi sa 1 Corinto 13:13 ay, the greatest of all is love, mga minamahal. Love is the greatest of all. Because without love, mga minamahal, you can't give. Di ba? Kung walang pag-ibig, hindi ka makapagbigay. Without love, hindi ka makasunod, mga minamahal. Di ba? Without love, ay hindi mo ito may paramdam, mga minamahal ko. Kaya napakaganda nito mga ebidensya na ating naranasan, mga gili ko, mga taga-subaybay. Sapagkat ang sabi rito, the fruit of the Spirit is the evidence of our connection with Christ, mga minamahal. And the evidence of transformation and that we are in Christ, mga minamahal. Ano ho? So pag wala pala tayo kay Kristo, hindi mangyari ito, mga minamahal. At higit sa lahat, yung pag-ibig na ito ay napakaganda sapagkat maipakita natin doon sa ating kapwa, yung pag-ibig ng ating Panginoon na naranasan ng tao ay maipadama mo sa iyong kapwa, mga minamahal. Kaya nga, napakaganda yung pagmamahalan nang tulad ng pagmamahal ng ating Panginoon, mga minamahal. Kaya ang wika ng ating Panginoong Jesus nung nakausap niya ang mga alagad, ang sabi niya sa John chapter 13, verses 34 hanggang 35, ay meron tayong ganito mababasa. John chapter 13, verses 34 hanggang 35, it says, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Maganda, no? At sa verse 35, ang wika po'y ganito. Sa pamamagitan nito, ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. So dito, mga minamahal, ipinaalala sa atin ano ho ang kahalagahan at napakagandang kapahayagan ng isang tao pala, mga minamahal, ay may pag-ibig. Ay ebidensya ito na kay alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil ang isang tao na kay Kristo, ang buhay ay nabago at ebidensya na ikaw ay alagad ng ating Panginoong Hesukristo, mga minamahal. Di ba napakasarap sa pakiramdam na tayo ay tawaging mga Kristiyano? Dahil ang Kristiyano, tagasunod ni Kristo yan, mga minamahal. Ano ho? Yung kasing salitang Kristiyano, galing sa salitang Kristo. Yung salitang Christians, galing sa root word na Christ, mga minamahal. Meaning, followers of Christ, mga gili ko, mga taga-subaybay. Of course, naroon yung tinatawag nating pagiging mapagpakumbaba. Kung dati mapagmataas ka, di ba? Ayaw mo magpatalo. Ngayon nung ikay na kay Kristo na matuto ka ng mapagpakumbaba. Sapagkat ang Panginoong Jesus, ang tinatawag natin, mga minamahal, na perfect example ng pagiging mapagpakumbaba. At ang ating Panginoong Jesus, nag-iwan siya ng halimbawa para ang tao ay lumakad ayon sa daan na ipinalalakad ng ating Panginoon. Kaibigan ko, kapag ka tinanggap mo na ang Panginoong Hesukristo, dapat tanggapin mo na siya. Dapat sampalatayanan mo na siya. Dapat isuko mo na ang buhay mo sa Panginoon ngayon na, mga minamahal, habang may pagkakataon pa. At pag naranasan mo yan, mga minamahal, makita mo ang pagbabago sa iyong buhay sapagkat ang banal na Espiritu, ang kanyang kapangyari, ilulukob sa iyo para maranasan, mga minamahal, ang tunay na pagbabagong buhay. At ikaw, mga minamahal, ay katuwaan ng Panginoon,
kapag ang indesisyon

ay sukumong yung buhay sa ating mahal na Panginoon. Mag-ilig ko mga taga-subaybay, wala na tayong oras. Ang aking dalangin na sa maiksi nating pag-aaral ay meron tayong natutunan at napulutang aral na huwag nating patagalin pa ang buhay natin na sa sanlibutan, kundi atin ang isuko sa ating Panginoon. Pagkat kay Kristo lamang ang ating buhay may kasiguruhan at may pag-asa. Bago tayo dadako sa ating panalangin, tayo'y makinig ng isang magandang awitin. At samantalang inihanda ng ating technician ng isang magandang awitin sa lahat po ng ating mga listeners sa radio, kung kayo po'y may mga pagbati, mga katanungan, mga kahilingan sa pananalangin, ay maring ipadala ninyo sa ating cellphone number 0965-445-1327. Ulitin ko po, 0965-445-1327. Narito po ang isang magandang awitin.

0: Maraming thank you so much sa isang napakagandang awitin. Maraming thank you so much. Ang awitin, nagpapaalala, kung wala ang Panginoon, nasaan na kaya tayo, mga minamahal? Ano po talagang sa Panginoon, maranasan natin ang biyaya ng pagliligtas at ng pagtatagumpay. Tayo po'y dadako sa ating panalangin. Let us pray, mga minamahal. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka naming pinupuri at pinasasalamatan, Panginoon, sa magagandang mga aral at leksyon na aming napakinggan at natutunan ngayong umaga. Help us, dear Lord, na kami ay mamuhay sa inyong banal na kalooban. Pagkatapos naming matanggap through faith ang biyaya ng kaligtasan, ay tulungan kami na patuloy na mamuhay ayon sa inyong banal na kalooban. Maging liwanag sa mga taong namumuhay pa sa kadiliman upang sila, Panginoon, ay makasumpong ng at makita ang mabuting gawa at kayo luwalhatiin, Panginoon, at tigit sa lahat ay sila rin ay magkaroon ng pagpapasya na kanilang maisuko ang kanilang buhay sa inyo bago mahuli ang lahat. Aming dalangin ang patuloy nawa na pagkasi at kapangyarihan ng banal na Espiritu igawad sa lahat ng aming mga tagasubaybay, mga tagapakinig at manunood, lalo't higit, Panginoon, sa mga hindi pa nagpapasyang isuko ang kanilang buhay sa inyo. Aming hiling, Panginoon, sa mga oras na ito na inyong basbasan ang bawat membro ng pamilya ng aming mga taga-subaybay, at inilalapit din po namin, Panginoon, sa espesyal na kaparaanan ang mga kapatid at mga kaibigan. Unang-una, Panginoon, yung aming mga kaibigan na mayroong flight sa araw na ito, aming hiling ang inyong masaganang pag-iingat sa kanila at pagliligtas sa kanilang buhay ang kanila pong maranasan, Panginoon. At sila'y makarating sa kanilang paruroonan ng payapa po at ligtas. Gero din po sa aming mga kabataan na mayroon pong exam na hinihintay, samantalang sila'y nagre-review, Panginoon, ang inyong nawang karunungan, ipagkaloob sa kanila, O Diyos, ang karunungan ng langit at buhusan sila ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. At sa iba pa namin mga kaibigan at mga taga-subaybay na may mga karamdaman, Panginoon, anuman ang karamdaman nilang ito, O Diyos, Ikaw nakababatid. Aming inilalapit sa kanila, Panginoon, ang kanilang mga pangalan sapagkat alam namin na sa inyo, Panginoon, ay walang imposible at walang karamdamang hindi gagaling. Bago pa kami tumawag, Panginoon, nababatid ninyo ang aming mga kahilingan. O Diyos, maawa po kayo. Kahabagan po ninyo sila. Haplusin ang inyong makapangyarihang kamay. At patuloy, O Diyos, na maranasan nila, Panginoon, ang kagalingan, ang mirakulong nagmumula sa inyo. Sapagkat alam namin, O Diyos, na sa inyo'y walang imposible. Alalahanin ninyo, Panginoon, ang mga kaibigan naming ito hanggang sa sila ay tuluyang gumaling sa kanilang mga karamdaman at manumbalik sa kasiglat kalusugan ang kanilang mga pangangatawan. Pagpalain din po ang kanilang mga financial na pangangailangan at matugunan, Panginoon, ang mga need nila sa kanilang mga buhay. Pagpalain, O Diyos, ang lahat ng aming mga taga-subaybay at patuloy naming maranasan sa bumaghapon ang inyong pagkalinga at ang inyong pag-iingat. Salamat, O Diyos, sa inyong walang sawang pagtugon sa aming mga dalangin. Salamat sa inyong dakilang pag-ibig. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Mga minamahal, kami pilamin na lagi nagpapasalamat sa inyo lagi pagsubaybay sa ating programa. Sa pangalan ng ating programa, Salita ng Buhay, segment ng Gospel Music Ministry, kasama natin ang ating mga teknisyan, kapatid na Ralph Abihay, of course, ang Army Bay, si Ati Dan, at ito po yung abang lingkod kay Kristo, Pastor Jomar Laksanala, nagsasabi, ang patuloy na pagpapala at pag-iingat ng Panginoon ang silagi nating maranasan at laging tatandaan. Kung si Kristo ang ating sandigan, buhay natin may kasiguruhan. Maraming salamat at magandang umaga. Ingat!
1: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

0: Magandang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, and welcome po sa ating programang Tinig ng Pag-asa. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling malusog ng ating mga pangangatawan at ang pagtuklas ng pag-asang nagbumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, ang paghihintay po ay hindi palaging pagkaantala. Minsan ito po ang paraan ng Diyos upang ihanda ang ating mga puso bago ibigay ang kanyang sagot. Sa panahon po ng paghihintay, natututo tayong magtiwala, magpasensya at kumapit sa kanyang pangako. Hindi man po natin nakikita agad ang mga fruits of our labor o kaya naman meron tayong mga hinihiling sa ating Panginoon, ano po, ang Diyos ay gumagawa pa rin sa likod ng katahimikan. Kaya wag po tayong manghina habang tayo po ay naghihintay. Dahil ang tamang panahon po ng Diyos ay hindi kailanman nahuhuli. At ang kanyang kalooban ay laging mas mabuti kaysa sa ating pagmamadali. Nawa po, ito'y naging enlightenment, ano, lalong-lalo na dahil it's our human nature na parang maging impatient tayo sa mga bagay na hinihiling natin sa ating Panginoon. Pero through our waiting, doon nga naman pumapasok, natututo tayo na magtiwala at magpasensya. At syempre, kinalaunan, ibibigay rin naman ng Panginoon ang ating mga hinihiling sa Kanya. Sa atin pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. At kung kayo po ay nagnanais na makatanggap, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa hakbang sa kalusugan, ang ating pumpaksang tatalakayin ay patungkol sa walk out of obesity. Paano nga po ba tayo makakaalis sa pagiging obese natin or pagiging mataba, mga kaibigan? Para tulungan po tayo, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Ma'am Michelle.
1: Maligayang araw po sa ating lahat at maligayang pagbabalik dito po sa ating programa ng Tinig ng Pag-asa, handog sa atin ng Adventist World Radio. Kamusta po kayo? Dalangin ko na kayo po o ang bawat isa ay nasa mabuting kalagayan at syempre po malusog ang ating pangangatawan. Ngayon po ay napakaganda ng ating tatalakayin. Marami po sa ating mga kaibigan o mga kamag-anakan nang nakakaranas po nito. Ito po yung tinatawag na sobra sa timbang. At higit pa ay dumadating sa punto na obese na talaga tayo. Sobra-sobra pa na kung saan alam po natin na ito po ay isang uri sa tinatawag nating malnourish. Ang malnourish po ay hindi lamang po siya sa sinasabi nating payat o kulang sa timbang. Maging po yung mga taong sobra sa timbang ay tinatawag din pong malnourish. Dahil po pag sinabing malnourish, mal, dahil galing po sa salitang mal o bad, and nourishment. So, lahat po ng kulang, lahat po ng sobra, yan po ay hindi mabuti sa ating kalusugan. Gusto pa rin po natin maabot na kung ano po yung sapat o kung ano po yung tama lang. Paano nga po ba natin walk outan, no? Yung ating tinatawag nating obesity. Para sa ating mga kaibigan dyan na gustong magbawas ng timbang, i-maintain ang tamang timbang, ito po ang ating tatalakay ngayon ay dalangin ko na makatulong po sa inyo. Mas aalamin natin kung ano nga po ba yung mga nararapat gawin at ano po yung mga di dapat gawin o yung mga dapat po pong iwasan natin. At mas paliliwanagin pa po natin yung ating pong view when it comes po sa tinatawag nating obesity. Ayan po, marami sa atin na sa araw-araw, kailangan talaga, no, basic needs yan ng tao na kailangan kumain para masustain po yung kalakasan, yung buhay po natin. At alam nyo po, sabi po dito, yung pagtakbo po natin ng mga 10 milya, 10 miles po natin, ay makaka-burn down po ng, sino mahilig dito ng ice cream, yung sundae na tinatawag. Yan po, kailangan yung tumakbo ng 10 miles para ma-burn po yung sundae na yon at yung ice cream na yon. Pero sabi po ni iba, parang wala namang silbi. Pwede naman po tayong matulog na lang, manood na ng television ng 15 hours para po ma-burn ito. Pero ang pinaka-problema po kasi niyan, kulang tayo sa oras. Araw-araw po, nandyan po yung ating mga almusal, tanghalian, hapunan. Yan po yung mga talagang major na meals natin. Hindi lang naman sundae or ice cream yung kakainin natin. So sa madaling sabi po, kahit na wala po tayong ginagawa, ay nagbe-burn po yung ating katawan. Ngunit minimal lamang na yung mga calories na kanyang biniburn o tinutunaw. Kaya naman po, sa pamamagitan po ng pag-ehersisyo, paggagalaw-galaw, ay nakatulong po ito para mas marami pang calories ang ma-burn po natin. Pero imaginein po natin, yung isang peraso o isang serving ng ice cream na ito ay para po ma-burn o matunaw sa ating katawan, kailangan ng 15 oras. So, hindi po tayo galante, wala po tayong ganun karaming oras para lamang po ma-burn yung makinakain po natin. Para po sigurado tayong ma-burn yung calories natin. Ang goal po natin sa ating pong weight loss management o yung obesity ay yung tinatawag nating negative balance. Yung kinakain po natin, binabawasan po natin yung amount na kinakain ng usual nating kinakain at mas dinadagdagan natin yung ating pag-ehersisyo o yung physical exercise po natin para makapanigurado tayo na nagkakaroon ng pagbawas ng ating timbang. Alam niyo po, yung ating katawan, kapag hindi po nakakuha yung sapat na calories niyan mula sa ating kinakain, ay ginagamit po yung mga fats sa atin para ma-burn. Yun po yung ginagamit na fuel. Okay po? So, madaling sabi, kung gusto po natin magbawas ng timbang, tayo ay limitahan o mas babaan yung calorie intake po natin at mas dagdagan pa po natin yung pag-ehersisyo po natin. Dalangin ko na in ating pong naunawaan ito pong prinsipyo po na ito. Ayan po. So, yung activity, mas napapabilis din po yung tinatawag nating BMR or body metabolic rate. Ito po yung panahon na nagbe-breakdown yung ating kinakain, yung sa ating digestion, yung panunawan po natin. Kaya nga sabi natin, pag tayo ay hindi masyado nag-exercise, bumabagal daw po yung ating metabolism. Totoo pong nangyayari ito. Kaya the more po na nag-exercise tayo, ay mas mataas ang tsansa na magbawas po tayo ng ating timbang dahil bibilis din po ang ating BMR o yung ating metabolism. So, gaano nga po ba karami yung calories na kailangan po natin? I-multiply lamang po natin yung ating ideal weight sa 10 approximates daily calories po natin para ma-maintain po natin yung ating BMR. Pero yung iba po, yung ibang tao, nagkakaroon sila ng additional 30% sa kanilang BMR. Depende po yun sa kanilang activity o yung kanilang pag-ehersisyo. Ayan po. Naalala niyo po yung mga panahon na ang pag-ehersisyo ay masayang gawin, no? Yung having fun. Yung ating pong mga kabataan ngayon, lalo na may mga overweight, marami po sa ating mga kabataan na nakaranas na agad ng high blood pressure, mataas ang cholesterol, at the same time, sila po yung mga susceptible or mas at risk, mataas ang tsansa na magkaroon ng mga ganitong sakit dahil po sa kanilang less na pag-exercise, lalo na sa panahon po natin ngayon na ito na yung gadget generation, di ba po? Yung pag-communicate natin at minsan pa talagang yung lahat ng oras natin ay nalagang napupunta na lang sa pagkakalikot ng ating mga gadgets. Ganun din po, madalas nakikita natin sa ating mga kabataan ngayon. So, imbis po na maglaro sila sa labas, anong po nangyayari ngayon? Sa loob na lamang po naglalaro, gamit po ang kanilang mga telepono, ang kanilang mga cellphone, at nababawasan na po yung exposure ng pagkilos o paggalaw po natin. Noong 1930 po, only 70% of children were bused to school. Meron po dito nagsasabi na yung muscles, paano pa po ba ito na-burn? Totoo po ba na, ayan, doesn't muscle tissue turn into fat as a person gets older? Kung tayo po ba ay tumatanda, yung ating muscle tissue na-turn po ba o nagiging fat po ba ito? Hindi po yun totoo. yung ating muscle tissue, hindi po siya pwede maging fat. Ang nangyayari po dun, pag hindi po nagagamit or less active po, ang muscles medyo nagsishrink po siya, no? Lumiliit. Ayan po, at bumabagal po yung ating metabolism o yung ating BMR. At yun naman po yung ating mga eating habits, nag-a-adjust po yan, depende po pag bumabagal din po yung ating activity. So, mas excess na po yung calories na na-accumulate o naiipon, kaya eventually, mas marami po yung fat na na-store o nanatili sa ating pangangatawan. Ayan po, tunay po ba na 30 minutes of exercise 3 times a week? So, 30 minuto ng pag-ehersisyo kada linggo ay sapat na. Totoo po ba ito? The best exercise program fit people is actually done daily for 30 minutes and alternates between aerobic activity and strength training. Yung weights, yung calisthenics po na tinatawag. But people who need to lose weight must aim higher. Do an hour a day. So yun po pala yung sinasabi. Kung kayo po ang inyong timbang ay nasa ideal weight na, normal po ang inyong timbang, panatilihin lang po natin, maganda po yung pag-exercise natin 30 times, 3 times a week. Pero kung ito naman po ay talagang normal na sa inyo na araw-araw, wala pong problema. Pero sa ating mga kaibigan na gustong magbawas ng timbang, magbawas ng mga extra fats, ay gawin po natin goal is isang oras po kada araw o kada linggo, 3 times a week, no? So, 3 beses kada linggo, pero isang oras po yung ginagawa natin. Pero syempre, kung gusto nyo ng mas malaki yung resulta po natin, gawin po natin kada araw isang oras ng pag-exercise at hindi po natin maitatago, maitatanggi yung pinaka-resulta po nito. Magkakaroon at magkakaroon po talaga ng pagbawas po ng ating timbang. Sabayan nyo po, syempre, ng masustansya, malusog, at talagang well-balanced na diet po natin o yung ating nutrition. So, what is the best time to exercise? Kailan po ba magandang pinaka-the best na mag-exercise? Sa umaga ba, sa hapon, sa tanghali, sa merienda, o parang pagkain lamang po, ano? So, kailan nga po ba? So, sabi po dito, anytime. Kahit anong oras, pwede po tayo mag-exercise. Kung kailan po mas convenient sa inyo, do it whenever you can squeeze some time. Kaya nga po yung iba, yung mga nag-work sa office, or yung mga posible namang kasi sila, tendency nila sedentary lang. Yung iba po kahit nag-work, talagang pumapajak o talagang walk-in place po yung ginagawa. Pero dahil po dito sa kanilang ginagawa, mas marami pong calories yung nabuburn nila. Talagang gusto nilang gumalaw-galaw, kumilos. Ayan po. And or better yet, schedule your exercise. Sino man po talagang gusto natin, yung magiging intentional tayo, nagkakaroon po tayo ng scheduling sa ating pag-ehersisyo. Para po talagang ito yung something o isang bagay na nilulook forward po natin. Hindi lang yung nagiging papikat na ano ba yan, ehersisyo na naman. So gusto po natin talaga yung positive natin na gusto natin gawin, nag-i-enjoy po tayo. So, ang gawin po natin, i-schedule po natin. Mas maganda po yun para mas susi po siya na maging consistent po tayo o tuloy-tuloy po natin itong magawa. Ayan po. So, make it part of your daily lifestyle. Gawin na po natin itong lifestyle parang pagkain po natin. Kailangan po natin itong gawin. Yung iba pong tao, they do it, no? Mas prefer po nila ito, mas gusto po nila ito gawin sa umaga para throughout the day, nakakapanigurado na sila na nakapag-ehersisyo sila. At alam niyo po kasi, yung pag-ehersisyo, ang dami pong dinadalang benefits sa ating katawan, nakakapag-boost na ating immune system, nakakapag-boost din po na ating mga mood para yung iba po mas na-energize pagtapos nila mag-exercise. Lalong higit kung na-enjoy po natin at kung kasama po natin yung ating mga mahal sa buhay o yung ating pamilya para hindi po talaga siya maging pabigat. Ayan po. So, yung iba naman po, yung iba pagkatapos sa hapon, okay, kailan talaga mas available, depende po sa kanilang time. Kaya naman po yung iba sa umaga pa lang, they are most likely, no, na kumain, no, ng kaunti o yung sapat lang dahil po na-stimulate po nito yung ating metabolism na mas marami pa pong ma-burn na calories. So, yun po yung maganda. Kung kaya po ng morning, mas mainam po yun. So, What is the best exercise? Ano nga po ba yung pinaka best exercise na dapat po natin gawin para makapag-burn po tayo ng ating calories? Yung pinaka safest and best exercise po na alam ko and napapractice na po natin is syempre po yung ating paglalakad o yung walking po. Yun po yung best exercise natin. So kung gusto natin gawin ito 30 minutes per day, mas maigi po o mas mainam. Ayan po, yung pagsiswimming po natin o paglalakad, kung sino pong mahilig dito is a best exercise din po. Pangalawa po yun, no? Best natin is walking, then swimming, o kahit anuman pong activity na na-enjoy nyo gawin. Iba po, nagbabisikleta, yung iba po, naglalaro ng kanilang mga sports, badminton, yan, pag-jogging po o pagtakbo, magandang exercise din po yan. Kasamahan po natin ng mga stretching, ayan po yung iba, nag-weightlifting, karapas mabuild up po yung ating mga muscles, maganda din po yan. So, people with higher levels of fitness may choose more strenuous exercise. So, depende po yun kung gusto nyo talaga mas heavy, no? Yung ito po, pag-exercise. Depende po yun din sa capability, yung kapabilidad po ng isang tao. Gawin po natin ito. Tansyahin lang po natin kung ano lang po yung kaya natin i-tolerate na exercise. Ayan po. So, start slowly with what you can do. Kung sa bahay ka lang, hindi ka makalabas, gamitin po natin kung ano po yung mga meron tayong equipment sa bahay. O talagang po pwede, maglakad-lakad lang po tayo sa ating bahay. Pabalik-balik, kung may hagdan kayo, gamitin po natin itong mga ito. Ayan po, so kung ano po activity na nakikita nyo posibleng gawin, na may enjoy po, gawin po natin para makatulong sa pag-burn po ng ating exercise. At din po, yung mga persons who walk 5 minutes carrying 50 pounds of extra weight will burn more calories than a person carrying only 20 pounds, extra pounds who walks the same distance. So, ganun po pala, no? So, dapat talaga panatilihin natin yung pagkilos at paggalaw po natin. So, if you want to get in shape, put your best foot forward, begin to walk your way out of obesity, and keep going for a lifetime. Walk out obesity po natin. Simulan po natin sa simpleng paghakbang ng ating mga kamay. So, simpleng pong paliwanag at discussion po natin. Dalangin ko na marami po tayo natutunan at na-inspire pa po natin panatilihin yung ating tamang timbang. Maraming salamat po sa inyong panahon. God bless po.
0: Thank you so much, Ma'am Michelle. So mga kaibigan, kung gusto talaga nating mawala ang ating pagiging mataba or pagiging chubby, ano po, kahit anong oras, pwede tayong mag-exercise. O kaya naman yung scheduled exercise, ano po, gawin natin itong part of our daily lifestyle para hindi siya maging burden sa atin. Sabihin nga naman natin, ano ba yan? Exercise na naman. Pero kung gagawin natin siyang part ng ating pamumuhay, hindi na siya magiging ganoon ka-burdensome sa atin. Masaya po nakasama yung mga kaibigan natin, kapamilya, yun, itry natin yung mga nauusong sports ngayon like pickleball. Promise, mag-e-enjoy po talaga kayo dyan, kaya itry nyo po yan. At katulad nga po ng lagi nating sinasabi, ano, hindi lang naman pickleball yung pwede nating gawin. Yung best exercise is walking. So, less effort po yan na bumili ng mga equipment. So, pinakamaganda pa rin po ang walking. And kung ano yung best exercise, depende po yan sa atin kung ano po yung kaya nating itolerate. So, mga kaibigan, kahit po 1 hour per day or 3 times per week na 1 hour po tayo mag-exercise, ano po? At of course, sabayan po natin ng masusustansyang pagkain. Dapat po talaga maging intentional po tayo, maging disciplined kung gusto po talaga natin na mag-shed tayo ng weight. So mga kaibigan, kung kayo po may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga reflection, isend lamang po yan sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo magpatuloy sa ikalawang bahagi ng ating programa, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit at tayo nga po ay dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Alam niyo po mga kaibigan, marami pa po sa atin anong nagtatanong kung totoo ba ang langit. Ayon po sa Biblia, totoo ang langit. Hindi ito katang-isip, simbolo o pangarap ng tao. Ang langit po ay tunay na tahanan ng Diyos at inihandang tahanan para sa mga nagtitiwala at sumusunod sa Kanya. At sa pagpapalawig nga po ng talakayan natin patungkol dito, atin na pong ibigay ang pagkakataon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating pag-aaral salita ng ating Panginoon at ang ating paksa na bibigyan ng pansin ngayon is heaven real? Meron bang totoong langit? Bakit iba't iba ang paniniwala maging ng mga Kristiyano? Kaibigan, sa ating pag-aaral ngayon ay ating bigyan ng pagpapatunay ayon sa Biblia na merong totoong langit. Sinasabi ng ating Biblia sa aklat ng San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 38, ganito ang ating mababasa. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. Ang ating Panginoong Hesus ay kasama ng Ama sa paglikha. Katunayan ng sabi ng ating Biblia, walang mga bagay na nalikha sa lupang ito maliban sa pamamagitan ng ating Panginoon. Napakaliwanag na sinasabi dito sa San Juan Kapitulo 1, narito ang sinasabi ng Biblia. Sa simula ay ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya at kung wala siya ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Kaya nga, merong pre-existence ang ating Panginoon bago siya nagkatawan tao. Kasama siya ng Ama nung likhain ang lahat ng mga bagay sa punang tao. Kaya ang sabi ng ating Biblia sa aklat pa rin ng San Juan,

at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon ng pagtatagumpay. O kamatayan, saan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang iyong tibo? Kaibigan, ito yung gagawin ng ating Panginoon. Kaya nga, sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng Pilipos na siyang magbabago ng ating hamak na katawan. Babaguin ng ating Panginoon ang ating katawan na ito na namamatay, nagkakasakit. Kaibigan, kaya nga sa langit ang wika ay wala ng kamatayan, wala ng sakit. At doon ay kakainin natin yung bunga ng punong kahoy ng buhay. Sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral ay ating bigyan ng pansin yung punong kahoy na yon. Kaya nga, bago darating ang ating Panginoon, ang ating karakter na ito ay perfect, sakdal na, sapagkat ang layunin ng ating Panginoon, ang sabi nga ni Ellen G. White sa kanyang aklat na Book of Education, ang layunin ng

0: Education is to bring back the lost image of God to man. Kaya nga, pagka dumating ngayon si Kristo, kukunin niya yung mga tao ngayong banal dadalhin sa langit. Meron pang sinasabi si Apostol Pablo sa kanyang sulat sa aklat ng Tesalonica, 1 Tesalonica kapitulo 4, versikulo 13 hanggang 17. Anong sabi ng ating Biblia? Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus ang mga natutulog, yung mga taong namatay, ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. At ang sabi pa ng ating Biblia, ano naman ngayon yung mga tao kapag dumating ang ating Panginoon na hindi namatay? Patuloy tayo. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa pamagitan ng salita ng Panginoon na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayo'y nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya yung sinasabi ni Apostol Pablo na tayong wika, ang ating pagkamamayan ay sa langit, makakapiling natin sa langit ang ating Panginoon. Kaya nga, napakalinaw na sinasabi ng ating Biblia at ang iniyahanda ng Panginoon. Kasi ang sabi sa aklat ng San Juan, siya'y babalik sa kanyang ama, maghahanda ng tahanan para sa atin. Anong klaseng tahanan na iniyahanda ng Diyos para sa kanyang mga anak, nag-aantay sa kanyang muling pagbabalik? Ang sabi sa 1 Corinto 2:9, subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tainga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na iniyahanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ano sabi sa aklat ng San Juan kung ating balikan? Babalik siya sa kanyang ama at pagkatapos ngayon, maghahanda ng tahanan para sa kanyang mga anak na maliligtas. At ang sabi, itong tahanan na iniyahanda ng ating Diyos, hindi pa nakita ng ating mga mata, narinig ngayon ng ating mga tenga, at hindi pumasok ang wika sa puso ng tao ay ang mga bagay na iniyahanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kaya kaibigan, ang langit para sa iyo. Ang tanong, naghahanda ba tayo para sa Kanyang muling pagbabalik? Hindi na magtatagal, muling babalik ang ating Panginoon. Ano pa sabi ng ating banal na kasulatan? Sulat pa rin ni Apostol Pablo sa Hebreo, kapitulo 11, versikulo 8 hanggang 10. Ang wika ng Biblia ay ganito, sa pananampalataya si Abraham nang tawagin ay sumunod upang pumunta sa isang lugar na kanyang tatanggapin bilang pamana at siya'y pumunta na hindi nalalaman ang kanyang pupuntahan. Sa pananampalataya, siya'y dumayo sa lupang pangako na tulad ng sa ibang lupain at nanirahan sa mga tolda na kasama sina Isaac at Jacob na kapwa mga tagapagmana ng gayon din pangako. Jis, sapagkat siya'y umaasa sa lunsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Ito yung pinaniwalaan ni Abraham. At nung tawagin siya ng ating Panginoon, hindi niya alam ang kanyang lugar na pupuntahan. Subalit by faith ngayon, siya'y tumalima, sumunod. Sapagkat sa kanyang pagsunod, hindi lamang siya makakapasok sa lupang pangako, kundi pa naman ang wika ng ating Biblia, sa Diyos, sapagkat siya'y umaasa sa lungsod na may mga kinasasaligan na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Kaya yung karpintero, yung mason, at yung lahat na mga gumagawa ng mga gusali o mga bahay ay nandoon lahat sa personalidad ng ating Diyos, sapagkat ang ating Diyos walang imposible sa Kanya. Sasabihin lang ng ating Panginoon, magkaroon ng ganito, nagkakaroon. Ang tanging pinorma ng Diyos galing sa labok ng lupa nung Kanyang nilikha ang tao. Kaya nga, ito yung pinaniwalaan ni Abraham. Kaya ang sabi pa sa Hebreo 11:13-14 at 16, ganito ang ating mababasa. Ang lahat na mga ito ay namatay sa pananampalataya na hindi tinanggap ang mga pangako. Sa kanilang panahon, nanampalataya sila, hindi tinanggap ang pangako hanggang sa sila ay namatay. Ngunit mula sa malayo, ang mga iyon ay kanilang natanaw at binati. Kanilang ipinahayag na sila'y pawang mga dayuhan at manlalakbay sa ibabaw ng lupa. Inulit na naman ni Apostol Pablo na ang mga ito, sila ay nabuhay ng mga dayuhan sa lupang ito. 14. Sapagkat ang mga nagsasabi ng gayon, kilalang sila ay naghahanap ng sariling bayan. Ngunit sila ay nagnanais ng isang higit na mabuting lupain. Sa makatwid ay ang makalangit, kaya't ang Diyos ay hindi nahiyang tawaging Diyos nila sapagkat Kanyang ipinaghanda sila ng isang lunsod. Kaibigan, ang sabi, pinaghanda sila ng Diyos na isang lunsod. Kaya nga, ang sabi sa Kanyang mga lagad, huwag kayo mabagabag, huwag kayong malungkot, aalis ako, ako'y maghahanda ng tahanan para sa inyo, sapagkat gusto ko kung saan ako naroon, kayo naman ay doon din at kasama ko kayo. At ang sabi pa ng ating aklat ng Apokalipsis, samantalang si John the Beloved ay nandoon sa Isle of Patmos, ipinakita ng Diyos sa kanya sa vision itong bagay nito na ating babasahin. Ang sabi sa Apokalipsis 21:1-2, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal na nagagayakan para sa kanyang asawa. Kaya ang sabi, samantalang ngayong nagkaroon ng vision si John, nakita yung iniyahanda ng Diyos sa atin ang wika, at nakita ko ang isang banal na lunsod, ang bagong Jerusalem. At ang sabi pa sa Kapitulo 21 ng Apokalipsis, versikulo 10-21, napakaganda yung ipinakita ng Diyos kay Apostol Juan o John the Beloved samantalang siya ay nasa Isles of Patmos. Gusto kong basahin ang wika. At dinala niya akong nasa espiritu sa isang malaki at mataas na bundok, at ipinakita sa akin ang banal na lunsod ng Jerusalem na bumababa mula sa langit, buhat sa Diyos, na may kaluwalhatian ng Diyos. Ang kanyang ningning ay katulad ng isang totoong mahalagang bato, na gaya ng batong haspe na malinaw na gaya ng kristal. Ito ay mayroong isang malaki at mataas na pader na may 12 pintuan, at sa mga pintuan ay may 12 anghel. At sa mga pintuan ay nakasulat ang mga pangalan ng 12 lipi ng mga anak ni Israel. Patuloy tayo. Sa silangan ay 3 pintuan, sa hilaga ay 3 pintuan, sa timog ay 3 pintuan, at sa kanluran ay 3 pintuan. At ang pader ng lunsod ay may 12 saligan, at sa mga ito'y ang 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Kaya nga, hindi lamang yung 12 tribes ng bansang Israel nandoon ang kanilang mga pangalan, nandun rin ang mga 12 apostol ng ating Panginoon. At ang nakipag-usap sa akin ay may gintong panukat upang sukatin ang lunsod at ang mga pintuan at ang mga pader nito, at ang pagkatayo ng lunsod ay parisukat, at ang kanyang haba ay gaya ng kanyang luwang, at sinukat niya ang lunsod ng kanyang panukat 12,000 stadya. Ang haba, luwang at ang taas nito ay magkakasukat. Sinukat din niya ang pader nito, 144 na siko. Ang taas, ayon sa sukat ng tao na siyang ginagamit ng anghel. Ang malaking bahagi ng pader ay haspe, at ang lunsod ay dalisay na ginto na tulad ng kristal. Take note, kaibigan, ng wika, dalisay na ginto yung inihahanda ng Diyos sa atin. At ang sabi pa, ang mga saligan ng pader ng lunsod ay ginagayakan ng sarisaring mahalagang bato. Ang unang saligan ay haspe, ay kalawa ay sapiro, ay katlo ay kalsedonia, ay kaapat ay esmeralda, ay kalima ay onyx, ay kaanim ay sardyo, ay kapito ay krisolito, ang ikawalo ay berilo, ang kasyam ay topasyo, ang kasampu ay krisopasyo, ang kalabing dalawa ay hasinto, ang kalabing isa ay hasinto, at ang kalabing dalawa ay amatista. At ang 12 pintuan ay 12 perlas. Take note, kaibigan, ang mga pinto ay hindi yari sa kahoy, kundi ang wika, 12 perlas, at bawat pinto ay yari sa 1 perlas, at ang lansangan ng lunsod ay dalisay na ginto na gaya ng naaninag na salamin. Napakaganda, kaibigan, maging yung kanyang sinasabing karsada ay yari sa ginto, yung lansangan. 22, at hindi ako nakakita ng templo roon sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang siyang templo roon. At ang sabi pa sa pagpapatuloy, bago natapos ang binigay ng Diyos kay San Juan na vision, narito ang sinasabi. Sa aklat ng Apokalipsis pa rin, Kapitulo 22, versikulo 1 at 2. At ipinakita sa akin ng anghel ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng kristal na lumalabas mula sa trono ng Diyos at ng kordero. Sa gitna ng lansangan ng lunsod, sa magkabilang panig ng ilog ay naroon ang punong kahoy ng buhay, namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay para sa pangpagaling sa mga bansa. Kaibigan, ito yung sabi sa atin na ipinakita ng Diyos sa mga sumulat ngayon na kanyang binigyan ng inspirasyon ng Banal na Espiritu. Nanupat yung tahanan na inihahanda ng Diyos sa atin, kaibigan, ay yari sa mahalagang mga bato ang kanyang pundasyon, at pagkatapos ginto, at pagkatapos ang kanyang lansangan ay yari sa ginto, at ang kanyang mga pintuan ay yari sa perlas. Napakaganda, kaibigan. Hindi ka ba nagnanais na pumunta sa lugar na iyon upang makapiling ang Panginoon magpakailan paman? Kaibigan, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Kaya ang tanong, is heaven real? Totoo bang may langit, kaibigan? Sinasabi ng ating Biblia, pinapatunayan, ang ating Panginoon ay galing sa langit na bumaba, at siya ay muling bumalik sa kanyang Ama sa langit, at ang ating pagkamamayan ay hindi sa lupang ito, kundi pa naman sa langit na bayan. Bago tayo ngayon manalangin, nais kong basahin ang aklat na sulat ni San Marcos, Kapitulo 11, versikulo 22 hanggang 24. At sumagot si Jesus sa kanila, "Magkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang sino mang magsabi sa bundok na ito, 'Mabunot ka at mapatapon ka sa dagat,' at hindi nag-aalinglangan sa kanyang puso, kundi naniniwala na mangyayari ang kanyang sinabi, ay mangyayari nga iyon sa kanya. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng bagay na iyong idalangin at hingin, paniwalaan ninyong tinanggap na ninyo at iyon ay mapapa sa inyo. Tayo malalangin. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Marami pong salamat na totoo ang langit na inyo pong pinapangako sa amin. Heaven is real, sapagkat ang aming Panginoon ay galing sa langit na bumaba at siya ay muling nagbalik sa kanyang Ama. At ito po ang inyong pinapangako sa amin. Subalit ang napakagandang karanasan namin, Panginoon, makakasama namin ang aming Panginoon habang buhay. Yun ang napakasarap na aming maranasan. Upang pasalamatan siya sa kanyang sakripisyo, sa kanyang binigay na buhay sa amin, alang-alang sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak. Marami pong salamat na aming pong tinanggap ang iyong mga pangako. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy, sa inyong pagtalakay ng langit sa amin ngayong umaga. Ano po? Alam niyo, mga kaibigan, sinabi po ni Jesus sa Juan 14, verse 2 to 3, "Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng dako." Ibig sabihin po, ang langit ay tunay na lugar na inihanda ng tunay na tagapagligtas para sa kanyang bayan. Inilalarawan din po sa Biblia ang langit bilang lugar na walang kamatayan, kalungkutan, pag-iyak at sakit. Ang sabi nga po sa Apokalipsis 21 verse 4, "Papahirin ng Diyos ang bawat luha sa ating mga mata." Napakagandang pag-asa po nito para sa lahat ng napapagod, nasasaktan at nagtitiis sa mundong ito. Dahil nga po totoo ang langit, mga kaibigan, dapat tayong mamuhay ng may pananampalataya, pag-ibig, kabanalan at pag-asa. Huwag po nating ilagak ang buong puso sa mga bagay sa mundong ito, sapagkat may mas dakilang tahanang inihanda ang Diyos para sa ating lahat. Totoo po ang langit dahil ipinangako ito ni Jesus, inihanda ito ng Diyos at ipinahayag ito ng Biblia. Ito po ang huling tahanan ng mga tapat sa Diyos kung saan mawawala na ang kasalanan, sakit, luha at kamatayan magpakailanman. Kaya naman nasa sa atin po ang desisyon kung tayo po ay magpapasakop kay Kristo. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na magkaroon ng mas malalim na pagkakaintindi sa ating banal na Biblia, tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating palatuntunang Tinig ng Pag-asa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila at sa ating pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa. Isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, iyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

Ngayon po umaga ay meron tayong isang paksa na tatalakayin. Ito ho ay patuloy o pagpapatuloy pa rin sa ating pinag-aralan ilang araw ang nakaraan na ito po ay masusumpungan sa aklat ng mga gawa. Katulad po ng madalas natin ipaalala, napag-aralan natin nung nakaraan na ang aklat po ng gawa ay tinatawag na The Unfinished Book. Ito ho ay isang aklat na hindi po natapos. Pinasimulan ng unang iglesia ang kanilang gampanin, banal na pagkatawag para lamang ikalat at ipahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Meron silang misyon na dapat po nilang gampanan, na dapat nilang dalhin sa buong kinapal. Yan ay walang iba kundi ang mabuting balita ng Ebanghelyo. At nakita ho natin kung gaano kabilis ang pagkalat ng Ebanghelyo at kung papaano ang mga tao ay naging bukas ang kanilang mga puso at isipan. Kanilang tinanggap ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Bawat araw ay nadaragdagan ang mga kaanib ng sinaunang iglesia. Alalahanin po natin na ang aklat ng mga gawa, it's also the works or the acts of the Holy Spirit. Ito ho ay gawain ng banal na Espiritu. Hindi dahilan sa ang iglesia ay nagkaisa at sila ay tumugon sa panawagan kung bakit lumago ang gawain at ang iglesia ng Panginoon. It's all because of the Holy Spirit na siyang kumilos sa puso at buhay ng bawat kaanib ng unang iglesia sa Bagong Tipan. At ang banal na Espiritu ang nagbigay din ng kapangyarihan sa kanila upang tumugon at humayo para lamang ibalita ang mabuting kaligtasan o di kaya ang mabuting kaloob ng Panginoon na walang iba kundi ang kaligtasan. Ang paglago ng iglesia nung Bagong Tipan hanggang ngayon ay patuloy pong lumalago. Alalahanin po ninyo ang dahilan kung bakit ang aklat ng mga gawa ay hindi natapos na aklat ay sapagkat sa huling kapanahonan ay meron pong itinalaga. Pinili ang Diyos na isang pulutong na kanyang binasbasan na sila ang tumugon sa kanyang panawagan upang ipagpatuloy ang hindi natapos na misyon ng mga alagad nung Bagong Tipan. Yan ay walang iba ang akin pong tinutukoy kundi ang iglesia sa huling kapanahonan. Ikaw at ako ang napiling kaanib ng iglesia ng Panginoon. Na ang sabi nga po ni Sister White ay siya ang iglesia ay ahensya para sa kaligtao. And not only that, ang iglesia ang siyang repository ng biyaya ng atin pong Panginoon. Kaya nga, tungkulin at gampanin po ng bawat kaanib ng iglesia sa huling kapanahunan na atin pong ituloy sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang ikalat ang mabuting balita ng pagliligtas ng atin pong Panginoon. Sa aklat na Magawa Kapitulo 13 ay atin pong masusumpungan kung papaano si Pablo ay nagpasimula sa kanyang paglalakbay bilang misyonero. Alam po ninyo ang gawaing misyonero ang magiging katuparan ng panukala o layunin ng Diyos para sa buhay ni Saul na kinalaunan ay naging Pablo. Siya kasama si Barnabas ay tinawagan ng Panginoon at isinugo ng iglesia ng Antioch para lamang dalhin, ipaabot ang pabalita ng kaligtasan outside of their what? Outside of their territory. Sa iglesia ng Antioch, mga kapatid, dito ho ipinanganak ang malaking kilusan ng mga misyonero. I would like to believe, if not all of them, all

Almost all of them have dedicated and committed their lives para lamang kanilang tugunan ang panawagan ng Panginoon na dalhin ang mabuting balita ng kanyang pagliligtas. Alam po ninyo, sa paglalakbay na ito ay kasama nila si John Mark sa napakahalagang paglalakbay o di kaya gawain ng misyonero. Si Pablo ay naglayag patungo ng Cyprus upang siya ay maglingkod sa lugar na kung saan ipinanganak si Barnabas. So dito ay siya ay nangaral sangayon po sa Kapitulo 13 ng Aklat ng Gawa, Kapitulo 5. Nung sila ay nakarating doon sa Salamis, siya ay nangaral saan? Sa mga sinagoga na ang kanilang audience ay walang iba kundi ang mga Hudyo. At doon sa sinagoga ay kanyang nakatagpo ang dalawang tao. Na ang dalawang taong ito ay walang iba una kundi si Bar-Jesus na isang salamangkerong Hudyo na ang kanyang ugali ay laging tumututol at kanyang sinisira, ginugulo ang anumang bagay na pagtuturo ni Apostol Pablo at ni Barnabas, mga kapatid. Ang ikalawang tao naman ay walang iba kundi si Sergio Paulo. Na si Sergio Paulo ay isang deputy na kanyang winelcome si Pablo at Barnabas at siya ay galak na galak, tuwang-tuwa na ang kanilang presensya ay kanyang kasama. Kaya dito mapapansin po ninyo, mga kapatid, sa talatang 7 ng Kapitulo 13, nais ko pong basahin sa inyo. Akin pong sisimulan sa talatang 6. They traveled through the whole island until they came to Paphos. There they met a Jewish sorcerer and a false prophet named Bar-Jesus, who was an attendant of the proconsul Sergius Paulus. Kasama po ni Sergio Paulo, ang proconsul na ito, ang isang lalaki na ang pangalan ay si Bar-Jesus, isang salamangkero at bulaan na na propeta ayon po sa atin pong binasa. Sampansinin po ninyo dyan sa talatang 7, binabanggit po diyan, the proconsul, an intelligent man, sent for Barnabas and Saul because he wanted to hear the word of God. So narito po ang proconsul, mga kapatid, na meron siyang kagalakan, may katuwaan sa kanyang puso na makita si Pablo at si Barnabas at kanyang tinanggap sila. Ang dahilan ay sapagkat nais niyang buksan ang kanyang isipan, buksan ang kanyang mata, at lalong higit buksan ang kanyang puso sa pakikinig sa mensahe o di kaya pabalita na dala ni Pablo at ni Barnabas. Alam po ninyo, ang proconsul na ito ay meron po siyang napakahalagang tungkulin sa kanilang lugar. Siya ho ay katumbas ng isang gobernador sa isang probinsya, dangan nga laang meron pong limited term ang kanyang paglilingkod. Sangayon po sa talata, siya ay tinatawag na tinatawag na matalinong lalaki. Ibig sabihin, ang taong ito ay napakahalaga at ang taong ito ay nangangailangan ng isang Diyos. Nakita po ninyo, naramdaman po ninyo ang pagnanasa ng taong ito. Alam po ninyo, kapag tayo ay nagdadala ng mabuting balita ng kaligtasan, salamat sa Diyos sapagkat meron tayong mga kaanib ng iglesia na mismo sila ang nilalapitan para lamang magtanong at sabihin sa kanila ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Napakasarap na makita at maranasan na narito ang isang taong meron pong interes sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron siyang interes na maunawaan at malaman sa kung ano ang pabalita ng Panginoon na kanyang iniyahatid, lalong higit sa kapanahunang ito, mga kapatid.
Bagaman si Proconsul alam niya ang limitasyon ng tao, subalit ang kanyang nais nasa mga kapatid is to hear the word of the Lord. Salamat ng marami. Ano ho? Ang nais kong dalhin sa iyo, kaibigan, sa iyo, kapatid, gusto mo bang marinig ang mga salita na ibig ng Panginoon na makarating sa iyo at sa akin? Katulad ng proconsul na ito, na nung makita niya si Pablo at si Barnabas ay nagkaroon kaagad siya ng nais o di kaya pag nanasa interest na pakinggan kung ano ang laman ng kanilang sasabihin sa proconsul na ito. Do you desire also, my dear friends, to hear what the Lord has to say to you and me personally? Kaya nga, nariyan, salamat sa pagnanasa ng taong ito na malaman ang katotohanan. Sa kabila ng kanyang pagnanasa, na magabayan ang kanyang isipan at puso na makilala kung ano ang daladala at kung ano ang itinuturo ni Pablo at ni Barnabas, sa isang banda ay narito naman ang isang lalaki. Ang kanyang pangalan ay si Bar-Jesus o di kaya Elimas na binabanggit po ng ating talata, na wala siyang ibang ginagawa kundi guluhin, lituhin si Proconsul na makinig sa pabalita ni Apostol Pablo, mga kapatid ko. Sino po itong distractor na ito? Sino po si Bar-Jesus? Sino po ang Elimas na ito? Ang sabi po ng talata, siya ay isang Hudyo, siya ay isang bulaang propeta, siya ay isang salamangkero. Sa katunayan, kanyang tinawag ang kanyang sarili na ano ho? Bar-Jesus o di kaya anak ni Jesus. He tried to distract the deputy from coming to faith in Christ Jesus. Yan po ang kanyang ginawa. Alam po ninyo, sa tuwing tayo ay magdadala ng mabuting balita, ito ho ay ating tungkulin. Merong taong nagkaka-interest at meron din namang taong ano ho, tumututol o di kaya umahadlang sa interest ng taong yan. Maaring mahal ninyo sa mabuhay, magulang, mga kapatid, o di kaya ay mga kamag-anak. Pilit na tayo ay ano, pinipigilan, pilit na tayo ay ginugulo, pilit na hinahadlangan ang atin pong interest o pagnanasa na pakinggan ang napapanahong pabalita ng Panginoon para sa atin pong kaligtasan. Ganito ang nangyari sa proconsul na ito, mga kapatid. Subalit, salamat sa Panginoon. Salamat sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kumilos sa puso ni Pablo para lamang sansalain ang ganitong ano ho, pamamaraan ng kaaway sa paghadlang, sa pagkilala ng isang taong nagnanasang maligtas sa kanyang buhay. Kaya nga sa talatang 9 at 10, atin pong sundan, mga kapatid, ang sabi po ng talata, "Then Saul, who was also called Paul, filled with the Holy Spirit, looked straight at Elimas and said, 'You are a child of the devil, an enemy of everything that is right. You are full of all kinds of deceit and what? Trickery.'" So narito, tinawag ni Pablo si Elimas o Bar-Jesus na mandaraya at maninira ng katotohanan. Tinawag niya siya na ano ho, anak ng Diablo at kaaway ng katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, meron sa loob ng iglesia, maaring ikaw, maaring ako, maaring ang bawat isa sa atin, ay kinasangkapan ng Panginoon upang sansalain ang isang maling katuruan ng ibang tao o di kaya maging kaanib ng atin pong iglesia. Meron tayong tungkulin upang sabihin na ang kanyang turo o katuruan ay huwad at hindi naayon
sa salita ng atin pong Panginoon. Alam mo ba ninyo ang nangyari kay Elimas? O Bar Jesus, siya ay binulag panandalian ng Panginoon dahilan sa kanyang patuloy na oposisyon sa katotohanan. Alam po ninyo, marami na tayong alam na karanasan. Marami na tayong narinig, nababasang mga karanasan na kung saan ang mga umahad lang para lamang malaman ng isang tao ang katotohanan, ang Panginoon, ang langit ay gumagawa ng paraan doon sa mga taong umahad lang para sila rin naman ay matuto at kanilang maunawaan na mas makapangyarihan ang langit, ang banal na Espiritu, kaysa sa kaaway o di kaya walang iba kundi si Satanas. Narito ang proconsul, meron siyang pagnanasa na malaman ang katotohanan, na makilala ang Panginoon na dala-dala at ipinapakilala ni Pablo at ni Barnabas. Subalit sa kanyang pagnanasa ay meron pong nais mamagitan na ang pagitan na ito yan upang siya ay ilayo sa kanyang pagnanais na makilala ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Kung tayo ay mga hawak sa pangako at salita ng Panginoon, gagawa ang langit para lamang ang anumang balakid sa ating pagkatuto at pagkaalam ng daan ng buhay at ng katwiran ng Panginoon ay kanyang aalisin. Kaya nga, mapapansin po ninyo sa talatang 12 ng aklat ng mga gawa, kapitulo 13. When the proconsul saw what had happened, he believed, for he was amazed at the teaching about the Lord. Nung kanyang makita ang nangyari kay Elimas, agad siyang nagtiwala, agad siyang nanampalataya na may kapangyarihan ang pabalita na dala ni Pablo, na may kapangyarihan na sansalain ang sinuman na umahad lang para lamang sa kaligtasan ng tao. Kaya nga't agad, ang sabi po ng talata, siya ay naniwala, siya ay nanampalataya, siya ay tumanggap sa pabalita ni Apostol Pablo, mga kapatid. Nakita niya na ang huwad na katuruan ang magdadala sa isang tao sa pagkabulag. Kaya nga't mula doon sa maling katuruan ng salamangkerong iyon, mula doon sa maling katuruan ng bulaang propeta, kaibigan, ang taong ito, ang proconsul, ay kanyang tinanggap ang pananampalataya sa atin pong Panginoon. Namangha ang lalaking ito sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Kaya nga't para sa kanya, ang mabuting balita, ang ebanghelyo na dala ni Pablo at kanyang ipinangaral, kaibigan, ito ho ay mabuting balita para sa proconsul, ang kamatayan, ang pagkabuhay na mag-uli ng Panginoon, ang siyang pumukaw sa kanyang puso upang kanyang ipasakop lahat sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon bilang personal na tagapagligtas. Mga minamahal ko, mga kapatid, oh what a good news. Pagkatapos mahikayat ng proconsul na ito, mga kapatid, si Saul, na ito ang kanyang lumang pangalan, ay pinalitan. Siya ay naging Pablo, mga kapatid. Napakaganda, purihin ang Panginoon. Alam po ninyo, kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa Panginoon, tayo ay nababago rin, katulad ni Pablo. Kapag tayo ay nakapagdala ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon, ganun na lamang ang katuwaan ng mga anghel sa langit, ang ating Panginoon na meron pong isang putong ng korona ang nakalaan para sa iyo at sa kanya na tumanggap ng katotohanan. Pag tayo po ay nagdala ng isang kaluluwa sa atin pong Panginoon, nababago tayo at patuloy tayong binabago. Ito ho ang himala
ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng isang taong tumugon sa panawagan ng Panginoon, sa buhay ng isang taong tumugon para humayo, sabihin at maging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon na ginawa sa kanyang buhay, at kung sa pamamagitan po niya makapagdala siya ng kaluluwa sa Panginoon, maturuan niya ng Ebanghelyo, may araw-araw ay atin pong madarama, mararanasan ang pagbabago ng ating buhay hanggang sa maging sakdal ang ating katatayuan sa harapan ng atin pong Panginoon. At kung dumating na ang Panginoon na siya'y magpahayag sa alapaap ng mga langit, ikaw maging ang mga kaluluwang iyong dinala sa tulong ng biyaya at kapangyarihan ng banal na Espiritu ay sama-samang magmamana ng buhay na walang hanggan, ng langit na kanyang ipinangako sa kanya at sa lahat na tutugon sa panawagan ng langit para sa kaligtasan ng bawat isa. Kaibigan, minamahal ko mga kapatid, kung nais mo pong makita at madama ang patuloy na pagbabago ng iyong buhay araw-araw, maging kabahagi ka, makisangkot ka sa pagdadala ng kaluluwa sa Panginoon. Maging kasangkot ka na maging saksi sa kapangyarihan ng Panginoon sa iyong buhay upang ang mga tao din naman ay mabago at maligtas sa kanyang kaharian. Naway pagpalain tayo ng Panginoon, ito po ang aking dalangin. Tayo po'y manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sapagkat patuloy po ninyong ipinapakita at ipinaparanas sa inyong mga anak ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Salamat Panginoon sapagkat kung papaano kayo gumawa nung nakaraan, ay patuloy kayong gumagawa maging sa amin sa kapanahunan. Panginoon, narito po ang inyong mga anak. Tulungan po ninyo na patuloy kaming tumugon sa inyong panawagan upang dalhin ang pabalita ng kaligtasan sa lahat. Alam namin, Panginoon, lalong higit sa kapanahunan ngayon na kung saan maraming tao ang nagtatanong sa kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. Salamat Panginoon sapagkat ang kanilang pagtatanong ang umaakay sa kanila upang magkaroon ng interes na makilala kayo ng lubusan ang inyong panukala sa pamagitan ng inyong banal na salita. Kasangkapanin po ninyo ang inyong iglesia. Kasangkapanin po ninyo ang bawat isa na ang mga taong ito, Panginoon, na nagnanais makaalam ng inyong pabalita ay masumpungan ng inyong mga anak upang maipaliwanag sa kanila ang katotohanan, at sa tulong ng inyong banal na Espiritu, sila rin naman ay makilos, mabuksan ang kanilang puso at tanggapin kayo bilang personal na tagapagligtas. Pagpalain po ninyo kaming sama-sama, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.